0: Ay. Oras na itong last 9:07. Ang inyong oras, builong gagadadulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ma'am Chuchi, oh. Ang kadamo kwarta, nagapangunyadi pa. Galit kayo mo ginay. Amo ginay, basta manggaranon ka. Ang manggaranon, why gina, why na yaga pa, kwan, basta makwartahan, fight ah! Diba? Amo nang namin nga mentalidad sa mga manggaranon eh. Diba? Pag may opportunity, magkakwarta, why na sila gaano ya, ngita, ganyan pagi, makakuha, madugangan nila manggad. Dahil niya sang iban, kung makakwarta gani, mauntat na trabaho, kami kwarta, niya trabaho, taliwata. No? Amo na kuno ang mindset sang pigado. Diba? Ang mindset sa manggaranon niya, ah, pag may opportunity, magkakwarta, hala, sige ha! Oh, bakas nga, bakas nga, bakas, para magdamo, kwarta. No? Dapat amo na mentalidad sang tanan. Oh, pero may mga kilala ko yung pag may kwarta gani, katropang Jason, ah, tataan na yun sang trabaho ta. I-enjoy ta na yung kwarta ta. Diba? Oh, mahaw ta pari ko jobs, pasayan with tambo nga may gata.
2: Wow!
0: Oh, namit ba? Oh, Sir Job, Merry Christmas. Merry Christmas man, Ma'am Chuchi. Aga, nagdamo ka na utang sa akon kada December ha. No? Kailan ka pababawi, ha, Ma'am Chuchi? Okay, si Ma'am Lisa Digala, ramo gapon nagapamati isa gapon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Okay, ara na. Check ta na si Katrobang sino ma report si Katrobang Saldi. Okay, sa follow up report may kang tanan sa sining sunog nga nagluntad mga kabinan kahapon nga daw.
3: Live report.
4: Katrobang Joven na desidido gid nga magpasaka sang kaso si Nanay Amelita Balyos batok sa iya sining bata nga si Alias Mark. Ngamon ganing naghungod, minaligar, naghungod sunog sa ila sining kaugalingon nga balay mismo, dira kapon niya dlaw sa bahin sa Hermano Subdivision, barangay Punta Tabok, Roja City man. Sa atong sining pagpakigangot kay Nanay Amelita, gin sa isaya sini, katropang Joven, nga kahapon nga adlaw, alas 3 ang hapon, ining si Alias Mark ang nagpangayo sunod diri sang ilog bakal sang sigarilyo kaga inim noon si Nisaya apang din balibaran ini siya sang iya sining iloy bangod nga sunod kay mama ay kinanay Amelita nga katropang Joven nga sa gabi na natagaan kinan kun temprano pa nga makainom ining si Alias Mark ay nagalangas dayon kaga nagapanggap mo no dira sa ila sini nga ano man nga barangay so that is why ginbalibaran to siya ni Nanay Amelita apang kakiboto na lang ni Nanay Amelita nga sang ari ini siya sa tabok sang ila balay nagaistorya to sa iya sini nga utod nagakita na lang nga nagainaso na ang ila sini tong puluyan katropan Joven nga kadakmol na sang aso. Gani amo to nga nagpangayo sila dayon sang bulig kag gimbululigan man to sa mga tawo nga basyahan ang sunog o galing bangod gani nga human ini sa light materials kay naubos gid lamot sang kalayo ining tatlo tanan ka balay. Suno kay Nanay Amelita ang isa dere ang balay sang iya isa ka bata ang isa ka balay nga nakasugpon amo ni ang balay ni Alias Mark amo niya ginaistaran kagang isa di amo ning balay man mismo ani Nanay Amelita upod man ang iya sini nga mga apo kay man ining si Alias Mark dali katropan Joven ang kasubong tambay lang ah no adara sa ila sini nga area man wala ini siya sang trabaho pero before suno kay Nanay Amelita nagatrabaho ini siya bilang nagatrabaho ini siya sa talyer dira sa tabok sa Chinese school sa Nara Road sang Punta Tabok man nga katropan Joven pero sa uli pinahalin man siya to binuka yato suno diri ang sliding window aga ginpang ano ito pahog nga labon ang mga estudyante man to sa lugar katropan Joven so karon gina-process ni ang nagakaigo man nga dokumento, arin

0: karon sa Bureau for Protection na naemilita ay magpabulig ni sila sa aton makatapos sa bombero para sa pag-file sang kasong arson makatok sa sining suspect nga kahapon nag-ako man nga hungod yang nga ginsunog ang ila sini nga balay. Pamatian tab lang kabayan sa ating interview kay Nanay Amelita.
1: Nang alas 3 pa lang, mga ayos sa akong bakal sigarilyo, sige balik-balik mga ayos pagkaon. Amo na gid yang nang pisan, mga ayos sa sang junior na akong karon lang sa gabi. Magulo gabi la sina akong temprano pa ni. Kasi sina akong karon yan naging laing ka naman kung makainom ka. Amo na gid nang pisahan niya, why saya nagakatul gawin akal saya iambal to sa police station. Nagkatulog sa kanang mulag-mulagan sa hindi na ya matuod. Nagawin nakal sa matian sa nga mong kalapit balay nga nagawin nakal sa paano siya makatulog. Amo na lang yung sira kung mahambal. Amo na yung ginhalinan. Tapos kay ginpasumon sa nga daan sa iya nga magulang dito sa kwan sa barangay. Huwag masato ng kanto ang magulang niya lang. Siguro may nagsugid sa iya mo to pagid nagdaw nagsalamuryakot siguro. Kay may ginobra na sa nga hindi maayos siya magulang sa to.
2: Pero anong background sino si mga bata
1: niya? Ano suspect? Ay nagagamit ni sang adaan niya, sir. Tapos nagainom siya sigarilyo. Ay kung hindi man ang ginakuan din niya, inom ng sigarilyo kundi mo siya matagaan ga paingit sa.
2: Ya pa diferensya gid.
1: Pa diferensya gid saya tanan-tanan da pa diferensya niya na iyang tao da sa sulod sang balay.
2: Oh, pero ining pagpamahaw gabi nga sunog ng balay
1: niya. Why siya gapamahaw? Ya sir sang ano ya? Iya ginahambal ya samon pamatyo niya kami tanan amo na malang iya nga hambal pero why siya nagsinyan nga sumugo niya balay wala iya why siya nagambal nakibot na lang gani kami nga gaso na to ya sa sulod ato ko nga da sa piyak namon nga balay sang utod ko nagakuan ang lingat ko subong na oh kay gin nang pauli ko to naglingat ko nagaaso pa lang ya nang grabe ang aso tumitong gid nga pagkaso nga gumuandason ang kalayo, may buwal. Amo to ya, sir, na ya ang natapong. Gumuha mo sa dason.
2: Gumuha mo sa dayon.
1: Oo.
2: Tapos, nang nakasugit, sa kung paano yung ginsunong yung balay.
1: Why
2: na kamo kistorya ka po?
1: Why na yan? Eh, gako, saya nga siya may kuno nagsunog. Ang balya niya, ya sa mga tawa, ako ya nagsunog, ako oong ko na ya. Ay, ako niya man yan.
2: Ano
1: ang price na tayo? Sa una, sa Kwan Ina siya gaubra, sa Talier, dira sa Tubang San Chinese School. Ay, kaya may atraso man siya dito. Iyan man ito pinusa ang sliding window, kagin pahog dito ang mga puya nga pang labo niya. Ang muna nga way na sa dito nakaubra, muna nga daw ay nasa siguro, balas ang pakantuan, kay way na sa kaubra. Ang muna ang iya nga ginkwanan, kaya hindi sa ito kapalapit, kaya hindi ba sa ito kapalapiton.
2: Pero so far, mambat mo pang harap pag ima sa sosyal kami sa araw?
1: Ambot lang, sir. Hindi ko kaintindi kung harap pa sa insakto niya paminsaron. Kaya kung insakto niya paminsaron, hindi niya tumahingo.
2: Pero, pag inadlaw, api bago na natabo ang pagkasunog ka, kung may mga api o hindi niya ginapahog niya kung naperme?
1: Oo, napahog niya kami perme. Perme lang sa nakantuan sa among barangay tanod. Ginakantuan na sa tuling kantuan na sa sampulis ay kay Gabato sa siya sulod ka mo di kay para nga makita niyo kaya hindi sa magbukas ng iya nga balay ka pang kandado sa
2: baliging painan niyo dito sa balay daya
1: o painan daya kay amon da balay iya na dira tapos sinidri sa piyak iya sang hinipo kung sa sulod akon ay naghalin man kami dira kay daw hindi man kami kasawo
2: so kahapon to sa natabo iya way ka mo to ato ko sa piyak
1: oo naara ko sa tabo ara ko sa tabok nila o sa ila nagapungko ako kaya yung ako na apuara sa sulod na panglimpyo sa ila balay inabantayan ko kasi na ako mabudlay na bala
2: so may tao to?
1: Ang why ito yung tao ang tatlo ka balay siya lang ato dito gidya sa sulod why gidya sa iban siya gid lang to ya kaya why sinadasang may nagasulod kaya hindi siya ni gusto magpasulod
2: so ano decision mo na yung kamilita pailan mo sa kaso?
1: Pailan ko sa iya kaso sobra na na ya sir hindi na niya mayo yun ang brasamon. Makugon niya pa kami. Napamatyo niya kami tanan.
2: Kaya pila mo na sa bata?
1: Kadua.
2: Kadua. Pila kabilo mo bata?
1: Tatlo.
2: Tatlo ba lang?
1: Ako na siya pailan, sir, hindi na kuya magpa-kwan. Kaya sa tosang una, pailan ko na siya, hindi ko pagbatunon sa polis, kay inanay ako. Kay maluoy, makukunog yapon, gawsik lang ko sa kaso. Kay yung pinatawaan nila ko dito, nanay, pauli na dabi. Kay hindi mo man nagyapon, matubusin mo, puya. Pero yung mo tagipusoon, nag-got-got nga, sobra-sobra, nag-iaya, ginobra.
2: So, mamimisahin kasi yan, yung punabot siya na yan.
1: Ah, dapat sinaya siya, magbago na ginasaya. Away na nasaya, mahimo, kumunaya, batasan. Dunuton, dunuton, lasa to yas ang mga tao sa sulod. Kaya tanan niya pa diferensyahan niya, kundi mo sa pagtagaan.
2: So, ano ko dito, bata niyo tayo?
1: Ah, pa diferensya.
0: Alright, na nabatayan ni Kedroban Jobin si Nanay Amelita man. No, so actually ining suspect gani nabatayan man tong when siya nagapamahog nga sunugon iya pahog pamatsyon yung tanan niya iya pamilya katropan jo ben kay man nag ano na ni sila mo nag ginpasumo na ni siya sa barangay sang iya man mismo nga auto dang iya magulang katropan jo ben kay may atraso man ni siya iya magulang gali kag dugang tapan nato kibat of the air nga ginpamangkot naton kinanay kun ano gid man ginagamit yan ni ro-roan dabla yan pay no kay di ba gin finance kay ara gid yun oi siling ni nanay Amelita
3: siguro kun kun ni kun way kun para makalibre siya kay siya kwarta mo
0: oh kay way man
3: pero ba? Pero ining ginsunog nga balay iya gini ni nanay niya.
0: Oo, ila bali ano abi kita mo ng compound kay Trupan Joben ang duha ka balay nagadi. Tapos ang isa ka balay, gaantad lang gamay. Ay, bangol sang dapya mang kaangilapon, amo to naabot.
3: Hindi, pero totoong hambal niya, eh. Kung nakuanta to, may balay sina, may balay may yagi ni kanan, may balay man siya, may balay pag ito yung utod, no? Although, isa lang sila. Pero ang ginsunog niya, ay hindi iya balay.
0: Iya balay eh, katruban jo
3: ben. Oh, galing na nakuanan, nadalasa lang niya, kay dikit-dikit.
0: Oo, kay dikit-dikit. Tapos, nang istorya nanay, ga pinatawa gani ko to kagay na, kay istorya nanay, pagka ga kadaba-daba na, aram lang siya sa guwa, ga tindog.
3: Oo.
0: Tapos ga pinatawa. Kay, tapos suli eh, isang nagunta sa patawa, nagbulig man sa kunubas siya.
3: Kita mo lang.
0: Mr. Banyo.
3: Oo. Why na gina eh? Why na gina? Longkre na ginang paminsaron si niya katropang Zaldi. Ay, bisyo na. Oo. Bisyo si nanay. Gahambal nga daw ay naging siya sa paminsaron niya. Ay, hindi. Niya kung may ulo niya, sunugon niyang balay.
0: Oo. Kilala ka gani. Kilala siya niya. Katropan Jobin.
3: Kilala ko na nila. Kay pila ko na katuig na nag-star katropang Zaldi. Diragid sa area nga na, no? Alagyan mo lang nila balay na pa kanto dai kwan mo. Dai kape dai kwan bla.
0: Sa tabok lang gid dai tangis ni.
3: Nan. Oh, kita mo gid pamilya gid sa pamilyar gani sa ako ni. No, yai tsura gid kay ti likod sina sang ni former kapitan na ngalan ni. Oo, pero ni mga lang ni siya. Eh. Doroteo.
0: Lipat mo nga niko. Pero tanda ko, amo ginalday. No, banto. Gusto sa tangis, sabi.
3: Oh, tangis. So, likod sina. Amo nang ginaistaran ko da sa una. Kay may kwanda, okay. May bago. May bago na da nga ginpa kwan nga boarding house.
0: Apartment.
3: Boarding house. Ay, lapit-lapit lang sa una sa kwanda, sa istasyonan.
0: Amo gani, actually, ang isa-isaya kabata ning sa subang, sa kilid ng Katropan Joben, mayad lang gani, may firewall mo. Kunway firewall, abot man. Pero concrete, abi, concrete na yan. Kaya pala mong subang na yung bata ni Nanay Amelita, maestra ni, Katropan Joben.
3: So, professional to ya?
0: Adra sa Punta Tabok.
3: Professional to ya, professional.
0: Oo, professional.
3: Siya lang yung loko-loko.
0: Oo. Ang bato gani, nay may esawa ni Kaginilog. Sino naman lubiyan siya?
3: Sino ba patol siya kay ti sa batasan pa lang kilala ganin ni Jabanuno yo.
0: Ito bisan niya magulang blatong may istragina na istorya man mo no. Ito sino man abi na amana sina siya sir. Eh irresponsible na ya.
3: Oo.
0: Oh. Ay giba. No,
3: ay bakit mo may dinto? Oh, may ginobrahan sa galida pinambuka niya mga kapinahugon mga puyat oh.
0: Pamao, Gilabon. O, kaya tapos, manuwasin na, katapanjo din, sa pagpamangko, tapagid, si nanay, gali, amo na ni Agod siya, katapanjo din, hagaan sa nanay, pagkabugas siya, hagaan sa sudaan niya.
3: Mm. So, eh, pati mo pang sigarilyo, kag panginom kay nanay, Gapon, amo lumakin mo na.
0: Kung ako sining Iloy, kung sa talutod, para,
3: eh, bakit mo pasaway, oh. Ay, gusto mo na sobrahan. Atong una, itong ipapriso niya, bata niya, anong kaso niya to? Anong ginawayan nila to sa una, ay?
0: Ay, na, ano ya, hana yung, ano, blagin, pahog yung nabuo.
3: Hmm.
0: Katurman Jobin.
3: Ay, ginkadlawan pa sa pulis.
0: Oo, kay, ano na ganyan, basang kay, pagwaon mong blagyapon, ayaw mo to sa pulis po, pauli na ito na ya, patulugan lang sa'yo, papulion, galing na. Para galing way gid na dudla.
3: Mm.
0: Oh. Eh ang balto ganin nanay kay Gina. Mayo na kay kun didto sa libre na yakaon, may pagsa.
3: Oh, kay ko magpasaway pa sa ati, may ma kwa lang siya, may matipig lang siya to eh.
0: Oo, medyo konkrito pa to ya kwarto.
3: Nan. Ay pa si didto na sa magbago katropang Zaldi.
0: Bot lang tong magbago gid man kay may silingan ng labi katroban Jobin, kahoy nga tiko, tablongon samtang hubin pa. Mm. Kung mag-edad na,
3: ay, di na yan. Tablongon. Ay, kung labi na kung sa ako, may tugas na na iya, yawa ka na katadlong sina.
0: Kung pa'y uno na niya daan.
3: Bawa.
0: Ay, ma-udamudlay na niya. Actually, okay, na-ano kami to, kay Michelle kami to siya sa Rossi Technique.
3: Mm.
0: Iya allegation ginahiluan sa kuno ka pamilya ya.
3: Bumaluan
0: Jobin.
3: Ginahiluan.
0: Mm. Eh bako tong ginahiluan ka buhi ka pa.
3: Gani. Tetani naglurat ng matayas na.
0: Oo. Pinagan si Manang ya bla pinatawa man si allegation.
3: Mm.
0: Muna nga ginahiluan sa kuno sa pamilya ya. Ginahiluan sa panit. Mm. Sa iya ilim nun, ginailuan sa kuno iya allegasyon to, katropadyo. Tapos, nang iya sugit pa to sa amon, nga abinila, si aw lang ko ah, abinila, it's a prank lang ah, are you, it's alive.
3: Though, isa, kung nantawon mong ginhimo niya, makaulugot mo, di ba? Pero kung isang iya rason, blado, why na gina? Kwa na gini, kumbaga sa mga kwa na, ah, ambot kun kaya pa ni hugton tornilyo yas ne?
0: Tama na tama. Tama ka na yu.
3: Tama, may tama maton. May tama ka na. Oh, sa kwa na guro sa Binisyo.
0: Oh, amo gid eh. TikTok gid gani pa taw. Beto Binila it's a prank are you alive.
3: Hmm. Ay siguro unang una-una nagdapog nang saguro eh.
0: Oh, pero
3: kaya ang balik katropang Jason ko na may aso na una eh. Habi ko na niya, dapong lang gani. Kaya sunog na.
0: Okay, actually, nang matawan ng balinan, nagka pinangayos sa Temprano pa, mapakal sa kuno Elin Non, Junior. Tapos, may saging pagaan, karoon lang, habi, sa gabi lang.
3: Oh, kay, para kung gabi, kay, kung matulog, sa, matapos sa inom, tulog na.
0: So,
3: pero kung adlaw, ay gawin al dati kay gamo siguro da ginapangkursonada eh mo na natakan mang gurong ilo maghatag siya.

0: Ganyobin, terus kayak mga kinaisteran man, no?
1: Tag siguro na, daw naanad naman mga tanod guro da pag dugay-dugay mo ampawan na sa way naman. Oh, pero
0: way
1: iniya lala na gid niya manun sunugon mo yang balay. Oh. Te ang
0: Mali,
1: tabok na daan ni Capromeo da. Sus. Ikit-ikit man pa ni Malay diyan eh.
0: Oo. Ang ila sini balay kay pero kanjo ben sa likod sini dayon, kuha na na suba.
1: Mm.
0: Sando ko na dabla na no na sa likod.
1: Oh.
0: Na actually do pikan patugo ni madalay ang banay ko sang isa to mo.
1: Sus.
0: Katrobat jo ben nga kahapon insugid man to ko sang member sang LGBTQ.
1: Mm.
0: Nga kan pinangayo mo ni ko no si Mark sang pasaylo siya. Nga nagpasuri man ko no nga gisunog ya.
1: So, sorry lang pagkatapos ang lahat, sorry-sorihon na lang tong sunog. So, maluoy ka patawara.
0: Tapos kay Gaina, balaan mo gid niya daw sa mission ya katropan niyo Ben. Eh ba to? Na ay kadoy na ko din ay sorry lang.
1: Bawa. Ay maluoy ka. Ay nagid na iya, ay na na. Magamo na kinang lana gani guro. Ah, seryoso na gid. Ah, kay samtang ara sa daguro. Base hindi lang na amo mahubra ya bla katropang Zaldi bla base tunturo niya tong pamahog ya sa mga ginikanan niya sa mga utod niya da.
0: Tamo gani katropang Jobin, no? That is why nga decide ang tinanay ay pasaka yang kaso kay sobra na niya, no? Misan bata ko saya pero hindi na ya mayuyag ini mo kailan ko saya kaso. Gijap kanin dogan ni nanay Amelita man. Katropan Jobin. O, sa tayin na tigayin, tanahan malabot ang pagpamabas ng atong sini nga Bureau of Perfection wherein nga ginpayag man sini nga nagdangat niya isang sobra 60,000 pesos or 60,000 pesos ang kahit sa sining nagluntad nga sunog sa sining tatlo kabalay nga totally burned gid kahapon beras ba kang Hermano Subdivision sa Barangay Punta Tabok. Katropang Jobin, kaga inikaron ang patayon pa nilang ginaimbestigaran kagpukan ining allegation gani nga ginhungod sunog kay siling ni Sir Galve, katropang Jobin, bisan pa nga may mga ano na, may mga nagambal or nabatean naman nila nga hungod nga ginsunog ini pero hindi pa na nila yung mga declare nga nga matuod na no? Or masiling na nila tama na, no? Na, nga bapayin sila kasong arson kay hulaton pa na yung pag-usgar sa korte, antes man nila ang kumpirmasyon ka, ang pag-file sa nga nagkaigo nga kaso.
1: So, kung ano eh, Presidential Decree number 1613.
0: Oo. Oh. Namot, depende na eh kung may available, pero daw hindi na available ang arson eh. No? Katropan Jobin.
1: Depende so, sa kwan, depende katropang Saldi sa kwan, no? May simple or ining lesser arson charges, no? May araman kung ka-destructive na gid sa iya, no? Or amo nang ginatawag nga ang non-billable abi, ang billable amo nang simple or lesser arson. No? Ti ang mga ebidensya da, hindi mapag-on. Pero kung destructive or capital arson, plus pag nagresulta da sa kamatayon,
0: non-billable.
1: Non-billable. Oo. So ini, ti, din siya makuha piyansa niya. Mangayaw ka kay nanay mo piyansa, kung di ka magpiyansahan ni nanay mo, ano to, tinuntog, ipapriso ta ka, tapos piyansahan ta ka? Hindi mo siya gapong kagway?
0: Hindi, gidman, katrobat Jobin. So, amo na, pero ining ano, information, sunog kay Sir Galbi, nga, ano na, nga, ginsunog, ay ginabalidate na nila. Pag ginahulat yun ang pamilya,
1: kung may kwan ng kwan dami admittance man siya.
0: Oo, may admittance. Kaya libala mo, inaganing hindi ta maano eh, mapakot pa karon, kung narapas sa husto yung awisyo, ining, ano bala, ining suspect, katrobat Jobin, kaya bala mo, i-prove mo pa na sa kurti mo. No? Mo nang nakita ang dilema sa pasang BFP ta bala, kaya hindi pa sila makakonclude sa ila sila investigation, ngunit man niya sunog. Pero sa iya payag, ni Sir Galbe, na nilabot ni sa masobra si 100,000 pesos.

0: sos ang kalitan sa nagluntad ni sunog tropang sa Jovel.
1: No, ang iya kaso matupa lang gid sa simple arson, no? Katropang kuano burning of residential houses, no? Dira siya matupa eh. Ang simple arson, burning of public buildings, if not considered destructive arson, or burning of vehicles, crops, and other personal property. Okay, so available siya. Pero kung...
0: Available siya, pero dako-dako man siguro ang piyansa.
1: Okay, no? Laban-laban. Walang mabalaan di kung pilang mong nag-piyansa niya.
0: Kung kita mag-estimate, sobra 30 mil. Ang piyansa sila.
1: Hindi na sa gani ka, bakal ka pa ni Grillo niya.
0: Oh,
1: ang ayok na pagani kay nanay niya.
0: Gani daw na luwag. 66. So old na ni si nanay Aminita.
1: Yung pinautas niya pa na yung tigulang.
0: Oh, gani. Oh, pero bakod pagin man si nanay ah. Kaya pa itong magboxing gani kontra siya. Galing ang ginaulik dan nanay ah, mga apo eh. Okay, gabantay siya to sa tabok. Ito gani, kibot lang sa paglingat ya.
1: Gaso na. Ito
0: ang aso. Matuloy na kita ni kita yan eh. No, kahapon yun eh, istorya man sa ito, no, kung nagkakita ko lang sa kahapon, makatitulid sa kag. Galing ging dakop na sa Santana, di gindala sa police station mo, katrabang Jovel.
1: Eh, kung wala sa gurugin, kung pinabayaan lang to sa base, kag, namitiran to sa Sampamuloyo eh, gambal to nga daan si nanay, kay na sa interview niya, ba, kung nakuha na lang sa, dunuton, gin sa Sampamuloyo nito.
0: So, ano ba ya? Ano nga tao wala do Prisco. So, ano Prisco manabi mag-aulo istorya bla katropan Jovel. So amo na ang update sa sining sunog. Dugangan tagaling ni karon na kay ambot ka sarang ta pa ni mapabati ang interview tada kay Sir Galbe katropan Jovel. Pero anyway, amo muna japon I think ang point is under investigation pa kag ang halit amo ni is sobra 60,000 pesos. Sa muna nga update may kantanan sa sining nagluntad niya sunog man dira sa may Hermanos subdivision, Barangay Punta Tabok, Roja City para sa 106.5 XFM News. Zal de Aguiab Jr. ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat katropang Zal de Aguiab Jr. sa sining information, mga kaabyanan, follow-up report sa sining nagluntad nga sunog dira sa may bahin sang Herman Subdivision, Barangay Punta Tabok, Roja City. Kahapon sang hapon, no, nga kun sa din matapos magarabarab ining puluy-an, mga kabyanan, no, sa nasambitan nga lugar. So, ang natudlo nga suspect ining bata mismo sang tagiya sang compound sang balay. No, matapos nga ti simple gid lang, no, abigin naton gani ano na gid ang ginapangayo nya nga way mahatag sang ginikanan. Ahaw si Garilio kag panginom, di ba? May man tani, bala ko nagapangayo kay ng do bata gamay ka bla? Ngayon, hindi ka pa kasarang magkayod. Hindi ka kasarang magtrabaho. Tini siya kasarang man. No? Galing, kay way siya gintagaan. Kay early pa. Ambal ni nanay, bailan danay. Labi na ang ginapangayo niya ng ilim nun. Kanya ti kun makainom nga daan early, mas nagadugang ang iya sininga pagiging pasaway.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Iway man to galaom, ginpa andaman niya nagaling ginikanan niya. Di kay, way man ginsapak, no? Kaya bi, ambal niya, bi nyo, prank lang ha. Itutod sa buisit yo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: No? Way kita, magamuni nga bata ni, masakit man ni sa iloy. Mga kaabyanan, mga katropa nga ipapriso, no? Sakit na sa iloy ginikanan kay tiya, una ti halina sa imo tago angkan mo. 'Di ba? Pero mas makapaayo na lang sa pamatyagan sang iloy nga ara kada sa sulod sang prisoan ikumpara mo nga ti, madisgrasya mo sila kay ti ang pagpapamahog di, patyon kuno sila yung mga pamilya mo. Hindi kasi nakahadlukan. 'Di ba? Kag hindi lang ni amuning una nga natabo nga nag banggianay sila sang iya ginikanan. Sang una pa lang gusto niya na ipapriso, galing hindi ang pulis. Ano man sa mga pulisman, no? May lang gani, way may nautas nga kabuhi di kag Way na sa mga dugang nga mga panimalay, mga kaabyanan ang na dalasa sa sining nasambitan niyang sunog. Oh. Te pagsunog kuno pag arab-arab para man sa katindog-tindog akulukad. Sabi lang gid. Oh, halog na gid man. Oh. Sa nagdako ng kalayo, kinulbahan mang guro, dito na yan na, dito nag-sink in, guro ngay, balay gali na mo ni. Ay, sus, sinunog ko to yung man, oh, nagbulig ba ng tuntoy ah?
3: Ayoy!
1: Nagbulig ba ng tuntoy niya, patay sang kalayo. Ay, my goodness.
2: Bullseye! Bullseye! Ano
1: na siling tabla, kun sa mga kauturan tanaw, sa mga katropa naton. Kung pasagod ka na lang gani, pwede kung nagpasagod ka, hindi ka na lang magpasaway, katropang Jason, di ba? Wala ka trabaho, wala ka ano, tanan sa ginikanan mo ginasalig. Pwede, hindi ka na lang magpasaway, hindi ka na lang maghatag sakit sa ulo, o sige, granting pasagod ko, kinatamaran ko mag-ubra, o, tibulig ka na sa panimalay mo. Kaywan ka ba ang income mo? Bulig ka da sa panimalay mo, o ikaw da luto, ikaw da tigang, ikaw da bis ako, may bilis akon. O ano pag ida, ikaw da dulong sa mga imo nga mga gumangkon sa eskwelahan, ano pwede mo mabulig sa sulod sang panimalay? Di ba? So siguro, bisan may katrabaho, mahambal na lang ginikana mo, okay naman ang galing ng bata ko ah. Kay bisan na muna eh, at least why saya ka pasaway. Di ba? Tay masakit ko, oh, ah, mga katropa, kay ti wala ka ng trabaho, pasaway ka pa.
3: Oh no!
1: Ayoy! Gapi na ugtas ka pa. My goodness. Tinglain pa daw, gapi na ugtas ka, gabisyo ka pa. No? Huwag ka mahuya, sina. Di ba? Nga ang nagasagod si mo, ang sa isintay sa ismo pa anyos nga nanay. Ay, oo, na lamang. Si Bernard pa buo ang klase tao, Jay. Oh. Bali, Ma'am Chuche niya, kung kaisa, abi, ihatag ta kay Palangga. Ta! Wala na damo, pamangkot. Ihatag lang. Oh, kay bata, ta! Normal na pagpalangga ta. Pero, wala ka naka nagasaki nga pag konsente gali ang ginaubra mo. Normal bata pa lang. Oh. No, normal bata pa lang ta, pero kung sa kalainan na gali, pagkadto so sad kung konsentihon, that is correct. Amo naman ang gani man. Sakto man ang ginikanan mo. No? For example, bilang parents, alang-alang bata mo nagapangayo ko chilyo, hatag mo. Oh. Di ba? Minor de edad mga bata. Nay, kay kukutsilyo. Hindi ka gin mamangkot. Kay gusto niya. Mahatag mo. Di ba? Mama na to sa ginikanan. Nga maway niya gintagaan to sang panginom to. Kaya tibalan niya mo. Kumakainom nga daan. Ha? Oh. Gapidipirin siya. Kag naga maoy-maoy. Sama na, no? Budlay man. Ha? Magpadako sa mga pasaway ng mga kabataan. Oh. Kung ikaw lang akon, Mark, isulod ta ka sa sako. Tani kung gintulod na lang to, sa job, sa samtang kakalayo, ilabalay. Tunto ka gila, Rui Loyola ba? O, oh, nanay naman to, karoon ng ginkonsensya. No? O. Oh. Mayong aga, idol, oh. Sa tuod lang, subong lang ko, mahulog entry sa premium D3 o sa DN gani, isulat ang address. Isulat ang address da sa kwan eh, sa guwasang subre. Oh. Diba? Sa tubang o sa likod, basta kung diin mo ginimpisan, dira na isulat tanana. Oh. Kaluoy lang sa ginikanan, kung ang bata mo, nga tigulang na, pasaway giyapon, ahay, ugtas pa yung tigulang. Gani, no? Oh, ay abi kina disiplina ni Jaban Nunoy, kilalahay ni sino sila oh. Ay mo gid disiplina to ya. Jab ta ni ginjaban mo one time lang.
3: Ayoy!
1: Ambali ali sa tamsyo asa niya okay na ina kay nanay nga ipapriso siya. Libre na food, may guarda pa siya kag. Syempre, hindi na magpinasaway da sa inyo barangay. Di ba? Mo man nang kay ginikana mo bala ka lang da galing kun masinti niya basi sa ulihi magbago man sa eh. Oh, kunara na da sa prisohan. Mga kaabyanan. Ayoy! Okay, sige. 9:42 diri sa aton sini nga pagpangalagad habyog nako commercials magabalik kita pagkatapos importante nga mga pahibalo. Sa liwat ang oras alas 9:42 ang ini nga oras kagang mga balita nga debatian. Okay. Sige. Banatan ko lang na karon.
2: Bullseye. Bullseye. XFM.
4: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas
5: at gaganda ka pa.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
9: XFM.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: XFM.
9: XFM.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
15: Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
16: Santon Gold Herbal Tea.
15: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
16: Mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: XFM. XFM.
17: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period hanggang March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026.
18: Hala, ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at PAGOR.PH or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
4: Ooh, wow. Guapa ni Guru ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado.
6: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
7: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Sansol Plus Herbal Oil.
8: System Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palangaki, nag-atake mo akong lansa. System Pain para dire-diretso ang training.
8: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibili sa mga butika.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. FM.
6: Sunfall Plus Gold.
12: Ako galing si Shirley.
13: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
12: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Sunfall Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
6: Sunfall Plus Gold.
8: Mas pinalakas.
6: Pinagaling.
8: Pinahusay.
6: Sunfall Plus Gold.
8: Sa mga butika.
6: Sunfall Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Rodel sa Antakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sunfall Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunfall Gold Coffee Mix na.
6: Sunfall Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfall Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Pabibili sa mga butika.
15: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sunfall Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Sunfall Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
16: Hala, ka-exciting!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga-butike. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist the pain.
11: Pangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist the pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist the pain.
12: Mabibili sa mga butika.
2: X FM.
13: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
14: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Okay, balik sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa, diri sa aton sini nga pala tuntunan. Adaw, gamay na lang gid nga ginutlo ang nabilin sa aton sini nga pagpangalagad. Okay, by the way, sa mga katropa naton dira, oy, invited kamo sang Suzuki. Ah, sa ila sining pinakadako nga Suzuki event sa sining tuig. So good na sa SM City Rojas this coming September 5 and 6, September 6, and experience the full lineup of Suzuki motorcycles. Mapa underbone, backbone, hasta sa scooters. Plus, pwede nyo matest drive ang all-new Borgman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence. In partnership with SMDI Rojas Avenue. Sa kada pagkuha nyo, pag-purchase ang Suzuki motorcycle, hindi lang motorsiklo ang pwede nyo mapauli, ha? Oh, may free full tank gasoline, may free helmet and Suzuki jacket, may 5 kakilos nga bugas, may grocery bundle of joy plus torch lamp, plus pa ang lifetime free service, 2% discount sa spare parts, plus ang free 3-year LTO sa down payment as low as 4,500. Aba, may motorsiklo ka na. Kag pwede pa gin ma-avail ang highest savings up to 30,200 pesos. Kag this coming September 6. Hindi pagpalampas ha, mga kaabyanan, mga katropa. Kahit makaupod ang pila ka mga katropa naton sa pagmotor. Mga motovloggers ng Sanday Jawo. Jawo motovlog kag katagumpay vlog. Gani ni magpaulihi ha, kitakit sa SM City Rojas, September 5 and 6. Ride ahead with Suzuki! Kaga syempre, no, sa mga barato ng motorsiklo, oh, kanto lang. Dira sa SMDI Rojas Avenue. Okay, halin sa barato, manubo nga down payment. Pagkadto sa mga promo discount kag awesome freebies, ina tanan ara lang sa SMDI Rojas Avenue. Nagapadayon ang ila sining mga pakulo dira sa mga gusto mag-purchase ang motorsiklo. SMDI sa sulid mas makatipid. Alright, waita tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad. Standby na sa drama naton. Endless Love, susunod na. Partner ko technical, katropang Jason Nanunoy. Ako naman ang inyo alagad, ako ang inyo anchorman. Katropang Joven Anisco. Kagaya pala tuntunan, Bullseye. Dirigid lamang sa 106.5, XFM Rojas, ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Oras, las 9:58. Ang ining oras ang builog nga ginadulong sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: XFM. XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. Gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa iyo. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Mga katropa,

0: Bakit sinawong ko naging tampa mo?
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sasalo naging buhat mo. Patigun ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlong iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan nga pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Sister, anong akon anak?
1: Ay, lalaki. May ngalan ka na bala para sa iya?
0: Oh, sister.
1: Okay. Pakadun ko lang si Sister Helen nga mang ma-interview sa imo, ah.

Nagbalik ng kapagsiks ang lawas ko. Kinangan na namang makahalindirin ni baby. Apang, sa diin kami mapatulong. Gusto, si mama. Ay, ang maayo pa. Tawagan ko siya. Mangayo ako sa patawad. Nakahibalo ako nga nabalakagid sila sa ginbuhat ko. Naglakat ako nga wala nagpaalam sa ila. Ay, bahala na lang ha. Wala na ako sang bilinan kay baby. Tungod kinahanglan ko nga magtrabaho para sa palaabuto niya. Ang cellphone ko. Tawagan ko si mama. Nakahibalo ako nga wala pa si papa sa balay sa amusin nga oras. Ato ini siya sa trabaho niya.

0: Oh, Diyos ko! Para, anak! Ikaw gin bala ini!
1: Ma! Matuwara ako! Nakahibalo ako! Nganda ko ang sala nga nabuhat ko! Apang liwat ako nga nagapangayos ang patawad, Ma!
0: Madugay ka na namon nga ng patawad, anak! Kaginahin daw na kami sa imo! Magpauli ka na, palihog!
1: Madam, maging salamat, Ma! Boss mismo, mapauli ako dira! Kaupot ko ang baby ko, Ma!

0: Bawa, ka-cute-cute kidya sa nga ako ni na blues ba?
1: Ang silingon mo, guwapo, kag nakasunod sa akon.
0: Che! Nakasunod sa inyo ah.
1: Te!
2: Nagatulok na siya sa inyo. Natingala siya siguro. Tungod lain naman ang mga tao nga ara sa palibot niya. Ah, baby, ari na kita sa pamilya naton. Kag amo ining aton balay.
0: Kag madamo sa mapalangga diri sa imo, baby.
1: Aw matuod, baby.
0: Si Papa, ari na siya.
2: Oh, ma.
3: Hindi ka magkabalaga. Ako ang bahala.

0: pala subong. Aking paghihapon si Papa sa akon. Wala ni gihapon ako ginasapak. Kung ari ako diri sa balay, wala niya ako ginabugno. Wala malanggani siya bisan nagkapasiplat man lang sa akon.
1: Pabayin na lang ang amay mo. Maligad man lang inang pagsunggod niya. Kagsugiran ko ikaw, kung wala ka dire, ginaulit-ulit man niya si Baby RJ.
0: Matuod ma?
1: Oo. Ginakugos man gani niya kung kaisa.
0: Salamat. Bisa nang ako na lang anak ang hatagan niya sang atensyon ma. Nalipay na ako sinha. Ma?
1: Nga anak?
0: Nagaplano ako nga akong makalakat-lakat na si RJ. Mangita na lang ako sa markilahan na balay malapit sa ginaobrahan ko.
1: Ano? Anay kay amat-amat na nga nahulog ang buot sang amay mo sa bata. Ipalayo mo naman siya. Hindi man pagulpi ha? Okay na lang anay ini nga nagaobra ka bilog nga si Mana. Kag nagapauli ka lang kung Bernes ang hapon. Nagasunggod na si Papa mo sa imo ha? Gani ini paghulat ta nga pati ang anak mo madulaan man siya sang gana.
0: Nag-abot na gid man ang tion. Nga nagsiparar kami sa ilistaran sang akon anak. Kag nagmalagana na gid man ang akon amay sa akon. Kag nahamot ako magpanumdom. Hindi ko gustong itampad sa ila ang bahin kay Raki. Tungod, hindi man niya ako pagpakaslan. Kagkaroon niya nagpropose inisang kasal sa akon. Mas nagbakod na gidang akon pagpati. Nga hindi na dapat na mahibalan pa sang pamilya ko ang bahin sa iya. Ay, sa kutob sang akon masarangan. Ipakigbato ko ini. Tungod, lain naman nga kasakit. Kagkalain sang buot ang ihatag ni Raki sa ilatanan. Apang kung paano ko inipakigbatuan, wala ako makahibalo.

kapag at pasang lawas ko ah. Nagwala ba ako sang gana nga mag-report sa ako ni trabaho? O pangya, naluoy man ako magpanumdum kay Sir Dillion. Ginabudlayan siya kung wala ako sa luyo niya. Mahimos ako ah. Kinahanglan ko man nga magtrabaho. Hindi ko dapat nadalahigo ng akong obra sa personal kong problema.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ambal sa kumpare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold. Kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagatake ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Surigarin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Yes.
12: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Okay, ay ka, Cordero. Taga-butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assistive pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assistive pain.
16: Pangkalang pain.
17: Fast and safe.
16: Assistive pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assistive pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
19: Go!

Ang... Hala! Pagula ko na katalupangod. Amo na sining hitsura ko? Dawala sang kabuhi ang ako na mga. Ay, kabuang sa ako na. Tungod lang sang kapaslawan ko sa paghigugma. Napabayaan kong kaugalingan ko. Gintago ko ang akon katahom na ginalaga sa mga kalalakinan sa to. Siguro, di una, agod ibalik ko ang kung ano ako sa to. Hindi ako magsuksok sa uniforme. Kinahanglan, bilang personal assistant ni Sir De Leon, mangin smart ako tulogon. Mabutang ako sang light makeup, kag mabutang ako sang lipstick sa akong bibig. Kag ang akong buhok, hindi ko pagpungsun. Lainon ko naman ang hairdo ko. Sa edad ko subong, kinahanglan ko ang duha ka bagay. Ang realidad, kag ang praktikalidad.

0: Wow! You look very nice, Mama.
1: Matuod, anak. Hindi ako daw kabuki.
0: Ba? Hindi ha? Kagapagapa si mo, Ma? Sigurado na makakita ka na sa mangin papa ko kung mag-amo ka si nakagwapa, permi, Ma?
2: Bawa, papa gidya.
1: Pili yung anak ko nga ini. Ah, manang, ikaw nang bahala nga magluto sang sudan para sa ugto, ha? May isda pa dira sa ref. Isigang mo na lang siguro. Magbakal ka na lang sang duga nga panakot sa tindahan.
2: Ate, huuday ah.
1: Okay, anak. Kiss na kay mama, ha? Kay ma-work na ko.
0: Bye, mama.
1: Bye. Ubusan mong pamahaw mo, ha?
0: Yes, ma.

Kabo ang nga bata. Kagtipikal gid nga lalaki. Wala gid nag-usik sang tion para i-flatter ako. Kaginapabugal ko gid nga napadako ko si RG sa husto nga pamaagi. Bisan single mom ako. Kag siyempre, sa bulig man sang pamilya ko. Ay, apang, hindi gihapon madula ang kabalaka ko. Tungod, paano kung mag-eskwela na siya? Matuod nga ginabato na sa katilingban ang illegitimate children. Apang, may nabilin pagid nga iban nga na mahuyugon magpanggubas ng ila isig katawo. Kaginahanglan ng handaan ko ina subong pa lang. Kinahanglan kini.

0: Eh, ma'am, may transaksyon ka pala sa sulod sa opisina. ID lang paliyog.
1: Manong guard, ako ini, si Farah. Ginbunghay ko lang ang buhok ko kag nagbutang sang light makeup. Wala ka na makikilala sa akon?
0: Ay, hala! Ay, sorry, mama. Sorry, gida. Sorry sa pag-awat ko sa imo.
1: Okay lang nung, ah. Ah, sige. Dako, ginangin bagos ang nawon ko. Ngabisan si Manong Guard. Wala gin makatalupangod na ako ini. Ibutang ko ng bago sa lamesa ko. Anika, masulod ako sa opisina ni Sir Dillon. Aga pa ini. Sigurado nga wala pa siya. I-check ko kung natinuan na inis ang maayo ni Manong.
2: Oh, what the hell? Hindi ka makita naman panuktok?
1: Om!
2: Om! Ba? Farah?

0: Hapulas niya sa iatudlo ang ako na huwag. Salamat, sir. Sige, matrabaho na ako.
1: Madali lang.
0: Nga, sir.
1: Naginbayahan mo ako sa nagligad niya gabi. Nahuyaan ako. Daog upang gintampas ang pila ka beses sang gintalikdan mo ako. Ginbayahan mo ako. Pati ang singsing ko. Nga, Afara. Nga.
0: You won't take no for an answer. Prosigido kagid sang tiong ato. Hindi na ako makahibalo kung paano ko ipaatag ang kaugalingon ko para mahangpan mo ako.
1: Kasakit na siya mo maghambal, Farah. Wala akong makahibalo kung nga ang nagsubong ka na sina. Apang husto ka. Wala akong nagabaton sa kapyerdihan.

0: XFM. XFM.
1: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payatot dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunthorn Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C.
1: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald. May bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Sunthorn Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Tara, kape tayo!
6: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthorn Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunthorn Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
1: System Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kutukan ni Lilo. Sa ako po call center agent. Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ipagto sa ako sa assess the pain. Resigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor.
1: Go. Yeah.

0: tropa, bantayin kasugpon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pilas sa kasing-kasing.
2: Diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.

0: Aurora City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!
1: Ang

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Roas, Sigsabugos nga Pilipinas, alas 10:41.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

Barot, Nasyonal sa Roas, Provincia Sangkapis, Western Visayas. O, nagapangalagad na ang palatuntunan, Sentro! Sentro! Dari sa 106.5 XFM, Roas, ang katropa mo! Nagapangalagad naman kita sa inyo, Cornyad Lao, sang Webes! Yahoo! Petsa 3 na kita mga katropa sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Ayaw! Siyempre kaupod kayo ng inyo sinialagad, ako ang inyo anchorman. Katropang Zalde Gap Jr. Ayaw! O, ramdam nyo na ba mga katropa? Ayoy! O, nabatsyagan nyo na ay hanining nagailapit na ginga Pasko, ah! Ayoy! Yahoo! O, dali na gid lang kay may ara na lang sang 112 Diaz nga nabilin. Kag Pasko na. Ayaw! Nano ning nagakaruling ning mga maoy ni Mama. Ayaw! Ayaw! In nature's sea. Ayaw!

0: sa mga nagatutong na sa aton sinigapag pangalagad, kumusta ka mo? Anong preparasyon na nakaroon sa panyaga? O rin o, nagdiga na si Ma'am Lisa ho. O, nagaluto sa nga dubo nga takway with dayok!
1: Wow!
0: Kay Josel Barogo, da anong preparasyon ta da?
2: Pwede kang gumamit ng kutsara, tinidor.
0: Okay nang ime, nakabakal ka na da sang panyaga mo.
2: Ayaw!
0: Okay, kinit pa city, ano dang panyaga mo?
1: Ayaw!
0: O, nagapamatid ako nung subong sa Poblasyon Norte, Sigma. Pagi na shout out, yagi diya palangga ah.
1: Ayaw!
0: Oh, grabe no, walang kamatayang pagmamahal na yan.
1: Ayaw!
0: Kung sa bagay, o siling gani nila, the memory may forget. Oh, but your feeling. O anong ginahambas yung imo balatsyagon sa imong kasing-kasing? Hindi kaya madula.
1: Ayaw!
0: So, kaangay lang na sang moto sang abiyanta ho ni Parikoy Salde. Good heart, good intentions.
1: Yahoo!
0: May ngudtogi daw ha kay Sir Zalde Oronia.
1: Yahoo!
0: O, dara sa may Banwa sang Pontevedra ah. Dira sa Z Point Eco Park and restaurant.
1: Yahoo!
0: Kaga syempre. Okay, kapitana Joy Ramos.
1: Yahoo!
0: Dira sa Barangay Takas ah. O doon nahidlaw ko da magkaon sang chicken inasalo. O sa Z Point.
1: Yahoo!
0: Abi sa December bala kay mga litsimpo ko da. O agaron kong bilog nga XFM Rojas makadto ta sa kay o Parisal di da sa may Z Point.
1: Yahoo!
0: Kay tilawan tang manami eda nga chicken inasal.
1: Yahoo!
0: O nga siya gid mismo ang nagtimpla. Pag ang ano pagid ang dasok-dasok nga lumpia.
1: Wow! Yahoo!
2: Sana'y matapos na ang napakarami.
0: Sa mga staff daas ang Z Point. May lang na pagpamati sa inyo tanan-tanan.
3: Good morning!
0: O, sinabawan nga tilapia.
1: Yahoo!
0: O kagabi nalingaw ko kay ang sudan ko katropan Jason. Litson.
1: Wow!
0: O, pero ulo lang.
1: Ayaw!
0: Litson nga ulo ka baboy ah. Okay, inatag to sa amo no. Hindi magigo sa freezer. Ang bako dala di black. Ipa hurnot ah.
1: Ayaw!
0: Ay, kundi solve. O tapos may luto si mama nga. O tinulang danggit.
1: Yahoo!
0: Hindi namin manangigop to sang sabaw.
1: Ayaw!
0: O, nabalansi lang nga, nabalansi. Okay, ang danggit, ang iya sining subak. O, mga katropa, tamatis, patula, kag... Ano sining tawag o? Dahon sibuyas.
1: Yahoo!
0: O, gani, solve gid ang panyapon kagabi.
1: Wow!
0: Kay Migo Antonio Solomon na nagatinirik subong sa Banwasang Pontevedra ho mayong pagpumati da.
1: Yahoo!
0: O, inom damo tubig ha, Migo Antonio Solomon kay o, basi madehydrate ka. Ako na lang ma-remind si mo kay man huwag ka man uyab eh. Kay Sir Robert Jude Padilla. O, mayong udto katropang saldi sa live lang anay kay Balda ang radyo. O, naman na Balda yung radyo. O, siguro gusto mo bayloan talad ang radyo mo.
1: Yahoo!
0: O, i-message lang ko kung din kada malukit sa lawaan kay Kadtuanta.
1: Ayoy!
0: Bailuan ta na yung radyo. Kay total, dari ka man always nagatutok. O, dari ka nagid lang yung pamati for lifetime.
1: Yeah!

0: I-message lang ko ha, Sir Robert Jude ha. Okay, para mabailuhan ta ng radyo mo. Okay, Ma'am Leia Baez. O iya, sudaan ko no, sinigang nga karne.
1: Wow!
2: Yahoo!
0: Sana all.
1: Ayoy!
0: Namamasko.
1: Ayoy!
0: Okay, Crystal Maria Joy Libardo. O shoutout lang ko no sa beautiful girlie ni Laho. Nga si, ano ni? O si Rogelyn Crystal Joy. So dalaga na kuno.
1: Yahoo!
0: Okay, Mama Flor Abelio. Oh, nami kuno sudan ko gani kay gabi nami gid ya. Subong way na ko sudan, Ma'am Flor.
2: Ayaw!
0: Sabel yung family dira sa panitan ha, mayong nga pagpumati kag mayong udto da sinyo tanan tanan.
3: Good morning.
0: Okay, Sir Bernard Villanueva. Makabalik ko daliwat mga ayo ko radyo para sa akong utod gitro pang saldi.
1: Yahoo!
0: Okay ah! Matulan ni Sir Bernard. Damo pa day mo manok.
2: Ayaw!
0: Daw ay mugid gina shoutout si Mrs. Mohaw, Sir Bernard.
1: Ayoy!
0: O si, sino naman? Si Mari Mohilda.
2: Ayoy!
0: O, sa mga taga-dulangan, Pilarda. O, mayo lang na kapag pumati ah.

0: orasan ay naton mga katropa. Alas 10:50 na sa aga kagang ining oras ang buylog ang ginadulong sa inyo sa Emlo Villier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Sa tod sini pagpangalaga tutukan yun ni karon. Okay, aton ning ipabati man sa inyo ang nanginpayag sang aton sini nga Bureau of Fire Protection Roa City. May kang tanan gani kahapon to sa nagluntad nga sunog. O, sa bahin sang Hermano Subdivision. O, dira sa Punta Tabok. Okay, para may baluan tagit kung pilang exact amount sang hanit nga na dulot sini. O, matapos gani nga masunog tong tatlo ka panimalay.
1: Oh no!
0: Kapag ginaaligar gani. O, mga katropa. Ngagin hungod sunog sining suspect. Ining isa mismo sa tagiya sining balay nga si

0: siling ni Mark. O na istulo istorya tat sige na sa prisuan o magkot sa. Man gay sunog mo to balay nyo. Ay kay ginay, luan ko nila. O ginahiluan sa kuno.
1: Oh no.
0: Pero mapamangkot ko sa gani kung ginahiloan ka, buhi ka pa ya.
1: Ayoy!
0: Sabi, tubala mo ang mat-amat, sir mo.
1: Ayoy!
0: Oh, no! Ito, siguro, ga, ano kay? Gasuyop kay?
1: Ayoy!
0: Ito, waya, kagapo niya. O, mainom lang, kuya. Sa nagligad pa ko yung adlaw na tira.
1: Ayaw!
0: Oh, no! Ika na ang nanamian ko kay Mark, actually, very honest.
1: Ayaw! Yahoo!
0: Very honest, saya. Ako, e ganit siya nagsunog.
1: Ayaw!
0: O, ang bala to. O, abi nila sa akong galaog-laog lang pirmi, ha? Sabi nila, it's a prank lang ha, ari it's a lie.
1: Ayaw! Oh no!
0: Maluoy ka. May karon din ka may star. Salig kaya kay may libre ka ng boarding house.
1: Ayaw! Ayaw!
0: Oga, salig siya kay bala niya, ipadulungan niya. O, konkreto nga, balay na mo.
1: Ayaw!
0: Oh, may gwardiya pa sa 24/7.
1: Ayaw!
0: Libre pa ya pagkaon 3 times a day.
1: Ayaw!
0: Eh, ang problema eh lang kay... Libre tuod kaon niya pero hindi to libre higop.
1: Ayaw!
0: Oh, ay, basidira ka na toto Mark mag ano? Mag turutambok sa... kahimtangan mo subong.
1: Ayoy!
0: Siling ni Crystal katropang saldi Pasko ko ha. O din ang Pasko mo ha.
1: Ayoy!
0: O no guy limtg cash lang ah. O dapat gani ikaw ang gapang libre ha. Ikaw ang nagapang send cash. Kibala mo arak ka sa luwas ang pungso.
1: Ayoy!
0: O di bala, arak ka sa abroad mo.
1: Ayoy!
0: O ga-travel-travel ka lang gani. Away ka gali sa abroad sa... galing ko sa bagay, basta ano na, abroad na naman na Japan. O basta nag-tabo ka bala sa lawod. O overseas mo.
1: Ayoy!
0: Kay Ma'am Sheila May, Daria Acoril Vasquez. Ah, mayong udto da ah.
2: Good morning. Mong itinago
0: sa baol. Oh, happy birthday kuno siling ni Ma'am Flor Abelio kay Bert Budjao. Oh, dira sa may Loktugan.
1: Yahoo!
0: Oh, kadamo nag birthday subong ba? Oh, ay naging shoutout manggali ni Bernard si Hilda. Oh, my, ikaw bala. Oh, shoutout mo kuno kay April Byrne. Oh, Villanueva.
1: Yahoo!
0: Oh, abroad ganit Japo na Crystal. Kay balan mo, nagtabo ka sang lawod. Overseas ba?
1: Ayoy!
0: Oh, anong tawag sa mga ato sa abroad daw? Overseas Filipino worker.
1: Ayoy!

0: sa tutukan ta nakaroon na ang investigasyon sa aton sini nga mga bombero. Mga katropa. Okay, Ma'am Carol Arbis dao. Sa Punta Cugon, mayo nga pagpamati da.
1: Good morning.
0: Daw mayo da subong ang ano mga silag ah. Do perting dagsa ka silag da ka gina, Ma'am Carol. O pati sa Cugon.
2: Wow.
0: O da ka hilid law magkaon silag na may ang igo sinablabla sa priska-priskang silag. O nami na nakilawon gani. Kung hindi gani, nami na sa bawan, butangan kamatis, kagdaon sibuyas, kagluy alak.
2: Wow!
0: Kung asinan mo na sa kanamito na sinan.
2: Ayoy!
0: Kag nami man sa silag ugahon. O, di ba? Ano nami iya?
2: Yahoo!
0: Okay, Nunoy Aligano Week. O, sa Nunoy Store da, mayo lang ang pagpamati ha, kagbayong udto.
1: Good morning!
0: O, kaga siyempre ha, sa mga nagapalanya, gana daw ha. O, nami, ayaw gidang luto nyo ha. O, kagabay ang tanan mabusog subong udto.
2: Yahoo!
0: Puli mga ginikanan da may ano na may prep na prepared na
3: ang pagdating ni Kristo sa puso ng bawat tao.
0: Nakabay na ano na na prepara ra dao na hitso na sang mayong ila sinipalan niya gahon.
1: Yahoo!
0: By the way mga katropa, antes na i-check yan ang connection tada sa may bahin sang Inzo. O, atensyon na, nais sa aton sininga mga car-riders. O, sa mga motorcycle rider naton. O, dari sa siyudad sang Rojas, gig sa Bugos, kaya probinsya sang Capiz. O, ready na bala kamo sa pinakadako nga Suzuki event subong nga tuig?
2: Yahoo!
0: Magpadulong na sa SM City Rojas. O, sa palabuton ni nga September 5 tubtob sa is. O, Sabado Domingo na. O, and experience the full lineup of Suzuki motorcycles mula underbone, backbone hanggang scooters. O, plus, o, tilawin nyo man ang all new Bergman 15. The ultimate blend of luxury and intelligence.
2: Wow!
0: In partnership sa SMDI, magbakal sa kanuman nga Suzuki motorcycle, tag ipauli ang panalong promos. Free full tank gasoline. Exclusive Suzuki merch, helmet and Suzuki jacket. A free 5 kilos rice, grocery bundle of joy, kag torch lamp. But wait, there's more. A lifetime free service, 2% discount, spare parts discount, and free 3-year LTO registration. O, kag ini ang ma-avail nyo gid mga katropa sa down payment nga as low as 4,500 pesos lang.
2: Yahoo!
0: Gani avail highest savings up to 30,200 pesos. O kaga hindi nyo man pagpalampuasa. Sa palabuton nga September 6, Domingo ng adlaw, makaupod man nato ng aton dira mga kabarkada sa pagmotor. O, mga motovloggers nga Sanday Jawo Motovlog. O kag ang team Katagumpay.
2: Yahoo!
0: Si Jay Katagumpay ah. Para sila da sa ano ni sa Domingo.
2: Yahoo!
0: Ganito din magpaulihi mga katropa. Kita ay kita sa SM City Roa, subong na Setyembre 5, tub-tub sa East. And ride ahead with Suzuki!
2: Yahoo!
0: Oh, siling ni Crystal, katropang salde, bailohanta na lang kaitik.
2: Ayaw!
0: Although, matyagan mo sakon. Dirasa lang ba?
2: Ayaw! Ayaw!
0: Oh, damo ko to itik, Crystal.
2: Ayaw!
0: Pili ka lang o, ano nga tudlo o.
2: Ayaw!

0: kay Auntie Maring Dao, Maria Gabia Bermejo. Gatutok subungo dira sa lutod-lutod. Anong panyaga mo dati? Ayaw! May lang na ka magbumati, ah. Good morning! Katropang saldi daw, wala ko na nakita ga-live sa program. Balan mo, katropang Kristal. He chose to part ways with us.
1: Yahoo! Oh no!
0: Nakigbulag na siya sa amon. Para sa kaklaruhan. Nakigbulag na siya di sa amon sa XFM. Okay, Toto Bal. Mayong udto pare ko'y saldi man niya. Gata Kibiel. Kibiel naman.
1: Yahoo!
0: May ligid si Toto Bal sa Kibiel yan. Sa mga pasabaw, no?
1: Ayoy!
0: So, nahubsan ka lang, Toto Bal?
1: Ayoy!
0: Kapo, no, nag-chat si Toto Bal. Saan, no, ka mo di ba balik sa dao? Umigo naman ni Guro, eh.
1: Ayoy! Ayoy!
0: Nag-igo ka naman to sa ano to? Sa 318 o sa
1: 112. Oh no.
0: Okay, diyan Ray Zilo, ah. Dira sa panit, ano, mayong pagbumati lang.
2: Good morning.
0: Tinulang ang manok ko nung sudan ni Auntie Maring, ho.
1: Yahoo!
0: Sa kay Migo tada Jobert Delfin, ha. Driver ni Mayor Kit Belo da, mayong nga pagpamati man kay Mayor.
2: Good morning!
1: Yahoo!
0: Sige, standby anay mga katropa. Kay check ko ba anay connection tawid katropang Elmer. Direkta dito sa area. Ambot na laya to bay katropang Jason ang isa ka cellphone. Why da? Why da say mo? Dito lang siguro agi kay ba

0: Aba sa city un, sigili nagigo si Toto. Yahoo! Tingala, kung ginapamangkot. To, i-send ko lang ako, Jika, simo ka ron ah. Ayoy! Isan mga magabaton, mangkot mga 1,000. Ayaw! Oh, no! Ayaw! Oh, grabe nga swerte ni Toto Bal. Makon mo na mga pakurida siya. Ayoy! Yahoo! Standby ah, mga katropa. Okay, check ta dai correction ta kay tropa Elmer, kumusta dang nangin sitwasyon subungaga? Sining ginihiwat daw nga ceremonial. Tapos na ang school safety drill. Sige, check ko na sa line number 1 ah, connection ta with Katropang Elmer Estimar. Live report. Live
1: report. Katropang Saldi pag-ulan gid na tapos ang ipatigayon nga National Simultaneous School City Drill again patigayon dre sa aton sining school division or city division katropang CLD sa aton sining DepEd dre sa bahin niya sang IAVIS no o kon Enso Arnaldo Village Integrated School dre man sa barangay Enso Rojas City no sa nangin gipatigayon sining national simultaneous safety drill katropang Saldi subong gamay scenario dere nga ginakandak for example labi samtang masako nga aton sining mga manudlo sa pagtudlo sila sining tagsa-tagsa ka mga estudyante sila sining mga hulot klasyan katropang Saldi mayra sang nagpakuno-kuno nag-SF nga isa ka perpetrator nga nagapamilit man nga magasulod sa bulutuan wherein ang aton sining mga security guards samtang masako man sa pag-secure sa mga nagagwa sulod sa among premises ay nagpamilit gisaya katropang Saldi nga magasulod kag didto ginpunggan sa aton sining security guard but sa dinling again na atake niya ni ang security guard kag nadulaan sa iya sining alintro. However, nakita ni siya sa kuwa sa CCTV camera footage nga na madali-dali naman nga nag-report ang aton sining CCTV operator sa school principal at the same time ang school principal naman ang nagpalabot sa report sa aton sining makatapo sa kapulisan barangay officials kag sa city DRRM office no katropa niya Saldi so ginakandak diri ang hide kag run nga amuni ang isa sa mga napilian man sa nga ton sining eskwelahan or bulutuan nga ginahimo subong iya nga gakatrawa sa Saldi no pag-abot iya sa high nga ginatawag amuni ang lockdown drill no sa nabaton nilang report automatically nag-alarm ang bulutuan and then ang aton sining mga manunudlo ang preparado na iya no naibaluan na nila kung ano ang sinyalis sa munang alarm. So, dira ginasiradaan golpe ang bulutuan or ang pertahan sa eskwelahan. Pag sirado, sinakatropa sa Saldi ang mga estudyante nagapabilin sa sulod sa classroom. Kag dira ginasecure sa mga manunodlo kung safety na ang area. Once nga masecure na ang safety ng area sa palibot, ginasecure na katropa sa Saldi kung safe man ang pwedeng pag-alabayan sa area nga kung sa diin na pwede sila makadalagan nga safe mas malapit nga area nga safety makabing naton nga safety nga yara na ang aton sining makatapo sang mga responders kaupo ra aton sining makatapo sa kapulisan kag mga barangay officials agod nga maga secure sa safety purposes sa aton sining mga kabataan and then igagay din sa aton sining mga manunudlo padulong iya sa nasambit naton nga safety area. So ini man kabahin ini nga hide and run katropa Saldi makadalaga na lang aton sini nga mga estudyante padulong sa safe nga area sa mentioned na ini nga drill ang kabahin man sa pagsukat sa nga kandaan sa aton sini nga mga manudlo mga estudyante mga ginikanan nga nagapadulong sa eskwelahan nagod nga malikawan na ang mga may mabiktima. When it comes siya may matabo nga ini untoward incidents kasubong sa mga nagakitabo sa ibang nga pungsod or sa ibang nga bulutuan diri sa ton sini nga pungsod katropa nga sa liwer in may mga mabiktima nga mga estudyante or even gani nga ton sini nga mga manunudlo man. So ini man ang isa ka nangin aksyon agod nga may baluan sa nga ton sini nga mga estudyante kung paano sila iya makaluwas sa anuman nga sa isang katalagban kasubong sa mga threat nga kakitabo gani mga maestra naton, mga manunodlo kung paano nila i-assess sini nga mga estudyante during sa mga reported incidents nga mga kasubong sini. Kina, during sa run, after itong nagpanago sila, hide, after sa nakakita nila nga safe, nindalagan sila sa safe area, may nakita tadi kina nga nakakuan nga natumba, abita gani, natural lang katropan sa lisam, tanagadalagan sila, ginagubayan sa sangkwan, agubayan sa nga kaupo naman nga estudyante. Kadlo pag aning iba ni. Pero pag abot sa area, ginrespondyan sa nga ton sini nga resort, kaya gali matutuo ito yung nga senaryo.
0: Nagkiang-kiang sa?
1: Oo, nagkiang-kiang sa.
0: Habasin natipalo siya.
1: Hindi, part 2 yung gali katropasal di sang kwan.
0: Siya nagali ang biktima? Ang napilasan?
1: Oo, napilasan.
0: Siyang injured?
1: Siyang injured. Pero paglantaw, takay na. Do natural ang natabo, no? O wala masabi, nagpasandad-sandad lang. Do kapareho, gadya nga nasandad, gisaya ka trabasal, di nagbulit-bulit. So bisang gani, kita kayo na, nagkadlaw man eh, sang natabo man. Pero galing sang announce na to kayo na nga safety na nga balikan ng mga bulutuan. Hay, naglakat siya sang tauhay lang. Gali, part gali, isang drill, katrapang saldi. After sina, sa ngaton sini ang ngaton sini manunudlo mga estudyante samtang aras sila sa site nga area kaya ginggamit di kayo nga do evacuation site katrapasali amo ang inso
0: gym
1: gym na amo to so samtang ato sila dito tanan nagabot ang ngaton sini mga responders mga dugang mga argumentation sa mga kapulisan kagin libot ng area. Pero, nagaling, sa address sa security guard, ay madasi kinakapalagyo ang perpetrator.
0: Wala sang apprehension ginatabo.
1: Why? Kaya man, as if lang, abi, katropan saldi, no? Kaya ginalikawan man, abi, no?
0: Trauma?
1: Ang trauma sa mga kabataan. Bila nga, dala sa mga kabataan, kay tanda mo to nagligad, natabo to sa kwartero, kwartero to, or...
0: Hamindan.
1: No, Hamindan, no? Dundun sa ibang nga nito, drill man sa Gapon, gali, tutuod nga senaryo, katropan saldi. So, muna, again as if lang kay ina, no? That's why nga, galanto ta kay ina kung sa din mahalinggit ang perpetrator, apisar nga, meron sa ipatikayong ginanga briefing, pag-abot iya sa antes pa man nga matabo ining, simultaneous sa exercises katropan nga saldi.
0: Oh. Now, ano lang now katrobel mer dali lang gid no ano na lang anangin papel karon sang PNP tada
1: katrobel di ang nangin papel sang aton sining PNP ipakita dire kay ina nga apan receive sang tawag report nga mera sang natabo ng insidente nga may nagabot nga perpetrator dire ay dali Manila nga nagkadto dire sa area. And then ang ila sininga nang in-park katropan sal dito secure the area at the same time to apprehend kuntani sa mga perpetrator bala nga if ever kumera gidman pero siyempre part na to nga mayara gidman sa mga partner agencies particular ining mga kapulisan gidaton hay sila mismo ang naglibot sa mga sa bilog nga school premises agod nga sila man ang makadeklarar nga pwede na makabalik ang aton sini nga mga estudyante nga safe na bala katropang saldi kay sila giniya mismo ang makadeterminar man nga ang aton sini nga mga perpetrator ang wala na sa area kay hindi man pwede estudyante lang gid solo or mga maestro man or maestra ang makalibot sa area katropang saldi kay kung ra gimandabi tong perpetrator ay wala man sila sang ikasarang igabato bala for example man katropang saldi. Ang aton sini nga mga Bureau for Protection nagbulig man assess if ever nga mayara man sa may matabo nga insidente, may mga pilasan, mga medical team naton. And coming from the RSERT man, nga nag-assess man to kay na katropang saldi. Now pag-abot naman sa nangin reaction or mahatag nga recommendation sa aton sini nga mga evaluating team. Kaya ang mga kaupod naton diri nga mga stakeholders, subuman mga ahensya sa aton sini nga gobyerno, una diri si Sir Fernando, ang head sa aton sini nga City Disaster Risk Reduction and Management Office, na nagserbi bilang isa sa mga evaluator. Ang aton sining membro sa pulis sa pagpamuno man ni Sir Fernando man kitropan saldi na no, kaupod niya si Sir Amangka ang nagserbi man bilang isa sa mga evaluator. Si Sir Fire Officer 4 Abukay nagserbi man bilang isa ka mga evaluator kag ang iban pagid katropan saldi. So sila mismo ay nag-evaluate kag sila man naghatag isa kag isa sang recommendation. Sa una nga naghatag na sang recommendation si Sir Fernando, ang head sang aton sini nga CDRRMO nga siya katropa sa sunod diri siya wala sang drill nga perfect. Even though ang recruit drill ang ibang pagid nga mga drill nga makabigid ba lang nga perfect bala kay bisan sa scenario nga pwede mapreparahan ay may aragi sa mga lapses. So sa natabo di kay na sunod rin siya kanami tani sang drill o galing wala sang proper documentation, wala bala man documented. Kaya ang pag-abot niya kay na sa pag-alarm nagpanago nga itong sinayang mga estudyante wala dito sang may nag-document kung ano nagkakaitabo sa sulod kay Tropa Saldi kung paano to sila nagpanago git bala. Kaya ang iba naman nga mga school building nga may mga estudyante man nga nagpabilin apisar nga wala to ya nadala iya sa ano man nga subject sa kumbala nga sila man ang madala o galing sila yan nag-execute man so muto lang manami. Pero pag abot sa run naman katropa saldi wala gid sang manami bala nga kuha pag abot yo sa documentation nga sarang tani ma-review no kung ano gid bala nga aton sini ano ang nangin kakulangan sang bulutuan kag ano ang kasarang nila nga ma-improve katropa saldi. Pero may baluan ta naman ang mga bulutuan mera ina sila sang mga contingency plan pag-abot iya sa DRRM katropa saldi wherein nga recommendar liwat si Sir Fernando nga istrengthen ang ila sining contingency plan kag willing ini sila nga magabulig pinagi sila sining ahensya man katropa saldi wherein dako man ning ginapasalamatan sang bulutuan sang iya bisman katropa ang saldi. Now pag-abot naman sa parts ng aton sini nga mga katapos ang kapulisan base sila sini nga nangin na evaluation ginrekomendaran ni nga katropa ang saldi sa aton sini nga mga otoridad nga dapat when it comes nga magpalabot sang report sa aton sini nga mga kapulisan dapat detalyado. For example, nag-report ako may rasa na tabo di sa amuning nga lugar may rasa ang number of perpetrator kung anong dala sa perpetrator, ano ang biktima, pila kabilog ang biktima. At the same time, katropa saldi, mo mana sa aton sini nga DRRM or si DRRMO, no? Kay para may baluan nila kung anong mga kaya nila nga pwede dalon sa ila sini nga pag respondi man katropa nga saldi kag kung ano ka delikado ang perpetrator kung ina bala armado kay man siguro posible sa sana baton nilang report suli lang nga report nga mayara sa natabong insidente. Kung I don't know kung kuha mo akong guest katropa saldi sa recommendation mas ang aton sini nga kapulisan man coming from the Rojas City PNP. So padayon panikaron ang hatag sa nga recommendation ang tagsa-tagsa naton ka mga evaluators man. So apisar nga mera sila sang kakulangan sunod diri ay makabig sige apon nga dako ni nga bagay nga nangin na isa ang iyabis nga nagpartisipar sa sini nga gipatigayon nga National Simultaneous School Safety Drill katropang saldi. Out of 10 mera sila sang score nga 8 coming from our evaluators nga naga-evaluate sa sininging kandak nga drill man katropang saldi subong aga.
0: So at least may ano na sila may ideya bala katropang Elmer kung ano gidang himuon sa tion sang emerhensya or sa tion may mga gumunta nga magluntad sa sulod sang bulutuan pero napakayo ta, hindi na din matabo sa ato na sa Kapisman or sa siyudad sang Rojas. Ako kag ano niyo, hopefully matandaan gini sa mga kabataan kag subuman sa mga manunodlo nga hindi sila balang magpanik sa tiuna sang matuod gid nga hitabo katropang Elmer.
1: Yes, tama ka dira katropang Saldi. So that's why amuna gani ang rason katropang Saldi ni Sir Fernando nga mabuligan ang eskwelahan sa pag-strengthen sa ila sining contingency plan. Apisar gamay lang, no? O gamay lang plano, pero at least maintindihan sa aton sining mga kabataan. In short, short but brief, katropang Saldi, nga masaranggit mapathag sa aton sining mga kabataan kung ano ang mangin plano when it comes sa anuman nga matabo nga insidente nga sarang nila mapaskil bla sa palibot diri, particular sa ila sining mga area nga bulubakan timan nga masami malabayan sa mga estudyante, mabasa-basa man nila bala or mayra pagid ICS something amuto nga seminar nga ginarecommend man si Sir Fernando para sa aton sining mga manunudlo incident command seminar, I don't know,
0: symposium.
1: Hindi man gid symposium katropang Salido, bali seminar siya para sa mga manunudlo nga kung paano magresponde, paano mag
0: mga tanod ta yara na gid man to yung daan sa sulod, di ba, kay sila ang gabulig da asi sa school.
1: Yes, oho. Aside sa mga tanod ang aton sini nga mga katapo sang TMU, partner na sila to assist sa traffic dire sa bulutuan. Kag may baluan man gani kay siyempre ang sa likod lang ding area sang iabis ni barangay hall na sang inso So
0: ito may pinanabon man ng estudyante o gaano ga emosyonal na
1: Ang sa ano na kay na
0: ang sa sunod na to ka gym bla.
1: Bali ko na siyempre ga akto man nga ano nga do na trauma bala kag nga nagapasalamat ay salamat sa Dios. Nakasipte, safety na kami.
0: Kwan gid biri, ano tawag, ginampanan talaga ang pagiging artista. Ina?
1: Ayoy!
0: Anong term sinagani very convincing.
1: Yes, so, na-convince kita katama. Para sa tosang na-download kayo na, indus mo, kubinsido, kita yung atutuod, ito yung natabo. Gili, part gili sang exercises. Aside sila katropa Saldi, may nag-acto, mga galito kayo na, nga, for example, may mga ginikanan, nga nagsugat sila, sining mga kabataan. Kaya man, nga, sining mga ginikanan, di pa malikawan kung may mga report nga na ba ito, nga natabo sa bulutuan, nga kasi di nag-eskwila, nga alias sining mga kabataan, nga magdugok kid, no? Magpamilit, nga magsulod. Or pag-uon ng ila sining mga kabataan, agon sa safety mas sa ila sining mga himata, katropang Saldi, wherein ipakita to kayo na kung paano naging assist sa mga manunudlo sa pagdulong sa ila sining mga kabataan sa ila sining mga ginikanan. Kagipatag sa mga ginikanan nga wala masang anugid nga natabo sa ila sining kabataan na katropang Saldi. So, kumpleto man so far ang mga ginalantaw na ton nga mahitabo. No? Ugaling para sa aton sining mga evaluators do mera sang gamay nga kakulangan nga saranggid ya nga iga improve sang amuman iya nga bulutuan.
0: Do na istorya mo gani si Sir Fernando gali na
1: Fernando
0: sa video si Sir Fernando bla.
1: Oh, si Sir Fernando actually na istorya ta kay nakay man pagabot nila sila ang nagkuan nag
0: secure area.
1: Yes, gipamangkot sa Sir kamustang area na abutan naton ang perpetrator sunod rin siya
0: nag-acto ka man galito ay do ikaw lang tong media no
1: ako lang
0: ayoy hindi ba nag-acto ka man galito nga do ikaw ang interviewer to nga sa part sang media ara ka to
1: ay oo malam mo naman nga bisan ginapamalas ang atong cellphone yung nagatunog nga ma-overhead sa bla.
0: Part of the script kapagali.
1: Ayoy! Ginaulat kaya katropa Saldi ang tubig.
0: Wipe na gabot. Sakmay lang si Mambit
1: Matumato na lang ko to.
0: Ang akon da parte, bit-bita lang kay nag ano ko ta, nag-time in ko da.
1: Ayoy!
0: Ang balto ni Ma'am kaginagag. sige, sige. So at least, nakahibalo naman kita asang mga senaryo nga posible matabo. And ano gid kadasig ang pag-responde, Katropa Elmer?
1: Yes, so, tama, Andra, Katropa Sandy. Pero sa ibalo sa tanan, ha, sa itong sining mga kuturan, apisar nga may araw nga daan sa kainan diriya sa mga presensya sa mga Bureau of Fire Personnel, mga katapo sa nga itong sining mga pulisan. Pero ang responde, ha, nagigikan pa ni sa tagsa-tagsa ka mga talatapan.
0: Baga may ano lang sila, may gin-representative sila daginang advance. Pero ang actual kanya nga pagtawag, kay siyempre, sa drill, ginasukat kung pilagi niya ka minutos ang dalaganon, pagkanto na sila, di ba?
1: Tama ka dira katropang Zaldi. Ari magani di kay na.
0: Ay, naka 5 minutes response ang patrol.
1: Ay, bastante.
0: Ang pulis.
1: Yes, oo. Kay man, estimated time lang abing inas ang drill is 30 minutes. Pero, after pagkabaton sang report, naka-live na kita siguro kuna ng 5 minutes plus na aton sininga Facebook live nagabot dayon ng aton sininga police pero antes na nag-report ang aton sininga mga

0: alde, no? Nga ton sinema autoran nga mga ginikanan man nga mera sa natabo naman, no? Presto kay na bala sang pagwa ta kung may naman ko to kung may emergency di sa inso nga eskulahan kay hindi sa kagwa siya sininga sa lakyan. Mm. So, nga no, pisan malapit na guys sa eskulahan. Natingala pa. How much more ang mga ginikanan nga wala nagakadto sa eskulahan, hindi close ang ila sining mga kabataan nga makasugid gid bala nga may ara guys ang pati gayon nga simultaneous exercises man na katrapa nga saldi. So sa iabis ni or Inso Arnaldo Village Integrated School, congratulations sa nangin na resulta man sa ginpatigayon nga National Simultaneous School Safety Drill. So direkta na gilamang direkta trabaho sa Aldi. So far mo sinang ato nga madulong balita, information, may kang tanas sining ginpatigayon nga simultaneous exercises direkta sa bahayin sa Enso Arnaldo Integrated School. Ini naman si Katropa ang Elmer Estimar para sa 6.5X sa PEM News, ang Katropa mo. Sentro!
1: Alright, salamat kay Katropa ang Elmer Estimar. So at least may ano na, may mabakod ng buot na ang mga manunudlo kang estudyante. O nga, tubangon ang posible gumuntang magluntad as pilakadlaw. Pero ako, kapati ko, malayo na di ang matabo sa aton. And dan talang sa pagpangamuyo man hindi na matabo sa aton ang natabo sa iban nga mga lugar man i-address sa aton sa may Pilipinas. So, mga katropa. So, job well done. Congratulations sa Inso Arnaldo Integrated School. Pag kita man na ang madasig ang response sang aton BFP, PNP, pag sang City Disaster Reduction and Management Office naton. So, ang iba niya ba bulutuan, magkapatigayon man sini, ganun sa mga ginikanan, daa, basi makibot ka mo sa, pilakad, sa masunod yung mga inadlaw, may ara man sini, o, kag maglasa man ka mo bala. So, that is purely a simulation exercise. Sentro! Alright, alas 11:30, oras aton siningapag pangalagad. Mga katropa, ang ining oras ang builog anay nga gidulong sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Magkabalik kita, makaligad ang pila ka mga panundom.
2: XFM. XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Arthur, bali po dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers, meaning Ito yun ang dahilan.

0: ilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Noon pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
1: The Secret of Health.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Exciting, bro!
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega M. Luelier. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
8: X. X.
6: XFM.
8: XFM.
9: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Taansan Promo. Si Eddie Bering, 46 years old, halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tub-tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See post first for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293.
10: Sample Plus Gold.
11: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
10: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
12: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Ang kape ko, Southern Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southern, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
15: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: XFM. XFM.
17: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water. Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot-kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datile Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
6: XFM. XFM.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega M. Luwalier. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: XFM. XFM.
18: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
19: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
18: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
22: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ito si Aida Cordero. Nagapuntiki. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
22: Santon Plus Herbal Soap.
24: Yan namigin.
22: Santon Plus Herbal Soap.
25: Chronic pain?
26: Ang sakit.
25: Mag-assistive pain.
26: Muscle fever.
25: Acute pain.
26: Kahit ano pang pain.
25: Basta pain.
26: Mag-assistive pain.
25: Pangkalang pain.
26: Fast and safe.
25: Assistive pain.
26: Symptoms persist. Consult your doctor.
25: Assistive pain.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
28: Go!

0: Balik pabalik sa pagpangalagad sa panatuntunan, sentro. Oras natin mga katropa, alas 11.43. Kagang ini nga oras, ang buylog ang inadulong sa inyo sa M. Lewillier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Sentro. Alright, sa itong sininga pagpangalagad, mga katropa. At ni gani nga natigayon man nga malabot ang atong sininga tagpamaba sa Bureau of Fire Protection, Roa City. May kang tanan sa sining nagluntad kahapon nga sunog. Now pilang kabugusan nga halit nga nadulot sini. O matapos nga totally burn gid gani ning tatlo ka mga panimalay. O by the way, may udto anay sa kay Sir Nuli Duit or kay Chudilon. O sa mga kakalbs tada nga nagatutok. Good morning. O kay Sir Lindon Hano. O may udto kay Ernesto kag kay Mark Alvarez. O nga nagatutok man sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning. O kay paring Pilisisimo Dundun Dadap. O mayo man da nga pagpamati. Good morning. Sige, aray mga katropa, kabahin sa aton interview kay Senior Fire Officer 2 Junmar Galve.
1: Yes, no, sa liwat na mayong adlaw, no, sa atong taga. Tapos ang Bureau of Protection nag immediately, no, nag response dito sa nagluntad nga sunog, no, dira sa may Sitio Hermano, Barangay Punta Tabok, Roa City, no. So may nag-inform sa amon through call, no, sa actually ang team yo nag-inform sa amon. So immediately, no, nag-response ang atong katapos ang Bureau of Protection, no, nga ginapungnaan din, no, sang aton nga City Fire Marshal, Fire Chief Inspector Ardin Gibidonia nga nagrespondi, no, sa nagluntad nga sunog. So immediately, no, nagfirefighting ang aton mga katapos ang Bureau of Fire, no, kag may man lang, no, nga muna pagabot dito sa Tusay lang galing, no, nasa almost 90% na, no, ang nagluntad nga sunog, because kumatan makita nyo, no, sa area human sa light material sa mga panimalay. So madasig yung lamon sang kalayo ang tatlo ka panimalay nga ginapanigahan, no, or ang owner naton amo si Amelita Balios, no. So aba na sir, no, kagang ano natin lang naton nga wala man may nasamaran or injury, no, sa nagluntad ng sunog kagapon.
2: Okay, sir.
1: Gina-investigaran pa sang aton mga investigador, kaya hindi pa ginanaton mambal ang final result, no, sang aton nga nasunog kagapon, kay because may ara pa kitang gina-follow na BP standard operating procedures. So latunta lang, no, ang result sa aton mga investigador.
2: Pero ang nagagawang istorya to, sir, sa initial, no, anong mga nakikita nito, sir, nga naging reason sa pagkasunod?
1: So may mga ano, sir, no, may mga allegedly, no, allegedly ng mga ano, sir, haka-haka pa ina, no, kag mga nato, hindi pa nato ma-confirm gid ina nga kung ano ang cause ng fire, kay because again, no, gina-follow ta lang, no, ang procedures para matumod kung ano kag sino ang nag-cause ng kalayo.
2: Hmm. So estimated damage, may initial na ta?
1: May ara kita sa estimated damage, no, sa aton nga basement, sa aton nga operational manual. So tatlo ka panimalay. So naglabot siya sa 68,750 pesos.
3: Kaganda ba, sir, magpasaka sa kaso ang yasin ni
1: na ang aton nga hulaton, no, sa aton nga opisina, kung mapasaka giman sila, depende na sa pamilya kung anong ilang mga tikang. Kaya kami sa Bureau of Protection, o ari lang kami para magbulig, no, sa ila kung ano man ang kinanglan, no, sa pamilya, or natawag natong kano ang need pa gid nila nga kung ano ilang desisyon. Ang balakon ko gina, no, hindi, in case, pero hindi pa nato na agad mambal, no, pero mapol na siya sa arson case. So ina siya, so may mga ano na siya, may mga penalidad, pero hindi pa nato ma-confirm kung pila, no, kag ano nga mahatag siya ang penalidad, kay because, no, again, no, under investigation pa ang aton nga nagluntad ng sunog.
2: Just to clarify, ano gid ang mga papeles na ever
4: mag-file kaso ng arson, ang BFP ba na sarang na maging complainant or there should be a, another party yung mag-complain sa?
1: Yes, kung di mag-file ang ano, ang pamilya, so ang once nga ma-proven guilty no ang aton nga suspect. So ina no magasulod ang aton nga Bureau of Protection para magpasaka sa ang arson case. No? So pro depende na ina no sa aton nga pag investigar no mo na gani nga hulaton ta lang kung ano ang result no sa aton mga investigador.
4: So usually ang arson sir nang bilapon.
1: Hindi ko pa ginamano sir kay because sa mayara kita proseso sina no so ulatan talang again no ang ano sa mga investigador nato so mayara kita diri sir sa report no may lima tanan ka mga fire trucks iya yeah, may tatlo ka fire truck from Bureau of Protection kag may duwa kita from Kakag kag Felicity na nagrespondi
4: okay. Ano oras per out sir?
1: So sa atong report diri time of par out 5:47. Pag-inform no sa atong mga pumuluyo nga muna gani no ang paghalong sa sunog nag-umpisa sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. So muna gani so halungan tagid no atong mga propiedad no so sikyaron no atong mga panimalay make sure nato no wala dira magatuhaw sang ginatawag nato nga ignition fire. Anong mga ginatawag natin nga mag-ignite no ang mga kalayo sa atong panimalay so atong mga appliances no atong mga ginaluto dira no atong mga iban pang mga kakos ang sunog nga mas mapalayo naton no sa ginatawag naton makalalit nga sunog so make sure naton nga maging fire safe kita no kag i-practice naton ang edit nga ginapangabay sa atong Bureau of Protection ang exit drill in the home. Ang kaso may magkaroon sa sunog, may mga evacuation plan kita, exit no sa atong mga panimalay nga makagawa kita safe no sa atong mga tagsa-tagsa ka panimalay. No.
0: Sentro. Alright, batayan mga katropa si Senior Fire Officer 2 June Mar Galve ang pagpamaba sa aton sining Bureau of Fire Protection Roa City. So sa kabugusan nagdangat sa 68,750 pesos anang inkalitan sa nagluntad ra nga sunog. No sa sining tatlo ka mga panimalay nga ini. No, nga allegedly gani hungod nga ginsug-an no sining bata sang tag-iya sining balay. Oh. Nga si alias Mark. Oh. So kagayon actually na initial ta ni siya istorya. Oh, pag gigdaigda sa tabi no sa prisuan. Ayoy. Oh. Ako sa oh inungod ko ya sunog. Oh, ginako ko na sir, met samon. Ayoy. Okay, siling ya, iya balibaron. Nga ginahiloan sa ayoy. Oh, puro na kuno hilo dang ila sini nga balay. Ay. Gina agrabyado sa sunod diri sang iya utod. No? Sino to ya gin mentionar gani gina si Kueng? Ayoy. Oh, ginahiloan sa kuno sa pagkaon. Oh, sa iya nga ginainom, sa iya nga mga bayo. Ayoy. Oh no. Kay gili ya. Oh, nagagin pa man ko tas akong gagamit sa gagamit man sa kuno. Ayoy. Kasi na dalma nagid, no? Dalming nagid gili si ano ya? No, si Mark. Ayoy. Kung ba ito, naginulsol ka? Naginulsol? Why? Ayoy! Why sa kuno ginulsol? Pero sa kuli eh. O kung may mensahe ka, bisay mo ginikanan. O sa iyo pamilya, ano na, pasinsyay lang ko. Pero gina... O gian tong term yung ginagani ka gina. No? Sa mga ginagrabyado nyo kiko eh. No? Ginahingabot nyo ko. Oh. Minagin sunog ko ng balay ta. Pero nay, pagwaalan ko diyan nay. Ayoy! Okay, hindi na kuya mag-istarya sa punta tabok. Mana Ano lang kuya, malakat ko sa malayo nga lugar.
5: Ay!
0: Oh, before, no, sa nung ganito kay Emilita, ginan na istorya taman si Emilita, kapailan niya na ni Tanika. So, ya kay ginpahog, ya sinisadto nga labuon ng iya pamilya, no, ya mga utod. Oh, tapos sa Ilailoy, ining si Emilita. Oh, galing siyempre kay siya ang Iloy. Oh. Kumbaga, ging ano lang anay, ging istoryahan lang to anay. Pero subong niya, hindi na ginaya mapatawad sa iya Iloya, kay ginsugaan niya gid ang balay nga ila ginaistaran.
5: Oh no!
0: Si Nanay Emilita, pag ganit magambal, okay, naging nasaya sa hustoya nga wisyo. Okay, kung na arap na sa hustoya nga wisyo, sugaan niya bayan mong balay.
5: Oh no!
0: Oh, sa to ganit, gobra na sa talyer, pinali na sa to kay labo niya to yung mga kabata. Ang mga kabataan to yung labo niya ya.
5: Oh no! Ay,
0: binuka niya pa to ang sliding window to.
5: Oh no!
0: Oh, ay, hindi man na magsugid ang Iloy sina kung hindi na matuod. Oh, galing ging ko baluba na eh.
5: Ayoy!
0: Oh, laon pa ni siya, laon. Oh, mga katropa, kag daw kasubok kag ina istorya to saya. Iya ginawakal ya, way na deriway dito.
5: Ayoy! Oh no!
0: Samo lang itong klaro sa gipangbuyaan niya itong tinagaasang istorya to sa nga inungod niya sa unog kay ginahiloan sa kuno.
5: Oh no!
0: Ay, kung nahiloan sa buhi pa sa no.
5: Ayoy!
0: No, basi ginhiloan niya pinsar.
5: Ayaw!
0: Oh, gayway na sa mo. Oh, sa sinuyop ya guro nahiloan niya ang pinsar na.
5: Ayaw!
0: Hay na lang ah. Oh, hay! Kamuda! Pagbalag-o na kamo.
5: Ayaw!
0: Ay, sus ah. Hindi pa pa napaguntatan ang pag tunaw nyo da sang bato.
5: Ayoy!
0: Oh, ay ba si sa pila kadlaw bala diin man kamo makadto.
5: Ayaw! Oh no.
0: All right. Sentro. Alang-alang na nga kon tiempo mga katropa. Iba nga balita tutukan na lang. Oh, sa pila naton kay mga pagpangalagad diri lang sa XFM Rojas. Partner ko na gid lang sa technical side katropan Jason Anonoy. Panyaga na kamo da mga katropa.
5: Yahoo!
0: Ako na lang ang inyo alagad ang inyo anchorman katropang Zalde Gab Jr. Ining pala tuntunan sentro.
6: Sentro.
0: Sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo!
7: Exciting!
6: XFM
7: XFM. Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santone Gold Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sang tusyon mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo,
9: iwas sakit sa puso.
8: Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyo magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
10: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga butika. Go!

0: Sabi Science naman at sa Mindanao.
1: 33% ng mga Pinoy nagsabing lumala ang kanilang pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan ayon sa SWS survey.
0: Trust at satisfaction rating ng Senado bumaba. Kamara tumaas naman sa second quarter ng 2026.
1: OBP wala ng confidential funds sa proposed 2027 national budget. Hiling na inter-parliamentary courtesy hindi pinagbigyan.
0: Government Contracting and Procurement Integrity Act aprobado na po sa third and final reading sa Senado.
1: Five-year term para sa barangay at SK officials aprobado na sa second reading sa Kamara.
0: Umano'y bomb threat dyan sa National University sa Pasay, iniimbestigahan.
1: Sasakyan na nahulog sa gumuhong tulay sa Tarlac na recover na.
0: Palitang regional, toxic haze bumalot sa Metro Cebu. Ang klase mga katropa suspendido sa ilang lugar.
1: Balitang international, 1.4 million students sa Indonesia lumipat sa class dahil sa haze.
0: Showbiz, Elijah Canlas kinumpirmang hiwalayan nila ni Miles Ocampo.
1: Sa balitang sports, Alex Ayala pasok sa second round na US Open matapos pabagsakin si Mary Stoyana.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalin na po ng Webes sa 3 na ng Setyembre 2026. Live tayo sa XFM Manila. Sa pamamagitan po ng lahat ng XFM stations din, pwedeng mapakinggan ang XFM News Nationwide.
1: Katropa, tayo po'y live din na napapakinggan at napapanood sa ating pong XFM National 99.5 Mega Manila at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye, pinayuhan ng Department of Health, mga katropa, ang publiko na magsuot po ng face mask. At iwasan muna ang external activities dahil sa posibleng haze na maaaring makapekto sa air quality sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ayon sa DOH, mas dapat mag-ingat ng lalo tigit po yung mga bata, senior citizens, buntis at saka yung may mga sakit sa puso o concern sa baga. Samantala, ayon sa DNR, umabot sa very unhealthy ang air quality sa Bicol Region at Zamboanga Peninsula, habang acutely unhealthy naman sa Central Luzon at Northern Mindanao. Mas maayos naman ang air quality na nararanasan ngayon sa Metro Manila, kung saan ilang lugar din na nasa good hanggang fair levels. Ipinaliwanag po ng UP Diliman Environmental Science Professor si Girong Jerry Bagtasa na nagbago ang direksyon ng hangin matapos gumalaw pahilaga ng bansa ang mga cyclone. Dahilan para mas mapunta ngayon sa Visayas at Mindanao ang usok mula sa sunog.
2: XFM News Nationwide.
1: Lumabas sa latest survey ng social weather stations na 33% ng adult Filipinos ang nagsabing lumala ang kanilang quality of life o pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan. Samantala, 34% ang nagsabing walang pagbabago sa kanilang pamumuhay, habang 33% naman ang nagsabing bumuti ito. Dahil dito, nasa zero ang net gainers score ng bansa na pasok sa fair rating ng SWS. Mas mataas ito ng 26% o points kumpara sa negative na 26 na naitala noong Marso 2026 at hudyat ng pagbaligtad sa tatlong magkakasunod na quarterly decline. Pinakamababa ang net gainers score sa Metro Manila sa negative 13, habang positive 4 sa Balance Luzon, positive 3 sa Mindanao at negative 1 sa Visayas. Isinagawa ang survey noong June 20 hanggang June 29 sa 1,200 adult nationwide.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, bubaba naman po yung tinatawag na public trust at saka satisfaction rating sa Senado sa second quarter ng taong ito, habang bahagyang tumaas naman ang rating po ng House of Representatives. Ayon sa Okta Research, mula 44% ng first quarter, bumaba sa 41% ang trust sa Senado, habang umakyat sa 27% ang distrust. Bumaba rin sa 38% ang satisfaction sa performance nila mula sa dating 42. Samantala, tumaas naman sa 38% mula 36% ang trust sa House of Representatives, habang bumaba naman sa 28 mula sa 33% ang distrust. O Umakyat din sa 37% mula 35 ang satisfaction daw sa performance ng kamera. Isinagawa ang tugon ng Masa Survey nitong July 4 hanggang 11 sa may 1,200 adult respondent nationwide.
2: XFM News Nationwide.
1: Walang confidential funds na nakalaan sa proposed 2027 national budget ng Office of the Vice President ayon kay Palawan Representative Jose Alvarez, Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations. Sinabi ni Alvarez na hindi humiling ang OVP ng anumang confidential funds para sa susunod na taon. Anya, nasa discretion pa rin ito ng Pangulo kung bibigyan ng naturang pondo ang tanggapan. Iniharap kahapon ng OVP ang 787.204 million pesos na proposed national budget para sa 2027, mas mababa kumpara sa 889.236 million pesos na 2026 allocation. Pinakamalaking bahagi nito ang 561.655 million pesos para sa maintenance and other operating expenses, habang 235.776 million naman para sa personal services at 3.321 million pesos para sa capital outlay. Sa nasabing pagdinig, hindi rin pinabigyan ng komite ang hiling ni Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal na bigyan din ng inter-parliamentary courtesy ang OVP gaya ng ipinagkaloob sa Office of the President. Matatanda na walang naging alokasyon ng confidential funds ang OVP ngayong 2026.
2: Hearing update. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Malugod na tinanggap mga katropa na House leaders at impeachment prosecutors ang planong whole day proceedings sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na inaasahan po magpapabilis sa paglalahad ng ebidensya. Ayon kay Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V, mas mahaba man ang bawat hearing, posibleng mabawasan ang kabuang araw ng paglilitis. Target ng Senate Impeachment Court na magsimula ng alas 10 na umaga ang mga whole day session, at kung kinakailangan, umabot hanggang gabi para makapaghanap o makapagharap ng dalawa o tatlong witnesses kada trial date. Sinabi naman ni House Prosecutor Terry Ridon na handa silang maglahad ng hanggang 3 ang pasalukuyang inilalahad ng prosecution ng ebidensya sa Article 1 na may kaugnayan po sa mga irregularidad sa 612 million pesos na confidential funds sa OBP at sa DepEd.
2: XFM News Nationwide.
1: Senador Jinggoy Estrada nakasaklay sa pagharap sa Sandigan Bayan. Senador Rodante Marcoleta pinayagan naman na magpa-medical check-up. Narito ang report.
3: Nakasaklay na dumating si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan ngayong Setyembre 3 para sa kanyang arraignment sa mga kasong plunder at graft. Sa arraignment, tumanggi si Estrada na pumasok ng plea sa mga kasong kinakaharap niya sa Sandigan Bayan 5th Division. Samantala, handa ang kampo ni Estrada na desisyon na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang co-accused sa kaso. Ayon kay Estrada, nasa kanya naman ang desisyon kung sasailalim siya sa operasyon sa kanyang kaliwang tuhod batay sa payo ng kanyang doktor. Samantala, pinayagan naman ang Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Dante Marcoleta na sumailalim sa isang araw na medical check-up matapos sumiling ng medical furlough ang kanyang kampo. Ayon sa kanyang mga abogado, nakararanas si Marcoleta ng stage 2 hypertension at paglaki ng prostate. Inaprobahan ni Associate Justice Carl Miranda, chairperson ng 3rd Division, ang kahilingan. Nahaharap si Marcoleta kasama sina dating Representative Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray sa kasong plunder kaugnay ng umano'y 75 million pesos campaign donation na natanggap niya habang party list lawmaker. Ayon sa mga prosecutor, hindi umano ito idireklara sa kanyang financial at campaign disclosure. Lahat ng mga akusado ay nag-plead ng not guilty sa kasong plunder. Katropa mo sa balita, Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sinuri po na House Committee on Appropriations ang proposed 2027 budget ng Commission on Elections. Gayun din ang Civil Service Commission kung saan iginiit ng mga mambabatas ang sapat na pondo para sa malinis na halalan at modernong civil service. Suportado ng panel ang pagbabalik sa 44.7 billion pesos budget request ng COMELEC. na nabawasan ng 34% at naging 29.5 billion pesos sa 2027 National Expenditure Program. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, kailangan po ang dagdag na pondo para sa paghanda sa 2028 elections. Kabilang dyan ang dagdag na voting precincts, automated election machines, ballot printing at deployment ng election materials. Inaasahan maabot sa 74 million ang registered voters pagsapit ng 2028. Samantala, pinag-aaralan din ng panel ang 4.04 billion pesos na proposed budget ng CSC. Mas mataas siya ng 1.145 billion pesos kumpara sa 2026 allocation. Government Human Resource Systems, Professionalization at Digitization ng Personnel Management.
2: XFM News Nationwide.
1: Inaprubahan ng House of Representatives sa second reading ang panukalang batas na magpapalawig sa termino ng barangay at sangguniang kabataan officials mula 4 to 5 taon. Sa ilalim ng House Bill No. 10971, lilimitahan din sa 2 consecutive terms ang mga barangay officials. Hindi na rin maaaring tumakbo sa parehong posisyon sa 2028 BSKE ang mga kasalukuyang nasa 3 termino. Kung magiging batas, itatakda ang susunod na barangay at SK elections sa 2 Lunes ng November 2028 at gagawin itong kada 5 taon. May amyenda rin na magpapanatili sa COMELEC ng hindi nagamit na pondo para sa BSKE bilang continuing appropriation para sa paghahanda sa 2028 national at local elections. Ang nasabing bill ay kasalukuyan pang panukala na kailangan maaprubahan sa third and final reading sa Kamara, talakayin sa Senado at malagdaan ng Pangulo bago maging isang ganap na batas.
2: XFM News Nationwide.
0: Inaprubahan ng Senado sa third and final reading ang Government Contracting and Procurement Integrity Act. Nagbabawal po ito, mga katropa, sa mga kamag-anak ng covered government officials at personnel hanggang fourth civil degree na lumahok sa mga government contract. Nakakuha ang Senate Bill No. 1962 ng 15-0 votes at walang abstention sa plenary session kahapon. Sakop ng panukala ang procurement para sa supplies, services, infrastructure, projects, joint ventures, public-private partnerships at iba pang kasunduan gumagamit ng pondo o ari-arian ng gobyerno. Bawal din sa mga disqualified relatives ang subcontracting, consortiums at iba pang business arrangement kaugnay po ng government contracts. Kailangan din magsumite ng sworn affidavit ang private entities na relationship sa mga covered officials. Sa ilalim ng panukala, mga katropa, maaaring makulong ng 1 to 3 taon. Pagmultahin ay hindi bababa sa 100,000 pesos at tuloy ang madisqualify sa government procurement ang mga lalabag. Maaari din pong mapatawan ang kaparehong parusa at perpetual disqualification sa public office sa mga opisyal na responsable.
2: XFM News Nationwide.
1: DepEd, dinikayat ang mga paaralan na gamitin ang bagong tool kontra sa kuna. Katropa natin sa...
4: Hinimok ni Education Secretary Sani Angara ang mga punong guro at disaster response coordinators ng mga pampublikong paaralan na gamitin ang Project Litas Blast bilang bahagi ng kanilang paghahanda. Tutulong ang bagong hazard assessment tool upang maagap na matukoy ang mga panganib at pagagawa ng tamang hakbang para maprotektahan ang mga mag-aaral at mabawasan ang pagkantala ng klase gamit ang teknolohiya at datos sa panahon at geological na panganib na layunin na ang Litas Plus na bigyan ng mga paaralan na mas mabilis at mas malinaw na impormasyon para sa mas litas at pagdugon sa kalamidad. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Isinagawa sa buong bansa ang National Simultaneous School Safety Drill. Layuning pala kasi ng kahandaan at response capacity ng mga paaralan sa iba't ibang emergency at insidente ng pag-atake. Naging host school ang Carlos F. Gonzalez High School dyan sa Bulacan. Dinaluhan din ni DILG Sec. John Vic Remulla at DepEd Sec. Malcolm Garma at si Assistant Sec. Jocelyn Andaya. Baan ng DepEd para daw matiyak ang kaligtasan, dignidad at psychosocial well-being ng mga mag-aaral Gayun din po ang pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral sa oras ng emergency.
2: XFM News Nationwide.
1: Iniimbestigahan ng polisya ang umano'y bomb threat na natanggap ng National University Mall of Asia sa Pasay City. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, agad na iniulat ng isang tauhan ng safety office ng NCR na nakapost sa Facebook page pasado alas 7:40 kaninang umaga. Agad namang i-deploy sa lugar ang mga Pasay EOD K9 Unit Bureau of Fire Protection at mga investigador para sa assessment at verification ng NU at sa remote synchronous learning habang babalik naman sa on-site ang mga estudyante mamayang alauna ng hapon. Sa ngayon, sinusubukan ng polisya na tukuyin kung sino ang nasa likod ng umano'y pagbabanta sa paaralan.
2: XFM News Nationwide.
0: Nakuha na, na-retrieve na po mga katropa ng Philippine Coast Guard. Kayo din ang Tarlac PDRRMO at yung pang tanggapang nagtulong-tulong yung SUV na yan na lumubog o nahulog sa Tarlac River noong September 2. Kinumpirma na may-ari na ito ang parehong sasakyang nahulog sa ilog matapos po ang partial collapse ng Agana Bridge noong August 29. Una nang sinubukang iahon ang sasakyan gamit po ang crane bandang alas 2 ng hapon kahapon, ngunit hindi ito nahila mula sa riverbed kaya't gumamit ng mas malaking crane. Patuloy naman ang surface search ng Coast Guard para po sa dalawang pasaherong nawawala pa rin.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12, 18 na ang oras sa XFM News Nationwide na napapainggan po sa XFM Cebu, XFM Bayugan, XFM Malaybalay at XFM Ipil Sampuanga Sibugay.
2: Balitang balitang regional.
0: Diretso tayo sa Cebu, katropa, toxic haze. Bumalot din po sa Metro Cebu. Yung klase ay suspendido sa ilang lugar. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
5: Bumalot sa Metro Cebu ang makapal na usok o toxic haze na mula sa forest fire sa Kalimantan, Indonesia. Dahilan upang suspindihin ang face-to-face classes sa ilang lugar matapos lumala ang kalidad ng hangin. Ayon sa Environmental Management Bureau o EMB7, bumalot sa 241 ngayong Huwebes ng umaga ang air quality index sa Central Visayas na nasa antas na acutely unhealthy. Sa Cebu City, sinuspindi ang face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan mula alas 2 ng hapon noong Miyerkules hanggang ngayong Huwebes. Suspindi dito rin ngayon ang face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Lapu-Lapu City. Samantala, suspindido naman ang in-person classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa Talisay City, gayon din sa Karkar City at Bayan ng Mindanilla. Sa halip na face-to-face classes, gagamit ang mga paaralan ng alternative learning modalities gaya ng modular at online asynchronous classes. Pinayuhan naman ng Department of Health Central Visayas o DOH-7 ang publiko na limitahan muna ang paglabas at mga outdoor activity habang nanatiling delikado ang kalidad ng hangin. Ayon sa DOH-7, nakahanda rin ang mga health facilities sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng makakaranas ng problema sa paghinga. Napayagan muna mag-work from home ang mga non-essential at office-based employees habang nananatiling masama ang air quality. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Very unhealthy na kalidad ng hangin nararanasan sa Bacolod City at La Castellana sa Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Naitala ang very unhealthy na kalidad ng hangin sa Bacolod City at munisipalidad ng La Castellana sa Negros Occidental dahil sa haze na pinaniniwala ang nagmumula sa sunog sa Indonesia at tinatangay ng hanging habagat papuntang Pilipinas. Kahapon alas 8 ng umaga, Setyembre 2, na-experyensyahan na record sa Bacolod City ang very unhealthy na kalidad ng hangin. Nakita rin ang yellowish na kalangitan dahil sa nasabing haze sa Bacolod. Ayon sa Environmental Management Bureau Negros Island Region o EMBNIR at mga opisyal ng Disaster Risk Reduction, pinapayuhan ang publiko na magsuot ng well-fitting face mask, limitahan ang mga outdoor activities at manatili sa loob ng bahay kung kinakailangan, lalo na ang mga may problema sa baga at lalamunan. Maaaring magdulot ang nasabing haze ayon sa pahayag sa pangangalay at pananakit ng ulo, matinding pag-ubo at iritasyon sa lalamunan na maaaring humantong sa sipon. Hinikayat din ang publiko na protektahan ang kanilang mga mata at manatiling updated sa mga pinakabagong abiso hinggil sa kalidad ng hangin sa Bacolod, La Castellana at iba pang LGU sa Negros Occidental. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: 12 kabayan sa Veterans Village, Iloilo City na sunog. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Gutted ang 5 kabahayan at 7 ang partially damaged sa sunog sa Barangay Veterans Village, City Proper, Iloilo City. Hindi bababa sa 20 pamilya o 94 na mga individual ang naapektuhan. Ayon sa mga residente na sumiklab ang apoy, ilang minuto lang matapos bumalik ang supply ng kuryente. Napagalamang malimit ang isinasagawang manual load dropping ng National Grid Corporation of the Philippines sa Visayas. Unang nasunog ay ang boarding house ng Pamilya Gubak. Pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers ang mga apektado. Samantala, wala namang nasugatan o namatay sa insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: Babae nakitang patay kasamang pamangkin, patuloy na pinaghahanap sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
8: Patuloy ngayon ang paghahanap ng mga otoridad sa isang batang kasama ng isang babae na natagpo ang bangkay sa liblib na bahagi ng Latore South, Mayombong, Nueva Vizcaya noong unang araw ng Setyembre. Ang biktima ay isang 29 anyos na babae kasamang isang 11 anyos na pamangkin na lalaki na hanggang ngayon ay nawawala pa. Ayon sa kaanak ng biktima, huli ito nakita noong August 27 ng mga lakad kasamang kanyang pamangkin na sakay ng isang kolong-kolong. Sinubukan naman ang tawagan at i-text ng mister nito ang babae bagamat wala o manong sagot ang biktima hanggang sumakita na lamang itong patay. Isang construction worker naman ang nakikita sa bangkay ng mapadaan ng saksi sa madamong bahagi ng lugar malapit sa pinapasukang konsaka ng babae batay sa tali na nakita sa leg nito na maaaring dahilan ng kanyang pagkasawi. Batay sa mga kapulisan ng Bayumbong, bago pa man matagpuan ang bangkay ay una nang nakita ang kolong-kolong na sakay ng magtsahin sa barangay Masok sa bayan pa rin ng Bayumbong, bago pa man makita ang bangkay nito na nasa 1 kilometro ang layo mula sa lugar kung saan ito nakita. Ngayon ay patuloy pagsisiyasat ang mga otoridad sa nasabing insidente at paghahanap sa nawawala pa rin batang lalaki. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
0: At Katropa, panghuli isang dekada anibersaryo po ng Rojas Night Market Bombing, ginunita sa Davao City. At si Mayor Baste Duterte, no comment sa mga pambabatikos naman. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
9: Sama-samang ginunita ng Davao City LGU, Davao City Police Office, mga survivors at mga naiwang pamilya ang ika-isang dekada na na anibersaryo ng Rojas Night Market bombing mula nang nangyari ito noong September 2, 2016 na ikinasawi ng 15 katao at marami ang sugatan. Pinangunahan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang nasabing aktibidad kahapon na ginanap sa Rojas Street, Barangay 34-D nitong lungsod kung saan nag-alay ito ng mga panalangin, mga bulaklak at kandila. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng alkalde ang kahalagahan ng pananatiling mabuti, magalang at mapagmahal sa kapwa upang maiwasan ang tunggalian. Pinasalamatan din ni Mayor Baste ang pulisya, militar at iba pang kawani ng gobyerno sa kanilang mga pagsisikap na protektahan at panatilihin ang seguridad sa buong lungsod. Hinimok din niya ang mga naiwang pamilya na magpatuloy sa kanilang buhay na nananatiling matatag at mapayapa. Sa kabilang banda, sa isang panayam naman, sinabi ng alkalde na no comment na lamang ito sa mga pangyayari ngayon sa Metro Manila, sa kabila ng pambabatikos na ang Davao City, ang epicenter ng korupsyon at ehemplo ng pagkalubog sa baha. Sa halip na sabayan ang mga paninira, hamon umano ni Mayor Baste sa mga nambabatikos na samahan ng kaukulang ebidensya ang mga akusasyon laban sa Davao City. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, tuloy na nakalabas ng PAR ang Tropical Storm Pilandok, bandang alas 4:30 na madaling araw ngayong Webes.
1: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo na may international name na Crovan. 1,050 kilometers silang ang hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging 75 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 90 kilometers per hour.
0: Samantala, binabantayan po mga katropa sa labas ng bansa ang Tropical Storm Saudel at isang low pressure area dyan sa Pacific Ocean.
1: Ayon sa PAGASA, walang direktang epekto sa bansa ang tatlong weather systems.
0: At habagat pa rin naman ang nagdadala pangunahin na mga pag-ulan silang bahagi po ng bansa, partikular sa Luzon at Visayas.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:44 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 6:07 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ihatid po sa atin to katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Umabot na sa 1.43 milyong estudyante sa 6 na probinsya ng Indonesia ang lumipat muna sa online learning dahil sa hindi magandang air quality dulot po ng forest at land fires. Ayon sa Education Ministry, nasa 12,000

0: nahiwalay na sila ng aktres na si Miles Ocampo matapos ang ilang linggong espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon. Sa panayam kay OG Diaz, sinabi ni Elijah na nagpasya siyang magsalita para matapos na ang mga haka-haka, ngunit tumangging magbigay ng detalye bilang respeto kay Miles at sa kanilang naging relasyon. Ayon sa aktor, mutual at amicable ang kanilang paghihiwalay at wala siyang galit kay Miles, habang hiniling din niya sa publiko na bigyan sila ng panahon para makapaghila. Matatandaan na umabot sa 5 taon ang relasyon ng dalawa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Atin po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Hoy, congratulations! Pasok sa second round ng US Open si Alex Ayala matapos talunin ang American player na si Mary Estoyanna sa score 6-1, 6-2 sa Louis Armstrong Stadium dyan sa New York. At makakarap naman po niya sa susunod na round ang Ukrainian na si Oleksandra Olikinkova na tumalo kay Ayala sa Strasbourg Open noong Mayo. Patuloy ang magandang takbo ng career ni Ayala matapos niyang makuha ang una niyang WTA title sa DC Open at umakyat din sa career high na world number 18.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide, katropa. September 3, araw po ng Webes 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
3: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.

0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katupa, exciting!
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027. DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: From a city capis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Natural na support sa mata. Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E. Mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel, Premium D3, ang bago.

0: Premium D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
2: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
5: Ako si Gina Tirador, nag-i-star sa Asiko Subdivision, Barangay Kamalegaro, Iloilo City. Nagkapasalamat gid ako sang dako sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nanag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, saan wala pa ko nagpamati sa XFM? Kinatawag nila ko nga agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw!
9: XFM.
8: Patropa mo!
7: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayon lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamustang inyo sini ikayong lawas? Kamustang inyo sini paningkay-singkay? Magluwas nga ginasilingta, importante buhi. Mas manami pagid magkabuhi kun wala kabalatian. Hindi mo gidman mapunggan kun kaysa nagabalatian ka gidman. Ang importante dari nga malayo ikaw sa malala nga pamalatian. Kay maghambal gani kita nga malala nga pamalatian, delikado na na eh. Ang pinaka sadsaran sinitanan nga samtang buhi kita sa gurun tabing lawas ta indeng bisyo kay kun kaysa iban na mas more sa bisyo. Napabayan ikaw ang lawas, ginasagod lang kung may masakit na. Samtang wala pa kita sa masakit, amo na ang manami nga pagsagod sa lawas, ta kung sa mga salakyan pa, low maintenance. Gamay lang maintenance mo, kay change oil lang mo. Babaka lang kada from time to time sa mga bushing, spare parts sabi sa mga guba-guba da. Sa maglala, naging ang balatian nga. Maglala, naging balang gubaya. Na kinanglan mo na hambalon nga dahil hindi naging madisponihan yung mabakal ko bago. Mahilan sa lakyan may bago, may kasa, may baklan ka. Ang kabuhi tawa ay. So ang pinakimportante sa gurun ta, paano sa gurun? Pinagi sa aton lifestyle, sakto nga lifestyle, kag masustansya nga mapagkaon dapat ang una nato sila ipasulod. Ang programa The Secrets of Health live kita nga mabatian sa tanan sini nga mga XFM station sa Isla Sang Panay amuman sa Negros Island region. Basi kon may mga palamakutanon kamo dira, may mga queries bala, may mga gusto kamo maklaruhan. Di kamo magkahuya, i-text lang ina sa ato sini nga text hotline 0950-975-6970 or indi gani i-comment sa ato sini nga live Facebook streaming. Or EPM sa ato sa nga Facebook page. Sa Facebook page, sa inyo sa rin ginapamatian ng XFM stations. Pero mas maayugid kung idiritso ninyo sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sa nga pagparagad, as usual, upod na ato sa nga Certified Naturopath Practitioner and Consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sa mga pagpangalagad. Siyempre, kumusta sa lewat sa aton sa mga suki ng mga tagparamati. Kag-ari naman kami ni Sir Josil, nagpanambalik para sa paghatag sa inyo na sa pilas ni ka mga panugyan, pilas ni ka question. Simple, ayan yung mga tips pero makahatag no, sa ginatawag remedyo and even solusyon sa aton sa mga ginabatyag sa kalawasan.
0: And sa aton sa mga pagparagad, isa naman ka topiko nga mo sining igin preparar. Ini may kang tanan sa isa sa pinaka masiling naton sa una nga ginagamit tagid every now and then nga parte sa ato sa lawas. You know, morning pinakimportante sa tanan kay ang aton nga gana sa tanan nga ginahimo ta pati sa pagkaon ta diri nagaumpisa ang ato sa nga mata kay may ara kon kay sa mga pagkaon nami ang plating, nami blablag plaster, nami ang kulor. Pagkatapos makahambal ikaw, namit guro jaay. Pero lugar mo testingan, hindi gali nami. So ang una nga nag-appreciar sina ang ato sa nga mata. Amo na ka-importante ang ato sa nga mata eh, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? Kag hindi lamang sa pagkaon eh. In fact, ma-appreciate gid naton siguro, Sir Josil, no? Sang maayugid ang ato sa nga pandulukan kung nagyaka-diferensya ng ato sa nga mata.
0: No. Hindi mo kuno ma-appreciate ang sanag kung wala sang dulom.
1: Correct, Sir Josil. Di, pero okay na Sir Josil. Kung dulom, like madulman kita, may brown out or sa gabi.
0: Oo.
1: Pero ang problema, Sir Josil, kung mismo ang suga o kung ang aton sa nga bintana sa aton sa nga kabuhi, sa aton sa nga lawas, ang permanente na ganyan ang magka-diferensya pagkanto sa pagdulom.
0: Kay tanan na piktado na kung dulom na imo panulukan, kay pareos na kung gabi ang iban niya nagadalagan pa iya sa tungasang katalunan, kay makita pa nila ang alagyan,
1: mm-hmm.
0: Ang imo iya ginawa mo nagpangapkap.
1: Correct, Sir Josil. Kag ting iban sini, tungod sa siguro, Sir Josil, ti maka-adjust naman samtang may problema sa panulukan, ti nakabisado na nilang ila sini nga palibot.
0: Mm.
1: Pero pinaka-point na ton, dere, may mga problema sa aton sa ringa lawas, particularmente sa aton sa ringa mata, nga mahimo tungod sa aton sa ringa kapabayaan or pag-abusar man sa aton sa ringa lawas or pila man ka mga kakulangan nga dapat kung tani naton himuon para mapreserbara nga ton sa nga mata kag panulukan naton.
0: Kay una sa tanan nag-set in diri primero nag-blur ang ato sa nga pananawan. Ang iban makaunay malawig tulok sa mga masanag nga mga espasyo. Ang iban sini kon magtulok sa masanag nga espasyo, blur na ang iya sini nga pananawan, hindi iya nagidla fully ma-appreciate ang sanag. Iban sini nagakasilaw na gani dokleyo kon masanag na gidi.
1: Correct Sir Jocelyn, no? Pero may ara man sang blurry vision nga nagabalik man niya sa normal Sir Jocel. Medyo nagaburon subong sa kung ano man niya mga contributory factor abi. Nya kung mapahawayan mo, mabalik man lang iya sa normal ang panulok mo. Kung kunang kaathag sa aton sa panulukan, ang problema sa ni Sir Jocel kon permanente na bala. Ang pagburon sa aton sa panulukan kag pwede kita or mahimo kag dako risgo Sir Jocel nga nag-umpisa na sa pagburon pagkadto sa paglala pagdugang sa makomplikasyon ng problema sa mata.
0: May duha kita kaimplo sina nga nagaburon ng pananawan mo pero gabalik man Dok Leo mo. Number one sina kung sobra kagid blakaking. Daw hindi ka nakakita sa tao, amo nang hambal kon kaysa sa banya tao. Insakto na kay siling niya nagakinikini ng pananawan ko siya daw subay na lang ikaw sa panulukan ko.
1: Correct Sir Jocel, no? Kung may mga expression ba ganyan ng iban nga kung niya nahimo yung hindi dapat mahimo, kaya nagplanulong panulok ya.
0: Ang isa ka pala nulong sa panulok, Dok Leo, magutman ka bala?
1: Isa pa gid.
0: Oo. Kaya kung magutman ka, not until lang masatisfy ka sang kaon, hindi magbalik sang mayad ang panulok mo.
1: Kakita ka na kung nasa nabituon mo.
0: Pero tiyato ni Hambalan ang ginatawag nato sa ning blurry vision. Pero kung i-classify na to, ano balatian ni Dok Leo?
1: Actually, blurry vision, Sir Jocel, hindi ni siya balatian, kundi sa masami, sintomas, kung sintoma ini siya.
0: I see. So, buta malun sini, ano lang na, ha? Signs and symptoms. May mas malala pa posibleng nga balatian ikaw dira sang sa pagpalanulom lang sa panulok, Dok Leo?
1: Correct, Sir Jocel. Or, basi may mga lifestyle kita ba lang hindi paborable sa ton mata, na sobrahan na ton sini, nga ginabalik-balik sa lawas, nga hindi na kontani, dapat, ano? Kag may mga kakulangan man mahimo, Sir Jocel, nga way man ato nahimo, nga nagresulta sa pagproblema naton sa aton sa ringa panulukan. Particularmente, ang pagburon sa aton sa ringa panulok.
0: Ang isa diri ka masami sininga pala magutano nunahan ko na nga daan, Dok Leo. Siling niya ti daw nami man sagod ko sa mata ko ang problema siya kung magpungko ko pag tindo ko gulpi ka pala nulong panulo ko haw.
1: Lain naman niya Sir Jocel nga problema no? Posible may circulation problem ina sa iya. Labot ina iya sa circulation sa dugo or basi sa imo man sining kaugatan nga may problema man dira sa sulod. Kung ang pagpalanulom sa panulok mo, pagka-gulpi kaya nag-hulag, posible Sir Jocel, may labot sa sirkulasyon. Pero para sigurado, mas manami kon makapakonsulta gin.
0: Amo na pinaka-importante sa tanan, hindi nyo pagpasubali kaya ang mata tamak importante kay una sa tanan, kung mga hindi ka nakakita, just like for example lang ato sinang mga blind o kung mga bulag bala. Ano lang ang nagapagana sa ila, nagapukaw gana nila magkaon. No? Number one, ang usbong lang sang pagkaon. Kung nanamian sila sang usbong, butambalon, nanamitan sila.
1: Pero sa kilala to, Sir Jocel, nga once gani karon nga makapanimaho siya, paktan niya ng Santon Gold Coffee Mix na.
0: Kilala ya mo sa usbong pa lang. So, amo na nga importante, tipigan ta nga to sa nga mata, kag magpakonsulta kita gilayon kun makabatsyag kita sang blurry vision kay basi may malala kamo dang balatian pamangkot ti mahal ang doktor ay may libre nga konsultasyon abi kun makapasyudad sang Iloilo kamo hapit kamo sa Yes to Health Wellness Center arada sa Yulu Street tubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper libre dira ang konsultasyon kay may ara kita dara consultant Dok Leo.
1: Correct Sir Jocel, no? Kay mas manami gid hindi na kita maghulat nga may sintomas kita nga mabatsyagan antes kita magkadto kag mahim- magsalasala kita kung matukiban na ton nga medyo malala na nga ton sa ninyo kahimtangan. Kami mga silent organs kita Sir Jocel eh. Hindi kita makabadyag sa sintomas sa primero pero damo lang na katingala nga may problema na ako sa liver, may problema ako sa kidney, may problema ako sa panulukan, problema ako sa mata. Mas manami regular gid Sir Josil nga check up. Di ano gid ba lang magkadto katadara sa Yes to Health Wellness Center bisan butang naton kun hindi naton mahimo nga every quarter, every 3 months. Mm. Pero may ara gid kadto Sir Josil regular gid yang naga
0: monthly ya.
1: Yes Sir Josil. No. Naga monitor siya sa nga ikaing lawas especially pag abot sa nutritional therapy. Nga ginahatag dira sa Yes to Health Wellness Center, at least man lang, makapacheck ka mo twice a year man lang, Sir Josil.
0: At least, ha?
1: Yes, for
0: pero
1: monitoring.
0: Pero mas better kon every month.
1: Pinakamanami, again.
0: Oo, totalo ay makamubayran. Mm-hmm. Kung gusto ninyo, dira program of supplementation, number nga, tinuga kurap-kurap ng mata kuhaw. Kung may laboratory results ka mo, dalaan nyo da para nga mag-guidean pagid ka mo sang proper nutritional therapy, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Katimiyara, kita sa mga ma-encounter nga dadugay na natod mala nakitaan, Sir Josil.
0: Oh.
1: Last nga kita ay bla, like 4 months ago, 6 months ago, masaling ka nga, uy, kapabasar ka mabalik. May ginabatsyag naman, Dok mo.
0: Ayun ang problema to sa aton. Why kita may ginabatsyag? Hindi kita kadumdum sa eksperto kung magpa-check up. Pero may proper health care and pamagi para matipigan ta ato sininga mata, ha. Ari, amo ning aton sinidiri nga gina-encourage sa inyo sa mga masami bala naga-focus sa trabaho nila tubang sa computer or if not ara kamo sa kundiin man da nga lugar nga tama kasanag bala nga expose kamo gid sa silag sang adlaw, labi na gid ang mga nagatubang sa gadget. Ang himuon ninyo is the 20-20 rule. Every 20 minutes, close your eyes, around 20 seconds, and then muklato ninyo, tulog ka mo sa malayo, not less than 20 feet away. Inay actually, just to relax lang, Dok Leo, sang matata. Buta mo lang sini, break time bala, merienda time, makarelax ikaw, makareload ikaw, hambal nila bala, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag manami, gid, purposely, samtang naga, ginahimo na to, ining 20-20-20 break, Sir Josil.
0: Mm.
1: Kung nagatanaw kita sa malayo, like mga 20 feet ang kalayoon sila, sabayan naton, Sir Josel, isang pag-gisap-gisap man
0: oo
1: sa aton sa mata para malubricate ang aton mismo sa ringa mata.
0: Kaya may ikaduha na ining hirita, ha? May ara nga nagareklamo sini. Sila nga kung mata sila nga nag-hapdus pagkatapos sila nga daw kanami lang permi usugun. In short, sini, kung maghapdos, kulang sa lubrication ini, Dok Leo?
1: Isa man, Sir Josil, sa kabangganan.
0: Or basic kung may mga infeksyon na nag-igo sa mataya.
1: Lain pagid din na yung kausa o kung concern pagid.
0: Oo. Pero speaking about eye health na to, Dok Leo, unahan ko na nga daan, ining party sa ginatawag nga dry eye syndrome. Anong mabatsyagan sa katawo sini?
1: Makabatsyag, Sir Josil, isa sini sa pagburon man sa yasining panulukan. Pero temporaryo lang ni Sir Josil, ha? Hindi man saling permanente gid nga magburon ang imo sining panulok, especially kung tuman ka bala katutok, Sir Josil, sa imo ginabasa, sa imo sining gina tanaw. Temporary man lang ini sanga kung makapahuay imo sining mata, mabalik man isa sa normal. Ang problem na sa Sir Josil kung ang mga gawi bala naton nga nag-contribute diri ang hindi naton ma-check man.
0: Oh. So kung may break time gani kita iya para sa relaxation and para maka-reload, tawag naton bala. Makapahuway-huway, maka-break kita ang mata naton nagakinanglan man. The rest of the organs nagakinanglan man na pariyo sabi sa nga to sa ning digestive system. Nagakinanglan man na sa break nga siya pwede mga inugtulog mo nas nuibis gabi, hindi na ko pagsudli. Gakinanglan man na sa break. Ang aton mata nagakinanglan man sa break. That's why nga importante kahibalo kita kung paano naton iparelax ang ato sininga mata, especially intense ang demand bala. Kinanglanon dagit may talapuson kita nga report, research, or inigani kong kaisaga sa Paradox Leo. Nya basi kon makapaldo ako sa sunod kong pindot na.
1: Skatan. Oh. Pero ang problem sa ni Sir Josil, no? Like speaking, bala sang dry eye syndrome. Hindi na natin paghulaton yung maglala, bala Sir Josil. Mm. Hindi lamang ang aton sining panulukan ang nagaburon. Kundi basi maglabot bala sa nagainit ng aton sining mata. Mm. Nagasakit ng aton sining mata. Kung padayo na ito niya mapabayaan, tungod nga ang kapasidad sa aton sa nga mata sa pag-producer sa luha, Sir Josil, bala, afektado na bala.
0: Mm.
1: Isa man sina sa ginatawag contributory factor, dira, mahimo ang tuman na ito ni exposure sa gadget, kati Basi pa man lang maka-jackpot ah.
0: Oo.
1: Pulaw-pulawan tani.
0: Ah, bisa na tuyo na ginamurarat ng mata. Yan basi masundan.
1: Okay ka ba, login pa kwan lang?
0: Oo.
1: Ipatilaw-tilaw lang?
0: Tilaw lang, pero unknown to you. Samtang very intense ang inyo sining focus sa inyo sining mga gadget, cellphones, sa pagtanaw dira, kung anong ginatanaw ninyo, sa paghampang dira, kung anong man ginahampang ninyo. Unknown to you, nga haluson kamu makapisok, Dok Leo.
1: Correct.
0: Focus na focus, huay pisok-pisok. Amo na kon kaisa, ang iba nagatulo ang luha. Bangod kay ti ang guwayo sina, na-overused ang imo sining nga mata, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kati ang purpose ng luha, isama sila sa so pag-lubricate man sa aton sining nga mata. Boto man ang balon sina, ati. May mo nagamala naman ang aton sining nga mata.
0: Actually, may ara ako nabasahan ganis ni Dok Leo. Sa mga happy life yung mga pamilya ha.
1: Mm-hmm.
0: Ining talagsabalay ka makabalo ka makabati nga nagagamo naginaway pa naghibi pero it is necessary kinang lanon gali nga makatulo ang aton luha gahibi man kita kunwa ay kinahanglan gali nga magtulo man ang luha naton within a certain period of time.
1: Mm-hmm.
0: Kay isa ina ka pamaagi para gali nga mahugasan ang linte man sa aton mata, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocel. Kay isa man na sa purpose mo sa ginatawag pagluha sa aton sa ninyo mata para nga mahugasan ang aton sa ninyo mata. Pero manami, Sir Jocel, ikaw ng pagluha tani tungkol sa purpose ng paghugas sa mata.
0: Mm.
1: Hindi lang magluha ka, Sir Jocel, sklain sa buot bala.
0: Ninga, bedala nga pilis ngoon. Ang Manila, hindi lang magluha. Luha lang ang luha tungkol sa kalipay.
1: Correct.
0: Hindi lang magluha kung nung kasamo sa sipon.
1: Kagluha, kung nabala, Sir Jocel, nga 1% tubi, 99% kalain sa buot.
0: Pero ang kinanglanon bagid natin dari sa ang supplementation, proper supplementation eh. Pero ang pamangkot sini Dok Leo, just like may supplement kita to maintain good eyesight. Hindi magburo na to sini nga pananaawan sa madasig nga tinion. Pero ang pamangkot sini Dok Leo, just like for example the Vision X Plus. Dina anong maayo sini nga pag-takeout? Gabatsyag ka na buron matamo or antes magburon ang matamo, Dok Leo?
1: Actually, dari sa aton, Balancer Jocel, nga pagpangalagad, since yari kita sa patag iasang naturopathy or naturopathic medicine, ang aton, gidabi nga tinguha, dari ma-maintain aton ng mayong lawas. Hindi nga nag-maintain kita sa kung ano man niya giniinom na aton, kung may ginabatsyag na kita, lain naman inayang istorya. Amo gani nga aton, sir nga tutok, is supplementation. Balan mo ko nag-ambag kita, Sir Jocel, nga supplementation, iba ina iya sa medication na ginatawag. Mag-ambag kita supplementation, ginasupplementohan ng aton, sir nga lawas, para maintain ang mayo na aton, sir nga kondisyon. Pero kung may balatian na kita, kinanglan na naton sa ning medication. So din pilion naton. So kung na Kuya Sir Jocel, dari kayo sa supplementation. Supplementuhan ko sa nagkakaigong antioxidant, vitamina, minerales sa akon sa ning mata para nga malikawan kung nga magka-problema, lakip na ang pagburon sa akon sa ning panulok. That's why, may inom ako yas ang Vision X Plus Soft Gel Capsule.
0: Masami sining hurubaton bala, Dok Leo. Sa mga may edad-edad na. May mga nakatapak na 40 and up.
1: Mm-hmm.
0: Siling niya tisang una siya kalabot man o tsinta siling niyang lulo ko ay man gani ganti para ko na kakita pa man ko na kaapo na kagkakilala pa man sa itsura sang apoyat o tsintaan yos ngang iban hindi nakakita, Dok Leo.
1: Balan mo, Sir Jose, kadamo eh. Kadamo, kita sin dapat sinikonsiderar. Pwede nga makita, pero ano nga klase ang aton sa ni kung paano kita makakita or makakita man ganin ng gaburon, Sir Jocel mo. Makakita man ganin na dumi, nag-hagyon-hagyon na lang mo. Pero ang ginaminblan na ito, Sir Jocel, at least klaro, wala kong tani. Pag-abot bala sa inyo sa mga cellphone, bala, once nga mag-click ka mo sa inyo sa inyong camera, bala. Kita nyo ganin, kung medyo madiprensya ganin sa inyo sa inyong monitor, dara sa screen ninyo, anong himuon nyo hao? Tarapuhan nyo kung tiloan yung inyo sa inyong lens. Kasi hindi mayo ang makita ni mo o kung hindi tanto kaklaro. Good. Ang pinaka-point natin, Sir Jocel, una, damo kita sa konsiderasyon eh. Hindi mo kita kasigurado, sambal nga makita. Why man na ginaistoryahan na ang kaklaro o kung hindi klaro, Sir Jocel, makakita man lang mo. Kung may edad ka sa una, makakita ka. Siyempre makakita kasi na. Pero ang point siya ni, klaro ba lang makita mo kung hindi? Magluwas siya na. Ang mga contributory factor, Sir Josil, sang una kay susubong lain eh.
0: Oo.
1: Less ang exposure sang una sa mga tao sa screen.
0: Why cellphone? Kalantaw ka ka-TV kada Sabado lang, PPP.
1: Mm-hmm.
0: Piling-piling, pilo ko lang Pilipino.
1: Correct, Sir Josil. Kung may ara-ara ka sang una, may ara ka sang tamak. VHS. Pero panalang, sala na sa una, Sir Josil. Pagkatapos, since nga sa mga area nga hindi pa malabot sa kuryente, Sir Josil, kingkil ang ginagamit. Pag dulom na, pagkagat sang dulom sa na, Sir Josil, usually sa natulog ng mga tao eh.
0: Oo.
1: So makahatag sang dako yung aligwa sa aton sa nga mata sa pagpahuway nga makapreserve man sang aton sa nga vision. Unlike subong, Sir Josil, nakalayo na iya sang aton sa nga environment o kung pang ginawi na ton.
0: Ang isa pagid sa una, abunan siya be mga tao sa mga prutas bala. Rich sa sa mga nutrients para makasupplemento maintain good eyesight. For example, kon ara ka pareho sang una ang mga nagapanginawi sa uma pag tadag nila sa tunga sang talon may banawak sila makuha.
1: Mm-hmm.
0: Wild tawag nato sina grapes pero daw ano nang orange ng bunga niya actually it's a vine. Pagkatapos may bayabas kadang maipo kon kaysa sa punta kakahon. May ara ikaw cherisa nga masingit, may star apple, may avocado, may tanan na lang halos makitan mo's palibot sang unaway na ginasapak eh. Ang santol sang unaya basta ganit chimpo tigluluto santol mambal ka nga bao namit santol hambalon ka lang tagiya saka da kuha ka lang dak masarangan mo subong ya testing ebla saka santol baktopad balay mo kun hindi ka pagtira duron
1: hindi ka lang maglisensya eh.
0: Ang supplementation sa kuna damo kita sources nga abi naton panginaon kaon nang balaki ti may ara galing mo dakong ipiktoya sa ato sa ninyo mata to maintain good eyesight. Subong. Why na gani iban kakilala sang banawak? Why na gani halos ang chirisa? Hindi na mag-count sang chirisa niya. No, kadikul.
1: Mm-hmm.
0: Kompetensyaan mo kung napispis niya yung nagutman na. pagkatapos, ang just like Star Apple, Bugnay, may inyam. Sino kikita inyam? Wala na. Different kind of fruits nga available. May passion fruit kasi ang una nga makuha. Subong wala na. That's why, nga kinanglanggid naton subong niya is supplementation just like the Vision X Plus there, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Tiara yung ginahambal ni Sir Josil sa patagyan na sang nutrisyon.
0: Oo.
1: Way palabot sang una yung ating tao hindi expose katama sa screen.
0: Mm.
1: Pagdabos temprano pa nag-tulog. Unlike subong niya, Sir Josil, nga ang tao halos 24/7 kung hindi man ang iban ganit Sir Josil blam po yung pinakapunto na ito blam, halos yun na nagkakatulog blam mga tao subong. Tanaw na lang sa screen pagtulog Sir Josil this oras sa gabi screen ang gintulugan. Pagbugtaw kagahon pa screen naman ang bugtawan kag tanawon Sir Josil
0: ang gaman tayo siya tawos TV mo. Ay, hindi ganit tawos sa cellphone. Sige, anda ka TV kag cellphone progoragok ng tagiya.
1: Correct, Sir Josil. Ultimo ganit kabataan, subong cellphone na nagayaya ganit mo. Amo na nagabantay, bala?
0: Oo.
1: Kaya ang kabataan, malingaw na. O kung ang mga lapsag, ganit malingaw na sa ginapamatian. Kag tempranong exposure, bala, Sir Josil, sa screen. Nga may labot, gid sa ginatawag pagproblema na ton sa panulukan kung nagasigi-sigi.
0: So, sa mga kauturan, actually, it is really necessary. Mambala, Bidok Leo, ti puno man sa mga gakaon man ko yautan. May Santon Plus Gold Capsule ko kung kaisang gina-inom. May Premium D3, may Santon Vitamin C. So, kinanglan ko pa mag-inom iya sang Vision X Plus, Doc Leo.
1: Ang pinaka-point bala na ito sa Nidre Sir Josil, ang pag-support mo bala sa mga antioxidant, vitamina, mineral sa aton sa ringalawas, which is pag-abot iya sa nutrients, may mga dapat kita ipasulod adlaw-adlaw sa aton sa ringalawas.
0: Oh.
1: Ano bala ka damo nga, o kung ano bala ka masami ang pagpasulod mo sa lawas mo sang lutein, siya sang thin and beta carotene. Protein ho. Kag vitamin E sa imo sa ninyo lawas, may lang ganito sa kasemana, may kaisa siguro. Unlike iya ko nagatumar kita sa supplement, Sir Josil, ito gina-encourage na ito, nakuwao na ito sa fresh source. Pero kung di man na ito mahimo, so there is a nagkasulod na ito sa ringa supplementation like Vision X Plus. Kaya nga man, ang lutein tag siya something, Sir Josil, ti macular protection na ito na siya. Tuman ka importanteng macula sa ito sa ringa panulok. Pag-abot naman iya sa beta-carotene, vitamin E, vitamin A, gina-convert sa ito na lawas ng beta-carotene sa vitamin A para sa ito sa ringa normal vision. Tido, ano ba na kadamo, Sir Jose, sila makao na ton sina, o kung mapasulod na ton sa law-adlaw sina. Kag manotice man na ton, kumusta nga ton sa nga panulukan? Kumusta nga ton sa nga vision? Nga masiling kita nga, tinagiinuman ko sa amone, dugangan yung pagkita sa amone, basi gani kulang pa sa iba na, Sir Jose.
0: Kung kay sabi may mga trend, nga, ang iban gusto lang magsunod sa trend, nakaagi ini kag asta pa man gani na subong. Ining wearing of eyeglasses. May ara sang eyeglasses nga waya sang grado tawag naton bala. Botamalon ay paman diferensya lawas mo kag mata mo galing kay ti genius looking ka bala. Kon may antipara ka ti amo nang presyon nila mo. Siya ba bata pag antipara siya guro maaram da ay. Kaya una pinsar mo palabasa. Or hindi gani, palatuon. Ano pa naguba ang mataya sa halakabasa kag halakatuon. So, genius looking. Ang iban sini is for fashion. Ang iban sini, para lang madisponiran, unknown to them, ang iban gali sini, may mga grado na dukleyo. For example, reading glasses, mambal nga, mag-double vision, tawag nila sini. May ara yang ang iba, boy, why niya grado mo? Ang idalom niya lang matipulo na makita niyo may grado. Siya testingan ko, blanin nila ko magtulok na sa may grado. Dari lang ko iya sa ibabaw ang way grado, bala. Inappropriate sometimes sa paggamit, bala, Dok Leo. That could affect sang tawag nato sa ni eye health, Dok Leo.
1: Maka-affecto good, Sir Josil. Ikati ang antiparang, ano ito ginagamit na for refractive error, Sir Josil mo? Ito ay kamanin mo sa problema, nagsunod-sunod ka lang imo sa uso. So, ti hambal gani why sing grado genius looking you know
0: no.
1: Pero worse na Sir Jose ini ba lang nagatulot testing kita yang ari siguro na mas manami pag ini kada mas lagko litrahaw sa konsa nga panulukan pero kalabanan sa Sir Jose na nagahimo sina like mga reading glasses yatong may mga manutara na gi mga hindi na sila yaka klaro basa eh
0: no.
1: Ang ibang gani sa Sir Jose para mabasa nilang magagmay sa nga litra kung may cellphone sila picturean nila ang balasahon nila
0: kagi-enlarge
1: kagi-zoom
0: oo
1: para nga makita nila ang pinakamanami Sir Josil kung may diferensya na kita sa panulokan na obserbaran kanto gigita sa ginatawag mga doktor espesyalista sa nisa mata kay basi kinanglan magin naton tuod ang ginatawag correction sa aton sa panulokan kinanglan magin naton sa mag antipara pag-updan naton sang healthy lifestyle Sir Josil kaya actually ang pag-antipara na depende man sa kondisyon may ara man Sir Josil nga maumpawan tang mabalik man lang sa normal lang imo sa nga panulukan mo pag temporaryo na malang ina magluwas lang ya kung may dako gidya kag iban pa gid nya mga contributory factors ina dira nga kinanglan mo gid nga sige-sige kanti parang ang iban gani sa ni Sir Josil tungod nga waay balahong kaisa sing upod nga lifestyle modification ang manubo nga grado pa kadto sa pataas Sir Josil while sila sini ang nagapadayon nga nagapa-check up o kung nagapatanaw sa ila sa nga panulukan.
0: Ang kalabanan si ni Dok Leo, ginasuffer mo nang natawag nila nga may nearsightedness, may farsightedness, kag may astigmatism. Just like sang iban nga mga kondisyon na bi Dok Leo, no? May ara ka insulin resistance, manog gapaminta na kaginadawat na bala kaginasugat na ni type 2 diabetes, pwede mo pa ma-reverse kung disiplinahon mo ko galingon mo, mapabalik mo sa normal. Ang pamangkot sini ini nga mga kondisyon yas mata nearsighted farsighted pagkatapos sa astigmatism ma-reverse pa ini Dok Leo kun ara na si mo
1: actually Sir Josil ti mas manami ya may ara kita yas ang ginatawag monitoring sa aton siyang espesyalista sa mata kag himuon gid nato yang husto yang pangginawi nga nagasuporta kag pabor gid sa aton sa nga mata. Kay may mga problema, Sir Josil, sa mata mo, like nagamatamat buro ng panulukan, daw nagadulom ng imo sa nga panulok, nga hindi man yung madala sa antipara lang mo. In fact, may araga ni nga nagpa-grado kasubong bulan after 3 months, lain naman. Kay nga man, may iba niya nga kondisyon na kung may mga underlying medical condition nga dapat ikonsiderar Sir Josil. Kagdugangan pagid sina Sir Josil nga magpalala pagid kun hindi pagid healthy ang aton sa nga lifestyle. So kun ara nearsighted ka or farsighted abi kun may farsightedness ka astigmatism ka mas manami gid ang pagmonitor sini o kun ang pagpakigangot sini sa aton sa mga espesyalista sa mata kag updan aton Sir Josil sang lifestyle modification. Pero kung ang paglabo sa mata mo tungod iya sa ginatawag insulin resistance, ti imo to nga trataron Sir Josil una ang ginatawag insulin resistance kaya mo tong kos. Or, mayara man Sir Josil, magluwas sini sa mga outside factors basi nutritional problemen. O kung kakulangan man sa ginasulod naton sa tonsan ng lawas na nagsuporta man sa tonsan ng healthy eyesight.
0: That's why nga consultation is very, very important. Labi na sa problema man naton sa mata. Ang excessive nga exposure to sunlight, Dok Leo, makakos ang damage sa to sa ng eyesight.
1: Mayara, good Sir Josil, ano? Although kinanglan to man ng sunlight. Pero, Aryo, sa isa man kabahin, may mga pagtuon, Sir Josil, nga ang sunlight makabulig sa aton sa ninyo panulukan pinagi ya Sir Josil sa ginatuwag pagpanghikot sini sang vitamin D sa aton sa ninyo lawas kung masilakan kita sang adlaw. Kaya ang aton sa ninyo ginatawag lawas kung masilakan sang adlaw ginaproseso ina ang vitamin D sa aton sa ninyo lawas. Ang vitamin D may benepiso bala sa mata mo ni pamangkot mo. Actually, may benepiso sa mata na to ng vitamin D. Pero hindi mo tambalon nga tutukan tayo, Sir Josil, ang silak sang adlaw.
0: Aha.
1: Mabalas ang kilala ko, naka ma-eye to eye kaya sa adlaw. Pero hindi ka po ito, indirectly, may ara sa benepiso ini sa aton sa ringa mata. Tungod ang vitamin D, nagabulig control sa inflammation. Ang inflammation, Sir Josil, may angot ni siya o kung may labot ni siya, lakip na sa mga inflammation ng matabo dira sa aton sa ringa mata. Especially ang chronic inflammation. Which is, isa man sa efekto sa ni amo ang paglabo sa aton sa ninyo panulukan. Ang vitamin D, may labot man Sir Josel para mapabilin ni healthy ng aton sa ninyo kaugatan tag blood circulation. Nga ang mata na to, nakadepende lang ini, kung nakadepende man ni sa manami sa ninyo blood circulation. Kagang aton sa ninyo tawag retina, retina bladra. Nagadepende ini sila sa manami nga pag-feed sa ni sa mga sustansya pinagi sa blood circulation nga mabinipisyuhan Sir Josil kung may ara kita sa ni sa ang exposure sa sunlight pero kung wala man Sir Josil like sa mga panahon sa bunga daw halos indoors na wala mga tao makabulig iya ang pagtumar sa ang premium D3 soft gel capsule diri sa niya nag-fit ang role sa vitamin D3 pag-abot iya sa aton panulukan.
0: In short, sini, ang sobra ha, ang insakto lang exposure sa init, kag hindi lang mo nang hambal ni Dok Leo, mag eye to eye Dok Leo, no? Inang pamatsaga mo do nakita mo blank crush mo nga do hindi mahukas ang panulok mo sa adlaw, hambal ka tanawon ta kung sino una karon niya magdungok ti, sino na magkisap eh.
1: Unahay dungan, no?
0: Oo.
1: Pero actually sa naturopathic medicine, may ara kami sini Sir Josil sa mga ginapraktis sa una natunaan, though complicated na skadamaan, sa may ginatawag mga concern sa mata, nga may itulok mo gadiya sa silak sang adlaw, kung tungang udto o kung udtong adlaw gadla. Pero sarihan talaga na sa sunod kay medyo complicated is kadaman Sir Josil eh.
0: Ang iban siya nagatulok sa adlaw para makapangatsi mo.
1: Isa man Sir Josil kagang purpose man siya nga ang matulok ka sa adlaw kung magpangatsi ka kay once karon nga ibuga mo karon kung may ibuga ka dala sa pagpangatsi mga kagaw to Sir Josil mapatay sila pag maigo sa silak sang adlaw.
0: Ang isa pa gidari Dok Leo, ang pagpanigirilyo may epekto ini sa pag-deteriorate sang imo sini nga eyesight.
1: May ara gid Sir Josil no, actually ang eyesight isa lang ina. Tungod nga may labot ini sa pagproblema sa aton sa nga blood circulation Sir Josil. Kapin pa ribla ko nagpanigirilyo kita Sir Josil, ang iban sini hindi gid mahimo nga waay man sang Paris pagid nya iban nga hilimuon bala kag ang common sini among pagpangapi Sir Josil. Di may lang tani kung ka pangapi kita, Santon Gold Coffee Mix na pangapi tas ni. Pero mas manami kung mga pi na lang ta. Kung sakon na mas manami kung mga pi. Kung kapi, kapi lang ah. Balas ang kilala ko, ay lang panigarilyo ah. Pero kung may panigarilyo ka mo dira, inyo naman ina. Pero ang isa ka punto na ito andari, nga kung nagasigi kita sini sa ginatuwaga panigarilyo, may mga kemikala bina Sir Josel na nag-aafekto sa aton sa kaugatan kag sa aton sini na ginatuwaga blood circulation. Actually, ang panugyan sa mga eksperto sa Sir Josil sa eye concern, kung, lalo kung may ginabatsag na kita, ang pag-untat sa niya mong pinaka-the best kag-favorable nga mahimo na ton sa itong dogadingon.
0: Okay. Hindi nyo lang pag balbala kon kaysa nga pati ko galingon mo sila niya daw butigan mo pa kaglikman mo pa. Inang hambal ng mga wat kabla hambal nga manigililiyo ko bla. One stick lang. Pagkatapos may ginabatsag ka na abi, hambal nga, ayun lang to si Garilio. Kado butigan mo pa black o galingon mo. Don't be like that. Ang isa pa gid diri Dok Leo, masami na to ini nga mga ginahimo nga pag-abuso sa aton mata. Ining masami nga pagpulaw Dok Leo. May ara sa ginatawag naton mga tao nga nocturnal. May ara iya tao nga hindi iya katulog kung hindi maglabot ang ala mo.
1: Mm-hmm.
0: Ala una.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Kagahuna.
0: Kagahuna. Prior to that, bisan ano sa kakapoy, hindi sa katulog. May mga nocturnal people gid man niya. Pero ano ang epekto sa masami sinik kulang sa ginatawag naton good sleep, Dok Leo?
1: Isa, Sir Josil, sinisang aton problema. Sini kung kulang kita sa tulog, sa brain niya dan aton, mabudlayan kita sini sa focus, Sir Josil.
0: Mm.
1: Kaya affectado man ang aton sini, siyempre nga panulok. Kulang, or I mean, may eye fatigue kita sini, kakapoy sa aton sini nga mata. Mahimo man niya ma-iritar o kung magmalaman ang aton sini nga mata. Tilabot pa, Sir Josil, ang pagsakit sang ulo, affectado man ang aton sini nga panulukan. Kaya ibang ganyan, Sir Josil, ang feeling ba lang ang aton sini nga panulukan, hindi pala kasubong sang kaklaro sang unang hosto kita sa pahuay versus karon nga nagasige na kita pulaw kulang kita sa tulog.
0: Oh. Ang isa pagid ka common na to nga ginihimo bala Dok Leo, nali gani kon kisa kabatsyag kita do nagakatulang ato sini nga mata. Actually pwede na to magwanta. Pero ang masami bala wow, guilty gini permi nga ato sini nga back of our palm. Ato sini nga likod sang tudlo bala. Dayo naton usugon tudo-tudo Dok Leo, do parius lang daw ginakalot ta bala. This could affect sang ato sining eye health Dok Leo.
1: Ang pinakamahapos kuno Sir Josel nga solusyon sa katol kalot mo.
0: Mhm.
1: Pinakamadali.
0: Oo.
1: Pero pagabot sa aton sining mata, mahimo gali Sir Josel na makadamage sa aton sining cornea.
0: Mm.
1: So hindi kipaborable nga sige naton iya kalot ang aton sining mata. Pero kung pabalik-balik ang pagkatol sa imo sa nga mata, basi may iba na iyang problema sa Sir Josil.
0: No.
1: Kaya kung sige mo lang kakalot karon tungod nga nag-base ka lang karon sa mabatsagan mo kung naging symptomatic ka lang niya, o yung kabalo karon may underlying condition tagali or may iba niya kausa sina. Tapos na-damage pang imo mata tungod dira.
0: Mm.
1: Ang isa sina, basi allergic reaction niya na Sir Josil.
0: Uh-huh.
1: So dapat imo gina siya nga ginatawag huna-hunaon or para nga magiyahan ka, kanto ka sa mga eksperto. Kadto ka sa mga ginatawag makahibalo para dira sa aton sa mga practitioners para magiyahan kag mahalungan ang imo sining mata. Kaya actually ang pagkatol Sir Josil temporaryo walang na, pero kundi kita kabalo sini magmanage basi ang temporaryo katol makabilin sa permanente nga damage sa aton mata.
0: Oh, kaya mo ginang masami parios ni gamay-gamay lang na karon bala na dayon naton usog, tawag nato sini ginausog tang aton mata.
1: Mm-hmm.
0: Actually, ang ginalughod naton back of our palm or back of our fingers sa aton sining outer covering balasang mata, tanghalakag lughod niya lughod hasta madula ang katolya, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Sa mo ginang masami pagkatapos lugar ka magtulok sa espiho kon kaysa pula-pula ng mata mo bla.
1: Correct.
0: So that may cause further infections.
1: Correct, Sir Josil. Actually, ang mata naton isa ni sang organ naton Sir Josil nga tuman kadasig ang pag-repair sinimo.
0: Mm.
1: Sa natural ang iya Sir Josil nga pag-function sa aton lawas sa aton sining mata. Kaya yan ang mga tuman, simple lang ang mga problema kag mga dapat siyang i-address ng irritation dira. Kaya niya Sir Josil nga sa overnight aton nga pagtulog, pagtulog naton sa gabi pagkaaga, kaya niya na iyang i-repair Sir Josil.
0: Mm.
1: Hindi lang kita magkumpiyansa man kahit sanglit nga may ara kita mekanismo susulod na makahimo sina lakip sa aton sining mata. Hindi taman pag abusaran. Pinaagi sa healthy nga lifestyle naton Sir Josil nga aton dapat baguhon ang mga hindi paborable.
0: Kung may ara sang specific sining nga mga nutrients nga ginadiman ng mata, lutein, beta carotene, vitamin A, zeaxanthin, some of the most needed nutrients sa ato sining nga mata. Ang iban nga mga medical conditions Dok Leo, posible maka-contribute nga timprano ka pa bala mag-blur ang imo sining nga pananawan. Primarily, Dok Leo, ano ina?
1: May aragid, Sir Josil. Isa sini hypertension. Kada mo, Sir Josil, mo sang way nagahuna-huna sining ang hypertension, gali, mahimo magdulong sa pagkabulag mo.
0: Mm.
1: Mas bantog pa yung diabetes, Sir Josil, nga makapabulag sa tao kaysa sa hypertension.
0: Mm.
1: Pero tandaan na ton, pwede nga ang isa ka tao sini ginatawag hypertensive, kagwaising diabetes, mahimo sa mabulag, Sir Josil. Tungod nga afektado ang blood circulation dagaton sa nikaugatan.
0: Mm.
1: Pero kung hindi man naton, mahalungan ng aton sa nikaugalingon, ang aton sa nga lifestyle, why naton gin-reform from hypertension, dira naman manawag naman sa saya sa nga kaupo, dia best friend, dia parente, nga diabetes. after how many years? Mm-hmm. Maybe after 3 years depende sa imo lifestyle, or after 5 years or 10 years depende sa imo sining lifestyle. Ti problema mo karon, hypertensive ka na, may ara ka pagid sini sa gidatawag diabetes. Ti problema sir Jose, retinopathy dira nagaresulta ina sa pag-amat-amat problema naton sa panulukan, kag posible nga pagkadula sa naton sa nga panulok kon pagkabulag kun indi naton maagapan.
0: Ang isa dere ka pamangkot Dok Leo, sila nga nag-obra cos construction ti bugat, sila nga amon masami sila nga ginaubra, sila nga ang pagpamulog aton kong kaisa sobra-sobra na bala nagapala nulong panulok kon nagagawa ang star. Sila nga makahalit ina sa akon nga panulukan.
1: Hindi lang Sir Josiel, sa imo panulukan. Kung sa bilog mong alawas, mismo makahatag ina sa stress eh. Mm. Actually, kinanglan taman mag-relax, hindi ito magpasubrahan lang aton sa ning alawas, Sir Josiel. At hagon na ito na, hindi man maayo nga nagaluko lang sa katao, Sir Josiel.
0: No.
1: Nag-encourage na sa inflammation. Pero kung sobra-sobra man ang stress na ginahatag na ito sa lawas, kung mga physical activity, kung mabugat sa ning buluhaton, Sir Josiel, nag-encourage man ako nag-trigger, mag-yapon na sa inflammation. So ang inflammation mag-affecto sa aton sa ninyo muscles, sa aton sa ninyo kaugatan, sa aton sa ninyo blood circulation, eventually sa aton sa ninyo mata. Tika kita ka na ganyan yung bitoon. Kambal sa kilala ko, mayroon lang kung bitoon, makita mo eh. Kung ang
0: nag- nalain lang sinang makita mo, San Pedro.
1: Kung ang nagkagwardya na dito ko na makita mo, ito yung problema pag ito na.
0: Oh. Pero sa amunin niya kondisyon na bidoglayo, for supplementation nabi pagkatapos hindi naton mawala niya sa mga kabataan mas study gina buhinin niyo lang ang inyo sining exposure other than study sa inyo sining mga cellphones or gadgets amo man sa managa opisina pero speaking about supplementation niya dako mabulig ya to maintain good eyesight Dok Leo pamangkot iya ang pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule for example premium D3 soft gel capsule plus ang Santon Vitamin C naton. Anong mabulig yes ini para ma-maintain naton ang eye health naton Dok Leo.
1: Diri sini Sir Jose, liya masulod ang gitawag importansya sang nutrisyon sa normal nga panulok naton.
0: Mm.
1: Kag healthy naton sa nga eyesight. Of course, always naton gina-recommend ang pagtumar sa ni isang Visionex Plus soft gel capsule.
0: No.
1: Kati protection na sa mata naton no, pinaagi sa mga gitawag antioxidant tag vitamin nga ara dira. Pag-abot Sir Josiel sin sa mga utanon, may ara galiutan sini nga makabulig para nga ma-maintain nato ng aton mayong panulukan. Kung na video nagaburo ng imo sini nga panulukan, makabulig man siya. Kaya basi karon ang problema sina among kakulang sa nutrisyon. Pero pinakamanami nato nga ma-recommend Sir Josiel, kung nagaburo ni imo sini nga panulukan, mas manami gid pa-konsulta gid.
0: No.
1: Para mahibalaan ko na noong kausa kaysa sa hulaton ta Sir Josiel nga maglala pagibala nga ginahingagaw ta na lang.
0: Mm.
1: Ang nabilin sa nga mga panahon, Sir Josiel, nga hindi kita madayunan, bala. Mas manami, gid regular check-up, gid especially, kag lakip na pag-abot sa aton sa nga mata. Ang isang nga makabuli, gali sa nadre, Sir Josiel, amo ang moringa, ukon ang balungay. Kaya nga man, ang balungay may ara sa mga vitamins, minerals, may mga phytochemicals, mga bioactive compounds nga maayo sa aton sa nga lawas. Isa sina Sir Josiel nga makabulig sa aton sa nga mata, amo ang beta-carotene. May ara sa beta-carotene actually, no? Ang ginatawag moringa. Kag ang beta-carotene niya ini, gina-convert niya sa aton sa nga lawas sa vitamin A. Ang vitamin A, tuman ka-importante sa aton sa nga mata, kag sa aton sa nga panulok.
0: Oo. Oh, amo na, buta mo lang sa nga hindi niya hampang winner take all.
1: Mm-hmm.
0: Ang guwaya sini is may ara sa mga vitamins, minerals or nutrients nga in demand sa iban nga parte sa aton galing nga lawas Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi bot tambalon nga hindi na kinanglan sa iban nga parte sa aton sini nga lawas bangod kay nagailinangot-angot lang. Ang guwaya sini daw katulad bala sang host nga ginpasanga-sanga nimo or hindi gani ng water line nimo bala nga may mga sanga pagkadto sa imo CR, pagkadto sa imo lababo, pagkadto sa imo gripo, pagkadto sa imo sini nga kundiin pagidira. So kon masupnan ang isa, apektado gali ang isa. Dok Leo.
1: Correct.
0: So amang balikaw nga ti ang kulang sa akon sila nga supplement sila nga para nga mauntat ko ang akon nga diabetes. Anon tuyo kung hindi ka na diabetic, na reverse na imo sini nga type 2 diabetes, Dok Leo, makabulig yali ina to preserve sang good eyesight or eye health.
1: Correct, Sir Josiel. Kagang good news pagid sini, kati ang insulin resistance, Sir Josiel, may labot ni sa pag problema naton sa panulukan.
0: Hmm.
1: Ang aton sa ringa Sun Phone Plus Herbal Capsule plus ang aton sa ringa Vitamin D3 o kung Premium D3 Soft Gel Capsule plus Sunthon Vitamin C, ang combo ngayon na Sir Josil, ang aton siya ng Ultimate Trio, may araman sa binipiso, gali, para sa pag-improve sa aton siya ng insulin resistance kag pagpapalansin mo sa aton siya ng blood sugar.
0: Mm.
1: Kumbaga, nag-provide sa nutrisyon, pinagi sa beta-carotene, nga gina-convert sa lawas sa vitamin A for our vision, plus, nag-abulig pagin si Sir Josil, nourish aton siya ng lawas, kaya nag-abulig iya parang ang mga organs na aton dito ang responsable sa pagbalanse sa aton siya ng sugar, sa aton siya ng ginatawag insulin, mabuligan man Sir Josil nga mag-function sila sang maayo para nga magluwas ginahatagan mo sang vitamina Sir Josil kag suporta gina-correct mo man ang ginatawag mga imbalances dito sa sulod para nga ang aton sa nga vision, ang aton sa nga mata lubos nga mabenepisyuhan.
0: Ang isa ka pamangkot na rin, Doc Leo, siling yati, gapangapi ko yung Sunthon Gold Coffee Mix. Siya makabulig ayhan man na protection sa akon mata.
1: Kung ang aton sininyo kondisyon, Sir Josil, is why sing iban sininyo mga underlying problems.
0: Oh.
1: Like, hindi ka man niya diabetic, hindi ka man niya hypertensive, kapin pa ko nalimbawa, why ka man halos ang bisyo, tibisyo mo lang abi, magpangapi.
0: Mm-hmm.
1: Makabulig yung Sir Josil. Maintain sa aton sininyo maayong pamatsyagan, paningkay singkay dira, lawas pinagi sa pag-provide sang mga sustansya halin sa utanon pagprutas, plus ang manami pagit ni Sir Josil ano sa Sunthon Gold Coffee Mix, may arasa sa sangkap Sir Josil nga makabulig pahuben or mapahinay ang madasig nga pag-edad sang tao bla Sir Josil.
0: No.
1: Kagang pagburon sa panulukan, isa Sir Josil sa sign of aging. So mabuligan din na pinaagi sa pagpahinay, amat-amat, sini, bisan hinahinay lang, amag sa kilala ko, importante, hindi lang ito magdali, magdagulang, bala?
0: Mm-hmm.
1: Kung tinto, na ganito kasi nga, feeling yang lang ko eh. Ayan, pag ito may binipiso sa lawas, makuha na ito din na pinagi sa, ginatawag collagen and glutathione, nga upo din ang Sir Josil sa ito, sarin nga, Sunthon Gold Coffee Mix, magluwas pa sa mga vitamina, mineral, sa mga utanon ng prutas, nga sangkap siya na.
0: Isa dari, Dok Leo, kapamangkot, medyo patal goro ni. Siling nga natingala ako. Kung mag-inom ako sang kape, nga nag-aso-aso pa bala, pagtupa sang aso sang kape sa mata ko, nga ang nag-apait.
1: Ito siyempre, Sir Josil, kati ang vapor o kung ang aso, hindi kaman napaborable sa aton sa nga mata mo. Kapin pati, halin nga dan sa mainit, Sir Josil. Tilikawan mo eh, as much as possible, hindi kaman aton, kung tani, i-expose ang aton sa nga mata, dira sa ginatawag vapor, or aso nga siyempre makadisturbo git sa aton sa nga panulukan. Pero kung narimbawa hindi umalikawan din hindi ka mag-inom sa isang kafe, siguro ma why man Sir Josil ma specify kung ano nga kafe iya ginainom no.
0: Why ya ma specify?
1: Siguro kung naika pa makatilaw siguro sang premium D3 coffee mix, masuggest siguro i-try mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang pag-inom sini sang premium D3 coffee mix kay makabulig na pa-improvement sang aton sa nga insulin sensitivity. Yung makabulig ng palikaw sa pagka-problema man naton sa panulukan. Pero ako na rin po, nag-persist kiti nga kada na lang sa pagpangapi mo, ya, kadaw kalaw ay sa imo sa nga panulukan, pamatsyag sa mata. Kung na rin po, matupaan niya kung maigo sinis ang ginatawag sungaw.
0: Oo.
1: Alin sa imo sa nga ginpangafe, kag-upod pagid, basi sa iban pagid niya mga symptoms, manotis mga doon nag-aburon, kag-ari pagid, basi kung may imbalances ka man sa imo sa nga blood sugar, kag-basi nga hypertensive ka man, pinakamanami siguro pakonsulta sa aton mga practitioner.
0: Oh, okay, nang lanon gid ninyo magpakonsulta, labi na gid ang mga mahilig bala mag-try sa mga sunod sa uso bala, ulo antipara, way ka kay balugali nga, instead nga, okay, looks is good, pero mas manami pagid if you are, ano ko no eh, makita mo, it matag nga wa isang problema ang imo sining eyesight.
1: Correct Sir Josil, ang iban sining nag-antipara, ganito gusto nila nga mag-untat sa pag-antipara eh.
0: Amo na natingala na itong Dokleo.
1: Mm-hmm.
0: Nga ang way nag-apangantipara, gusto nila mag-antipara.
1: Mm-hmm.
0: Kagama nag-apangantipara, sinya kung pwede pa lang sila niya ang ibilin ko ng antipara, ko ibilin ko mo.
1: Correct Sir Josil. Do isa lang ka situations ka buhay Sir Josil nga daw hindi gusto ba iluhon mo?
0: Mm.
1: Ang mga pigado, gusto mo manggaranon?
0: Ang mga manggaranon, hindi gusto mo pigado. Bisan sin uman.

0: sa obra, pahapos sa aton sa nga pangginawi adlaw-adlaw, masayatagan aton sa Diyos, yun sa ginatawag prioridad ng aton sa nga mata, aton sa nga pandulukan. Kagtandaan naton, ang tanan nga maayo, ginahimo naton sa aton sa nga lawas, hindi inagasto, kundi investment naton din na Sir Josel.
1: Ay, sa daritiko mo, nagkakinabo, Dok Leo. Sino yung sama sa mibala, kung maligo ako, ang habon kasulod sa akon mata, gapait, permi ko lang, nagapulang mata, kung magwa ako sa, ano, sa paliguan, selling niya ti may kabalakan ako sini.
0: Tali mga chemical bala Sir Josel. Halin sa aton mga ginagamit bala. Ultimo gani nagaluto ka lang Sir Josel. Siyempre kung kusiniro ka o kung ikaw na assign magluto sa balay or schedule mo bing magluto sa balay, gamit mo Sir Josel kahoy, gamit mo uling, may usbong ina, may aso ina, hindi na mo kapayo sa aton sa nga mata. Gahabon ka man to, gapin pa kung medyo maisog ang chemical Sir Josel, magsulod sa imong mata, tiyan mo na ginigabatsyag kasang pait eh, para nga ipagwain na pinagi sa paghugas sa aton sa nga luha. Kung hindi pa naman ikawan, Sir Josel, ano, nga magpanghabon kita, which is kinahanglan nun, gid, ma-recommend ko, abi, try mo ang Sunthone Plus Herbal Soap. Pero hindi ka magsiling na hindi man ni mapait kung magsulod si mo mata. Kaya basi pa bayan mo niya kung magsulod sa mata mo kay Sunthone Plus Herbal Soap ang emosyon na ginagamit. Tapos nakapunto ko sa nilikawan mo gide nga magsulod sa emosyon na mata as much as possible ang habon. So naging mo na ton. Kung nagahabon ka sa emosyon na lawas, kung nagahabon ka especially sa emosyon na guya, like ginpabukal mo sa palad, mabisar Josel, piyungon mo ang emosyon na mata. Samtang ikaw sa nagahabon, kapiyan pa ko na ginagamit mo sa nagabulig, paputi, pahamis mo kutis is like clear skin herbal soap. Kabisan ano nga sabon, Sir Josel, sarado mo gandingin mo sa nga mata, piyungon mo gid. Kung nagasabon na ikaw, kumbaga, daw normal nga buluhaton na itong reaksyon sa lawan, Sir Josel. Kaduwa yung man sa nga panghilamos nga nagamurarat mataya mo. Kundi nagapiyong gid. At siguro, kung ay ka pa makatry sina sa clear skin herbal soap, sa imo sa nga guya sa pagpanghilamos nagabulig pa hamis ang kutis mga dry mga dark spots dira mabuligan niya pa pwede ka magamit Sir Josel like sa texture na ton sina kag piyungon gid ang mata permanente kung naga panglimpyo kita sa ton guya kapin ba kami habon kita sini nga gina gamit sa lawas siya Sunthone Plus Herbal Soap kag ti generally kung sa pangkabugusan Sir Josel bisan ano pang habon ginagamit na ton dira kag panilo kita sa ton guya mas kuan gid normal nga reaksyon sa lawas nga nagapiyong gid ang aton sa nga mata ang ginamin niya gro Sir Josel aksidente lang. Kon sa
1: wala kita hambalya masami nga nagasulod ang habon sa akon mata kon magpaligo ako eh.
0: Kon habon Sir Josel
1: basi kon Dok Leo may diferensya sa mata bala hindi niya makipot mayong mataya or ang iban sini yung tawag nilang mimilok ya bala basi kon nipis na bala katama Dok Leo
0: basi pinanggabot ya
1: kagi nabutangan nilang false eyelashes
0: butangan niya sa papitlan ng sangkuan sa malaba nga nagabawod. Tila pagdina lain naman niya nga istorya ni Sir Josel ano ang ginastoryahan na to andreti ang common balangan response ang lawas nga normal lang blang nga nagapiyong mata mo bla kung nagapanghilamos ka pero basi no may mga iban pagid na concern dira pero kung may tiyempo pinakamanami siguro makapamasar si Sir Josel sa Yes to Health eh. Parang may ginatawag physical gid bala nga assessment bala kung ano ang makapaayo sa yasin na kag syempre kung ano pagid ang dugang sa nga recommendation.
1: Actually, gapamangkot ka mo kung din ka mo kabakal sa nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Halos sa mga sukin yung butika kag pharmacy, may ara na guro supply. Labi na gid niya ti, may laboratory yung iya ang Yes to Health mo. Ang Yes to Health na iya nag-produce ang Yes nga mga produkto mo. Pero actually, pwede ka mo kabakal sini kung YB sa sukin yung butika. Pwede ka mo kakadto sa any branch sang Mercury Drugstore. Rose Pharmacy, hindi gani sa TGP, or sa South Star Drug Store, or hindi gani sa All Green Pharmacy, or sa Generica, or even sa Watson, sa TikTok Shop, kag sa Shopee, pwede ka mo directly add to cart, kag maka-check out, available ina. Sa Bacolod City, may kompleto dira nga store kita, kompleto sa produkto ha. Tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Arada sa Yes to Health Store. Sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City. Tubang ina sa Marayo Bank. Diri sa siyudad sa Iloilo,

0: ang clinic niya, may konsultasyon niya libre na di sa Yes to Health Wellness Center. Arada sa A, Young Building, Yolo Street, Iloilo City proper, Atubang Sang, Midtown Hotel. Kung wala, layo ka mo dari sa Iloilo, pare sabi sa mga taga Capiz, Aklan, Antique, or malayo sa nga kabanuhanan kag siyudad sa Negros Occidental kag Oriental, kadto lang mo sa magin pang mentionar ta sini nga mga branches ang mga drug stores or ni gani sa suki ninyo sini nga butika. Available ang Yes to Health products, kompleto na da. Hambal lang kamo kag siguraduhon nga inabakal ninyo may tatak Yes to Health. Kag ti ang isa diri ka gina bilin ginaton nok layo ang panahon tabalang masami nagaulan, tiga gamay man lang kung kaysa magulan, may best man nga ginabahayagid. Pero ining delikado katama, ining tulutalit hilang bala permedok leo, kaya mo gina ang pinakanami nga tiyempo para iya sa ginatawag naton sa ninyo, hindi man yung mutation, ah, pagdamo, pagbuto, kag pagpaminata sang lamo.
1: Correct Sir Josel, no? Ang bagay nilang isang mga kilala na ito, sa naibahan masiling, mayo pa kanina doon kung bahaon mo, kay manod mo. Mawash out pala sila.
0: Oo.
1: Kaysa sa gamay-gamay ng mga tinulo, may masupot sa tansan.
0: Mm-hmm.
1: May masupot sa nagakaya. Sini nga mga bowl or iban, di umano taran Sir Josel. Kapin pa, ini mga nagadala sang dengue, Sir Josel, balang kagaw.
0: Oo.
1: Sa mga matinlo ni sila yung nagapangitlog.
0: Oo, social man. Why na sila subong sa Ilog-Ilogan? Ara na sila subong sa mga dahon sang kahoy.
1: Mm-hmm.
0: Kay kung kaysa may ara nga nagapuloryakot bala nga matuluan sang ano tubig.
1: Oh, yes.
0: Dira sila naga pangitlog kag nagabuto dok layo.
1: Correct Sir Josel. That's why alandaman gid ni. Pero ang pinakamanami naton nga mahimo sini Sir Josel, ang first step gid naton for our safety is hindi gid sila makapalapit sa aton.
0: Mm.
1: So dapat magwardyahan gid naton sila. Ano nga pamaagi nga magwardyahan naton sila? Nga hindi sila makapalapit sa aton, dapat ara ang aton sininga, ginatawag pang tabog sininga sa lamok. Ang iban sa Sir Josel, nagadabok eh. Paghapon, nagadapong sila. Ang problema sa iban, kung may respiratory concern, nagubo-ubo, ginabot ang iban sang hapo sininga. Pero ara, pinagi sa pagpamanyos, galing Sir Josel, sang Sunthorn Plus Herbal Oil, makabulig para hindi kita mapalapitan sa isang lamok. Specific din Sir Josel, specific sa Yes to Health, nga ang lamok na nagadala sa dengue, bala Sir Josel, hindi makapalapit. Tagin mo tanga na isang peppermint oil, nga ang peppermint oil, hindi gidya mapalapitan o kung hindi gidya ganahan ng palapit inang mga lamok sa aton, Sir Josel.
0: Kagaman namin pa sini kay may ara sa sang ingrediente nga kung ipamanyos ni mo, nagaparilax ang imo sini nga mga muscles kag makakuha balasang palamoy po isang imo sini nga mga kaunuran baladok leo.
1: Correct Sir Josel, dalain na sa benepiso sang peppermint oil kag may ara gid Sir Josel sang duha ka sangkap nga nagabulig nourish kag kondisyon sang aton panit. Hindi lang sila na basta nagpamanyos ka lang Sir Josel kundi ginabuligan papating aton panit sini nga ma-moisturize kag magnami ang kondisyon pinagi sa virgin chocolate oil kag moringa oil Sir Josel.
0: Kondisyon man tuod panit mo pero kung way ka kondisyon kung kaysa sa kinanglanon sa gabi Dok Leo, ti kinanglan mo gid jaguro turbo.
1: kinanglan gid Sir Josel. Di ba may madumduman ng istorya sini pero sa American Sir Josel. Plano mag-file sang divorce ang babae. Dagin pamangkot anay. Naginunaanon sanay sa abogado. So sa abogado, sinya gusto ka magbulag sa imo sini nga bana. Tsakto ba lang tungod sa rason nga gin-attempt ya ka nga atakihon sa makamamatay ng armas. Siya sang asawa siya, hindi amo na, Your Honor, hindi amo na attorney. Ang gusto ko, kung ang ginatawag ang ground ko sini, hindi tungod nga gin-attempt ya ko nga atakihon sa makamamatay ng armas.
0: No.
1: Kundi kada gabi gusto niya mag-atake, pero patay ang armas.
0: Amo nang pinakamasakit sa tanan.
1: Correct.
0: Amo nang natawag naton sini nga ED, erectile dysfunction. Pero damo na sa mga posibleng ginhalinan, base taasin mo, blood, blood sugar, diabetic ka bala.
1: Correct, Sir Josel.
0: Pero kung dula, nagkakadulaan ka lang gana, bangon daway sa kondisyon, mapabalikin actually, one capsule 30 minutes before ang loving-loving, sang Turbo Dietary Supplement.
1: Correct, Sir Josel. A nutritional support na ito, pinagi sa makakaglavo huwaska, nga nagabulig, correct, Sir Josel, sa mga ginagmay nga mga imbalances na rasusulod sa lawas. Ayan, tuman nakaka-stress, tuman nakakapoy, dula imugana, nubuo imugana, sila nga libido sex drive, mabuligan na Sir Josil nga amat-amat mapabatak kag mapabalik kag especially yung pagpanami sa aton blood circulation kung nagatumar kita sa ni sang Turbo Dietary Food Supplement.
0: Lao kanami pakuntan ni dugangan ng ato sa nga topiko galing daw ginalang alang kami ni Doc Leo ah. Tob-tob naman sa masunod na ito sa inyong edisyon sa programa The Secrets of Health. Pero kuwanta lang sa iya sa inyong nga parting words sa ito sa inyong Certified Naturopath Practitioner and Consultant, Doc Leo Amos. Doc?
1: May nag-message na rin sa ako ng Bursar Josil, no? Siya, mamandok. Budlay, ganyan magkamang kung sakit tuhod mo.
0: Ati, ano yun? Pierde ka sang uaw, Doc.
1: Uh-huh.
0: Sang uaw bla.
1: Mm-hmm.
0: At bangon sa katigulangon,
1: mm-hmm.
0: munon lang sa sapoya mo.
1: Mm-hmm.
0: Niya po ko, isa lang kanya ka-request, abe.
1: Mm-hmm.
0: Siya matulog na kami ni Lula mo. Siya pwede nga hapatol mo ko isang pausiya.
1: Ba? Kaasab kay uaw.
0: Ay pa nakaturbo.
1: Kuha na. Says the pain niya makabulig sa so palanakit sa lawas, Sir Josil. Sunod siya na turbo kung ganang lano na Sir Josil kung madula ng palanakit sa lawas.
0: Mm.
1: Well, sa aton sa mga suking mga tagpanamati, kamay pangapadayon yung pagsubaybay sa aton sa mga pagpangalagad para sa dugang na sa nga pagtukib sa mga sekreto sa aton sa nga ikaayong lawas. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin sa pag-ayo sa badatian, disiplina ang kinahanglan.
0: Salamat sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon na sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM
5: XFM.
6: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sunfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
9: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
11: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elbanboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Plastic lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
4: XFM.
5: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Eddie Biring, 46 years old, halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone nadi. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 02930. Some 2026. Responsibly.

0: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw kita karon sang Webes, petsa 3 sa bulan sang Setyembre, tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arsiga.
2: Kag katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines! Headlines!
1: Kamara, ginaprobahan ang hagna nga pagpalawig sang termino sa mga opisyal sang barangay kag sangguniang kabataan.
0: Headlines! Headlines!
2: Senador Jenggoy Estrada nagpamalibad nga magdihon sang plea sa kaso nga plunder kagrafta.
0: Headlines! Headlines! Express Balita! Express Balita!
1: Kagkaroon lito na kita sa countdown sa nga tungging paninyad ng mga headlines sa nagapangunang top of the hour news. Inaprubahan sang Kamara sa ikaduhang pagbasa sang hagna ang nga nagatuyo palawigon gikan sa 4-5 katuig ang termino sa mga opisyal sang barangay kag sangguniang kabataan. Inaprubahan ang House Bill 10971 nga nagatuyo amyendahan ang Republic Act 12232 paagi sang viva voce voting sa sesyon sang plenaryo. Ginsaylo sang hagna ang masunod nga barangay kag sangguniang kabataan elections humanin sa November 2026 padulong sa November 2028 kag mangin tag sa 5 katuig ang eleksyon pagkatapos sinya. Naibanuan sa idalom sang layi, ginakabig na kompleto na sa mga opisyal sa karon sang barangay ang isa ka termino bangod sa duha katuig nga extension. Samtang ang mga incumbent ang nagaserbe sa ila ikatatlo nga magatsunod nga termino ang hindi na mahimo magpadala gana para sa kapareho nga posisyon sa 2028. Magapabili naman nga naga-exister ang limitasyon nga tatlo ka termino para sa mga opisyal sang barangay kag isa naman ka termino para sa mga opisyal sang sangguniang kabataan.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Sa atong padugang nga balita national, mga katropa, nagpamalibad si Senator Jenggoy Estrada nga magdihon sang plea angon sa 573 million pesos nga kaso nga plunder kagraft nga ginpasaka batok sa iya. Inang may kangtanan sa ginaligar kahilabtanan ni Estrada sa mga anomalia sa flood control projects. Bangon sa ni ang Sandigan Bayan 5th Division ang nagsulod sa not guilty plea para sa senador subong nga Webes, Setyembre 3. Nagabot sa korte si Estrada sa sa saklay matapos ginaligar nga may ginabatsyag ang iyan na wala nga tuhod. Preso si Estrada, may kangtanan sa mga allegasyon nga nakabaton siya sang kickbacks na gikan sa mga flood control projects.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Mga katropa, inyo na batian ang mga top of the hour news nga builong nga ginadulong sang Zanton Gold Coffee Mix. May kape ka na, energize, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Mga katropa, yari na ang pinakabagong nga kape sang Yes to Health Incorporated, ang Zanton Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag gabulig sa skin elasticity, skin health, kag overall health. Ang Zanton Gold Coffee Mix mayra man sa natural and common herbal ingredients pareho sa mangosteen, turmeric, spirulina chia seeds, moringa bitter gourd kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend, a good refreshing energy nagasuporta si kaayong lawas kag nagahatag sa natural glow sa panit. Cheers to health, beauty and great coffee with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Ray Rated.
0: X FM. Sample Plus Gold.
3: Ako gali sa Rhea. Ako regla nagalabot sang duwa ka semana. May mayoma ko ya gali. Pero nabatian ko yung Zanton Plus Gold. Nitisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Zanton Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akon nya regla.
0: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Zanton Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Wala in gid sabor sang Zanton Gold Coffee Mix. Manami gid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
8: X FM.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
8: X FM.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Hando mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santhon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santhon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santhon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assisted pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assisted pain.
15: Pangkalang pain.
16: Fast and safe.
15: Assisted pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assisted pain.
10: Mabibili sa mga butika.
8: X FM.
17: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA-CFRR Permit Number 0293 Series of 2026. Drink responsibly.
18: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy. Kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes. All day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Ang oras, alas dos impunto na sa hapon. Ang inanay nga oras ang builog ng dulong sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na ka mo ni tatay.
3: Ga, buksin ko ga.
4: Hubog ka naman! Hindi naman halin!
3: Bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Mapahatag sang leksyon.
5: Ikaw nga may sangakon kinadala. Panindugay ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina! Bahala! Kres ka buhi mo!
7: Amo, ginaangambal ko sa imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo? Hayte! Sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
8: Bang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. Wari, oh, 1,500 ina, ha? Abi-abi. Ay! Maugat! Ay, dako! Dako, gitya! Ay, dako!
5: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh, yamitin ko na sa...
1: Ina mga katropa ang hatagan natin sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes tubtob Biyernes, ala una imedya tubtob alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.

0: Katropa. Hello, hello, what's up mga Katropa Pil?
1: Wow.
0: Welcome na sa programa nga X-Rated. Alright mga Katropa, this afternoon hati, maging kaupod nyo naman ang inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan, Katropang Ira.
2: Kaga Katropang Joy.
0: Alright mga
1: Yahoo!
0: Alright mga Katropa, kamusta? Kamusta? Kamusta? Kamusta kayong lahat mga Katropa
1: Pils?
0: Yahoo! Di ba sansya, gina sa intro pa lang. Sige lang, importante, Bernas na buwas.
1: Wow!
0: Mga Katropa, sa sabang adlaw ha, ti Webes na kita.
1: Yahoo!
0: Kagamitin, today is September 3, 2026 na! Ay, kadasig lang sang panahon, Katropang Joy, ang anangan 2027 na.
2: Ay, ito ang balma, Katropang, ay katapusan sa bulan.
0: Ay, di ah.
1: Yahoo!
0: Alright, mga Katropa, this afternoon, hati, ululupod na naman kita nga mag-istorya hanay.
2: Magdamiwanay.
0: Gag. Magbardagulan.
1: Yahoo!
0: Yes, mga Katropa, magbabardagulan na naman tayo for today's program.
1: Wow!
0: Gani pa, bati na. Tunugan na drang inyong mga radyo sa subong nga hapon.
1: Yahoo!
0: Ayong hapon gina sa mga listeners naton. Di man ka mga bahin sang pungsod. Nagapulo pa mati man ka madras inyong mga radyo. Kung basi nagatanaw sa aton nga Facebook live stream.
1: Yahoo!
0: Ay, basta diin man ka mati mayong hapon gina. Kaya nga aton siyempo sa subong. Tindi tamaanhan kung nagaingat. Wala ako nagaulan. May kulpi lang siya nagahandong.
1: Yahoo!
0: Kinaabot naman ang aton nga panahon. Pero sige mga katropa ha, may dayad nga pagpulo pa mati dira sa inyo. Ano na balang ginabuhat nyo sa subong nga hapon? Buko nakapanyaga na bala ang tanan?
1: Wow!
0: Saliwat ha, happy happy tuning in.
2: And of course mga katropa, tinsalimat ang aton kong pagpanamiyaw sa inyo ha. Sa isagyan, kamaayad-ayad nga Webes ang hapon. O ito kasan ulang nag-lunes, subong Webes na kagwas. Abati Friday na mga katropa, ginabang-abang ang ginsang tanan. Of course ang Friday, kaya masunod sina ti weekend na mga katropa. So ang aton kong pagpanamiyaw ha, sa liwas ang isa kamaayad-ayad nga hapon. Sa mga nakaplastar na dira subong hapon, sa mga nagkuhan na nakapwesto sa ilang mga radyo, nakatutok na sa ilang mga FB live or sa ilang Facebook, nakatanaw sa ating live subong, especially na ha sa 15,000 viewers na ito.
1: Wow!
2: Sa subong nga mga tini on. Ano nag-inano ka mo dira mga katropa? Di may dahil lang ang pagtulutan. O dira ha, kagkabay pa ang subong hapon. Tinulupod na naman kita nga mag-ihom-yuhom. Ululupod na naman kita sa isa ka good vibes nga hapon. Kag makahatag kami sa inyo ni Katropang Ira sang Kalingawan this Thursday afternoon.
0: Alright, mayang hapon na nandira sa family ni Katropang Jolan. Nandira sa may wahin sang Hamindan Capiz.
1: Yahoo!
0: Sa Lorenzo Andilatore family.
1: Wow!
0: Hello, hello. Dira kay Katropang Nathaniel Fernandez. Mayong hapon man kay Katropang Uncle Pinky sang Marcos Fantas Integrated School.
1: Yahoo!
0: At syempre kay Katropang Tolitz Alinsong. Dira sa may patag lawaan Tali Papa. Ay, kamusta dira ang pagbaligya niyo? Katropang toilet sa kung kaysa kung hindi ka busy bisibisita man diri sa ato ni comment section kag mayong hapon gidira sa kaingod mga nene store.
1: Yahoo!
0: Kapang Uncle Armando dira naman sa may wahin sa Barangay Talon, for sure nagahilay-hilay ni siya sa iyang payag-payag sa subong nga hapon kay karo naman siya bandrabaho.
1: Wow!
0: Sige, shout out idira sa inyo ha mga katropa
1: peeps. Yahoo!
2: Sige, sa iba pagin natin mga katropa nga naka-monitor sa atin subong this afternoon, especially na gamit ang ilang mga specialized radio dira sa subong nga hapon. O isagin kamay dahil nga pagpatunog dira sa inyong mga radyo, especially na dira sa bahin sa Barangay Banika. O sa mga taga Banika dira ha, shout out ginanay sa may Utanan Talipapa dira sa Banika. O sa Banika, sa may Gina Fruit Stand. I mean, sa may Gina Fruit Stand sa Barangay Banika. Especially na sa katropa nating si Sir Freddy and Ma'am Gina Peseno sa Gina Fruit Stand. Good afternoon good mga katropa and thank you so much for listening good. Subo gahapon. Kag syempre ulayhon ta na lang ang mga taga gas station dira sa may bahin sang Balika, especially na sa katropa nating si Sir Elmer Villanueva nga naka-monitor sa aton gamit ang iyang XFM specialized radio. Subo gahapon. Thank you so much Sir Elmer sa pagpulupa mati dira.
0: Sa mga katropa naton dira sa may bahin sang TATC, mayong hapon gid ana kay katropang Rhea sang Rina dira sa iyang fish stand o kundra sa by fish section. Sa yadra mga kaupdanan nga sakop na sa pagpulupamati sa yung XFM Specialized Radio. May dayan nga pagbulubaligya dira ha. Tiyo syempre kay katropang Aileen Agdales nga tiyo sa subong ara sa yung Aileen Kapihan. Dati kamusta? Ubos na malamang kape talaga. Sige, gamat-amat naman ni pangape ang mga tabo sa subong nga hapon. Syempre mayong hapon gid ha, sa aton nga mga security personnel dira na hamtang sa may bagsakan center, especially na kay katropang Harry Androy, amuman kay katropang RJ, kay katropang Rosalinda Antonio dira sa may utanan section. Good afternoon kay Leopoldo, mayong hapon man ha. Kamusta dira kay tropang Leopoldo, kag syempre sa iban pa man aton dira nga mga katropang vendors, hindi lang dira sa may Lipunan, dito man sa may bahin sang Burgos Tali Papa.
1: Yahoo!
0: Oy, especially dito sa may Rilipan, ikatropang Dilo Penes.
1: Wow!
0: So, always good naka-tune in sa XFM Rojas, mayong hapon.
1: Yahoo!
2: Sige, kag of course, madabo pagkita mga katropa ha, nga nag-monitor sa atin subong gamit ang ilang mga XFM Specialized Radio. Aba, ti-mention talaga na ho, ang mga katropa na itong sa bahin sang Barangay Lawaan. Sige, sa may Lawaan, kita dira sa may Utanan Tali Papa. Kay katropa nating Eliza Rodriguez, di subong ang mga tinion na siguro nag-matamat naman siya pamwesto sa iya mga utan or nag-wisik-wisik para magbukang fresh ulit. Dira man sa bahin sang or draman kay katropa nating Manuel Alihaga sa may Barangay Lawaan ang aton nga Bipat on Duty nga nagapalanog sa iyang radyo dira. Thank you so much katropang Manuel Alihaga sa pag-monitor sa aton dira ha, samtang ikaw nag-julo duty ah, sa may Barangay Lawaan Rojas City.
1: Yahoo!
0: Yes, kag syempre draman sa Lawaan ha, sa Dawaka Chica Babes and Jeans sa Access Butika kay Ma'am Catherine kag kay Ma'am Danielin sa Kaingod mandra nila nga si Ma'am Emmy mayong hapon.
1: Yahoo!
0: Gaano wala ka modera o kung ba si...
1: Wow!
0: Nagapiyong-piyong na. Sige, saliwat mayong hapon, ginagabay nga dambo pa dira ang nagakantong ng mga customer.
1: Yahoo!
0: Kag syempre mga katropa ha, sa iban pag inaton nga wala na mentionar, basta nagapamati sa XFM, ti dala na dira.
1: Yahoo!
0: Hindi man aton kamuma isa-isa mga katropa, peeps, basta nagapamati automatic. Katropa na yan.
1: Wow!
0: Alright mga katropa, sa subong nga hapon ha, tinagapalayag na kita sa tag sa kalilisuan sang inyong mga radyo all over Panay Island.
1: Yahoo!
0: Uy, ganito nuga na sa liwat ang inyong mga radyo at tuduhin na dira ang mga volume.
1: Wow!
0: Ilang ginsang maximum.
1: Yahoo!
0: Sa kagkaroon ma-overheat na dira ang inyong mga radyo, ang inyong mga bluetooth speakers, samtang nagamaneho kamo sa inyong mga tricycle sa lakyan. Happy, happy tuning in. Mga katropa, nagapalayag kita ha, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz.
1: Wow!
0: At syempre, mabatingan man kita dito sa may 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan.
1: Yahoo!
0: Sa 98.5 MHz sang XFM Kanlaon, mayong hapon sa mga katropang sister station naton nga naka-hook up, naka-monitor sa subong nga webs nga hapon, especially na dira sa ilang nga mga listeners sa ilang nga pungsod. Kamusta, kamusta so far? Gabay nga okay gida. Ilabi na ang tanan nga mga staff sa nga XFM Philippines.
1: Yahoo!
2: And of course, mga katropa na ito, this afternoon, mabati amo kita ha, pinagi sa ato nga XFM Radio Network application. Mga katropa, tiisin niyo mga cellphone or tablet nila, abi-installin niyo na sa XFM Radio Network app para hindi na kamo magsagi pa miss sa mga balita ako na nung paman nga programa nga gusto niyo gid pa mati Andriha sa bilog nga XFM Philippines. Kaya man, isa mo lang ka-open sa ining application, ti makasubaybay ka na, makasunod ka na sa ginabulubantayan bugid nga mga programa mga katropa. Sa inyo mga tablet or cellphone, install lang sa liwat ang XFM Radio Network kay man ara na dira tanan nakakompile ang tanan ng mga XFM stations nationwide, included of course ang XFM Rojas City Capiz. Makapamati kagad anytime anywhere sa mga paborito mga programa, musika kag entertainment programs mga katropa across the Philippines gamit lang ang isa ka application kagdi siyang XFM Radio Network app.
0: Wow! Yes, right now mga katropa, ati live na live man kita ha, pinagi sa aton nga secondary Facebook page. Sagi hapon ang aton ginagamit nga backup account, ang XFM Rojas 106.5.
1: Yahoo!
0: Pinagapabilin sa gapon sa 7,000 followers. Pero thank you so much gid sa gapon ha, sa mga katropa naton, ati sa mga wala padira sa mga bago pa lang. Sitahin nyo na nga mga Facebook page. I-search na dira sa inyong mga Facebook ang XFM Rojas 106.5. Kagpindutan na ang like and follow button.
1: Wow!
0: Shout out yun ha sa atin nga 16,000 viewers.
1: Yahoo!
0: Sige mga katropa sa atin dira nga viewers. I-power share nyo pa na nga atin nga live para mas marami. Uy, mas masaya.
1: Yahoo!
0: Naman nga comment section. Mga katropa, ayaw gid maghuya-huya ha. Nga mag-drop dira sa inyong nga comment. Basi ang iba nag-typing na pero gina-delay pa. Ay, okay na na. Basta wala sang may maaki. Huwag gid yakaso. Basi may gusto ka mo dira nga Tamya One, i-shout out. Basi may gusto ka mo nga ipabut siya. Ay, ipadala na dira sa kahanginan. Kay kami na ang bahala.
1: Yahoo!
2: Sige, kung sa mga katropa naman na ito, ang gusto yung magpalabot sa ilang mga mensahe or sa ilang mga pa-shout out, pinagi sa pag-checks lang sa aton, di pwedeng-pwede mo sa kapat mga katropa magpadala sa inyong mga mensahe, i-text lang kita sa aton yung XFM text line number sa numero nga 0970-129-2319 mga katropa. That's again, or once again, that's our XFM text line number. Feel free lang kamo dira ang mag-checks sa inyong mga gusto tamyawon, gusto ipanawagan o kung ano pa mga concern. Mga katropa, kag syempre nga itong official YouTube channel, subscribe nyo mga katropa kung nagalabay ka mo sa itong YouTube. Pangita kita sa 106.5 XFM Rojas City Capiz, kag mag-subscribe gid ha for free. Kay wala gid sang bayad nga mag-subscribe dira sa itong YouTube channel. Ang iban pa natong mga social media account, ang itong TikTok, pangita kita sa 106.5 XFM Rojas, kag i-like ang itong dira nga account. Kag syempre ang itong Facebook page, subong nga ginagamit, XFM Rojas 106.5. Sige, and of course, this afternoon mga katropa, tingin na siya raraw tama na ha, mga katropa natin sa Bahinsang Hydroline Water Station sa buong hapon nga naka-monitor gin sa aton ha, dira sa may Bahinsang Datila Street, Barangay Tiza, Rojas City. Ang aton nga katropa partner, malapit-lapit lang din sa aton, especially na ha sa kay katropa nating Ma'am Fem, Bofil Bolila, ng ilang manager. And of course, sa subong nga hapon mga katropa, tidre kita na iho ato naninidalik ya tonos ang makadali. Especially na ha sa mga taga Baniwasang Panay. Abati ang ato na nga announcement sa inyo mga katropa. Nagapang-imbitar gina ang local LGU sang Panay. Subong man ang Barangay Council sang Barangay Kugon, Panay Capiz. Sa maabot nga September 5, 2026. Adlaw na sang Sabado mga katropa. Tak na las 8 sang aga. Timera sila patigayunon. ang ilang ginatawag nga tilapia fingerlings dispersal project.
0: Wow!
2: Enhancement fish stock population of the Panay River, mga katropa. So, amo ni siyang joint project sang municipal government sang Panay kag sumom sang or subungman sang barangay government of Cugon, Panay Capiz. May patigayunan sila dira nga programa, mga katropa. So, lang tawon tabang ilang schedule sa ilang program. So, sa Sabado nga adlaw, September 5, may program sila. Part 1 sa ilang program. Aradranga prayer ni Reverend Father Enrique Relano, ang parish priest sa parish of St. Augustine sa barangay Cugon, Panay Capiz. Pagasundan of course ang ilang pambansang awit kag welcome message ni Honorable Ariel Basilonia, ang punong barangay sa barangay Cugon. Kag ining pagasundan sa isa ka inspirational message coming from Honorable Jonathan B. Besa, ang municipal mayor sa Banawasang Panay. Kag of course ang message, support, and closing remarks coming from Dr. Gualberto Bernas III. Kag ang part 2 sa ilang programa, amoya ang pag-release sa mga tilapia fingerlings, mga katropa. And of course, ang part 3, ang snacks nila. So once again, ang pag-imbitar ginhas ang LGU sang Panay sa liwat sa Patigayunon sa maabot ng September 5 adlaw sang Sabado, ang tilapia fingerlings dispersal project enhancement fish stock population of the Panay River, mga katropa.
0: This time, mga katropa, tikaduan tanay nga itong question of the day. Kailan din nalimutan na yan. Ay, webes pa lang para mga lutang na mga person. Then, sige mga katropa, ano ba laihan nga itong question of the day? Katropa Neil, i-flush mo na yan.
1: Yahoo!
0: Ay, may babayi kang lalaki na naman. About na naman ini sa paghigugma for sure.
1: Yahoo!
0: Sige mga katropa, bisabdan nyo. Oy, mga katropa, sa gugma nga ginatawag, ano ang mas importante? Ang tawo nga ginapakita ang iyang feelings o kanang tawo nga nagapamati kag nagaintindi sa imo?
1: Wow!
2: Do ka dalong sa atin nga pamangkaw sa mong katrapang ay.
0: Yes.
2: Sa pihak nga poster sa pink side, may ari diri sang heart-heart, pero sa pihak may dalunggan.
0: Nagapamati mo, kag nagaintindi.
1: Yahoo!
2: Sige mga katropa, at ibinag-binaga niyo binang atin nga question of the day, kag magsabat. Kung ka mong pamangkoton, ha, mga katropa, sa patagkurusang paghigugma, oy gugma naman, ano ko nang mas importante sa tanan? Ang tao nga ginapakita ang iyang feelings, kumbaga, showy siya, katropa, ay, no?
1: Wow!
2: Yes. Iyang nga nabat siya gan, ukon, dali ka sa tao nga nagapamati kag nagaintindi sa imo.
1: Yahoo!
0: Kadi vote! Pero, ikaw ba, katropang Joy, unahi, abi?
2: Ay, hindi pwede, hindi ba nga duha? Isa gin lang ha?
0: Oo, kung isa lang gin, abi, katropang Joy, diin ka da?
2: Sige.
0: Sa pink o sa blue?
2: Ay, sige, kung para sa akin lang ya ha, katropang, ay, on my personal lang gin, pag binag-binag, tindari kita na sa tao nga nagpamati ka nagaintindi sa aton. Kaya ba, kung kaisa, katropang ay, may mga bagay nga may mga bagay nga gusto mo lang isugid, hindi wala mo man gina pa ngayon nga intindihon ka, pero
1: wow!
2: May mga bagay nga gusto mo lang may makabati or may sugiran ikaw.
0: Ay sige, ako diri ko sa pink ah. Para hindi ta parihos.
2: Wala itugay pa mo.
0: Oo, sige, diri ko sa ang tao nga ginapakita ang iyang feelings. Kay pag about sa pagintindi ka tropang Joy, ang baga ni nila, di bali na nga hindi kanya maintindihan. Basta hindi ka lang niya pagbayan. Hindi rin kita sa ginapakita ang feelings. Kaya man, kung puro na lang nagapamati kag nagaintindi, pero hindi man siya showy. Hindi ba si mag-ilog sila kay Yeng kag kay Ryan? O, di ba?
1: Yahoo!
2: Tinatawag nga totga. Pero may aram akong kaisa katrapang ay nga naga, I don't know, pero may ara ibang ibang nga tao bi mo nga hindi sila sang naturally born nga mga showy nga mga tao.
0: Anong nakatabo sa atin sumo?
2: But ano, ano rin gila ko man.
0: Anong rasa na tulog? Gabi, katrapang joy.
2: Ay, di marano pa.
0: Gabi ko busy ka naman siya mga ginatanda.
2: Ay, hindi, tinapos ko na ito, di kagapos. Hindi kayo may mga tao kung kayo sa katrapang ay nga bisan ano nila, hindi sila ginbunag nga showy pag pakita sa ilang mga nabatsyo. Pero sa pag-intindi, kagpagpamati, dudara sila mayan. So may amuna, may mga tao nga amuna, katrapag ay.
0: Sige.
1: Yahoo!
0: How about mga katropa natin ay han? Ano bala sa pink o sa blue? Abe, si Toto Oval naman yaw, mas importante ang isa kaamo. Ang isa kaamo, ang kwarta, ang gugma, hulat lang na pag-abot sa time.
1: Yahoo!
0: Okay to, mas importante ko na yung kwarta sa iya. Kaya wala man siya sang gugma.
1: Sige. Oh no!
0: Malay mo. Paldo siya ya everyday. Ayos na yung kay Toto Oval ya.
2: Sige, pero paano na to? Kung makagugma ka, mga 70 anyos ka na, okay lang?
0: Bisan why, nagani ko no. Okay lang? Para si katropang, ano ho, si katropang Ma'am Melanie Martesano.
1: Wow!
0: Nagsabat sa aton pamangkot, siling niya sa blue lang ko, Ma'am Ava.
1: Yahoo!
0: Kay nagapamati sa akon, kag nagaintindiya bisan na may sala ka. Kusa! Ay, sige.
2: Sala ka, kisa siguro.
0: Ah, kisa, goro na, no? Kasi ko ni kusa ay nang kuniton mo lang. Guwapo. Sige.
2: Sige, pero si katropang, si Dani, sa babaw, si Dani, si katropang Bob Crystal, ay, sige. Question for today, katropang Neil, hindi ko na kaya. Toto Val, help ka daw mayad ka man pag-abot sa gugma. Hindi ko magsabat kay Basi, may masakitan ko.
1: Oh no!
0: Sinong masakitan, ibig sabihin, ginaprotektahan mong iyan nga feelings.
1: Wow!
0: Oh, si Miss Kay. Pero si katropang pasete kinet, siling niya para kanakon ginapakita ang iya. Oh, ilog-ilogan kaya. Dari siya nagpanig sa akon, ho? Grabe man si katropang Ken. Hindi appear, may pareho kita ginapakita ang iya nga feelings sa imo.
1: Yahoo!
0: Sige, pero siling ni Miss Kay, do ka-personal na ko no ang question para sa iya do natandaan niya gid ko no ni mo.
2: Ay.
0: May nakaraan na bumabalik katropang Miss Kay.
1: Yahoo!
0: Sige, ambal ni katropang paring Felicissimo. Hatid mo ko sa Rojas Airport, buwas. Ay, ano mo ko service? Pagpahatod sa ang karangkar ni Toto Val. Para igo ang imo nga mga maleta.
1: Yahoo!
0: Kupaldo ka, 1M balay, baligya mo ka. Ipagrenta balas ang taxi, don dada. Do para malako ko Martin ka dito magpanaog sa Ay. Airport.
1: Yahoo!
2: Si katropa natin, ma'am, si ma'am, Delilah, why? Uy, nagsabat sa ato pamangkot para kung siya katropang ay sa blue ako. Kaya pamati siya sa ako.
1: Yahoo!
0: So ikaw na lang tanan. Sige, okay. Pero sige, tropang Sammy, tama ka, Ma'am Ay. Ang tao nga gapakita nga by feelings gid ya sa imo. Apa niya halimbawa sa ko na miss niya ko kuno. Nagabutwa ka lang diya ka tropang Sammy kung ginahidlaw ka. Igad gina pinawagan ka namon why ka gid ga ano di?
1: Yahoo!
0: Sihan ka na gid guro ha. Pero thank you so much ha. Despite sa ibo ga busy days. Oh dia nagahapit ka sa Japan dire. Ah.
1: Wow!
0: Unang comment sa bulan sa Setyembre ni katropang Sammy. Ano ba't buwasara ka ha? Friday bala tomorrow.
1: Yahoo!
0: Sige. Oh yeah. hambali katropang tutukbal. Ano, sistienta, anyos, Ma'am Joy?
2: Ay, matatagad yung timo to, Mar. Stenta bala, 70.
0: Ah, 70.
1: Yahoo!
0: Sige, bisan wala na kuno na si tutukbal. Pero sige, tropang Lloyd Dinavales, sa Pink man siya kuno ho, show the feelings. It's just like you or she must show their solution to solve.
1: Yahoo!
0: Sige, ah. Alright, mga katropa, padayon lang sa pagsabat, ha? Uling shoutout sa itong 19,000 viewers, katropang Joy. Ang inanay nga question of the day, ang builog na ginadulong sang Turbo Dietary Supplement for Men nga mayara sang makakaglavuasca herbal extract. Nga te, ha? Popular nga din sa South America, nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya, kag nagapataas sang libido level sa lawas. Gani sa mga tropang boys natin dyan, ayaw na kamo maghuya-huya. Mag-ano na kamo, gamitan nyo na ini 30 minutos antes ang labing-labing kay misis. So, kung sa inyo mandra nga mga partner, mga katropa, magtumargid lamang sang isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod gid ang inyong nga relasyon kag ang imo performance sa inyong nga quality time. Mga katropa, ang Turbo, ha, ang kalidad gid nga produkto sang Yes to Health, FDA approved man ini siya, gani gid kamo kabalakan kay man pag inom nyo, safe na safe gid. Kani mga katropa, magpadulong na sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar, o kung pwede man mo add to cart akong nahuya kamo magbakal sa butika sa inyong draga mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulid ka kun naka-turbo ka.
1: Yahoo! Yahoo!

0: padulong gid lamang ha sa SM City Rojas sa subong nga palaabuton nga Setyembre 5 tubtub sa is and experience the full lineup of Suzuki motorcycles mula underbone, backbone hanggang scooters mga katropa. Plus, di pwede nyo gid ha matry ang all new Borgman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence. Syempre mga katropa, in partnership with SMDI, ting magbakal gid lamang ha sang anuman nga Suzuki motorcycle. After that, pwede nyo gid maipauli ang papromo nga inyo pagadagon. Di mga katropa, ang mga papromo nga ina, ang aton nga free full tank gasoline.
1: Yahoo!
0: Syempre araman ang aton nga exclusive Suzuki merch.
1: Yahoo!
0: Ang aton nga helmet and Suzuki jacket.
1: Wow!
0: May ara pagid sang free 5 kilos nga rice, grocery bundle of joy, kag torch lamp mga katropa.
1: Yahoo!
0: May ara pagid sang lifetime free service nga 2% discount, spare parts discount.
1: Wow!
0: Syempre may ara niya sang free 3-year LTO registration as low as ha sa down payment nga 4,500 pesos.
1: Yahoo!
0: Mga katropa, by dati pwede nyo gid ma-avail ha ang highest savings up to 30,200 pesos.
1: Wow!
0: Kaya yun na inipagpalampuwasun pa sa September 6 sa Domingo nga adlaw. Uy mga katropa, abang-abangan nyo gid ha kay makaupod mandira naton ang mga kabarkada naton sa pagmuto.
1: Yahoo!
0: Sa motovloggers nga si katropang Jawu motovlog kag Katagumpay vlog.
1: Wow!
0: Sa gusto makita ang ilang mga idol. Uy, magkadtugid ha sa September 5 kag September 6.
1: Yahoo!
0: Yogin magpaulihi mga katropa. Kita-kits sa SM City Rojas. Ride ahead with Suzuki.
1: Yahoo!
0: Kag syempre attention man ha sa mga interesado dira nga magbakal or magkuha sang motor. Di sa gyapo ng SMDI, nagapatingayon sa iyang 3-day sale, ride in style. Gani mga katropa, kung gusto nyo magkuha sa mga dalag ko nga mga discount, tiara ina-available ang dira ha sa Rojas Avenue SMDI.
1: Yahoo!
0: Kay damo, gid ka mo yan sang pilian.
1: Wow!
0: Siyempre, may motor ka na, may full tank gasoline ka pa.
1: Yahoo!
0: Ka pa.
1: Wow!
0: Alright mga katropa, time check kita anay. It's 2:33 in the afternoon. This time we're gonna say BRB danay. That's be right back. At yung magaboy gid lamang kita sang pila ka baga pahibalo. So kindly stand by.
2: X FM.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa

0: likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pag-develop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pag-control sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
4: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
4: Santon Plus Gold.
0: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The secret of health.
0: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: The secret of health.
1: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
4: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa!
5: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
13: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
14: Santon Gold Herbal Tea.
13: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
14: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplitado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Sister
4: Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor.
6: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water. Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datiles Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Pagkatropa, ang inereng programa ang Bailog Agradulong sang Zanton Plus Herbal Soap. Ang Zanton Plus Herbal Soap, ang isa ka sabon nga makapakinin sa ngato nga kutiyas, ang sabon nga makapatay sang kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Zanton Plus Herbal Soap, ang imo sa mangustin extra, kalin sa prutas nga mangustin, nga mahamot kag may astringent property, nga nagapahugot sa ngato nga panit, kag nagabulig man sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kagigo. Ang Zanton Plus Herbal So, pamayaram sa virgin coconut oil na makapatay sa kagaw kag nagkapabasko gyud sa humot sa mangustin. Bangon ang VCO, isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kag isa ni herbal oil mga katropa, nga kun ilakot mo sa ibang ingrediente, hindi magubang yung properties kag ka-epektibo. Kaya ano pang ginahulat niyo para sa natural nga pampagwapa, mag Zanton Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man ma-order online na piragasin ng mga shopping kag TikTok shop. Zanton Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: Alright mga katropa, sa aton nga pagpanumbalik. Oy, nagandiyan na guso na mga katropa natin sa comment section.
2: Wow!
0: Kaya ito na naihatagan sa T.O. Nang ilang ka mga panamya.
1: Yahoo!
0: Isa sa mga afternoon ng top 1. Walang iba kundi si Toto Val.
2: Wow!
0: Oy, finally na islan gimana ng top 1 ho. Tapos si Toto Val pa.
2: Wow!
0: Ano natabo, Ma'am Senalin? Kasi brand out naman dito sa lutod-lutod. Sige, mayang hapon dira sa imo to ha, sa Pure Flow Water Refilling Station sa Bahin Sang Dao.
1: Yes!
0: Thank you so much. Ka God bless man sa imo. Uy, ginagreet niya gid ha sang happy birthday ang aton nga chika babe Kate Corsino.
2: Wow!
0: Mabuhay ka hangga't gusto mo. May bihon da, lumpia kag salad. Ikaw dapat sponsor to. Ipaldo ka man ba?
1: Yahoo!
0: Sige, hati. Happy, happy birthday, Anay Kikitropang Kati.
1: Yahoo!
0: Sino ganaga sa ulog? Sang iya birthday sumong September 3, 2026. De, sige, ato na siya kantahan. Akay para hindi siya magsunggod. Kag syempre, sa iban man natin, mga katropa, ha, ganaga birthday sa sumong Webes nga adlaw. Ang ini nga kanta ang paragyan sa inyo.

0: Tessa ni what ha? Happy, happy birthday get kikitrapan Kathy Corsino. Sige, more birthdays to come. Kagabay nga makabisita ka man rin sa katropang station.
1: Yahoo!
0: Hidlaw na mga katropa pips sa imo.
1: Wow!
0: Ano pag ita, more blessings to come. Kag syempre, ang imo gina-wish dira subong nga birthday mo. Tani, matupad git.
1: Yahoo!
0: Katropang joy, masin may birthday wish. Ikaw kay Chika Babe Kathy.
2: Sige, once again, happy, happy birthday gan ha sa ato ka Chika Babe. Si katropang ma'am Kathy Corsino ha ba? Ti as always, ang wishes ang katropa mo dere or sa mga katropa mo dere ti madapo pa nga birthday pag-abot sa imo. And of course, ang wish ginaton, amo man ang imo nga wish subong nga birthday mo katropa ang Kathy. Chika Babe Kathy Corsino.
1: Yahoo!
0: Sige, thank you so much good ko doon mga katropa pip sa inyong nga greeting.
1: Yahoo!
0: Sige, baka naman. Sige, si katropang Ma'am Liza, ari naman sa subong hapon. Good afternoon, dira pam ha. Salamat kid sa pagpabati. Shout out lang sa Divino Andigala family. Si katropang Miss K, mayong hapon. Dira sa may barangay San Jose, sa imo beautiful girlie, kag kay Ma'am Maria.
1: Yahoo!
0: Afternoon, good. Bali, Ma'am Liza, 112 days before Christmas.
1: Wow! Yahoo!
0: Oh, excited na si Ma'am Liza di gala.
1: Yahoo!
0: Si Ma'am Melanie Martisano, ayong hapon mga DJs. Happy, happy Thursday sa inyo. Ari lang ko di always nagapabati sa Sitio Lapakduldol, Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental.
1: Wow!
0: Ay, thank you so much, Gida. Shout out sa Martisano family. Ganagapalagubo sa ilang speaker dira.
1: Yahoo!
2: Nagaupod man sa atong programa sa mga hapon si katropa nating Ma'am Lizelle Ruado. Ay, good afternoon ko na mga katropa. Bati mga hapon dira sa inyo Ma'am Rizelle or Lizelle Ruado. Thank you so much for tuning in dira sa atong programa sa mga hapon. Sa lini katropang Tuto Val, ay huwag ko na duty. Tamaran ako sa mga suki kung aulog tasay. Bahala ka muda.
0: Ay, ibagay niya basta.
1: Yahoo!
0: Ang ginadutihan kay managa. Sige to. At rest well da to kundi man umpisahin na da libutan na to balaan mo na mo ng bisyo mo mag-absent ka pisar hindi ka mag-absent amo gina iya.
1: Yahoo!
0: Sige pakasadya ka lang dadana ito kay buwas balik ka naman sa stress.
2: Sige pag-uhawan na sila katrapag ay ilagay doon na pangitaon si Toto Val.
0: Yes, so may purpose mga si Toto Val no.
1: Yahoo!
2: Sige, si katropa nating Miss K. Ay, good Thursday everyone. Kuno, hello katropang Ira Enjoy. Paki-shoutout po kuno sa'yo, beautiful girlie. Kag sa'ya, gwapa nga dalaga. Nga, daw kasan ulang kuno, ti college na. Sige. Kagay Mother Maria, of course. Galagang pamati sa ato sa Barangay San Jose, Rojas City. Ay, naghali, nag-isa katropang Ay, no?
0: Yes, di into sa Mambusa.
1: Oh, wow!
2: Or dumaraw, hindi ulang ko sure.
0: Mm-mm. Pero si katropang Tay Musok Bering, mayong hapon, tira sa inyo ni katropang Eric. Salamat sa pa-highlight. Hambal ni katropang Ariel. Mayong hapon, gin.
1: Wow!
0: Sige, thank you so much sa pag-bisita naman, Driha, katropang Cappy's Adventures Vlog.
1: Yahoo!
0: A.k.a. Ariel Fanugan. Nabal ni Toto Val, why man ko labot sa inyo? Ay, sino naman ang kontra mo, Toto Val?
1: Wow!
0: Sige lang, abal ko pa, huwag ka da ka. Huwag ka na magpaka-stress. Katropang Josel Balasa Barogo. Mayong hapon, katropang Iron, katropang Joy.
1: Yahoo!
0: Thank you, katropang Josel. Sa mga tropa, mudra day Ma'am Amelin Marbebe. Day Ma'am Joanne Bufil. Kag sa mga tropa, tamanda sa may hamul-awon pa na. Shout out, guys!
1: Yahoo!
2: Si katropa rin Lloydy, oh, happy happy birthday ko no kay dear Chika Babe, Kathy Corsino. Sige, take for sure. Bati ang ito ni katropang Kathy, katropang Lloydy, ah, ang imo nga paramiyaw sa iyang birthday subong adlaw. Si katropa rin Bon Jovi, ay, wala siya nagasulat ng kanta. Ay, siya subong sa ating programa. Mamashare ko sa station at 4 p.m.
0: Ay! Alright, sige, kitanay naman na dariya, katropang Anthony Lopez.
1: Wow!
0: Ay, makahilid lamang ng tingog mo. Dapat magadto, kadi may dala ka nga entry, ha? For sure, damo na lang tilipon mo.
1: Yahoo!
0: Kambal mo ligad, maumpisa ka na tipon.
1: Wow!
0: Sige, see you, ha? Kag-halonggit. Kapay nga, hindi ka na magtalang-talang, ha?
1: Yahoo!
0: Sige, tropang Tatoval, dala itsako, tulbon. Ano ba yung kagsuguon mo naman si katropang Anthony?
1: Yahoo!
0: Sige si Dodoy Arthur. Good afternoon katropang Ian Joy. Nagpapamati sa Lasubong sa West Villa Flores Maayin Capiz.
1: Yahoo!
0: Si katropang Pasetti Kinet. Trabal sa may barangay Poblacion Norte Sigma Capiz.
1: Wow!
0: Maayin hapon. Sige pa parating Ma'am Manilin Villar Basa. Oy, good afternoon kuno Ma'am Jo and Ma'am Ira. Maayong hapon dra sa inyo Ma'am Manilin. Kagusay mo dra mga chikiting nga nagapamatiya sa aton subong. Thank you so much kada. Sige tropa nating PK, naga-blooming naman ang palangga ko. Sige, pero si katropang Miss K, DJ Joy and Ira, or DJ Joy and DJ Ira, tani may aramas ang certificate ang mga daog sa kapadalasang istorya sa program ninyo, sa pakalam-kalam, or sa patagsang paghigugma para happy man ang mga sender.
1: Wow!
0: Ay, tisi, ay balaan to karon? Nawala mong sender, tati ginaalyasan ta lang, Miss K. Ay, tisugot ka. Sugot ka nga ibukayo tang sender ta. Sige, kay awardan ta tayo. Pilagin pag-prince ang certificate to. Gusto niya gin. Ay, good lining sender ta para boss kay duwa ay nandig ka palapit sa station. Ano pariho ka mga duwa?
1: Wow!
3: Exciting na yung katrapang ay, ha?
0: Dapat sabay ka mukha to ni, ha? Sige, sige katrapang Solomon Antonio, maayong hapon.
1: Yahoo!
0: Sa Ponte Fedra, salamat sa pa-highlight. Kag-dancer naman siya. Uy, wow, Diyos ko Lord. Maluoy ka sa lawas mo, Totoval. Basi, lumupok ka na.
1: Wow!
0: Ay naman, nag-inano si Totoval, ha?
1: Yahoo!
0: Nag-tinambok ka lang dato. Siyempre sagad sa pagkaon si Totoval. Why man sa bisyo mo? Ang wala ng bisyo niya, pagkaon.
1: Yahoo!
0: Sana all.
1: Sana all.
0: Maraming pagkain. Dali kami dito, ha?
3: Sige, magnaguro ka trapang ayaw kong paldo lagi sa buhay. Ay, sana all nang ilang yan si Tutuval. Pero si katropa nating Eric Benning, kag si katropang Jogo sa nagpa-highlight to a follower sa ating program sa mong hapon. Thank you so much, guys. Sa mga taga-team Hamul-Awon, mga Hamul-Awon boys. Thank you so much sa inyong support as always sa mga katropa nyo dia. Si katropa Solomon, ay mainit-init ko ng hapon to beautiful ladies. Katropang DJ Iron, DJ Joy, watching live si katropa Solomon. Sam talaga pa huway-huway sa idalom sang mangga kay grabe ang init. Sam talaga pa matiis ang X-rated na galanog naging kunong XFM sa Baniwasang Puente Vedra kay naka-Bluetooth speaker si katropang Solomon.
1: Yahoo!
0: Si Sir Sammy Dilandao ang aton katropang nga nagbabalik.
1: Wow!
0: Subaga September. Ay, good afternoon, Ma'am Aikag, Ma'am Joy. Andito na ako. I love you and I miss you all.
1: Yahoo!
0: Ay, thank you so much, ha. But consistent everyday present, ikaw ang...
1: Wow!
0: Si katropang Ma'am Senalin. Uy, na-late siya, ho. What happened, Ma'am Senalin? Ma'am Senalin, Bertis, sige, busy-busy. Kanyang guro sa school canteen. Shout out kayo na sa mga manog bakal, ha, ni Ma'am Senalin. At yung kumprahan nyo na, ubusan nyo na para makafocus na siya pamati, di ho?
1: Yahoo!
0: Ang baling katropang Toto, bal gusto mo ikaw. Ikaw yun ako. Ako na ang gina-reject ang gilayo ni Miss K. Kaya makakutaw-kutaw imo na balaan niya. Seryoso ha? Bala si Miss K. Para seryosohan ka ba niya?
1: Wow!
3: Si katropang Crystal, ay mayad pa si sis Liza Digalaga countdown before Christmas party. Ako yado wala agid i-count down kay ubos gid sa akon credit cards. Mapapasa na all na lang gid ko sinisimo.
1: Wow!
0: Ati, dapat ara ka man Miss K eh.
1: Yahoo!
0: Gani countdown ka man dira ha. Si Ma'am Senalin, mayong hapon mga guwam. Sorry, na-late ko subog. Kay may program ko na sila nga eskwela. Ha? Nagpanghimos pa ako sa kantin. Sa subong, arin ako sa balay.
1: Wow!
0: Early bird ikaw ha. Siguro, half day lang ang ilang program.
1: Yahoo!
0: Sige, importante nakauli ka na nga safe na safe.
1: Wow!
0: Sige, Tropang Crystal, hay ano na totoo? Wow, need ko pagid mag-countdown before Christmas para makambal mo diri sa imo mga katropa pips ang imo nga nobya.
1: Yahoo!
0: Ay naman to, kung may nobya ka to, i-shout out man di para masadiyahan man siya. Pamatingan niya sa kahanginan ang iyang nga pangalan. Totoo, Val, ikaw gina-secret, secret mo lang ha. Walang sikreto dito.
3: Pero wala takabalo ka, tropa. Ay, basi nag-comment na nadiya yung nobya. Wala ang takabalo.
0: Ay, basi? Basi siya na ni?
1: Ay!
0: Sige, si Totoo, Val, nadira ang mag-confirm.
3: Si katropa natin, Ma'am Senaline, ay watching live sa Sigapon, kag-listening sa radyo si Ma'am Senaline. Ay, duwal. Gita naka-FB live. Nagpamati pa sa radyo. Thank you so much, Ma'am Senaline, ha. Kag sa mga taga-President Rojas, dara of course, sa mga pamilya, maayong pagpulupamati dara sa inyo subong hapon. Si katropa natin, Monroy, ayayo. Sang Purok Uno Libas. Good afternoon, katropang Ira and Joy. Maayong hapon, gita katropang Monroy. Subong man si katropang Mama Telde. Ayayo sa Purok Uno Libas, Rojas City.
1: Yahoo!
0: Sige, tropang Crystal, good morning, pagdalahigag. Sige, tropang Sir Chris, mayong hapon, mga DJs. Watching live ako subong dere sa Baylacaron, Dao. Shout out lang kay Ma'am Cathy Corsino.
1: Yahoo!
0: Happy birthday. Just keep be strong and stay beautiful as always. Sige, at anan nyo nga mapapanamya. Greetings, sige, tropang Cathy. Yagi din at nabatian kag na appreciate.
1: Yahoo!
0: Sinang ni katropang sa amin na miss ko na ginang DJ Kong. Kuwapa. We miss you too, katropang sa amin.
1: Yahoo!
0: Pati katropang Crystal. Wow, so beautiful naman. Arbor. Ay, sige, kadto. Di kay hatag ko ni Simo. Aber. Sige, akadto lang di miss kay ha.
1: Yahoo!
0: Pati yung t-shirt nga may... May RE mo na lang to.
1: Ay!
0: Mas nakadto ka lang di.
1: Wow!
3: Duwa na to kabilog ha, Miss Kay.
0: Nice.
3: Kasi may dala pa ng kape ganino, katrapang ay.
0: Isa ka sa shake.
1: Yeah!
0: Isa lang.
3: Pwede ba turbo?
0: Oo.
3: Si katropa natin, Ma'am Flor Abelio. Oy, ano sa ating programa sa buong hapon. Good PM ko na, Ma'am Ira. Enjoy. Sige, thank you so much na katropang Ma'am Flor ha sa Flor Store sa pagpulupamati sa aton this afternoon. Si Ma'am Amilin Marbebe. Oy, mayong hapon mga katropang Ira. Enjoy. Patamyaw naman sa apat ko ka mga bata. Ang mga bata ni Ma'am Amilin, Day Joy, Day Joyce. Salamat.
1: Yahoo!
0: Keep ka pa to ha.
3: Duwagit siya.
0: Sige, ibagid yan basta mga joy.
1: Wow!
3: Puro gid yan letter J ang yung mga chikating.
0: Sige, tropang pareng Felicissimo. Goodbye, Rojas City Capiz. See you, Manila.
1: Yahoo!
0: Yeah.
1: Oh, no!
0: Pa-shoutout lang ko no kay Lalobs ni katropang Sir Chris.
1: Chupapi mo niya nyo.
0: Sige, shout out gidra kay Ma'am Riza.
1: Yahoo!
0: Stay strong sa inyo nga duha. Happy birthday katropang Kat. I love you po from Don Don Dada.
1: Wow!
0: Mr. Love Trip at your service.
1: Yahoo!
0: Sige, duway mo kami nag-love doon. Siling ni Crystal doon, ho. Don, say goodbye, Rojas City. Dahil hindi naman kami malulungkot kung saan ka pupunta. I don't care!
1: Wow!
0: Grabe ba? Sige, nagpakantis-kantis na sila, ho.
3: Pero sa katropang Miss Kay, hambal din sa babo, katropang ay, ho. Parang Felicissimo, don't say I love you. Nasasaktan ako.
1: Wow!
0: Kagay na, hambal mo, I don't care. Subo, nasasaktan ka naman. Ano gitbala, Miss Kay? Ikaw wala, Miss Kay.
1: Naisa
0: pala kay Alcancita. Pero hambal ni Ma'am Sanilin, happy birthday, Ma'am Cathy Corsino.
1: Wow!
0: Salamat sa lahat, Rojas City Capiz, especially kay Mayor Ronnie Daddy
1: Vaz,
0: Governor Otto Castro. Maraming salamat po. See you soon. Kapistahan 2027.
1: Wow!
0: Bye pa to doon. Oh, ikaw balaya doon.
3: Wala pa man ka-light up sa mga artista, katrapang ay. Pero okay. Si Dondon, nagkapasalamat.
0: Ay, basi si Dondon ang artista. Sige. Sige, tropang John Mark Bundan.
1: Wow!
0: Uy, bago nga katropa ho. Good afternoon, mga guwapa ko. Shout out lang ko na kay katropang Sir Melbs Anisco.
1: Yahoo!
0: Katropa naman ini ni Sir Melbs. Yan naman ini siguro ginrick rod. Amo man kay katropang Joey Bogart Catalan, the big boy.
1: Yahoo!
0: And the Palm Creek Boys kay Engineer Wiley Wiligo.
1: Wow!
0: Kay Purman Marlon Palpak, kay Bonbon, kag Christian Mandaraga.
1: Yahoo!
0: Sige, happy tuning in katropang John Mark sa magkaupdanan mo dirati. May dahil lang pagtulo trabaho sa inyo. Alright, time check. Anong kita mo ay katropa? It's 3:03 in the afternoon. This time ato na naitagaan sang tiyempo para basa ko ng istorya sang kabuhi. Naging padala naman sa aton sang aton nga letter sender. Mga katropang ini nga istorya ang ginting uluhan, ang police o ang nurse?

pag DJs, mayong hapon to all katropang listeners. Gusto ko man i-share ang akon nga story sa subong hapon. Kag mga DJs, tawagan nyo na lang ako sa pangalan nga Jackie. Mga katropa, sa pagkabalo sa mga tao, single ako. Kadamuan gani sa amon, naga-assume nga basi choosy na gid kuno ako. Pero sa tuod lang mga katropa, hindi gid amusina. May mga nagapangaluyag man sa akon. May mga nagtry man nga magpalapit. Pero masami nga ginabalibaran ko gid. Kay para abi sa akon mga DJs, hindi man kinahanglan nga magsugot dayon sa tawo tungod lang kay ginapalangga kaniya. Mga DJs, sang una naka-experience man ako. Tatlo na kalalaki ang nangaluyag sa akon sang una. Kagintry ko man nga hatagan sila sang chance, pero wala gid nagdugay. Ang iban gani, wala pa gani kami sang label. May ginahimo na nga makaduluda. Gani didto ko nakapaminsar. Nga basi mas maayo pagyad nga maghulat kaysa magkumiyat sa tawo nga indi desidido kag sigurado.

mga DJs, nagdesisyon ako nga hindi anay magpangita sa karelasyon. Until nagabot ang tion nga may nakilala ako online, kagini siya si Erwin. Mga DJ, si Erwin is a nurse nga nagatrabaho sa isa ka private hospital. Sang una, wala kami sang label nga matawag, pero halos adlaw-adlaw kami nga nag-chat. Halin lang sa simpleng good morning ka good night, naglawig ini mga DJs hasta sa mga personal na nga istorya hanay. Kag sa mga pag-chat ay nakilala na muna tagsa-tagsa ka mga personalities ang kada isa, mga problema namon, kag pati na mga bagay nga hindi namon basta-basta nga ginasugid sa iban nga tawo. Mga DJs, wala ko natalupang dan nga naglabot na kami sa 7 kabulan nga nag-aistorya hanay.

0: After that, mga DJs, tinakita ko ang isa kalalaki nga ara man mismo sa lugar kung sa diin kami nagahiwat sa team building. Wala kami nag-istorya sang una. Nag-abot lang gid ang amon mga mata. Mga pila ka segundo lang siguro mga DJs. Pero daw nagdugay gid. Nagdugay gid ang amon nga pag-ay to ay nga duwa. Kag wala ko kahibalo kung ngaa. Pero daw may something ako nga feeling nga lain that time. Daw gulpi nga nagdasig ang akon nga heartbeat. Kag naglain ang akon nga pamatsyag.
1: Wow!
0: Wala kumang ginahuna-huna nga may matamo pa nga masunod. After sa ngamon nga team building, pag-abot ko sa balay sang gabi, nag-open ako sa ngakon nga cellphone. Kag may ara sang friend request. Kag may nag-chat request. Pag-check ko mga DJs, uy, siya gali. Kag si Christian ang iya pangalan. Amugid gali ini ang lalaki nga naka-eye to eye ko before. Siyempre, ginstalk ko sa anay. Well, anyo naman na mga DJs nga normal lang ban siguro? Nga before ka mag-reply, ay gusto ko anay mahibaluan kung sinuogid bala siya. Dito ko na na balaan nga isagali siya kapulis mga DJs ang mga katropa. Nagsugod kami sa simple nga pag-chat. Tapos adlaw-adlaw na. Sa umpisa wala ko gin seryoso. Kay abi ko hasta lang gid sa talking stage nga ginatawag. Pero sa naglawig na ang mga semana, nabatsyagan ko nga may something different kay Christian. Hindi siya pareho sa mga lalaki nga na-meet ko sang una mga DJs. Mahambal ko nga lain gidya si Christian.

0: umpisa sa itong mga DJs, though dito naman nagbago ang attitude ni Papa. Kaya man sa una, medyo istrikto si Papa. Ilabi na sa the way niya nga pagtulog sa akon. Pero sa naibaluan niya nga may trabaho kag may posisyon si Christian, aba, do naglain ang huyop sang atmosphere.
1: Mga katropa, inyo na batian ang nagabahin sa gatong istorya. And this time, ato na naipabatian ang unang ambahanon nga ginting uluhan. Pag-ibig na kaya.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Centen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centen Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang it kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: symptoms persist.
4: Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Ang oras, alas 3:05 na sa hapon. Ang inanay nga oras ang Builog Gredulong sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday. And we're back na mga Katropa Peeps. Sagi hapon, you're still tuning in to your favorite Katropa station. Here on XFM 106.5, ang Katropa niyo. Kapod niyo, sagi hapon, ang inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan, Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated!
1: Yahoo!
0: Mga Katropa, ang inanay nga programa ang Builog Gredulong sang Zantun Gold Herbal Tea. Uy mga Katropa, tilawin nyo na ang pinakabago nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Zantun Gold Herbal Tea. Di ba namin ginang pag-inom sinimatapos magkaon, agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga trend. Mga Katropa, ini ang himo sa malunggay, turmeric, ang cinnamon bark, nga manggaranon gid sa health benefits. Ginapatamis man ini sang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga para mabalanse ang blood sugar levels kag ang aton insulin sensitivity sa aton nga mga lawas. Kaniwala gid ha kabalakaan, ilabi na ang mga katropa dira naton nga nagasuprehera sang diabetes tungod mayari man ini sang santones nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen. Kani kakas gid ang mga toxic kagaya gid sang aton nga lawas pinaagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ini mga katropa, gani magpadulong na ha sa pinakamalapit nga butika dira sa inyong nga mga lugar, o kung pwede nyo man ma-order pinaagi sa inyong nga mga Shopee kag TikTok shop. Sa liwat ang Zantun Gold Herbal Tea sa quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: Sige mga katropa, balik na sa aton programa this afternoon.
1: Wow!
0: Tinagano ka mo sa malipot nga break time.
1: Yahoo!
0: Pamahaw na ang iban. Ang iba na tulugan na siguro. Sige, inyo na batian ha ang istorya sang kabuhi ni katropang Jackie.
1: Wow!
0: Ay, karami sa nga nga pangalan. Sige, kasi katropang Jackie, sa subong may duha ka lalaki.
1: Wow!
0: Nagpili-pili siya sa duha, ang pulis o kun ang nurse.
1: Grabe,
0: mga bigati nang iyang mga choices.
1: Pili siya daw, relief lang ba?
0: Oo. Daw relief nga, kwan malahalo, tapos brand new.
1: Yahoo!
0: I mean, branded. Sige, ati, kung ikaw katropang Joy, papiliyon ka, pulis o nurse?
1: Pero katropang ay, wala pa man yun na istorya kung ano, iba lang ang, mas madalom sa between sa duha, kung paano ta makadistinguish ni karon sila nga duha, kay do manabaw pa malangiya nga na-describe sa duha.
0: Yes, ang gani. Pero, sige, kay pareho niya malang ining nakilala, ining nurse, nakilala niya ni sa online.
1: Yahoo!
0: Chat niya, hasta nga nagdugay sa pilato gani kabulan.
1: Pito. 7 months.
0: Oy.
1: Wow!
0: Dugay na sila gali nag-communicate. Pero imagine na 7 months wala sa gyapon sila. Ibig sabihin, katropang Jay, why ni plano si Erwin?
1: O si Jackie?
0: Depende, kay man dapat lalaking magda moves eh. Pero si Christian naman niya, nakilala niya inisang tion nga nag-team building sila siguro. Sila kuno.
1: Wow!
0: Kag wala niya gina-expect nga maglabuot sa friend request, sa pag-chatay, hasta sumong. Na-feel niya gani nga seryoso na kuno ho. Kag nag-amin na sang feelings.
1: Wow! Ibang level, gina sa katropang Christian, kay nagkanto, gina sa ilang abalay.
0: Yes, ang gina na iyang manami. Kay man, kung nagkakadto ko na

0: Katropang Christian, kay confident ba siya mag-face dito sa family ni katropang Jackie? Kay ba ang hambal gani ni Jackie may posisyon kag isa ka pulis.
1: Wow!
0: Ang banya bisan istrikto ang iya nga amay ho. Uy, duwa ay man kuno sang nasabi. Kay man may trabaho. Di ba? Praktikal lang gid ang family ni katropang Jackie. Pero kung maayo man niya nga tawa si katropang Christian, di why not? Saya pala nga pangalan. Feeling ko buot-buot na ni siya.
1: Wow!
2: Christian.
0: Yes.
2: Sige.
0: Sige ha. Kay amo to gani ginakulbaan siya. Kanating nga lang siya kung kay sino ato sa lakyan ang araw sa guwa. Ay galing sa iya nga.
2: Sutor.
1: Yahoo!
0: Di kay nag-iba na to ang huyop sang atmosphere sa ilang nga balay. Sa nabalaan nila nga may trabaho kag may posisyon si katropang Christian. Di feeling mo katropang Joy sila nag-ibni kay man boto na siguro sini ang family niya ho.
2: Para sa ako nakalamang nakanakabansin na si Christian.
0: Nakabansin na. Una pa lang na ha. Itong si Erwin yung naka 7 months na to yan sa subong communicate sa Gyapon. Pero ang bali ka tropang tatoval sa moksamok ka Timo Tarugo Jackie. Ihatag man ko nung kay Toto, walang isa ho. Isa na ang pulis na lang da.
1: Yahoo!
0: Ay, dakop siya. Kay sulod sa sako. Sige, hambal ni... Ni Ma'am Senalin, wala siyang basabi. Kundi happy lang talaga siya.
1: Yahoo!
0: Sige, siling ni katropang... Toto Val, kao ano gusto mo baklon ko para sa imo? Uy! Bakla niya si katropang Katis ang ano kuno ho pulang kabayo. Ang bali Toto Val, excuse me.
1: Ayoy!
0: Sige, ate. Si Toto, bahala. Dira kay katropang Kati.
1: Yahoo!
2: Si katropang dating Ma'am Florida na katropang Aiho. Pag-greet mo ko na sa happy birthday sa ina ko nga kagawad. Si katropang Jan Orendez sa Inawood Panitan Capiz. More birthdays to come pa ko ng kagawad and God bless you. Greetings coming from Ma'am Flor Abelio.
1: Yahoo!
0: Happy, happy birthday again. Sa inyo na nga kagawad, Ma'am Flor.
1: Wow!
0: Sino pa dyan?
2: And of course, speaking of birthday, aba may nag-birthday. Pag-insubong, nuka damo sa nag-birthday today, how? Mm-hmm. Si katropang Ma'am Ameline Marbebe, maayong hapon mga ma'am, patamyaw naman ako sa akon nga bayaw. Si katropang Jean Buhat, sang happy happy birthday kuno. Salamat gid. Sige. Happy happy birthday ha sa bayaw dere ni katropang Amelien, si katropa nating Jean Buhat. Ay, maligayang kaarawan sa iyo ma for today.
1: Yahoo!
0: Good afternoon na ni katropang Bernard Villa. Thank you so much ha. Nagulog siya kuno dali sang entry niya dito sa May Pontevedra.
1: Wow!
0: Sige, bukas tomorrow katropang Bernard i-collect na ina dira. Pero si katropang Dolores as Sean, mayong hapon DJ, I enjoy mga guwapa. Nagalagubo na di ang nagalagubo na di sa Kandual Panay ang XFM.
1: Wow!
0: Yahoo! Listeners, subong sa may bahin sang Panay ha.
1: Wow!
0: Si katropang Ma'am Senalin for me, Ma'am, sa blue ako kay nagapabati siya sa akon kung ano man ang ginaistorya ko about sa amon kung ano man, that's all.
1: Yahoo!
0: And I thank you. Sige ah. Si katropang Chris naman yung para sa akon mga DJs ang gapakita sang feeling.
1: Wow!
0: Same bala sa hambalon na sweet efforts are better than sweet words. Di ba DJ Ang?
1: Wow!
0: Yes, Ang! Sige, tropang Agosto 24, mayong hapon ka tropang Ma'am Ay, kag Ma'am Joy. Watching live naman siya kuno dito sa Ilaga Balay. Samta nagapiyong-piyong. Ay, kung nagapiyong-piyong ang imo nga eyes. From Edong Monserrat of Barangay Kalapawan, Sityo Bayang, Dumaraw, Capiz.
1: Yahoo!
0: Hapon dira sa family mo ka tropang Edong. Happy, happy tuning in.
2: Sa katropa nating Ma'am Marilyn Fantilaga. Oy, DJ I and DJ Joy, sa blue ako. Oy, sa blue. Sa ako niya, team blue siya. Sa nagapamati kag nagaintindi. Maayong hapon lang da sa inyo tanan.
1: Yahoo!
2: Okay. Thank you so much ha, katropang Ma'am Marilyn. Kag sa'yo mamal nga pagpalabon sa imo nga sabad. Sa katropang Ernesto Alvarez. Oy, Ligaspi, Ilawod, Barangay 5, Matcom, Burgos. At ubang sa mga tinawag. Kinapay, kuno nagapalanog, gasang X-rated subong ang mga tinio si katropang Ernest

0: Thank you so much. Kudra katopang katropang Ernesto.
1: Yahoo!
2: Sige, sige, tropang Monroy, may sabat man sa sabong nga webes mo. For me, I choose yung tao na nagapamati kag nagaintindi. Kasi bihira lang ang taong ganyan ngayon. Yung intindihin ka sa lahat ng problema and mistake mo in good times and bad times. He or she always there to listen and understand you. That kind of person has good character. Yun yung feelings, madaling mawala yan at nagbabago yan.
1: Wow! Okay,
2: mapanakit man si katropang Monroy ho. Sige, when the circumstances kuno and trials come.
1: Yahoo!
2: Sige, noted ang katropang Monroy. Shoutout na kay katropang Ernesto Alvarez. Dira sa Maynigaspi, Ilawod Barangay 5 Matcom Shop Burgos. Atubang Sangmang Tinapan.
1: Yahoo!
2: Listening sa subong hapon.
0: Sa katropang Mama Maria Gabia Bermejo, nagapamatipan subong kagagatan. Oh, watching live siya ko ng subong. Good afternoon, katropang Ira and katropang Joy. Thank you so much, Mama Maria, sa pagpulupamati. Dira kayo pagtanaw sa ating Facebook Live subong. Kang subong man, si katropang Sir Mel. So, happy birthday ko na kay idol katropang Cathy Corsino.
1: Yahoo!
0: Mabuhay ka hanggat gusto mo. I miss you, idol.
1: Wow!
2: Sige, sila niya katropang ma'am, isang katropang Sammy, liwanag ko na sa dilim, ho? Duhanda naman ina iya. Sige, so far the way naman. Dito sa babaw, si katropang Josel Balasa, gina-shoutout niyo manang iyang mga tropa, Pils.
1: Yahoo!
0: Si katropang Lorda Rezano, katropang ay nagpalaga sa iyang mensahe da ho. Maayong hapon ko na mga katropang Aura. Katropang Omaira and Joy, God bless you both. Oy, thank you so much, Lorna. Taga-dimala si Ma'am Lorna Rezano. Thank you so much. Kira sa iyo pagpalabot din sa iyo mga mensahe subong hapon.
2: Yes. Sige mga katropa, padayon lang din sa pag-comment ha. Kaya this time ato na naipadayunon ang istorya ni katropang Jackie, ni katropang Erwin, at katropang Christian.
1: Yahoo!

mga DJs after that. Kaya si Christian kagangakon nga mga ginikanan. Oy, nag-istoryahan na higit sila sang balawig. Kag daw, nagakasugta na higit sila mga DJs. Sang gabi gani nag-inom pa sila kag naglawig yun ang ilang pag-istorya. Kag para kuno sa ila, daw okay na gid si Christian para sa akon. And then, super boto gid kuno sila katama kay Christian. Pero mga katropa, very complicated na naman ang tanan. Kay samtang nagalapit ang amon nga destinasyon ni Christian, ara sa gihapon si Erwin. Gintry ko siya nga prangkahon. Nga basi kinahanglan na namon unta to na nga mon pag-communicate. Kay man, may nagapangaluyag na sa akon nga lain. Mga DJs, ginsugid ko sa iya nga may lalaki nga seryoso sa akon. Kag-abi ko gani ma-back off siya pero wala gali. Mas nagpakita pagid si Erwin sa iya nga effort. Mas nagapamangkot siya kung okay lang bala ako. Mas nagapamati siya sa akon mga problema. Kagbisan kabalo siya nga may nagaseryoso na sa akon. Wala niya ginako ginapuwersa. Mga DJs, isa ina sa mga bagay nga nakapahimo sa akon kabag duha-duha. Mga DJs, hindi ko ma-deny nga maayo gid siya nga klase sang tawo. Mayad mag-handle sa mga emotions ko. Kag kung may ginabat siya ako, ginapamatian niya gid ako. Kung may problema naman ako, wala niya ginako gina-judge mga DJs. Aragid siya perme sa tion nga kinahanglan ko sang tawo nga mamati sa akon. Kagdito ko na batsyagan nga hindi man galitanan nga effort makita sa flowers, sa gifts, o kun sa dagko nga mga gestures. May effort man nga ara sa pagpabilin. May effort nga ara sa pagpamati. May effort nga ara man sa pag-intindi. Pero amo lang kay si Christian naman. Ara sa iya ang klase sang effort nga makita bugid sa personal. Ginapakita niya nga gusto niya ako. Kagaya niya kuno ako ipakibato kag ipakilala sa iya pamilya. Hindi niya ginatago ang intensyon niya sa akon mga DJs. Kag amogin inang nagapalibog sang ulo ko subong. Sino o bala ay hanang akon pilion? Si Christian o si Erwin?

DJ I and DJ Joy, dito ko gid napamensaran nga daw naga-kontra gid ang duha ka lalaki sa akon kabuhi. Kay man ang isa nakilala ko sa personal, kagirapakita niya ang iyang pagkaseryoso sa akon. Ang isa naman, dugay ko na nga nakilala paagi sa mga istoryahanay, kagkabalo na gid sang kadamaan sa akon mga weaknesses. Pero ang problema, mga DJs, pareho sila nga may feeling sa akon. Kagsubong, nag-komplikado pa ganyang sitwasyon. Kaman si Christian, nag-effort sa personal. Kag si Erwin naman, nag-effort bisan na malayo ang amon distansya nga duha. Si Christian, mga DJs, kabalo kundiin or kabalo ko kundiin siya nag-obra kung sino ang iyang pamilya, kag paano siya magdala sa iya kaugalingon. Si Erwin naman, kabalo siya sa akon mga fears, kabalo siya sa akon mga insecurities sa kabuhi, mga problema ka, mga ginakabalakan na hindi ko basta-basta masugid sa iman. Kag ako naman, ako ang ara sa tunga nila. Mga DJs, hindi ko gusto nga mamili base lang sa salakyan, base lang sa trabaho, sa mga regalo o kung sang sino ang mas dako sang effort. Kaya man base pala sa ulihi, mga DJs, ginapulo pa ng dom ko, base hindi man ang musina ang importante. Base ang dapat ko nga pangitao na mo ang tao nga hindi lang maayos sa akon subong, kundi ang tao nga pareho kami sang direksyon sa kabuhi. Ang magani subong, mga DJs, wala pagid ako kabalo kung sino ba lang akon pilion sa ilang nga duwa. Si Christian bala nga ara sa akon atubang kaginapakita nga seryoso siya. O kung si Erwin nga dugay nang ara sa akon nga kilid, nagapamati ka, nagaintindi kag wala ginagauntat, bisan pa na hibaluan niya nga may laina nga nagapangaliyag sa akon. Mga DJs and mga katropa nga nagapamati subong, basi ka mo may ara man sang maitunda or maibulig sa akon. Kung ka mo bing ara sa akon nga sitwasyon, ano ang mas importante sa tanan? Ang tawo ba lang nga klaro ang aksyon sa personal o kung ang tawo nga dugay na nga nakilala sa imo or nakakilala sa imo kag nakabalo sang imo kabuhi. Kay man mga DJs, sa duha ka tawo nga pareho nga nag-effort, isa lang gid ang akon pwede mahimo pilion. Salamat gid sa pagbasa niyo sa akong istorya subong hapon. Sa liwat ini na lang si Jackie, kag ni may nangakon X-rated story.

0: tropa, ang ina ng programa Boylog Graduloong, St. Clair's Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad ngayon pamper ang ibong kagalingon gamit ang Clair's Skin Herbal Soap. Ang Clair's Skin Herbal Soap, ang mayaras ang glotacogic, ang virgin coconut oil, nga nagabulig agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging o kung pagtiguna nga sa ngatong nga cellulas sa panit. Inimana nagabulig, akod nga mapaputi kang mapakinis sa ngatong nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga sa Clair Skin Herbal Soap. Inimana ng anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa mga pagpagwapa mga katropa maggamit sa Clair Skin Beauty Soap na mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kaparehas ang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man ma-order online, pinagi sa mga Shopee kag TikTok Shop. Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Yes, mga katropa, ha? Kaya muna ito ang sa pagitan nila nga tatlo.
2: Yahoo!
1: Dito na budlayan, gid inisubong si katropang Jackie naton, ho? Kay man mabudlay, gid man magpili, ya? Sa duha ka lalaki nga iya, ginsaysay sa subong nga hapon.
2: Yahoo!
1: I think, katropang Joy, anong desisyon mo sila?
0: Ako personally, katropang, ay budlay ako mapili. Kaya pareho, malang sila itsura sa poster, ho?
1: Gani? Pareho, malang sila, no? Tapos, do mga green flag, maningilang nga mga attitude. Kaso mo lang na may ara lang sa isa nga wala sa isa. Pero so far, do goods man sila nga dua.
2: Yahoo! Eh,
1: sila na lang nga dua.
0: Ay, isa-isa halaga.
1: Imo isa, katropang Joy.
0: Ang sobra mo na padala lang din. Sige, pero katropang ay may lamang gini para sa akong dire isang gamay gid lang as si katropang Christian ang polis ba na kasi syempre
1: ang ginambal mo gusto mo lang kindihan ka subong
0: kanina ba ako ganis ang gabas ako last parts ang story bako ay sala akong ipili pero
1: oo syempre why tama na ano mo na malaan ang istorya
0: I mean sa ilang istorya nga tatlo katropang ay medyo may lamang ng konti si katropang Christian
1: yes.
0: Kaya manari siya diya mo nagatubang siya personal tapos nakilala na sa iyang pamilya ay plus point na to ya
1: yes amo gid na iya nga aton gusto ka tropang Joy ka dito man ko kay Christian kay Erwin nga 7 months na kamo nagka communicate pero wa sa gihapon may mo na mentionar diri nga nag-confess siya sang feeling sa imo ay di paano na asta na lang siya sa pag inintindi sa imo asta sa no kaniya nga intindi ho pero wala niya man ginahambal kung may feelings kid man siya sa imo Midra ka na kay katropang Christian na kay dito palang support kinagkadto siya sa inyo palay nga wala kakamaan nga pag-abot mo dito tingala ka nga ara siya
2: wow! Ay,
1: mahambal tagid nga di si dito katama oh. Kag seryoso gid si katropang Christian
0: kag wala siya di bala ka mention katropang ay kung sino di kung may something na bala nga hint siya nga sino gid iya mas lamang para sa iya do wala man siya may na-mentionar
1: amo
0: no?
1: Gani yung feeling man siya abi do hindi man siya kapili sa duwa no
0: good luck na kung gwapa, ah.
1: Good luck yun basta mga... Ano ba?
2: Yahoo!
1: Posisyon na ginapilian. Pero papili mo bala ho sa may trabaho kaysa wala trabaho.
0: Ay! Pero bala din sa last part ka trabag ayo. Ahamba niya ang pinaka-problema niya kay pareho gani ko ni ma-feeling tapos hindi isa ko na gusto magbase sa salakyan, sa trabaho o kung sa mga ano sa mga gifts kagusto sino ko nang mas dako sang effort
1: ay ano lang gali
0: iya ano lang
1: hindi mo gusto nga effort ka i-effort. Important ka niya ra
0: ay importante na ha ang trabaho katropang Jackie ano ka balaman
1: gani bisan diin lang da importante pareho sila nga may trabaho
0: oo
1: Ay, pero dira ka na lang sa malapit. Kaya for sure, pakag sigurado.
2: Wow! Kaya
1: muna aseryoso, kaya nag-atubang sa iyo mga parents.
0: Ay. Pero problema, mas ibang pula puti niya sa uli, katropang ay.
1: Ay. akong ginapakita ni Jackie nga magpulaputi siya eh. Wala ni ni Christian nga may iban pagaliya nga si Erwin. Ay, ang bot lang. Masibulawa ay nagid may mabilis sa iya.
0: Natawag na sobra kapili na kanto sa pasi.
1: Agoy! Ayaw na inapaghulata. Ambal mo kung kami ang ara sa iyong masitwasyon. Siyempre, dito kita sa tao nga klaro ang action sa personal kaysa naman sa invisible nga hindi mo mabastragan kag makita.
0: Pero kung gusto niya yung katropa kayo maging patas ang laban, titagaan niya chance ipakadoon niya man di personal.
1: Yeah. So, paano kung hindi siya gusto magkadto?
0: Pero dapat sa lalaki na yan, di ba nga kwan?
1: Kakadto ganing isa nga wala ga lisensya. Bakod mag-atubang. Tapos si Erwin nga 7 months. As nagyawan sa chat.
2: Yahoo!
0: Kapoy, wala bang chat?
1: Magani. Tawganay na lang kamuamayad pa.
2: Yahoo!
1: Sige, isa lang gid ang akon pwede mahimo pilion. Gani, nasa iyo pa rin ang huling desisyon. Katropang Jackie, kay ikaw man na magapalangga, hindi man kami. Gani, pilihan nila kung sino o gidyabala ang unod sa imo nga dungkan kag sino ginagmas matimbang para sa imo.
2: Yahoo!
0: Pero si Ma'am Sanalin, understanding man mga ma'am si Erwin, si Christian seryoso, sino sila nga duha, ikaw lang sila sender maka-decide. Back to sender.
1: Pero sender, sige, good luck and God bless ko. No?
2: Wow!
1: Good luck sa pagpili katropang Jackie. Pero ang baling katropang Shami, ikaw ma'am ay diin ang malapit sa puso mo. Ang police o kon ang nurse? Ay, sa police kita.
2: Yahoo!
1: Ikaw ang Christian.
2: Wow!
1: Hey man, amo na gani. Visible ang iyang mga effort.
2: Yahoo!
0: Pero ang baling katropang Shami, diho, kung ako kay Jackie, hindi ko yan sa police kay damo na babayi.
1: Agay! Ay, ang mga ano, ha?
2: Yahoo!
1: Bisan hindi police, damo mong yapang bayi.
0: Ang babaidor ay babaidor, ginaya.
1: Gani. So, hindi ka tropang Miss Kay. Hindi na samok-samok si Jackie. Totoo ba? Guwapa lang siya kang sexy. Sorry, guys. Choosy kami, manigas kayo.
0: Ay,
1: ay, ay. Nalakig pa kita niya, ho? Hambal ni katropang Crystal, mga torpe nga lalaki.
2: Yahoo!
1: Guys, hindi siyang torpe. Kaging pala buot niya sa 7 months. So, ay pa nag-confess, ho? Buot na nga.
0: Ang mahalaga, Jackie, sa lahat, hindi mang luloko. Jackie, yan ang hanapin mo sa tao.
2: Wow!
1: Ayan, ganyan. Ano, Danay Dira. Ikwan mayad, kilalahaan ay mayad kung bala. Okay na, pasado na bala na si Christian. Kaysa naman mag-asa ka dito kay Erwin nga wala kasiguraduhan kung iya kasi puton. O kon, dira na lang gid sa astaya sa chat.
0: Si katropang Josel, oy, si katropang Josel, like, sabad, sender, ikaw ang pumuli.
1: Pumili
0: kung sino ang mas matimbang sa puso mo.
1: Oh! Gani. Kaya huwag mo na ako nababatsyaga ng imo dira nga ginabatsya. Gani. Kwan lang na, choose wisely.
2: Yahoo!
1: Sige. Tiya, wala naman mga katropa pips. Bahala na si katropang Jackie. Basta naghatag man kita sa ngaton opinion kay Christian kita.
2: Yahoo!
1: Alright mga katropa, isa naman kistorya sang kabuhi ang ato na buksan kapuno sang leksyon.
0: Ay, may araman sa inspirasyon.
1: Kaga medyo may consumption! Sa mga katropa naton, sa subong hapon, thank you so much again sa pag-upod sa aton program, mga X-Rated. Sa mga nagpabati, tira sa ilang nga mga panibalay. Sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live. Once again, thank you so much mga katropa. See you naman tomorrow. Nanging kaupon nyo na lang inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan katropang Ira.
0: Katropang Joy.
1: Partner naton sa technical katropang Neil Dozada, dali lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting! Ang oras, alas 3:58 na sa hapon.
3: XFM. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Zantone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Zantone Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Sunzone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunzone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Sunzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Uy! Boy, gising!
7: Ano ka ba?
6: Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Sunzone Plus Coffee Mix ka nga, tirahin mo na para maging alerto ka.
4: Sunzone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus, Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus, Softgel Capsule. Vision X Plus, Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
11: Mag-Premium D3 na!
10: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
14: Sunzone Plus Herbal Soap.
15: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sunzone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
14: Sunzone Plus Herbal Soap. Gamit na! Sunzone Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit!
16: Mag-assist the pain!
17: Muscle fever?
16: Acute pain?
17: Kahit ano pang pain?
16: Basta pain!
17: Mag-assist the pain!
16: Kangkarang pain!
17: Fast and safe!
14: Yeah!
17: Sistapain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sistapain.
16: Mabibili sa mga butika.
18: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
19: XFM.
20: XFM.
21: The Secret of Health.
22: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
21: The Secret of Health.
23: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aaral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng premium D3 soft gel.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonette, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
21: The secret of health.
23: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak. Ugaliing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
2: Visionix Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
21: The Secret of Health.
23: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at Delicious Coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? I-Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
7: Ganito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
21: The secret of health.
23: Ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa ating at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng Premium D3 Soft Gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
24: Maraming salamat.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
6: Good thing, may Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Maluwas na manamit gin,
6: may free collagen,
5: and guta tayong kapa.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Sunfon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunfon at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na.
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: young skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah, sa aking kututa ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
6: Bermigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Ibang ganyan epekto sa akong sang Sister Pain.
8: Marisigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
3: consult your doctor. Pagpili sa mga
10: bukika. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko. Tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Basi kung madula man lang. Napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Santon Plus Gold. Pagkakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Magvision X Plus Softgel Capsule.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit!
15: Mag-assist the pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assist the pain.
15: Tanggalang pain.
16: Fast and safe.
15: Assist the pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assist the pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
18: Ako si Diane Grace A. Lavalle sang Barangay Exilab sa PN Capiz, nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Emilito Uy sa ako na dagaan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 22nd weekly draw. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
17: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Go!

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver. Mag-inom ang Cystopain.
3: Cystopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wednesday!

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Ako si Kay Larry Bass ng Bacolod City na diet.

0: diagnose ko na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Magassist pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Magassist pain.
6: Kamkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Assist the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assist the pain.
1: Mabibili sa mga butika.
9: X.
10: X.
9: F. M.
10: X. F. M.
11: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
12: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam mo ba na ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 Soft Gel ay nakakapagpalusog ng ating puso? Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa mga arteries at veins para masuplayan ng sapat na dugo ang ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen, nutrients at iba pang mga sustansya para sa normal na function ng mga ito. Bagaman ang puso ang nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng ating katawan, ito ay nangangailangan din ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. At kung magkulang ito sa supply ng oxygen-rich blood, hindi na ito makakapump ng maayos at maaapektuhan ito ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Nakalaunan ay nagdudulot ng heart problem at maaaring humahantong sa pagkakaroon ng heart attack. Pangangalagaan ng ating mga ugat at ang ating puso, ugaliing uminom ng Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 Soft Gel ay nagtataglay ng extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglycerides na nakakatulong para alisin ang mga nakabara sa ating ugat at nakakakontribute din ito para mapataas ang high density lipoproteins o good cholesterol para ang mga bad cholesterol sa ating katawan ay makontrol. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na alkaloids, isang napakalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at napapanatiling malusog ang ating puso.
1: Premium D3.
13: Premium D3,
1: ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
13: Premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
12: Nanghihina ba at matamlay ang iyong katawan? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka muna, kaibigan. Alam mo ba na ang vitamin D3 na makukuha sa Premium D3 Coffee Mix ay may ginagampanan na mahalagang papel sa pagpapababa ng antas ng pagkapagod? At sa kabilang banda naman, pinapataas nito ang level ng energy sa ating katawan. Ito ay dahil nakakatulong ito sa paggana ng mitochondria sa loob ng mga selula sela ng katawan na responsable sa paglikha ng enerhiya. Kaya simulan ang iyong araw sa paghigop ng healthy energizing coffee. Mag-premium D3 coffee mix ka na. Nagkape ka na, may vitamins ka pa.
8: The secret of health.
13: At noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
9: The secret of health.
12: Madalas na pagluha ng mata, paglabo ng paningin habang nagbabasa, pangangati at pagmumuta ba ay iyong naranasan? Marahil ay simptomas na yan ng dry eye syndrome. Ilan sa mga nagdudulot ng ganitong karamdaman ay prolonged focus near vision activities tulad ng pagbababad sa TV, computer at gadget, hormonal imbalances at hangin o humidity. Upang maibsan ang sintomas ng pagkakaroon ng dry eye syndrome, gawin ang 20-20-20 rule. Huminto sa paggamit ng computer o kaya gadget kada 20 minutes sa loob ng 20 seconds at humingin sa malayo na may 20 feet na distansya. Sa ganitong paraan, masisiguro na mapapahinga at marirelax ang mga mata. At isabay ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel na makatutulong upang magbigay ng sapat na nutrisyon sa ating mga mata. Paningin ay pangangalagaan. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
9: The secret of health.
12: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan po muli ang ating programang The Secret of Health.
11: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM
1: XFM
2: Sunfold Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Suntone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Suntone Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Suntone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active guide ako sa world mo ang Suntone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng world.
2: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Suntone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Suntone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Suntone Plus Herbal Oil. Tanggal lang kati-kati. Suntone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
17: Wednesday.

0: FM. Sample
1: Plus Gold. Ako si Joven, sobragid kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
0: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga-butik eh. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain.
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain. Mag-assisted pain.
12: Kangkalang pain.
11: Fast and safe.
12: Assisted pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sister Pain.
11: Mabibili sa mga butika.
8: Wednesday.

Siguro pa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansome Vitamin C para laging healthy.
2: So far,
1: hindi ako nagkasakit this year.
2: Thank God,
1: thanks to Sansome Vitamin C.
2: Kasi Sansome 25 years.
3: Sansome Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sansome Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sansome Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor, gusto-gusto ko gid ka may collagen kag-glutamate. Tayo. Makapahubin pa sang nawong. Mag-duty ka gid nga fresh.
4: Sansome Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sansome Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sansome Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sansome Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Sansome at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sansome Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sansome Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sansome Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako mula sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. May nagdaog na sa Gold Eagle Beer premium sa Tansan promo. Eddie Biring, 46 years old. Halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor. Tub-tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 02930 of 2026. Brick responsible.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Supple Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Rodel sa Angtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Supple Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Supple Gold Coffee Mix na.
4: Supple Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Supple Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa lamang uri ng sakit.
9: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
12: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist pain.
14: Kangkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
17: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay ka nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Ako si Janice Uro, 31 years old.
2: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
1: Pero dati yon,
2: ngayon hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Salzone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Dari sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap salamat sa Sister Pain. Tatlo palang karisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
2: Wins

0: FM.
1: XFM.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Saan Tone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakas ng collagen kag gluta.
3: Saan Tone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Saan Tone Plus Coffee Mix na. Hindi na kakainsomnia. Saan Tone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Saan Tone Plus Coffee Mix. Saan Tone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
8: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist the pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist the pain.
10: Pangkalang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist the pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sister Pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Wednesday!

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangustin na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
7: Ako si Regina Berhamin sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM, libu-libong pa-premium.

0: Roja City to the whole province of Capiz. This is XFM 106.5.
1: Exciting!
2: XFM.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Sundown Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Sundown Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sundown Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sundown Plus Coffee Mix.
4: Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Senten Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunton Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunton Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit!
15: Mag-assist pain!
16: Muscle fever?
15: Acute pain?
16: Kahit ano pang pain?
15: Basta pain!
16: Mag-assist pain!
15: Tangkalang pain!
16: Fast and safe!
15: Assist pain!
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assist pain!
16: Mabibili sa mga butika.
17: Wednesday!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may taglay ding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
6: The secret of health!
4: Alam mo ba na ang Sundown Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng daidzin. Ang daidzin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Secret of Health.
4: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
9: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
10: Mag-Vision X Plus ka!
11: Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Ang kapsula na sadyang
9: ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
4: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
10: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

pa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pamagbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santhon Gold
5: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
11: Saan ba? Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. System pain.
15: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take mo akong lalisa. System pain para dire-diretso ang training.
16: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santhon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santhon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santhon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santhon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
18: Ako si Regina Berhamin sang Panay ka nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Santhon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
19: Go!

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santone Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Good Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Uy! Boy! Gising!
6: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
3: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Santone Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga-Butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santone Plus Herbal Soap.
11: Manamigin!
12: Santone Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist the pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist the pain.
14: Pangkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist the pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Sister Pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagap iupod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sunfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kaglutathione.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
7: Sana ba? Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesda Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Wednesday!

0: Family and Go na Tour Pa Ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM. XFM.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sanzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sanzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga sugi butika. Woo!

0: 27 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Hi everybody, welcome to the show. This is Phone Pal. My name is Troy Tisoy.
1: And I'm Dolphy Langka.
0: Makaupo niyo sa alas 12 ito ang gabi sa programa nga
1: Phone Pal.
0: Gab isang.
1: September 3.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: September 3,
1: it's a Thursday.
0: Oh, it's our last day today. Yes. Because tomorrow is our...
1: It's our responsibility.
0: It's
1: rest
0: our...
1: Rest day.
0: Rest day. And...
1: And of course...
0: Drinking day.
1: Oh, yeah.
0: Bas kami gali maano ah, ma-celebrate sa akon nga birthday kay wala na kami opisina. So, kung sa ako, sa aton sini nga si Manahaw...
1: Gani man.
0: Nga man. Mugi na gurum basta... Basta ano no, basta mga gwapuhon sa ato no.
1: Yes, kag syempre ginasaligan.
0: Ha? Sa din makuha.
1: Ay, damo kami yung sponsor ya.
0: To, may mga sponsor ka ang bago sa bong.
1: Diba?
0: Ay, sana all.
1: Incoming pagin.
0: Wow, pamangirano na iyan ang mga products, no?
1: Yes.
0: International products, right?
1: Yes.
0: Oh my goodness.
1: I just hope so.
0: Amo na imo nakuha sa imo gabi-gabi lang tao porn?
1: May ano, magali, no? Mapos lang mo manggali ko nagadiga-jega.
0: Ang pinaka-importante, da mayara ikaw connection sa mga friendship.
1: Yes, good.
0: Tanan-tanan na imol, manggaranon, ang pinaka-importante, maayo ang imong pakitungo sa
1: tag-saka-tawo.
0: Nga na classmate mo, na amiga mo, kag nakulig mo. Kay at the end of the day, kita-kita mo lang Japon magbinuligay. Oh, except lang magbinuliay.
1: Correct. Ikaw, balag na po. Ikaw, magiging kung nga balag ka.
0: Nakakonect na ang tanong XFM radio station. Nga ginapanagyan sa ngamon, mabuot nga boss kag maaluan, Dr. Emilito Uy. Ang Iloilo, nakatune in na sa XFM 100.7. Upod ta, broadcast technician, katropang...
1: Alex.
0: John Ray.
1: Oh, wow. Sa... Kusanay naman ka mo.
0: Kalibo, 96.5. Upod ta si katropang...
1: Noel.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM, 103.9 with katropang...
1: Chris.
0: Judery. Sa Kabankalan, XFM, 106.1 with katropang...
1: Biberon.
0: Kabankalan.
1: Papa Rudel.
0: Correct. Sa Rojas Capiz, XFM 106.5 with katropang...
1: Neil.
0: Correct. Antique, XFM 93.3 with katropang...
1: Shemaine.
0: Are you sure?
1: Shemaine.
0: Antique.
1: Oh, si... Kuya Jay.
0: Correct. Kag, belated happy birthday ko sa akong nambal sa akong Migo nga to subong sa Pabia, oh. Si Migo ko dudes nga damo na kwarta.
1: Kag, by the way, speaking of birthday,
0: oh.
1: Happy birthday sa kay katropang Kaskar.
0: Ha? Birthday subong ni katropang Kat? Kati?
1: Mm-mm.
0: Ha? Happy birthday, Kati. Din sa subong?
1: I just don't know kung Singapore siya gapon.
0: Ay, sana all. Mapa-Singapore man ta.
1: Gani man.
0: Singapore, barangay para iso.
1: O kung Japan.
0: Mabatean man kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang...
1: Baby Ron.
0: Correct. San Carlos, XFM 98.9 with katropang...
1: Rommel.
0: Rommel?
1: Oo.
0: Are you sure?
1: Rommel.
0: So, primong alamat.
1: Panugid-nugid man bala sa prim.
0: Hoy, picture ka mo bala doon, no?
1: Yes.
0: Wala mo saging kuot?
1: Ha?
0: Wala mo saging kuot?
1: Ya, kuwit-kuwit. Saga niya sa ako. Sabak di, sabak
0: di. Yeah!
1: No, ya, no, kung yara si Waswit kiyo.
0: No, balda ka kay Waswit.
1: Balda po sa akin.
0: Makakasang imo, ilisipon na buhokon.
1: Correct.
0: Sa Sagay, XFM 87.5, number 1. Mabatian, makitaan sa television via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Ang labing una nga XFM radio station nga nag-venture sa teleradyo.
1: Oh, you see that?
0: Diba? Sa mga gusto mag-intra, pwede ka mo katawag sa XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Bing-bing talidong. Kag si numero 5, nagapanghagad lagaw sa Old Sagay ko no buwas.
1: Ang bot aw, wala ka man din nagkarto.
0: May ano ko no sa buwas, aw?
1: Ha?
0: May ano sa may ano buwas?
1: Basi buwas ko naging siya makupangan.
0: Ay, sa mga taga-barangay Bunga, DSB, mayong gabi sa inyo. Tapos, kay Francis, kag Batang Kulit, and

0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Manamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin. Pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Balik na sa phone, palapod yung si Katropang Troy Tisoy.
1: Kak, si Katropang Troy Silangka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog, tindog pa.
0: Bugtaw na, tulog-tulog na, ha?
1: Mugid.
0: Hindi kayo pagtulog eh. Eh, hindi ka na yung mag-endorse mo yan. Ako na yung pendorson.
1: Abi, kuha niya mo na. And of course, araman ang Since the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa panagapanakit nga kalawasan.
0: Mabakal sa inyo masuking ang mga butika. Kag syempre, available man sa Mercury Drug Store. Bakal man kamo sa South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Nga may kapanawag niya sa akong personal number man. Dali lang ka mo dial o sa XFM call and text line. Ha.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Dali lang gita. Sa mga nag-comment, dali lang gita. Good evening, Troy. Shout out kali sa akong nga asawa, nga maldita, nga si Joan Francisco. Kag kay Papa Jesse Mahilom. Kag sila ni Cyril Mahilom. Kag si MJ Troy. Salamat gidaling kay JM Valdez Mahilom.
1: And good evening mga sa mga Navales family.
0: Kaga, happy birthday, Boy Tisoy. Ay kay Bina Cordelia. Rain Otilia, watching from Rojas Capiz. Bago lang yung nagsiga sa Amon. Ay, oo, sa Amon kay Ina, mga alas ano? Ano to, alas 2 sa alas 5 sa Amon. Diri ya, nag-brown out di wala.
1: Wala. Basi karun pa.
0: ang diri abi sa city proper, priority na diri sang electric company nga diri sa amon nga location. That is why, tumalagsahon lang siya nga brown out. Pero tag lima kag walo man ka oras kung mag-brown out.
1: Yeah.
0: Pero sa amon naman to ya balay, mga isa ka kilometro, halin diri pa kadto sa balay namon, nag-brown out from 2 p.m. Hasta 5 sa hapon. Amon ang brown out sa amon kay Ina. Pero nagbalik naman. Pero hindi lang sa Negros ha, even Panay naga-experience siya man sing rotational brown out. Hi sa mga taga Saudi, good evening. May caller na kita Dorp sa line number 2. Good evening.
1: Hello.
0: Hi, mga gabi. Sino ni?
2: Ram.
0: Taga diin?
2: Sagay.
0: Din sa Sagay?
2: Sagay.
0: Din sa Old Sagay?
2: Bumbels.
0: Ah, sa Purok Bumbels. Nagminadaguro ilang ang mga bunggabilya. No?
2: Gusto mo, tagaanta ka?
0: Oh, pwede. Anong color sa bula, katag mo sa akon?
2: Pink.
0: Ay, common man ang pink. No, Dolph, no? Wala na iban? Wala na iban color?
2: Happy birthday, Boss Troy Tisoy.
0: Wala na ako gabaton. Greetings. Cash na niya akon, subong. May cash ka, da?
2: Yara, eh.
0: Ah. Pila ang imo nga matag sa akon? Padala mo na sa GCash.
2: Pila gusto mo.
0: Pila unod sa GCash mo, subong ako?
2: Nasa
0: 99K.
1: Wow.
0: Oh. Sige, gaya lang ko da. Bis ka 900, okay na sa akon, ah.
2: Wala mo pag isa kalibo.
0: 900 lang gani kay para hindi man
1: mag zero
0: gid bala. Mm-hmm. At least may ara ka pa nabilin nga pila 99k no, 900. May ara ka pa 9,000 or 900,000. Eh,
2: pila
0: mo sige sige, tagpila mo litsyon.
2: 5,000.
0: Pila. Oo, tagpila litsyon mo. Ambal mo, gusto mo litsyon. Okay. Mamangkot mo ko. Pila mo litsyon.
2: Nasa 7K.
0: Oo. Hindi pa naluto.
2: Luto na eh.
0: Ay, tuod. Oo. Tiyan mo nang imo ang irigalo na lang sa akon. Hindi na lang kwarta, litsyon na lang.
2: Hindi man. Kaya,
0: mga ano oras?
2: Mga alas 10 ha.
0: Dali lang klaruhon tanay litsyon na nga baboy akon basi paka blaho.
2: Di ah, mo iya matang harap yung paka.
0: Seryoso bala?
2: Lagi, mamo.
0: Upate ah.
2: Good man.
0: Ah, alas 10 sa din ko kuwaon, anong ngalan?
2: Dari sa mga ano, dari sa may Crispy King, dila, Suisagay.
0: Crispy King?
2: Oo, Suisagay.
0: Sino pang itaon diba, ko, si Rams?
2: Oo. Oh.
0: Manok na o kung baboy?
1: Si manok na.
2: Baboy?
0: Tood bala.
1: Ano baboy?
0: Baboy ko no. Tood bala.
1: Kasi hindi bala ang Crispy King daw. Manok man na iya.
2: Kaya matamahakit yung manok.
0: Ano na lang ah, para sure ball, mahulat na lang kami di buwas hasta alas 11. Kami lang mapliti ah.
2: Grabe ba? Ako pamahatay, ako pamahakit. Bakit panahuna ko na nilap mula ko?
0: Hindi kuya magbato na kay huya o na iya. No, Dolph, no? Hindi na lang ah.
2: Kaya kong ito yung bulik.
0: Hindi, amo na lang na, i-ano mo na lang, i-dispose mo na lang emulation, ang dinuguan na nga mon.
2: Ang dinuguan ako, ibigin.
0: Ha, di ba? Te, amo na lang imoy dolong, di buwas, ang dinuguan.
2: Ang dinuguan na lang?
0: Oo, te.
2: Ibigin ah.
0: Seryoso ka to, Od? Wala kuya bala yaga pamalibad.
1: Ako bala pala ka, ang ikaw dinuguan.
0: Hindi, litsyo nang isasuryahan.
1: Hindi, sila niya ko lang dinuguan.
0: Litsyo naman subong.
2: Nag-aral na nihatag sa akong mga sabo. Pangitay ka ba, guwapa mo?
0: Ah, amun na galing kabaylo.
1: May kabaylo, gali.
0: Hindi, hindi ka sa ako now.
2: Bakit ka man?
1: Sa akon niya.
0: Wala po katapos. Hindi ka sa akon, upon how?
1: Nan.
2: Sino now?
0: Oh, pakilala.
1: Si Clarissa.
2: Kung aga no?
1: Clarissa, gani ngalan ko.
2: Kung gabi.
1: Hindi ah, kumpito ha, bala mamang. Pamangkot ako, ano yung apelido ko?
2: Oh. Anong apelido mo?
1: Clarissa Bot.
2: Aga ko rito.
0: Hindi ah, mo niyo. Pila na to gani edad mo, Rams? 25 years. Okay, eskwela ka pa?
2: Wala na.
0: Ganigosyo? Ganigosyo? Ganigosyo. Ah, ganigosyo. Ay, alam na litsyonan.
1: Gijagaliya.
0: Oh. Anong ngalan sang inyong litsyonan?
2: Rams litsyon.
0: Ah, Rams litsyon. Gidgali, no? Dolph, no? Dahil lang gid bala.
2: Ba't may masterya, bro?
0: Dali lang bala kay planuhon ta nang imong negosyo. Rams Litsyon. Ah, pila ka bilog ang ginaluto nyo subong gabi? Eh.
2: Tuli na sa aga, kwan, nasa 14.
0: Lah, dumudamo sa mga client, no?
1: Kay ko sa bagay, beer man, sa gitman mo.
0: Damo sila client, gali, no? Dinyo ginapang deliver na?
2: Ang ibang, kung isa sa Esplante, kung isa sa Bagay. Pala na sa
0: tatlo. Oh, gamamangkot si Dolpo kung ano kunong imo nga Facebook account. Hey, daw ga ano na siya. Daw gusto niya na mag-settle down sa iya nga life. May Facebook ka? Okay. Sige bilang tawo namon Facebook mo be.
1: Sige be.
0: Ikaw type na Dolpo kay hindi ko ka-type sa mo kay gagwa-gwa ang ano violation.
1: May violation ka naman.
0: Oh, ano ngalan sang imo nga Facebook?
2: Rams Gonzaga.
1: R-A-R-A-M-S ng Rams mo?
0: Z.
2: Oh.
0: A-S. Rams.
1: Rams Gonzaga.
0: Gonzaga.
1: Oh. Rams Gonzaga.
0: Hindi nga rin nag-uba o nga black and white ang ano, ang profile picture.
2: Hindi. Ario.
0: Ang may aritos?
2: Oo. Oh.
0: Lah, kagwapo siya, Dolph.
1: Wala man di sa may gagawa.
0: Arisa, oh. Ah, cellphone, oh.
2: Oo,
0: dahil din sa rin kambal, oh.
1: Ikaw mo na si ano?
0: Si?
1: Si numero 5. Ikaw, ne?
2: Hindi, ah.
0: Ala.
1: Amo ni picture ni, ano?
0: Numero 5?
1: Si
0: Ram Saman niya ngalan?
1: Oo, si Ram Saman niya ngalan.
0: Ah, ano na inyong isuryahan sing kagabi ha? Wala siya kadayon kadto din.
1: Ambo siya, kay wala ko ng motor.
0: Baliba, niya lang na.
1: Gani?
2: Grabe, tingkaan mo pa ko ba?
0: Baliba, niya lang na. Hindi kisang pakita sa imo.
1: Pakita ko ba sa imo ang niya nga, oh.
0: Amo niya ginsen? Hindi
1: siya mag-japo, no?
0: Aha.
1: Di ba?
0: Oh, ate, ano inyong ginchatay Rams ni Dolpe gabi? Sang wala ka kadayon kadto? Ha?
2: Wala ka reply.
0: Wala sa ka reply.
1: Wala ko ka reply kasi syempre sako kami de.
0: Bo!
1: Wala.
0: Pati ka na hindi nasa sako. Oh, wala naman. Amo lang gina nga pagkagabi nga mang lipstick ka lang anong sa koon pa? Wala ka man nag-plug kagabi sa number mo.
2: Nag-kiwag ka man sambal. Nag-plug-plug pa na gali.
0: Ay na, nuya nga. Basta kapangita, gani, gina-plug na namon.
2: Abi na ako, maistorya kung itubo niya.
0: Maistorya, madiskarte ka ginaw?
2: Oo eh.
0: Sige, i-check na ang line number one. Kung basi babayi ni may gabi eh. Na, babae gid. Mayang gabi, ma'am. Mangalan?
3: Dali
0: Rain. Liwat bi, ma'am?
3: Dali Rain.
1: Patsya na yung radyo, ma'am.
0: Ang yung radyo, i-mute lang, anay, sa cellphone ng pamati.
2: Sige.
0: Ma'am, ang yung radyo, ma'am. I-mute lang, ma'am.
3: Sige.
0: Sinong ngalan mo gani? Liwat si Va?
3: Dali Rain.
0: Byron?
1: Dairin?
0: Dairin?
3: Dalin.
0: Ah, si Dalin. Taga diin?
3: Taga Binalbanto.
0: Hoy! Ari na, pilang edad?
3: 29.
0: O, ti, tama-tama lang. Rams, 25 ka siya, 29, okay lang?
3: Hindi.
0: Oo, dahil lang good. Single mom na ni si, ano, si Miga?
3: Oh, sir.
0: Pila bilog bata?
3: Dua.
0: Oh, eh Rams, may ara ka na, may trophy ka na dahil doon ka bilog.
3: Ano ba gano'ng kaya-challenge?
0: Aba, kaka-challenge sigali kung may bata na nga daan.
3: Araw ng yami.
0: O sige, ihatag na mun ang time para makaisurianay ka mga dua. Fights.
3: No. No, good day.
2: Ang gabi man po na. Tagad din, mama ko sa pagkakas, tagad din ka.
3: Tagad din ang bagan, ikaw.
2: Tagad din?
3: Sige, binagbagan.
2: Ako, taga-Olsagay.
3: Taga-Sagay ka?
2: Old.
3: Taga-Dien ka?
0: Sa Old Sagay, Sagay.
3: Old Sagay.
2: Oo. Mamakusi mo, may kaobra pa ka o gaskot lang?
3: Gaobra.
2: Anong mo work?
3: Sa ano, sa sapatos.
2: May ano ba? May Facebook account ka?
3: May ara yun.
2: Eh, ako may ara ako. Pwede takakaroon makita sa video call? Para sigurado?
3: Pwede.
2: Ako na eh, kay. Para wala daya daw.
0: Siguro duha again? Ote. Paano be? Di amo na lang niyo. Paano be kung ma-video call lang nang tasubong bing agab eh?
2: Ma-video call sa nga tatlo?
0: Oo. Apat.
2: O, sige.
0: Sige. Ah, dahil lang. Anong ngalan mo, ano, amiga? Sa Facebook.
3: Dali. D-E-L-E.
0: Dali lang. Dawala ni Gana si Dolpo mag-type sa ngalan sa babae. I-type ang ngalan sa babae kay Ong. Akong duwa ka cellphone na kaano tanan?
1: Ano to ko, no? Dalin.
0: Bebe, ako eh. Holma ko siya mo cellphone. Holma ko siya mo cellphone, be. Ako na lang matype. Ano to? D?
3: D-E-L-E. Dale.
0: Dale. Tapos?
3: R-H-I-E-N.
0: R-H-I-E-N. Ano to? Liwat. I-H-I-H.
3: R-H-I-E-N.
1: I-E-N?
0: Dahil lang yun. Dale. Tapos, anong full name mo?
3: Dali Rain.
0: May Rain, gali. R?
3: I-H. I-E-N.
0: I-E-N. And Dale Rain. Tama?
3: Oo.
0: Dayon, wala na ni Sugpon. Amon na lang, ne?
3: Wala na ako.
0: Sige, bilang taon ko, be? Hindi. Ay! Hagwapa! Hindi basta-basta. Aga ka-share ka, ga? Ah, dali lang. Dito aton caller man. Ay, wala ka na tuod sa bong bana. Basi may bana ka pa pala.
1: Ganit man.
3: Wala.
0: Nagbulag na ka mo?
3: Oo, dugay na.
0: Saan ulang?
3: 2024.
0: Sa subong padayon Japan work mo?
3: Oo, padayon Japan.
0: Willing ka man makipag-meet up sa tagasagay nga kaistorya mo nga si ano si Rams?
3: Willing gid ah. Wala man na ito.
0: Dahil lang gid. Rams, din ka na Rams? Rams, tawag na liwat Rams nga nadula ka na yung ari at sa kasagsagan. Oh. Dali. Dahil lang kita, natunta na si Ramsa kung makatawag paliwat, kaya daw wala sa kabutwa. Bali, ambal ni Rams ko, no, may negosyo na siya kung nga litsyonan. Ambot kong tuod ni siya. Pero ikaw gini ang maka, ano, ikaw gini ang makahambal nga tuod kay ma-isuryahan na yung makamunak yung ma-video call ka mo. Ang, ano, ang, para may idea ka, nag-ano siya ko, no, nagapang-litsyon sila. Tapos aga pang litsyon sila ko no, then amo na ang ilang negosyo diri sa sagay. So ikaw na da bala sa iya ha. Ako na lang mahatag sang number. Ay, hindi tawag ni gani. Ihatag ko na lang number
1: ya do. Ihatag na number ni Rams.
0: Oh sige. Ihatag ko number ni Rams sa imo. Dayon ikaw na lang message kay wala na siya katawag balik ha. Hindi mo lang, hindi mo lang anay pag-ibutang ha. Hindi mo lang pag-ibutang kay ma-play lang ko music, then ma-balikan ta ka, ha? Sige. Sige, hindi lang pag-ibutang ha. Ang oras, 9 minutes after 10, mabalik pang phone, palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kak, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo!
1: Exciting!

0: Sabi ng boss ko,
1: bawal akong mag-absent sa trabaho
0: dahil
1: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
0: Buti na lang,
1: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
0: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
1: Ako pala si Michelle,
0: isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Isel Complicado,
5: si Balob Antique.
4: Masakit ang aking katawan.
5: Malagi
4: narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mapibili sa mga buti.

0: Alas 10:30 na sa gihapon kamo nagabamati sa phone pal diri sa XFM ka tropa mo.
1: Exciting.
0: Kuwa Japon ba? Troy Tisoy at your service.
1: And Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo ang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione collagen sa mga gusto magwapagwapo, makakape ka na healthy ka pa.
1: Kagara man ang Santon Plus Mangustin and Zumalungay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May nag-message. Kagwapo gali sa kay Idol.
1: Wow!
0: Mary Jane Plisario. Hindi ka magpatama lantaw sa Facebook. Kay Basi, ma, lumay ka.
1: Basi, ma-develop.
0: Or Basi, makalaman ka.
1: Yan.
0: Mabuka kagid Mary Jane. Mayang gabi ipod sa mga igala diya sa Escalante City, Negros Occidental, Pinky Werba. Hi and happy listening to Werba Family in Escalante City.
1: Wow, good evening.
0: Ay, dagang salamat kay ang mga taga Escalante, mura nagamat-amat tapod paminaw sa XFM. Ganahan po siya sa tua.
1: Dina man sa Calatrava.
0: Ah, Calatrava Toboso. Na area na ni ano ni Supremong Alamat.
1: Aso sa kopen na galida.
0: From Escalante, Toboso, Calatrava, San Carlos. Bilong na siya sa XFM San Carlos.
1: Okay.
0: Pero ang Escalante tungaan ta ginaya kay lapit man niya sa aton.
1: Mm-mm.
0: Ang ato naman niya AOR Sagay, Cadiz, Manapla. Pero ang Escalante atua po ng dalon kay Duulay ra ba?
1: Correct.
0: Pag Bito, gikan sa Bito, pag step ni mo kausa Escalante naman na. Na ninduton jud nato na og atua ginang i-acknowledge ang mga taga Escalante kay mga lamion man po na sila.
1: Oo ba?
0: Ikaw man lang hindi.
1: Kinsa nag-ingon?
0: Sa may kaistorya, si numero 5 daw, naghuyhoy dahil niya nga kapa.
1: Correct!
0: Kay may babae na siya nga nakilala.
1: Ay, siya lang? Marami sila.
0: Wala ka mo yung may imo, basta may babae, no?
1: At kung babae man lang.
0: Okay lang na yan sa inyo.
1: Babayan ko na siya.
0: Pero kung ang lain na yung istorya, kung same man sa imo yagin baylo.
1: Ay, correct. Kaya.
0: Pero kung babae, okay lang na iya.
1: Bisikal, pinapakabaye.
0: As is, where is lang na iya, no? Mm-hmm. Basta.
1: Basta hindi lang bila sa nga.
0: Amon mo ginanay.
1: Ka-feather ko.
0: Amon mo ginanay.
1: Ha? Correct!
0: Amon, bastos. Aba
1: mangkot nga. Anong ara sa iya nga wala sa ako
0: na? Sa bagay. Lain man kamuya, lain man to sa iya. Ang si numero 5 mga budlay pa to siya pero ang sa imo ikaw na yung mga budlay para sa iya.
1: Correct.
0: Diba? So kung papilion siya depende sa iya. May haraman iban nga double cara, double blade man eh.
1: Oo ah.
0: Basta ang importante may pang Gcash kita eh. Pila subong ang pundo mo?
1: Sa?
0: Pundo
1: sa
0: mo.
1: Sa Gcash kapunduan na yan.
0: Mga pila subong. Ngayon lang tawag
1: secret.
0: Akon subong may ara ko 9,000.
1: Ba?

0: Kabaluya. Ah. Ang ako niya na balaan niya, basic lang yun. Lunggong. Kilala ko anong lunggong?
1: Oh, okay. Ako pa yan.
0: Ang mga dice na bala, oh, di ba?
1: Dice, oh.
0: Lunggong, ang sulod dyan na dice.
1: May duwan sa ka dice.
0: Oh, duwa ka dice, tapos...
1: Though,
0: ang... Hasta sa 8 na, no? 8, no?
1: Depende kung anong ginawa.
0: Di, ang dice bala from 1 to 8 na, kung 1
1: to
0: 6. Ah, naam mo na siya, 1 to 6. So, kung mag-duwa ka 1 ang nagwa, so, doble ang imo madaugan.
1: Doble ang bayad
0: na.
1: Mo.
0: Amo lang na nga ako na balan, tapos color games. Color games sa online naman niya, may gasaut-saut, balang gawa mo na.
1: Wow.
0: Oh, tapos, duwa lang hindi mo tayaan. Mm-hmm. Kung sertihon ka na nga tudo-tudo imo taya, madaug ka gidya. Pero galing kay yung tatan ko na kay nakaano naman ko. Nakabakal na makulitsyon.
1: Sabagay.
0: Kay kung sigisigihon mo, madaranan ka.
1: Ma-addict ka man ay.
0: Oo, madaranan ka. Para sa akong kilala nga taga Victorias. Gapanghulam na may Gcash ka da, pre. Ano na bala?
1: Gala kay taya ma lang.
0: Mm-hmm. Kay ang iyarason, Paul, makuda na Gcash, pre, kay... na last dragon sa scatter pre nga kon nga.
1: O di ano ka muna iya mamati lang
0: sige lang wala surya lang wala na wala kito ganaan mo kaya mag surya ya ya manawag lang na sila karang ilawagan na yung ato nga text line lang
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431 0915-8311-431 ako hindi mo kumapati nga anoan. Though, ang sasugal ba lang ang kakadaranan, ang iban abi, ang ilang mindset, nga kung may kwarta sila,
1: masugal na lang.
0: Isugal nila ang amo-amo na lang ginang kwarta, kaya abi nila,
1: madubli.
0: Madubli kag madaog. Di pagkaperdi na, amo na na nga kung anong mabaligya sa sulod balay ibaligya.
1: Nice.
0: So, that is why, nga hindi nyo ginapag-intrahan ang amo na ang mga butang.
1: Mm-hmm.
0: Kung igo-igo, malang inyong kwarta.
1: Amo gin eh.
0: Kaya makaluluoy na, kamo man Japon, kag maperwisyo nyo nga upod sulod pa ni malay.
1: Correct. Diba? Isang inubakal sa bugas eh, sugal pa.
0: Oo, pero may ads kami diya nga sure win. Oo man ko.
1: Di bala?
0: May caller sa line number 2. Good evening.
2: Oh, boss.
0: Oh, yes. Good evening.
2: Ano? Nagwa-aid ko. Kaya para makapaludyot.
0: Ay, nahatag ko na to sa, ano, nahatag ko na to sa iyang, ano, ang number mo. Matawag siya kung sa imo.
2: Ah, ano ba yung alas ito?
0: Wala ta na lang nga matawag siya. Nga ako, pag hindi mo pamanguto na. Wala pa siya katawag?
2: Pero quality.
0: Oh, i-grabe.
1: Quality to
0: quality,
1: siya?
0: Nakita namon, ginstock ka namon. Nantawa ko, Nantawa ko, i-send gani siya, Dolph, yung picture, Dolph, i-screenshot to gani siya.
1: Siya, nga lang niya to?
0: Di ba yung cellphone, bail mo ko, be. Ang hindi, atong ina, ang blue, hindi pag i-end.
1: Ay, hindi.
0: Oh, atong blue, daddy.
2: 1 to 10, mga pila.
0: Ha? 1 to? 1 to 10, kung pila?
1: 8 to 10.
0: 8 to 10, gandiyan. Ha,
1: bangkot pa na bla karon.
0: Dahil lang gida. Ari na di sa iya, sorry, Dolph, ang ano. Ang iya ngalan, ari o, ginambal yan
1: may
0: na dito.
1: May rain to, di ba?
0: Ay, screenshot ko na lang, tapos, nag-chat maka mo, gachat maka mo, Dolph.
1: Oo.
0: Oh, sige.
2: Numero 5, ang masal numero 5.
0: Makato ko di sa iyo, Messenger, Dolph.
1: Pwede ah.
0: Wala mo ko din may basahan sa inyo chat nga duha.
1: Ang pagusto ko. Open mo na sa inyo ah.
0: Ara, ginsend ko. Ara na ang iyang account to.
2: Kita ko may bata duha.
0: Oh, duha kabilog.
1: Duha kabilog.
0: Oo. Ara na nasend. Hindi ka na mamangkot kay nasend na gani. Mangita na kami iba ng color. Okay na. Lantawan na lang da. I-stock mo na lang. Okay? Oo. Di amo na tong isuriyan ta Dolph nga arab lang hindi ka mo mag rely sa sugal labi na gid kong inyong kwarta igo-igo lang.
1: Correct.
0: Dapat mga dolpo lang ka kamo nga nagabulanan sing 60,000.
1: Wow.
0: Kay ti araya bisan 5,000 pa na kapital niya maperdi sa kun madaog ya. Okay lang na siya kay wala man siya sa lagurun. No, Dolph, no?
1: Correct.
0: May racket pag siya ganit sa September 8, mapakaban ka lang.
1: Kaya, makon mo na.
0: Oo, oh, upod sila ni Sir Noli Manuel, no? Grabe kaya si Sir Noli, ano? Langga-plangga, ika, no? Ginano mo na sa sanguna man?
1: Ginumay.
0: Diretso-diretso ka sa Batman. Ginumay mga lisi Sir Noli. Pero

0: Pero nga pa matila sa Sir Nolik din.
1: Pero at least, di ba, kay ti, basta kita gani ang iya nga grupohon. Wala gidya problema sa ato niya. Kay kung pakisama lang niya, halin sa una, kita gidya mo, di ba? Kabalo gita yung makisama ya sa mga tao yung ano ah. Tanan nga sahi sang tao kung ano-ano man dang ilang ang mga personality.
0: Kabalo lang ito mag-level sang ilang ano.
1: Sang ilang ang mga needs, no? Muna ko nga ang kung makagrasya man si Sir Noli,
0: na-share yaman sa ato.
1: Oh, sa imo.
0: Sa ato na lang, gid.
1: Si imo, wala ko yun. Iablaga pang umisyon sa imo.
0: Tuya man sa
1: ako,
0: ba?
1: Ako yung gaug yun lang ko na iya sa inyo. Nga duwaya nga ba? Sir Noli, sige na lang Sir Noli. Kay Nunoy na lang natanan kay kabalumang ko nga damo man sa sing lalaki yung nasagod.
0: Uya. Uya man ta.
1: Pero ang ginabaliban niya na sa Sir Noli, bakla niya kuno gata si nanay niya.
0: Tapos? Oo.
1: Pero hamba lang ko, Sir Noli, hindi ko na mapati siya, sir. Sige, tawahan ko, Sir Noli. Hindi kinapadala-dala lang hamba niya ng kinanay niya. Huwag ginabakla niya na si nanay niya, pero ang 80% siya nagkakatulong sa iyo lalaki.
0: Masi man magambal si Sir Noli nga, ati, no, stop lang, anay.
1: Dulaan. Dulaan ka pabulugasan ng kamuning.
0: Correct.
1: Hindi ba na? Lingaw-lingaw wala ni aton niya. Pero invited Sir Noli, buwas ka makingagaw siya, ha?
0: Oh, kung may kainagaw, kada nga...
1: Manyaga ta?
0: Probably, siguro ba kasi kung nagpabalik na siya nga, ano, kaya nagambal man siya nga from si Sikihor, mahapit man di siya mo.
1: Aha, layo itong Sikihor. Mm-hmm. Pero kung may driver sa, okay lang na, kaya maruro mo lang na. Tapos gani pag man dumagete, pila mo lang na kauras. 4 hours and a half?
0: Probably sa Via Dumaguete, gina siya maagi.
1: Pwede man siya diri kaagi sa Mabinay. Lapos kaban ka lang din, makulod na naman. Pero kung diri sa maagi sa Sagay, pwede. Pwede. Mm-hmm. Or kung hindi siya kayo ngagaw sa Panyaga, i-extend ta sa dinner.
0: Ah. Okay.
1: Preparahan ta sa... San Miglight man na nang iyang ano.
0: Nga katapat.
1: Oo. Di pangayuan ta sa aton nga sponsor nga correct. Ano ah, nga San Miguel Beer Corporation ah.
0: Correct. Ah, may Gold Eagle man.
1: May Gold diba? Eagle man. Ah, galalawas din Gold Eagle.
0: Correct. Gaya, inom lang siya ng daan Gold Eagle.
1: Ha, ginom sa? Mm-hmm. Ang king ang iyang mucho. Ha? Mucho iya.
0: Mucho na iya.
1: Oo. Sige, pa imnon ta sa kadamo di Gold Eagle. Mm-hmm. Tansan lang galing sa promo, tabala.
0: Oh, correct. Correct taon ka lang.
1: Hi, dali lang, gid. Ah, anniversary gali. Ay, oo. Dumduman mo nga, una-una mo di pagsulod. Gindala ta ka sa kanlaon. Ato, yes, nagsaot-saot yes, ka gani. Yes, kamu ni Sir Mitch Lipa. Nagsaot ka mo sang tsa-tsa ang tukar sang sound system. Ika 9 years nila subong September man. Damabalik sa, naman tato.
0: Ano, XFM Bacolod?
1: Kanlaon.
0: Kanlaon.
1: Ito bala, aras si Sir Mitch.
0: Yes.
1: Si Sir James.
0: Si Sir Win.
1: Sir Win. Sino pag ito kayo? Si Andro.
0: Si Mami G.
1: Si Mami G. Aras si Mami G.
0: That time. Aras siya.
1: Aras si Mami G. Tapos si Windel.
0: Ah, oh, si Windel.
1: Na, si Bossing naton. Mm-mm. So, ika 9 years, galing nila ang balibing-bing talidong. So, makadto naman kita to ah. Kita na lang yung magasolina, hindi tayo mamparipan. Oh, ah. Basta sabi siya, hindi tayo imbitahon ni Shuti, makadto tato ya.
0: Correct, kaya ah.
1: Nga, sinugid sa abing nga ma-invite sa aton man. Inamit abing ilang, ano no, ilang gina-prepare ng mga pagkaon bala, di ba? Mm-hmm. Kay mga saging, mga kamote.
0: At ang pipino, balaging kiyad-kihad.
1: Abi ko gani ang pipino nga bilog.
0: Lain naman ay ang storyaya.
1: Ito, isang pagpamahaw tato sa ilang market-market niya itong pagpamahaw. Tato daw ang daw naghatag sabaw sa imo. Daw imo tugin balik-balik nga nagdisintya ka ma-CR.
0: Correct.
1: Te. Nagahambal ka lang kagwapo siya ang taga-kanlaon. Ay.
0: Kabay pang-arap pa siya liwa. Dito naman sa Bacaon.
1: Sige, okay, tilapit. Dito mo lang sa Japan ng ilang venue.
0: Correct.
1: Oo, sige, sige. Mag 9 years anniversary ang Class Kanlaon. Ah, ibutang mambing talidong ang ano, ang schedule gid kay para mapin namon diri o kay para ma-adjust man namon ang mga schedule kay balaan mga artista kami nga daan.
0: Sige, okay,
1: matu. Atong schedule, di ba, do hindi gid marapalan, no? Damo ta guesting, di ba?
0: Wow.
1: Gisting.
0: Gisting ko ro.
1: Para sa ikaw. Ikaw na lang ako napadala sa Kabankalan. Kiti, hindi na kuya ka alapa, ka arapal sa akon nga rakit-rakit. So, ikaw to dapat sa Kabankalan. Te, paano nabikaron ko na hindi tapag i-inform ahead sang ilang anniversary. Te, hindi kita to ka paningaon sa kanlaon. Mo mo lang na nga ang imugin na lang.
0: Prang-prang, kala ka ng istorya.
1: Makasakay sa lakya, diba? Sa gabot, kung gutumon, makaon. O, si, di ba? October 4, gali. Ah, mamaskara, pagintadayon, pagkatapos.
0: Pwede.
1: Okay, ti, October Fest na, oh. Mm-hmm. September, October na dayon. Dali lang na, October 4. Makadto kami na, mambingbing talidong, ha? Mga taga-kanlaon, preparar ka muna, kaya malagaw kami doon. Masaot, tsa-tsa.
0: Matupis, nagit ko sa buong...
1: Oh, hindi ka nalang magdrama ha, sa stage, ha?
0: Oo.
1: Kasi madrama-drama ka naman mala pagkatapos. O, te, sige, ako gali si, si Dolpo Langka sa XFM. Isa ka dramatista, sige, madrama ko. So, anong gaya itong drama mo, gani? Anong
0: tuyang?
1: Yung Antuyang, sige, gani. Anong katugani? Anong karakter mo sa tuyang, gani?
0: Ako, si Tuyang Ermitanya.
1: Sige. Sige, gaya sila linya ang ginobra mo to sa kanlaon, mambla, tong last time. Ano tong nga drama to?
0: Amo na eh.
1: No, sige. Tapos ha, may linya, gaya bala dapat.
0: O, sige.
1: Tapos ihambal naman to nga. O, sige, amo na akong nga drama, masaot na ta. Amo na sa katapusan. Liwara, amamon mo to. Kuhaon mo, sige. Lights, camera, action.
0: Ako, si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa kuiba. Siling nila, aswang ako. Apang hindi ina matuod. Siling pagitsang iban, buang ako. Hindi pagin ina matuod.
2: Kundi tutuod, gin.
0: Siling sang iban, agi ako. Ano inang matuod. O, ten, no?
1: Masaot na ta. Amo mo lang to gali. Ay, amo tayong palawi. Di ba kalaing ginyayas ang drama kung wala sing mga sound effects, no?
0: Correct, balaya.
1: Oo, kayti, ang inyong mga talent ng lain-lain ng mga voices, kung lapatan ina sing sound effects, tapos ang iyang, complete nga production sina nga pag-air na, kung hindi nami pamatian.
0: Correct.
1: Hindi makumpleto ang drama kung kulang sing
0: mga sound man.
1: Sound effects. So. Wala, labot lang ang sound man nga hindi kabalo.
0: Nag-sound ka pa?
1: Oras, 10:48. We've got 12 minutes more to give before 11 o'clock. Mabalik pa ang phone pa. Lobo nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kaya si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ang inyong programa ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
0: Kaya ginadulong man sa ato sa Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis porcelana pa.
1: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Nagpamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
0: Exciting! Dang!

0: Sister Pain.
1: Si Michelle Legale, isa ka sales lead. Nakabadshot ko sa isa ka si Ma'am mga kaputlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso gid ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagkanervyoso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian gid ko kaya wala akong kapalpitate. Kalmado gid, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang gid ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.

0: We've got 9 minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Ikapadayan ng phone pala programa. Upo niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Salamat, hindi ka magkalipat ha. Thursday ta subong, so tomorrow it's Friday. Bantayan niyo ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Yara na kita sa week 5. Week 5 na nga nagahatag sing tag 5,000 pesos nga cash sa mga maswerte nga mga daog sang aton nga premyo sa Tansan Promo. Available ang tanan nga mga drop boxes sa tanan nga XFM radio station. Dira nyo ihulog ang inyo mga entries. Ang Tansan ka Gold Eagle King ka Gold Eagle Beer nga 320 ml isulod nyo lang sa sobrang kaputi. Isulat ang inyo complete name, edad, address, contact number kag ang suki at tindahan ng baklan sang Gold Eagle Beer kag ihulog sa mga drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Panay Island. Kagulaton nyo ang announcement kung sino ang maswerte nga makaangkon sang 5,000 pesos nga cash. So ano pang inuulat nyo? Amo na yung misugpon.
1: Umuna gani. Tugutin ako gani. Ano pa ginaulat nyo? Intra na.
0: XFM call and text line, dial nyo.
1: Sir, 912-0076-7939.
0: Kag, dial nyo man ang 0915-8311-431. 0915-8311-431. Sa mga taga-Dao Antique, shout out ko lang gali. JM Sibley, good evening. Thank you so much for watching. Sa mga nag-like, nag-follow sa Troy Tisoy XFM, salamat gid. Kay, natultulan nyo na ang amon nga FB page. Sa kadugayon naton. Ma 1 year na ta, di ba?
1: Yeah.
0: Isa gali ang XFM sa guy sa mga expansion sang Y2H Broadcasting Network Incorporated. Ang iban ahead lang sa aton 1 year nga nag-open man sila sang XFM radio station. So kita ma 1 year na kita sa September
1: 8.
0: Oh, September 8. Oh, di ba?
1: Ako man 1 year man ko sa September 18.
0: Ah, okay, wala man kami namang ko.
1: Nanugi daw. Malay ko manugi daw.
0: So, kamusta ang imong experience sa imong mga kaupdanan diri sa XFM?
1: Ay, nagbaris, nag-gate.
0: Doon nagbata kaliwat, no? Basta ang imo gani nga palibot. Arab lang, good vibes lang pirmi. Kag,
1: yes, good.
0: Well, katrabaho, kakadlawan. Ay, ito ka dugay, kaya katigulang, no?
1: At least naka-adjust na kami sa isa kag isa.
0: Kag mas manayanaya pag inang imong itsura. Most especially, every day kung ga-smile ikaw, hindi ka buringot.
1: Nan.
0: Kay lantawa na ang imo edad pila subong gani
1: 63.
0: Oh, lantawa kay daw 73 ka na subong. Kaloyan next year 64 ka na gali ge.
1: Nga, makalabot pa ko.
0: Amo lagi ginaunahan mo na ko dayo na.
1: Okay ka ba naman? Ka ba naman ko sa sugpon?
0: Amo ko to taga dayon. Kalapot ka ba yan, 64?
1: Gani!
0: Pero hindi ano, latawabla. May mga katigulangan man kag mga senior citizen na nga nag-retire. I-compare sa imong itsura kag sa ila, mas tigulang yun sila yan. Eh, kaya siyempre, sila ya may family. Kag may ara gid sila ya gina sa pupo since nga nag-work sila kag syempre ang stress ara gina ya. Una budget sang kwarta sa sulod pa ni Malay, hatag balon, piskwila sa kabataan. So ikaw ang nagubin-hubin ka kay tungod nga wala ka man silinggit nga may dako gid nga plus anon. Mo mo lang na busy nanay mo ginaulikdan mo nga ginalantaw-lantaw mo kung okay pa man siya na baskog pa man baklan mo gatas na mga mo lang na iyati sa amon abi kay paras na may ara kami balayran tuition bayad sa salakyan. Kaya ang may sala man na da, kami man Japon, kaya nga, ah, kapahimunong mo na da ang mga nagapinamaligya sa salakyan.
1: Baklan,
0: gid. Nga ang mautang-utang ka, gid. Pagkatapos, ikaw malang ma-stress. Galing kiti kinanglano naman na, bisubong na bidol. Isa naman sa mga necessity sa adlaw-adlaw nga pangabuhi.
1: Sa bagay.
0: Diba? Mm-hmm. Ang iban gani, kung hindi gid kaya ang salakyan, nagamotorsiklo na sila gani. Mm-hmm. Diba? Kay ang problema, abe, ang aton nga transportation system sa aton nga lugar, bala, hindi gid amo na ka nami kag presentable sa commuting public.
1: O, ang pagkuan ang pagsaka pa na ugsang petrolyo.
0: Ah, wala labot sina gidya lain gidya kung ano, lain gidya kun ano tawag sini gani, kung ang mga ano bala, mga ginagamit mismo sa mga hindi pa maka ano bala, makasarang magkuha sing private car kag mga salakyan. Tan namion Manila nga may gid designated nga trash can, tapos tinlo, may mga air freshener. Mm-hmm. O biskan bao ilok ang pasahero, pero at least imo salakyan hamot, di ba?
1: Sa bagay.
0: Oh, nantawa sakay kasubong sa mga ano,
1: modern bus.
0: Mga modern bus na modernized jeepney. Mm-hmm. O di ba? Aircon tuod. Pero ang tagiya daw, hindi man makabakal sing air freshener.
1: Yan.
0: Tapos ang driver, wala paligo.
1: Mm. Oh,
0: teka na.
1: Pati kong doktor. Pwede, in fairness man sa ila, ang sa ako lang bala, nga sa ako lang niya, ha? Base kung nakiganyo ko bala.
0: Oo.
1: Kung buta-buta, nagid man bala, nga, siyempre may gastanding, nagid man mo. Nga hindi nagid bala ka igo.
0: Hindi mo na sila yung mabasol.
1: Kay kung sa bagay galagas mal sa sang ano di ba?
0: Hindi kay pagpundog gid iya sang ano ya, sang salakyan labi na gid kung ano, kung rush hour. Gad di naguso na ya ang mga pasahero.
1: Amo na gani ang
0: gusto na ya sang pasahero nga makapuli man sila on time mo. Bisan may ara standing position da ya, ma-decider na lang sila kay para makapuli man sila.
1: Pero ina ba lang syempre in fairness man sa ano gabayad ka man mo sa isang to. Oh, ti nga nga nang padasok kun gito kayo wala naman gali lugar.
0: May ara iban. May ara man iban nga hindi nila makontrolar kay ti ang bultos ang pasahero damo-damo man.
1: Yan, amo na da.
0: Na ti labi na gid kong rush hour hambal ko. Hindi nila mapunggan ng mga pasahero bisan mag-overloading na iya bisan sa atop na sila magsalalakay basta makapuli lang iya masakay gina iya.
1: Ako niya bisan standing di ikagutok kung nagilato paran ko yung nga gwapo iya.
0: Kaginasagid-sagiran ka?
1: Gusto siya kung siya masagid sa ako no, kung ako masagid sa ako. Ano na da?
0: May itim na bala kagid niya permiya. Kung namiyon to na nga ton nga transportation, mas mabuhinan guro ang sales ang mga ano, nagapautang sing mga bihikulo kag motorsiklo.
1: Bagay,
0: no? Galing kay ti, amo gina ang problema nga until now.
1: Ano na lang?
0: Hindi gid ma ano ba? Hindi gid ya magaan sing solusyon, no?
1: Pa-practice na lang ta subong gani, himulan na.
0: Malupad na lang ta?
1: Na.
0: Pwede man. Sa imo nga imagination eh.
1: Kung sa kanta, bala nga airlines, ano na siya?
0: Anong airlines man?
1: Nang silhig lang na sakya niya.
0: Ano man?
1: Basta mo na kanta.
0: Ambot ah, naway na yung kanta nga airlines.
1: Miya, nobility.
0: Sophia Denise Reta. Hi sa mga taga San Jose Antique. Greet lang kami diri sa San Jose Troy. Request kami kanta, Aladdin. Salamat Troy kag Aladdin man may ara kanta mo na
1: Aladdin nga kanta nang kwa nang ano gani
0: Aladdin gidya ang yagin type Aladdin A L A D E N Aladdin dahil lang ito pa request man Troy song nang Aladdin ano title
1: nang The Journey
0: ga request anong Aladdin
1: what
0: man
1: what a journey it has been daw mo lang yung theme song sang Aladdin di ba
0: baguguro na baguguro na. Ano lang i-type lang da ma'am ang complete nga ano nga names ng artist kag kanta or kanta lang kag butangin lang sing artist kay para ma research namon kay DJ kami di mo hindi kami nagpakot.
1: Kung ano, ang nabal, ang kulang iya, Arking King. Wala. Nakira din.
0: Journey ya, lain ya.
1: What a journey it
0: is. A whole new world.
1: A whole new world, iya man sang Aladdin man.
0: Hindi ah. Aladdin man, Pocahontas.
1: Ang Pocahontas na tono niya ng Color of the Wind.
0: A Color of the Wind ang sa Pocahontas. So, Lagpa, Chicago.
1: Ah, ikaw bala, kwanta bala?
0: Ang Chicago?
1: Hindi na Chicago ang Colors of the Wind. Ah?
0: Colors?
1: O babae, nagkakanta.
0: Ah, si Vanessa Williams? Ang tono, tono, tono. Anong tono, yabe?
1: Basta mo na, Color of the Wind.
0: Ah. Amo na yung ano, team song sa Pocahontas.
1: Pocahontas na yan.
0: Ah, dumduman ko pa ang Pocahontas ba? Okay, gambal ka abi Aladdin mo ti. Ang Aladdin niya ang theme song niya sinaya ano niya. Only girl in the world.
1: Oo. Hindi siya mo niyo. Aladdin ding ding ding.
0: Tigi ding ding tigi ding ding Aladdin. Tigi ding ding tigi ding ding Aladdin.
1: Nga mo na.
0: Twenty minutes after 11 o'clock. Balik pa ang phone. Balik po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting.

0: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako'y saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitang time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababaihan. Uga hatag og kusog ug resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
7: Ako si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nagtake ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Thank you so much sa tanan nga mga tech on duty, sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island kag sa mga managers man. Sa ngalan sa ngamon CEO Boss Rems, Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos. The most hit music,
2: XFM. Exciting.

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
5: Good thing may Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Maluwas sa manamit gid,
5: may free collagen,
4: ang guta tayon ka pa.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Danny, isa ka bus driver. O pagbibig sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Go!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel sa Tangkulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sininga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunfon Gold Coffee Mix na.
5: Sunfon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Pabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Sakit ng katawan? Mag Sunfon Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
12: Sunfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sister
14: Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mal nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itkis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
5: Consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
12: Go! Yeah!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel sa Tangkuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod-subong, tanan ko nga office mate. Nag-Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Vision X Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3.

0: mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sancton Plus Herbal Soap. Ito
3: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sancton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Sancton Plus Herbal Soap.
4: Manamigin!
2: Sancton Plus Herbal Soap.
5: Chronic pain?
6: Ang sakit.
5: Mag-assist pain.
6: Muscle fever.
5: Acute pain.
6: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
6: Mag-assist pain.
5: Pangkalang pain.
6: Fast and safe.
5: Assist pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sis the pain.
6: Mabibili sa mga butika.
5: Go!

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM. XFM.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhol Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
4: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhol Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna. Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong
2: magaan.
1: Salzone Plus
2: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntugin sa lawad na kapag biyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe.
5: Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Call now.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM. Sample
1: Plus Gold. Ako si Angie.
2: May bukol ako sa breast ko.
3: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
4: Damo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
5: Gani amo man akon gintumar nga suplemento.
6: Salamat gid ko bala kay
7: matama to na dula ang bukol.
8: Sample Plus Gold.
9: Makal sa mga butika.
10: Sample Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape.
12: Sample Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
13: Sample Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na,
13: nanakas,
14: at gaganda ka pa.
15: Uy, boy, gising!
16: Ano ka ba?
15: Kaya aga-aga,
16: natutulog ka,
15: lalamya-lamya ka sa trabaho,
16: magkape ka,
15: mag-Sample Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na, para maging alerto ka.
17: Sample Plus Coffee Mix. Kape na,
18: gamot pa.
17: Mabibili sa mga butika.
19: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
20: Visionex Plus.
19: Ito ay may lutein,
20: beta-carotene,
19: vitamin E, at zeaxanthin.
20: Put that plus on your balanced diet and regular exercise.
19: Take Visionex Plus.
21: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
22: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
24: Santon Plus Herbal Soap.
25: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
24: Santon Plus Herbal Soap.
26: Gamit na!
24: Santon Plus Herbal Soap.
27: Chronic pain?
28: Ang sakit!
27: Mag-assist the pain!
28: Muscle fever?
27: Acute pain?
28: Kahit ano pang pain?
27: Basta pain!
28: Mag-assist the pain!
27: Kamkarang pain!
28: Fast and safe!
27: Yeah!
28: Assist the pain!
27: If symptoms persist, consult your doctor.
28: Assist the pain!
27: Mabibili sa mga butika.
28: Go!

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunthorn Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Redder. Damo kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Magbibigay sa mga butika.
9: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunthorn Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
12: Mag Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
13: Sunthorn Gold Herbal Tea.
12: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unti

0: pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mangko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Tiyan tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Go!

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid ya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga paregoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist the pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist the pain.
10: Kamkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist the pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assist the pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
15: Go!

City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

pa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Sunfon Vitamin C.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Sunfon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunfon at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunfon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sunfon Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
14: Mag Sunfon Plus Herbal Oil,
13: garantisado
14: maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
14: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
13: mag Sunfon Plus Herbal Oil,
14: ang pamahid na all-in-one
13: sa presyong magaan.
14: Sunfon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite, sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
16: Yeah!
15: Sister Pain.
16: If symptoms persist,
15: consult your doctor.
16: Mabibili sa mga butika.
15: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako galing si Shirley.
4: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Naghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
5: pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Kami sa mga butika.
2: Sample Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santong, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santong Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta

0: Arating at Vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng katara, glaucoma, tiridyo at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3, ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Dumubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit!
6: Mag-assist pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assist pain! Tangkarang pain! Fast and safe! Assist pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain! Mabibili sa mga butika! Go! Yeah!

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sanfon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Mas gari sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. But dyan ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call
2: your doctor.
4: Call

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

Ciklo pa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver, dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sample Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Kainigid siya ang sabor sang Sample Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antay oxidant properties.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sample Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sample Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Masaya ang buhay. Kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang Softgel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
12: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
13: Sancton Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga butike. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sancton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Sancton Plus Herbal Soap.
1: Nanamigid.
13: Sancton Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain.
15: Ang sakit.
1: Mag-assist pain.
16: Muscle fever.
1: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain.
16: Mag-assist pain.
1: Pangkalang pain.
16: Fast and safe.
1: Assist pain.
16: Symptoms persist, consult your doctor.
1: Sister Pain.
16: Mabibili sa mga butika.
1: Go!

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jonelly, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3,

0: na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
3: Claire Skin Herbal Soap?
4: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mangko sina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
3: Oh, gali, diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trites. Sait sakit, gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap. Buhay.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms present.
7: Call
9: the doctor.
7: Go. Yeah.

0: FM
1: XFM
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa ka bulan noong pawan
2: ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Cellphone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Cellphone Plus Coffee Mix.
2: Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assist the pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain. Mag-assist the pain.
16: Kamkarang pain.
15: Fast and safe.
16: Assist the pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Assist the pain.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Go!

0: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, EXA

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sang programa The Secrets of Health. Kag sa ato siring nga pagparagad, as usual, upuntang ato siring nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring nga programa.
2: Thank you, Sir Jose Hill. Kag-welcome sa aton sining pagpangalaga dari sa aton sining programa. And as usual, upod sa aton sining mga tagpanamati, hatagan naman namon kamo ni Sir Jose Hill sang isa na naman ka tupiko nga mon sining pagahimay-himayon. Nga sigurado kita, Sir Jose Hill, sa kalabanan sini maigo lang gini sa basura ang aton sining ang parte sining tanom nga aton pag-istoryahan.
1: Ang tanan nga pwede tang panginpuslan ta.
2: Hustoy na, Sir Jose Hill, kapin pagid no, kung halimbawa may lugar man lang balaki kita sa aton sini nga palibot kag makatanom kita mismo sini, why not nga ang kutob sang parte nga may benepiso sa aton sini nga ikaing lawas indi naton pagpanginpuslan kag kumpensaron gid, Sir Jose Hill, sa aton kaugalingon na kapasidad sa mga tagpalamati naton. Kisa may time babala kita magbusi-si sa mga benepisyo sini kag ano ini nga parte.
1: Mm-hmm.
2: Pero sa pagpamati sa aton sini nga programa, aton igahatag ni sa ila, Sir Jose Hill, para sa ila kapusan.
3: Yes, to health.
1: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag naton ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Ang aton sini nga pagadiskusyonan ang health benefits nga aton makuha ang ginger, o kung tawag nato sini luya.
4: Sunthon Plus Gold.
2: Pero ginatumod na ton diri ang native ginaton sini nga luya. Hindi ng mga lagkuan nga luya, Sir Jose Hill, nga hindi ya native sa aton sini nga lugar. Kundi yan tong mga makabig na ton, Sir Jose Hill, nga damo kasang tilinluan, dokurinot ang panit, kuribod, damo gagmay nga sanga-sanga. Namin ko ang unod da. Muna ganing hindi magamit ang ibang sina eh. Kay kauti ko no tinluan. Actually, amuni ang mas damo beneficyo sa aton sa ni lawas kumpara sa hybrid, which is ang native nga ini nga luya, Sir Jose Hill, ang iya sa nga tubdo o kung dahon sa na among aton sa ni pag-istoryahan.
1: So hindi ang unod ang istoryahan to subong ang dahon. Ang dahon niya is above siya iya sa ni nga tawag na to sa ni unod bala. Kaya kung magtanom ka mo sa luya, taganta ka mo ana idea magtanom sa luya. Kung magtanom ka mo sa luya, ginaplat-plat pa ina gani sang iban. Labi na gid kon pwede matiniran sang tubig.
2: Tama.
1: Pagkatapos buho ani mo, pero ang pagtanom kun diin dang tulubuan niya, amo na ang imo paidalmon. Para nga kun magtubo man gid siya kag maningil, ang tawag nato sini magasanga-sanga na siyang iyang unod, paibabaw dok Leo, hindi ka na iyawan ka gabot kag lukad.
0: The Secrets of Health.
1: Sa tidiri kita sa dahon sang luya. Anong mga benepisyo? Kahit kalabanan sa mga benepisyo nga ginadiscuss na sa luya sa Nagligan lang edisyon na nato, Dok Leo, ang anti-inflammatory number one, ang luya. Pero sa dahon niya sini, Dok Leo, anong may ara sa dahon niya? Kaganong iya sini nga mangin function sa ato sini nga lawas, Dok Leo?
2: May isa kita, Sir Jose, ka-specific sini nga chemical nga tutukan sa aton sa nga pagtuon nga makita sa dahon sini sang luya. Though makita man na ni sa iban sa nga mga tanom, amo ni Sir Jose Hill ang cinnamic acid, isa sa nga natural chemical compound nga makita ni sa nagkarinlain sa nga mga tanom, dahon, prutas, kagiban pagid sa nga mga herbs.
4: Sunthone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Ang ining ginatawag cinnamic acid sorgosil protector ini sang mga tanom kag dahon batok sini sa stress, batok sini sa kagaw, batok sini sa tuman nga UV light. Kag kun kaunon sang tao, for example, makahatag man proteksyon sa aton. Ang puntulan sa nidari Sir Josiel, kung makaprotekta ini sa tanom, makaprotekta man ni sa tao.
1: So anong mabulig ya sini sa ato sini nga mga body cells that comprises also our body organs, Doc Leo?
2: Protect cells from damage. Ano ba na ginahimo? Sorry. It acts like a shield against harmful molecules called free radicals. Taming gali ni, nag-aakto as taming, Sir Josiel, batok sini sa free radicals. Ang iban sini nga free radicals, Sir Josiel, kapila na nato na ginahatag example nga kasubong sang tuktok sa metal, amo mani ang daw tuktok sa aton sa nga selula. Kali sa sulod lang sa aton sa nga lawas, amo ning free radicals. Paano sa nag-obra? Gina-neutralize niya ang free radicals. Gina-prevent o ginapalikaw nga ma-damage ang aton sa nga cells, kagang aton sa nga DNA, nga nag-resulta, Sir Josiel, sa mahinay nga pagtigulang sa isa ka tao, bisan pa may edad-edad na siya, makalikaw man siya, mabuligan niya malikaw sa inflammation, nga ang chronic inflammation kadamo sa balatian, Sir Josiel, nga maangot dira, pati mga metabolic problems sa mga tao, subong. Kag malikaw kita, Sir Josiel, kaya ginaprotektahan ng aton sa selula, syempre, maluwas sa damage o kung timprano nga pagkaguba, kaghalit ang aton selula.
0: 7 Plus Gold.
1: So ang protection niya sini sa ato sini nga mga body cells against the free radicals, nga mo ini nagapatay actually yung mga free radicals, Doc Leo, sa ato sini mga body cells. Una, gina-destroy niya ang formation sang cells and then eventually mapatay na lang.
2: Kumbaga, ang protection nga makuha naton sa cinnamic acid nga makuha naton sa dahon sa luya, nagatudok, Sir Josiel, sa alibutod sa aton sini nga lawas.
0: The secrets of health.
2: So speaking of cells, Sir Josiel, sa bilog naton nga lawas, maprotektahan sini sang luya. Lakip na aton sini nga brain cells.
1: Okay.
2: Amo ni nga kung nami ang function sa aton sa nga utok, buta malon, nami ang condition sa cellula sa aton sa nga utok. Magluwas lang kung why kaya utok eh. Pero hindi man garo matabo.
1: Amo nang tawag nila nga less talk, less mistake mo. Mm-hmm. No talk, no utok.
2: Case by case na lang naton siguro, Sir Josiel.
1: No, hindi man niya konsihong aton.
2: Okay. Helps the brain work better. So sa mga nagamalipaton dira, sa mahina ang focus, kapilam na liwat-liwaton, Sir Josiel, basa pero daw hindi ma-retain sa imo sa nga memorya. Hindi ma-retain sa imo sa nga utok. That's why ginapanugyan ganyan sa ibang nga eksperto, Sir Josiel, sa mga pagtuon na no, nga kung nag-study ka mo, gusto ka mo nga may matandaan, instead nga magbira-bira ka mo tuon sa gabi, why not nga tulog ka mo temprano, kagkaagahon ka mo magtuon.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Gina-reduce ni ang brain inflammation. Gina-increase ni ang brain growth signal. Kag gina-help nga gina-balance nga aton sa nga brain chemicals. Nga nagaresulta, Sir Josiel, sa mas manami nga memorya. Siyempre, protektadong aton sa nga utok. Kag bisan pang aton sa nga mudo, Sir Josiel, manaya-naya.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Dari kita kadto kung paano naton ini makuha ang iningin na tawag tanga cinnamic acid sa dahon sang luya. Paano naton ini preparahon, Doc Leo?
2: So para nga makuha naton ng more sininga phenolic compounds kasubong sininga cinnamic acid, Sir Josiel, ato ni siya nga hinay-hinayon o kon inanayon sa pagpabukal. Amo ni aton nga buhaton. Hindi ta pagpersahon na kundi inanayon naton sa pagpabukal.
1: Arangay.
2: Mhm. Ang himuon naton sa ni Sir Josiel, makuha kita sa isang 8 tumtob na pulo sa ni ka bilog nga fresh ginger leaves. Kumbaga, kung may tanom kita direkti, kuha kita sa ni sang presko nga dahon sa ni sang luya. And then magpabukal kita, Sir Josiel, sang duha katasa nga tubig dira sa aton sa ni nga anglit. Anglit lang gro, Sir Josiel, kati gamay mo lang ni mo.
1: Oo.
2: Kung dako ti kulon eh.
1: Kung gamay ko na anglit, no?
2: No, kung gamay anglit, no? O kung ano man nga inyo palabukalan sa nadra, Sir Josiel, kung ginagamit sa paglaga, magluwas ang, Sir Josiel, sa aluminum.
1: Stainless pwede, glass pwede.
2: Yes, pwede, Sir Josiel, or what you call this, ano, bagaling porcelain-based sininga mga ginagamit sa paglaga. Pagkatapos, ang aton himoon sa ni Sir Josiel, pabukalon na ito, nulato na ito ng magbukalin ng duha ka, tasa, sininga, tubi. And then, pagbukalan, Sir Josiel, ilunod naton ang dahon sang luya. Pero ari tip pa para nga mas ma-extract naton ang phenolic compounds kasubong sa ning cinnamic acid, pwede naton Sir Josil nga medyo kumbaga ang isa ka dahon sinino nga malaba-laba, pwede naton utdon sa apat sinika parte.
1: Ikat na ton.
2: Yes, ikat na ton.
1: Para hindi mag-gutok man sa ato sa nga sulod landok, Leo.
2: Isa man sa rason, Sir Josiel, kag para ma-extract gid na ton ng cinnamic acid.
1: Mm-hmm.
2: And then, pabayaan na ton, Sir Josiel, nga arangay, inanay sa nga magbukal na pulo, tub-tub, 15 minutos, and then aton siya sa raon, kag pwede na ton mainom, Sir Josiel, samtang maalabaab pa.
1: So ang guwa ay sinidaw tigid ang preparation sinin Doc Leo.
2: Correct Sir Josiel. Kag sa sining pamaagi Sir Josiel, kami iban pa ganyan pamaagi actually. May cold process man. Pero parang ma-extract na to ng more antioxidant. Kag mga binipiso dre, recommended Sir Josiel ang ining inanay nga paglaga.
1: Oo. Oh. Tapos pagkatapos mo laga, Doc Leo, amo nang hambal nila, panginpusla mo nalang gid kag halos hindi na matuka sa manok bala kun sa ugasi pa bala sang lubi, Doc Leo.
2: Mm-hmm.
1: Ang dahon ngayon na pugaan mo pagid, pwede pagid na?
2: Kung para sa imo daw...
1: Kaya?
2: Daw tuma na gid ang pabangon niya, di mo? Or pang panginpuslan mo pagid? Pwede gyapon, Sir Josiel. Pero take note lang ha, ang cinnamic acid abi Sir Josiel sa dahon sa risang luya, kinanglan gid naton abi initon.
1: Oo.
2: Para ma-extract naton nina. That's why amo ning aton sining recommendation.
0: Sulfon Plus Gold.
1: Now, best time naton sining i-take Doc Leo para nga mas magamit sang madasig kag maayos ato sining lawas Doc Leo.
2: Gina-recommend Sir Josiel no, pag-inom siri 30 minutos tapos pamahaw.
1: After meal, ha?
2: Yes.
1: Okay. Daw pampatunaw, abi, guha niya, no?
2: Actually, makabulig yun, Sir Josiel. Makabulig sa pampatunaw, aton sa ringang metabolismo, para nga ma-energize kita, siyempre, kung nami aton sa ringang panunaw. Kag makabulig, Sir Josiel, magnami ang aton sininga blood circulation.
0: Sulfon Plus Gold.
1: May limit kita sa intake sini, Doc Leo.
2: As much as possible, Sir Josiel, 2 cups lang per day, pero gina-recommend isa katasa sa adlaw, okay na.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: In the absence ng dahon nga inisang luya, Doc Leo, makuha na to naihan ini sa Santon Plus Gold Capsule?
2: Actually, sa pagtuon, Sir Josiel, may amo-amo man siyang binipisyo, like for example, may antioxidant protection.
1: Mm.
2: May ara man siyang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ng immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas na aton Sir Josiel na posibleng magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle. Ang spirulina, Sir Josiel. Ang yan sa ng phycocyanin, makabulig idili sa aton, ano? Para nga maprotektahan ng aton sa ng kurason, ang aton sa ng immune system, ang aton sa ng lawas, kag mga balatian nga may angot sa ni Sir Josiel sa chronic inflammation, tungod sa iya sa ng antioxidant protection, kag ang what's called this, ang spirulina nga ni Sir Josiel nga may phycocyanin, may binibiso sa aton sa ng lawas, kasubong sa isang cinnamic acid. Pero sa lain man niya Sir Josiel, iya nga pamaagi, isa sang mayor nga sangkap sa aton sa ng Santhon Plus Gold Capsule. Pero base sa pagtuon Sir Josiel, manami pagid ko ni upod naton ang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C, tungod nga ang vitamin D3 mismo. Kag ang vitamin C mismo kuni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa ni isang aton Santhon Gold Capsule, perfect sa Sir Josiel para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
0: The Secrets of Health.
2: Ganabalan sa nag-inom sa ring aton sa ring Ultimate Trio ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C, ang isa sa ila sa Sir Josiel manutaran kagama batyagan nagapagsik sila Sir Josiel. Isa sini sang patimaan nga nagapagsik man ang aton sini cellula. Kasubong sing cellphone ba Sir Josiel kung ano man niya gadget niya kung malobat gani kag hulaton no pagin niya may empty Sir Josiel. It takes time para nga ma-energized siya liwat.
1: Hmm.
2: Kasubong man sa aton sa nilawa Sir Josiel wala nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian budlay ka na, medyo dugay-dugayan ka na mag-recover, kag posible mas magasto, Sir Josil. Amo man nga samtang ang iban sa niya, hindi man tanan pero kalabanan na, nagabatyag pa lang sang medyo maluya, ila sa niya, bisan sa paminsaron, pamatyagan sa lawas, physical, nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton, Sir Josil, pamangkot yung numayo. Suggest lang nato na aton, Sir, nga Ultimate Trio. After 1 week, Sir Josel, ang iban siri 3 days time, nag-report na yun nga, pagsik ila siri nga pamatyag.
3: 7 plus gold.
1: Ang too much nga blood sugar, actually, gapaluya man sa ato siri nga lawas in totality, Dok Leo. Kagang function mismo sa ato siri nga kalilain siri nga mga body organs. Anong may ara sa Santon Plus Gold, da, Dok Leo? Sa premium D3 soft gel capsule, magluwasin na sa Santon Vitamin C, nga makabulig agud to, maka-normalized. Kag makabalanse sa ato sa nga blood sugar level, Dok Leo.
2: Isa si ni Sir Josil, no, nga makabuligid sa aton para nga manormalize at mabalanse nga aton sa nga blood sugar. Dapat dito kita sa pinaka cause ni Sir Josil, insulin resistance. Kay ang pagbalanse sa blood sugar, Sir Josil, ti management lang na eh. Kulokontrolon lang naton. Pero ang punto sa ni, dapat i-correct Sir Josil ang insulin resistance. Dapat mabalik Sir Josil ang matamat sa ni ang insulin sensitivity. Kay kalabanan sa ni Sir Josil, mabalik gid ina kay acquired ina siya. Tungod sa aton sa nga lifestyle. Base sa pagtuon Sir Josil, pag-abot sa ni sa mga utanon, moringa, ang bitter melon no kon na ang palaya, ang spirulina, ang garlic, makabulig sila Sir Josil para ma-improve nga ton sa nga insulin sensitivity. Dugang pa i-combine aton Sir Josil ang pagpasilak sa adlaw sini nga nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man gani ang pagtumar sa ni sa aton sa nga premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josil ang iban kumpiyansa lang. Kay normal pa kunong ila sa nga blood sugar. Pero actually no, posible nag-amat-amat na Sir Josil sugod ang damage sina. Kaga manami pagit, kay kung i-combine mo nga ito sa nga Santon Vitamin C, Sir Josil, nagabulig sa samadasig nga pag-repair sa mga na-damage dira nga parte sa nga ito sa nga cells, sa nga ito sa nga tissue para madasig kita sa nga umpawan. Kung i-combine na ito na ring tatlo.
3: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline. Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 7 Plus Gold.
1: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
2: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
1: Oo.
2: More ka sa ginatuwag benefit.
1: So may iban abing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule. So kung hindi ka mo tulong, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh, arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Actually, glutathione, isa dira sa ginahimo, yung ginadetox siya nga itong lawas sa, nakulayo, napagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta. And sa mga, ano naman, diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix, kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka maghapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang kamo sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape, ano ko no? Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine. Nabinagin sa mga kabataan niya, nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix, kaya may binipisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha, dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kaya ti, kung may hormonal imbalances, di mo tamalon, Dok Leo, nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances, ha?
2: Posible ang imbalances na, kung gahinupang ka pa, eh. Ara sina, dira.
1: Palatandaan sina, sa lalaki, nag-lagong ng tingo.
2: Yes.
1: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iasininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila. So, nag-inat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta ato sininga lawas. So, arada, Santon Plus Coffee Mix, and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
0: The Secrets of Health.
2: Gabi mo kung anong isa makatrigger pag yun sina, namang naritable nga sa katawo, kung may ginahimutaran siya, pero nagalabo ng panulukan niya.
1: Ano na sila nga, mga babae, ni kong lalaki, kanya na ba man ibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigute. Kaya hindi nagalis ang kakita.
4: Yes. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secrets of Health.
1: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man sang vitamin D. Ang aton sininga overall health kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ang makapaayo sa ato sining eyesight, maka-maintain sang good eyesight. Windin gali sa mga rare ini kon pangitaon mo mga minerals Doc Leo, no?
2: Antioxidant sources. May mga mabakal makita sini, pero ang iban sini mga malahalon. Kaging iban sini frozen na mag-abot dere, kumpara mo sa fresca, malayo gid iya.
6: Yes!
1: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sang Food and Drug Administration. That's why we can say nga kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kung wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulata nga magka-problema kamo sa mata, mag-Vision X Plus.
2: No, kapin pa ko ng mga outside factors mula Sir Josil, gapulaw, tubang permi sa computers, gadgets, kag kung ano pa, na posible makapakapoy sa mata, kinanglang gid nila mag-Vision X Plus for prevention.
1: Kaya nga daan subong ang tao, siguro we can say, Dr. Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million siguro sinagatubang sa cellphone. Kay nga mambal, damo iya kabataan kag may pa oh, eksakto plang makamurot na kung ano pala na nga arumira o pang pananawan sang bata, datagal lang gani ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
2: Sa una Sir Josil, magbatsyag nga doon ang nagaproblema ka sa mata pag inat mo 40 pataas.
1: Oh.
2: 50 pataas.
1: Mm.
2: Subong niya, pila palang katuig ang bata. Nagabatsyag na. Ang ibang sini kadamol na sang ila sini nga mga antipara. Ang ibang sini, masako ang mga ginikanan, himuon nga manugbantay cellphone para malingaw ang bata.
1: So mag-Vision X Plus kita, kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, specially made to maintain good eyesight, ganiya Dr. Leo.
0: The Secrets of Health.
1: Available ini sa suki nyo, mabuti ka kag pharmacy, malapit sa inyo lugar kag sa clinic, dari sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Euro Street, atubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health Store sa Lisari Street, Bacolod City.
0: The Secrets of Health.
2: Sa gari pagit Sir Josil, sabahan natin nga lang, magpasingit asawa ko. Pamangkuta ko galingo, no? Basi may kulang.
0: The Secrets of Health.
2: Sunod sa mga pagtuon, ang ining mga bagay, no, like kulang sa sexual activity, hindi magigit sa kausa sa ginatawag hormonal imbalances. Ang isa sinin nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone nga nag-increase. Pero kung magsigisigi kang mapabayaan, muning hambal blaster Josel nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga, nadula na lang kainit. It is because of hormonal imbalance man. Gano'n buo imo testosterone, gano'n buo man imo libido. Ano mo nakapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo, nakikig na lang si misis mo.
0: The Secrets of Health.
2: Magin maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton siningalawas sa aton. Pag na-notice mga dumidyo na dula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayon nyo paglabing-labing ni misis, mas magahano o tang inyo sini nga relasyon tungod nga may oxytocin, ano man yung mga hormone nga nagagawa nga mas naga close pagid kamo sa isa kag isa.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo, pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: The Secrets of Health.
1: Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahing problema if you have that intention nga mag-asawa. Kay that can suppress ang inyo sining urge eh. Ano naman na nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambal, ay may balayran kali kita buwas sa Bombay.
2: Nagkunol?
1: Siguro hindi masarangan sang turbo na.
2: Pero may experience man Sir Jose lang isa naton da kilala sa ni nga makatumala sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya wa'y sa pakialam sa problema.
1: Bala
2: na kamuda.
0: The secrets of hell.
1: Ang manami ko nung ikayong lawas. Buta mo nung glowing ikayong lawas. Mas magahamis pagid ang aton niya kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Manang siling bala nga, bisan itom lang kung nukon hining.
0: Oh. The secrets of health.
1: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ini may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sang subay, may gagmay nga subay mo kinututan sang lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nya nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo ra sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: The secrets of health.
2: Kung paano gina-protect na to ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga
1: protection.
2: Like body odor. Muna isa ka problema mo itong hambalo bala hagina. Huwag palabot sa physical mo. May nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap? Parang amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan lang. Kaya pati ilok mo siya, amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito, ma. Kundi halin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.
9: Yes, to help!
2: Isa pagit, Sir Josel, manotis man naton. Bisan anong takapilit nga mangin maayo nga ton sininga mudo, hindi kita mangin irritable, pero kung ka pala nakitlawas ta, matrigger. Bisan anong kung kanamit, dapli mo. Kung ka pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala, makapungko ka, budlayan ka magtindog. Kaya sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko, tudlo mo, budlayan ka maguntay. Makauntay, budlayan ka magtiko. Sino man hindi ma-irritara sina? So, pinakamanami, sini, dulaon na ton. O kung pahagan-haganon na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle. Kaya kung hindi ka magwantang sakit, tumari bala sang cease the pain.
1: Ang cease the pain actually is a pain reliever. Kinang lano na ton nina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang over lang physical work.
2: Yes.
1: You need really to rest.
2: Yes.
1: Itang nan mo ginat tiempo. Aside nga imnani mo sang cease the pain, hatagigid tiempo nga maka-recover ang imo sining unod.
0: The secrets of health.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Pero may mga palanakit man sa lawas, Sir Josiel. Nga, not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di ba nami sina, kung nalibag, palanakit palang alay, why not nga try mo na yung mulong masahe. Kag para mas nami pagdating effect, gamitin pala sa Santon Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo nag-relax man. Kag dali ka maumpawan.
0: The secrets of health.
1: So initanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ng pharmacy, wherever you are. Pamangkot lang kamo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Cease the Pain, Santon Herbal Oil, Clear Skin, Santon Herbal Soap.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili
9: bumili sa mga butika.
0: The Secrets of Health.
1: Sa mga hindi yan makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santon Gold Herbal Tea or Santon Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santon Plus Gold.
0: The Secrets of Health.
2: Ini ang inyo certified naturopath of practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gadasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: The Secrets of Health.
1: So salamat gid sa inyo sa inyong pagpakigupod. Ako naman, Josil Banias.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
12: Yes to health! Yes to health!
13: XFM.
14: Santon Plus Gold.
15: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
14: Santon Plus Gold. Kala sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
14: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
20: Ang sakit.
14: Mag-assistive pain.
20: Muscle fever.
14: Acute pain.
20: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain. Mag-assistive pain.
20: Kamkalang pain.
14: Fast and safe. Assistive pain.
20: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Assistive pain.
20: Mabibili sa mga butika.
14: Throga City Cafe. Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
21: Mga katropa, XFM!

0: Buktaw na!
1: Nagkadugong dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na ni Ronda na mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, kitlang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Mayong morning, Rojas City. Mayong morning, siyudad sa Rojas. Mayong morning, probinsya sa Capiz. Mayong aga, Pilipinas. Nag-a-plag na platuntunan, exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Subong adlaw sa nga Biyernes. Oy, thanks God, it's Friday.
2: Yahoo!
0: Petsa 4 sa bulan sang Setyembre tuig 2026.
1: Exciting Pilipinas.
0: Oy, mga katropa, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na. Sa mga katropa nato, nga kinahanglan magbangon, bangon na ngani. Sa mga may laktan subong, amat-amat na. Okay karon, kung malate ikaw, kundi baldagi. Sa mga may responsibilidad na sa subong nga aga, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na mga katropa, pangapi na, pangapi na. Para mainitan man ang inyo dira nga mga tiya.
2: Exciting!
0: First, good morning na sa mga katropa nato. Sa subong aga, mangin ko po din yung tub-tub alas 6 punto sa aga ang inyo alagad, ang inyong core woman katropa, ang Christine Dayan Ropa. Gop din ay kita mga katropa, good to nga magtalakay sa pilaman ka mga nagapangunang talalupang doon. Maghatag sa inyo sa good vibes. And of course, happy-happy lang mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: And by the way mga katropa, ati Biyernes na. Ano na plano tayo?
2: Ayoy!
0: Kang mayara, nagid lamang kita sang... Pilagani katropang Jason.

0: sa liwat mga katropa, mayara na gid lamang kita sang 112 days before naman ang Pasko. Pagkaroon mga katropa, expected nyo na lang umpisa sang Lunes, tinag-countdown na kita. Balan mo ang Pinoy, minagid mo. May bala, katropang Liza Digala. Pero good morning na sa mga katropa natin yung nagatutok, nagamonitor sa may bahin San Chidora, Sanas Trade Center. Oh, at the same time, sa mga katropa natin sa may Burgos, Talipapa, sa may Matcom Burgos, kagsamang tinapay nga aga pa ginapakat ma. The same as well sa mga katropa natin sa ibang panaton rin ng mga merkado publiko nga sakop sa ngatong singa probinsya. Good morning mga katropa! Yahoo! Happy monitoring lang diri sa atong singa pagpangalagad. And of course, nagapalag ng kita mga katropa sa atong singa XFM Rojas 106.5 Facebook page. Yahoo! Same as well sa atong YouTube channel. O, gani mga katropa, i-power share na ang atong singa programa. Good, malabo kitang malabutan man mga katropa. Ganyat man nga mag-upod sa ato singa pag-upda na idri sa ato singa pagpangalag.
1: Exciting!
0: Anyway, si Dani nga programa ang buhilugid ng ginadulong sa inyo. Sa ang dekalidad man nga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Herbal Oil. Wow! Sa mga katropa, ang ato singa Santon Plus Herbal Oil, amuin niya ang balanyos nga may antibiotic properties o kung sarang nga makapatay sa kagaw-kagaw o kung bakterya. May mga maayo man ini nga ibanyos para sa atos nga mga katulog-katulog kag allergy sa lawas or sa panit. Kay bangod isa mo lang kapahid mga katropa, dulagin ang mga katulog-katulog sa imo sini nga lawas. Ini siya ang may kombinasyon sa madamo nga yerba. Kani man nami man ibanyos sa mga nagapilanakit ninyo dira nga parte sang lawas. Bangod sa isa lang kapahid, dulagin dahil ng pagpalamoy po kag sakit ang inyo sini nga nabatsyaga.
1: Exciting!
0: So ngayon mga katropa, ang Santon Plus Herbal Oil, di tested and proven na ginini katropang tin. Ma short story ko, ana. Kay bangod kainas ang aga, akong kaagahon, I think pang alas 2 to 3, ba, namukaw, gidakon nga tiyan. Sinalapo ang katropa nyo. But kung naano ako, ibinanyusan ko lang sa Santon Plus Herbal Oil. Kagin partneran sang Santon Gold Herbal Tea. Kung di natulugan ako. Wow! Dira ko gidyan na na-tested and proven nga very effective gid ang atos nga mga products diri sa Yes to Health Incorporated. So gani dapat may stocks gid kamo sina sa inyos nga mga kabalayan. Kaya iba naton dira nga mga katropa gasala dayon. Idalon dayon sa ospital. So gani mga katropa gusto nga makabulig-bulig sa inyo dira in case of emergency. Magbakal ka mo sa Santon Plus Herbal Oil, Santon Gold Herbal Tea. Ibang panaton rin ang mga Yes to Health products kay tutuod gid 100% tested and proven. Yahoo! Mga katropa, available na nga ito sa Santon Plus Herbal Oil sa ito rin ang mga leading drugstore sa Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy. The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, kag sa Grace of Pharmacy. Sarang nyo naman nga matukart act, no? Kag ma-place order mga katropa sa idrang mga Shopee, kag TikTok Shop, Santon Plus Herbal Oil is a quality product of Yes to Health Incorporated. Yahoo! Exciting! And of course, good morning na! Oy, kato na kamo di, tutok na! Live na live kita mga katropa sa atong singa Facebook live ha. Tiyang iban waayabi no. Ang iban effective gihapon ining fourth day upon fourth term day sang opisina sang klase. Way gihapon na ano na take down. Ayoy! Tiyang iban subong ba aga pa tulog gihapon. Nagabulaw kay syempre ginabawi-bawi ang mga pagbangon sang aga sa nagliligad ng mga inadlaw. I think well deserved man ano kag iban man naton diri nga mga katropa nakatutok man sa ilis nga tagsi ka mga radyo sa 106.5 MHz sa lilisuan sang ilang nga mga tagsa ka mga radyo sa Ilapuloyan. So, good morning landa sa inyo mga katropa. And anyways, good morning na sa mga katropa naton nga aga pa ho, nagbugtaw, nagupod gid diri sa aton sing pagpangalagad. Okay, katropang Doy Arthur, good morning. Watching and listening from West Villa Flores, Maayon Kapi. Kay Ma'am Liza Digala nga aga pa nakatutok na, aga pa nagalanog ang XFM Roja sa ilang abalay. Good morning, guys.
1: Exciting.
0: And of course, sa Digala and Divino family, good morning.
2: Exciting.
0: Kay katropang Lindon Jano, good morning, man. Kay katropang Rose De Leon Arroyo, good morning, katropang Christine. Subong lang man kay Traffic Auxiliary Ilarde De Jaime, George Agil, kag kay James De Jaime, nga always ginagkatutok everyday. Wow!
1: Yahoo!
0: Good morning, guys, mga katropa na tundra nga mga traffic auxiliary. Nga nakatutok, nag-monitor, aga pa, no? Nag-duty na.
1: Wow!
0: Yeah. Good morning lang dira sa inyo, mga katropa. Kay katropang Rex Castillo Ramirez, mayong morning. Oh, nakatutok, gidri sa ito, sige pagpalaya. Kay ma'am, Lililinada, good morning. Ag sa katropang Tintin, shoutout lang sa Pangpang Bolo. Kag sa San Isidro Cagay. Good morning, good ma'am ha.
2: Exciting,
0: same as well kay katropang Jorly Lidonio. Good morning, ma'am, except kay Kwan Aba. Good morning man kuno sa imo. Bisan gin accept mo sila, katropang Jorly. Kay Kapitan Evan Dorado, dira sa may Ensenyagan, panitan mayong aga katropang teen, gatig ang ako subong, no? Para hindi malit ang mga kiddies. Wow! Kaano gid kay Kapitan, hands-on father gid siya sa mga chikiti.
1: Yahoo!
0: Sige, samta na gatig ang lupamati, landa kap ha? Adrisato siya pagpalaya. Anyways, mga katropa, sa ato na rin ang mga headlines para sa Biyernes, ngayon siya sa Platuntunan, Exciting Pilipinas.
2: Headlines.
0: Sa mga balita, National DepEd ginpangunahan ang nationwide school safety drill kahapon ng adlaw.
2: Headlines.
0: Kag sa iba pa natong rin nga balita, National Senator Soto gin-question ang pagbalhin sang 2026 BSKE sa 2028. Sa balita international, masobra 700 ka mga manunudlo kag estudyante. Oy, nabiktima naman mga katropa sang food poison halin sa palibre nga pagkaon sang gobyerno sa Indonesia.
1: Oh no.
0: Dag sa balita naman sa patag sang inampang Alex Ayala handa na sa second round sang US Open.
2: Headlines.
0: Samtang sa ito naman rin nga balita, Entertainment Beanie ginkalipay ang paglabot sang 2 million streams sang ila nga kanta.
2: Headlines.
0: Kagini nga mga headlines mga katropang Builugil yung ginadulong sa inyo sang Sus the Pain. Kung ginigo ka sang muscle ache, sakit sang ulo o hilanat, natugas ang kakapoy o kontrang kaso, may maasahan kagit or masaligan mga katropa kag ini mo ang Sus the Pain. May para sa tamang nga nagabulig magpanubo sang hilanat kag mapamag-an ang pagplanakit sang lawas para makabalik ikaw sa normal mo nga paghulag. Kadungan sang pahuway kag tama nga pag-alaga, ginhawa ang dulong kun may pakiramdam nga may sipon o kun ubo. Kaya yung subong pala mga katropa, mag-assess the pain na.
1: Yahoo!
0: Available na mga katropa sa tundring mga leading drugstores. So, available man sa Mercury, sa Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy.
1: Wow!
0: Kaya nagit nga mad to cart na, kag ma-place order mga katropa sa idrang mga Shopee, kag TikTok. TikTok shop. Says the pain is a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: At the same time mga katropa, para sa mga dugang panatundring ng balita, partikular mga balita lokal nga natipon man sa ato singa patrol with katropang Elmer Diretso Estimar. Matutukan nun mga katropa, dili lang magdugay. So this na mag-abug ko danay sa pilaman ka importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
2: XFM. Sanford Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sanford Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanford Vitamin C.
2: Sanford Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sanford Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gig ko sa mabatian ko nga Sanford Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
2: Sanford Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanford Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa bangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sana ba?
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Bibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchal ko sa isa ka si Man nakakapudlay sa pagpinto. So bagit kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Exciting Pilipinas!
1: Pabalik rin sa Platuntunan, Exciting Pilipinas! Gagasag yapon, ikaw po din nyo ang inyo alagad. Katropang Christine Dayan Ropadri sa XFM Rojas 106.5.
0: Exciting Pilipinas!
1: Gagsatod rin ang mga balita, mga katropadri sa tons ni nga pagpangalagad. O, ginapangunahan sa Department of Education ang dululungan nga pagdumdum o kung pagsaulog sa National Simultaneous School Safety Drill sa Bugos ng Pilipinas kahapon. No, kaini ang bilang parte man mga katropa sa ilas ni nga School Safety Contingency Plans. Katuyuan sa nasambit ng aktibidad mga katropa nga pabaskugon ang kaandaan sa mga bulutuan sa pagsabat sa active threat scenarios. Pag-iban pagid ng mga emergency ng mga incidents. So isa sa mga bida nga lugar sang drill amo ang Carlos F. Gonzalez High School sa Bulacan. Nga gintambungan gid no nanday DILG Secretary John Vicrimulya, DepEd Undersecretary Malcolm Gorma, kag Assistant Secretary Jocelyn Andaya.
0: Exciting Pilipinas!
1: Sa nangin mensahe naman ni Education Secretary Sunny Angara, ginatagan sa pagtamod mga katropa nga ang mga bulutuan dapat magserbe nga luwas nga santuwaryo para sa mga mag-aaral o kung estudyante. Dugang pasang tigli ko mga katropa, ang drill ang hindi para magtugas ang kahadlok, kundi agud masigurong handa ang tanan, labi na ang school community sa oras o kung sa tion sang emerhensya. Sunod naman sa DepEd mga katropa, ang simulation ang ginausisa sang multi-agency observers nagikan sa DILG, PNP, kag sa mga disaster risk reduction management offices. Agud to nga magtumod ang operational gaps kag mapaayo pa ang localized contingency plan.
0: Exciting Pilipinas!
1: Diri sa aton, no? Diri sa siyudad sang Rojas, naging pangunahan sang Inzo Arnaldo Integrated School, no? Katropang Jason.
0: Exciting Pilipinas!
1: Ang pagpatuman sining safety drill. Kaga base man sa nangin na report no ni katropang Elmeres ni Mar kahapon, nangin madin na lagun ang ilas ni nangin patigayon nga safety drill. Kagitsugid ang tanan ah. Kay supposedly dapat ko ni active shooter drill. O di kaso, kaano gid man no, daw ka negative ang effect katropang Jason. Daw ka, ngay ba lang ginaganyat pa mga estudyante nga anytime no, may mga active shooter nga magsulod sila nga bulutuan. That's why ginaanugid sila, gina-prepare. So gani ang hinimo sang Department of Education, instead of active shooter drill, the safety drill na lang mga katropa. So gani gin-generalize na lang. Sa kung ano man nga klase ina nga insidente, at least preparado gid ang tanan. Damo man to feedback ang active shooter drill nga to. That's why gin cancel na lang to mga katropa.
2: Ayoy!
1: Anyway, sa ibang panaton rin balita mga katropa.
0: Exciting Pilipinas!
1: Oy, si Senator Tito Soto gin-question ang pagbalhin sa 2026 BSKE sa 2028. So, ari mga katropa, pamatian naton.
0: Exciting Pilipinas!
3: My big question from the public, Your Honor, Mr. President, is that are we not violating the citizenry's right of suffrage by denying voters to choose their local leaders? I premise this by the following. How many postponements na ba po ang ating incumbent barangay officials? The incumbent officials were elected last 2023. 2025 election postponed to November 2026. Incumbent currently in holdover 1 year, 2025 to 2026. Itong proposed 2028 elections, incumbents will hold over for 3 years, from 2025 to 2028. Ang problema, Mr. President, there are numerous cases filed against barangay officials. And just to name a few, and I will not mention Quezon City and Pasig, Mr. President. I will be talking about other officials. So, like just last week, the ombudsman dismissed 12 barangay officials in Iloilo for alleged AX aid scheming. January 2026, ombudsman suspended barangay Umapad Kagawad for delayed honoraria payouts under the Clean and Green Program. January 2026, the DILG filed complaints versus erring EPAL barangay officials. June 2024, criminal case filed against officials of Barangay Punta Engaño, Lapu-Lapu City over alleged anti-graft and ethical violations. 2024, the DILG pushed administrative actions against several barangay captains in Manila for failure to comply with the Anti-Drug Abuse Council reporting. Mr. President, people want change. This shows that voters' rights and accountability must come first. Long-term cost of delay outweigh the short-term savings. To quote the statement of NAMPRELA, and I quote, postponement dilutes local accountability precisely where it matters most, at the level of government closest to the citizens. End of quote, Mr. President.
0: Exciting Pilipinas!
1: Alright mga katropa, nabatian no, ang nangin pahayag ni Senator Tito Soto. May kaangtanan sa sininga pagpaiway isang Nobyembre 2026 BSKE sa Nobyembre 2028.
0: Exciting Pilipinas!
1: Tinagaduha-duha karon si Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III. May kang tanan diri. Okay, sunod sa iya. Sang-ayon siya mga katropa sa pagdugang sang isa ka tuig. Sa karon, for example, apat na katermino. O kung sa karon nga apat katermino, katuig sang mga opisyal sang barangay kag SK. Apang hindi na siya sang-ayon mga katropa nga dapat i-postpone pa ang ining eleksyon na nakatalana na sa Nobyembre 12 ni nga tuig. Kaya sa pilato ka mga na-mentionar no, ni Senator Tito Soto mga katropa, madamo na sa mga barangay officials, most especially mga kapitanes, ang napaslawan mga katropang sa ilas ni nga terms and duties.
0: Exciting Pilipinas!
1: Diri sa aton recently, may ara naman nga na-dismiss. So, about sa graft and ethical case, mga katropa. So, gani, siguro dapat dugangan pagid, no? Mas pasang karon pagid sa aton nga mga ara, nagapungko sa mataas nga kapulungan, ang ilas ni nga research. Kuhaon ng mga datos sa mga performances sa mga kapitanes nga ra karon ng mga incumbent kapitan, no? Incumbent barangay officials, mga barangay kagawad, para at least may basihan sila nga deserve gid man aihan nga ipaiway ang BSKE 2026.
0: Exciting Pilipinas!
1: Kay kung tuod lang, kung para lang gid na sa ipang sariling interes nila, o ila na lang.
2: Ayoy!
1: Nakay balbalan man naton nga ang barangay ina sila dapat ang nagapalapit sa aton sa gobyerno. sila ang nagapalapit sa mga ordinaryo nga Pilipino, headed by barangay captain, ginasigundahan sa mga barangay kagawad, kay dira sa ilaman nakabase. For example, kung may mga emergency, dira sa ila ginaagi ang mga ayuda, ang tanan, no? So, gani kung hindi maayo ang performance, so, di kinanglan tagid islan eh.
2: Ayoy!
1: Kadugay pa ya ang anto sa mga pumuluyo, mga residente nga nag-anto sila sa mga kapitanis, hindi man sila makareklamo.
2: Ayoy!
1: Wala sang nagkaigong ebidensya. Pero kung pamangkuton mo ang mga residente, ang mga pumuluyo, progid eh. Progid nga nga padayunon gidya ang eleksyon. Ibutang sa 2028 para masabay sa national election na gud magamit ang barangay sa pagkampanya. Yes, exactly. Lakuha mo na, tumbok mo gid ka tropang Jason.
2: Ayoy!
1: Kay subong abi, hindi ko kaintindi sa ato sing mga nagapungko nga mga opisyales subong sa sa mataas nga kapulungan, mga katropa sa kamara kag sa Senado.
0: Exciting Pilipinas.
1: Mahilig gid magbend dalo.
2: Ayoy!
1: Kung kita man gani iduso gid niya naton nga maduso ang aton siningi kag magpangibabaw ang rights of suffrage naton, mga katropa, kay kinamatarong naton na. Kinamatarong naton magpili sang mga officials na we think deserve na magpungko kag magserbisyo sa aton. Kag ano gid ko di, no? Tawag sina ho. Kumbinsido gid ko sa sining rason man ni Tito Soto, mga katropa.
0: Exciting Pilipinas!
1: Nga dapat gid kinanglan gid sang mas damo pagid nga research, damo nga pagtuon, para at least, di ba lang, kung madayon gid man or hindi, at least panatag ang mga Pilipino. Di karon ginahulat na lang man ang kwan sini eh. Ang desisyon gid eh, mga katropa eh. Okay, ang iban tong mga kapitanes, oh, nagakusmod na.
0: Exciting Pilipinas!
1: Ang iba naman, amat-amat ng ngirit. Kasi siguro, balaan na niya nga mabusla na sa mong lapit-lapit na lang, pila na lang kabula, no? Pero kung ako magtulok, sini alang-alang na giniya i-postpone, katropang Jason. Alang-alang, naging jabaw, ibutanggit nila sa alang-alang ang mga Pilipino ba? For the sake of their interest, ay ambot, personal interest, ay yun, di kakakit.
2: Ayoy!
1: Anes mga katropa, ang ininga mga balita nasyonal, ang builog ginadulong sa inyo, sang premium D3 coffee mix. Ay mga katropa, pangapinas! Tapos din may kape ka na, may santon, kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, ang may mangustin nga sarang hindi makabulig agud niya tunawon ang mabukol-bukol sa atong lawas bangod sa anti-tumor properties sini. Ang may araman ini siya sang vitamin D3 nga nagabulig man agud nga mapabakod ang aton nga immune system kag resistensya. Kaya ang pinakamanami gidiri, mga katropa, ginpatamis ini siya sang stevia glycosides nga nagabulig man nga mapabakod ang imo ang upon mapa ang gabulig control sa ato si nga blood sugar levels sa lawas. Wow! Kung ikaw may sintomas na or nagasupreher na gid sa balatian nga diabetes, don't you worry, hindi magkabalaka. Okay, bangod. Ang premium D3 coffee mix ang ginhimo para sa inyo. Kaya sumong pala mga katropa, treat yourself to a cup of premium D3 coffee mix and experience the perfect blend of taste and health benefits.
2: Yahoo!
1: Sarang nyo na giting mabaka sa atong diring ang mga leading drugstores, mga katropa, kag ma-add to cart, kag ma-place order sa inyo diring ang mga Shopee, kag TikTok Shop. Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
1: Ang mga nag-propose sina amuna ang ginatawag nga mga mobob o bob 8080 nga may mga pinag-aaralan. Oh, ang mga nag-propose sina nga ipa-iway ang BSKE 2026 mga katropa. Tandaan nyo kag hindi nyo napagbutuha sa masunod nga eleksyon.
2: Ayoy!
1: Basic, basic. Ipagbalos ginaya mga katropa.
0: Exciting Pilipinas.
1: Anyway, sa ito naman din nga balita international.
0: Balita sa international.
1: Hoy, naglabot sa 1,000 mga katropo ka mga estudyante ka mga manunudlo sa pungsod Indonesia. Ang nagsakit ang tiya matapos tong nagkauno mga katropa halin sa feeding programs ang ilas ni nga gobyerno.
2: Oh no.
1: Nagabatyag sa diri sang pagpulanakit sa ilang atiyan kag pagkahilo ang masobra 700 ka mga high school students sang Rembang Central, Java.
2: Oh no.
1: Sa nasambit ka pagkaon ang nagigan sunod diri sa programa ni President Prabowo Subianto para mapaayo ang ikaayong lawas sa mga manunudlo kag estudyante sa Indonesia. Bangod sini mga katropa gindala gilayon sa mga ospital ang mga estudyante kag mga manunudlo matapos gani sila nga ma-food poison.
2: Oh no.
1: Siguro naman sa gobyerno sa Indonesia nga ila pagasabton ang mga galastuson sa ospital sa sining mga nabiktima. Kag nagapangayo man sa pasaylo ang food distributor kag nagpromisa nga maghatag man sang bulig sa mga apektado nga manunudlo kag estudyante.
2: Oh no.
1: Panagtag na lang gid kamo daw hiluan nyo pa. Ito inyo ginluto. Banos.
2: Ayoy.
1: Feeling ba lang luyag mo lang kunta ni magbuli kaso na epic failed pa.
2: Ay, amay!
1: Malamang sa malamang, dapat nyo gid man na nga ikwanon, nasabton. Kaya hindi man na sila magkabatsyag sina. O hindi, dahil sa kapabayaan ninyo. Kaluluoy lang gining mga estudyante kag manunudlo dira sa pungsod Indonesia. Anyways mga katropa, ni danay nga balita international ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix nga kusa din may kape ka na may bulong ka pa. Sa mga mahilig man dira nga mag-inom kag permigid nga kape, pangitaan ang kape nga namit na kag healthy pa ang kape nga natural nakabulig sa tanan ng mga balatian ilabi na sa mga hormonal imbalances na mo ang hinungdan sa mga bukol-bukol sa inyong lawas. O kangay na lang sa mga kalalakinhan nga may prostatitis o kung pagubag sa prostate. Kag sa mga kababainhan naman nga may PCOS o kung iban pa nga mga nahulikap nga bukol-bukol sa inyo man nga diin man nga parte sa inyo sini nga lawas. O dako gidiri ang mabulig man sa pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix mga katropa kay ini ang may isoflavones. Isa ka sa isang major flavonoids nga makitaan sa legumes, particular sa soybeans, nga amuman ang nagakontrol mga katropa sang aton nga hormones. So gani ko na ko sa inyo, hindi na pagpabayi ang inyo dira ang mga bukol-bukol nga magdako kag magdamo pa. So kung pala mga katropa, start your day right with Santon Plus Coffee Mix. Nga mabakal na sa aton rin nga mga leading drugstores. Kag sarang nyo gid nga mad to cart na kag ma-place order mga katropa sa inyo dira ang mga Shopee kag TikTok Shop.
2: Yahoo!
1: Sa iban pala itong dring balita, mga katropa, sa balita naman sa patagsang hinampang...
0: Balitang Sports! Balita sa Sports!
1: Oy mga katropa, sulod na si katatlong round sa US Open. Si Pinay tennis star Alex Iyala. Ito ang matapos nga lutuson si Oleksandra Olinivkova sang Ukraine sa score nga 6-1-6-4. De, sa una pa lamang nga set mga katropa, dominado na sang seeded 17 sang torneo nga si Iyala ang hampang nila nga ginpatigayon sa Louis Armstrong Stadium. Wow! Pagsulod sa ikaduha nga set, kangay nakalagas pa ni si Olinikova. Apang wala inigin pabayan man ni iyalang nga makalabot pa sa tatlo kun ikatatlo nga set. Ganigin tapos na sinigilayon ang hampang. Ang nasambit nga resulta ang kaangay pagtimalos ni Iyala sa Ukrainian tennis player nga una nga nakalutos sa iya sang Mayo sa Strasbourg tournament. Hindi naman mga katropa ang una nga kaygayunan nga nakasulod sa ikatatlong nga round sang US Open si Iyala. Tangod sa nakaligad ng tuig, gasta lang gid lamang inisya sa ikaduhang nga round.
2: Wow!
1: Masunod nga makatubang ni Iyala, amo ang sinuman nga magdaog sa tunga ng Day Francesca Jones sang United Kingdom kag Iva Jovic sang US.
2: Yahoo!
1: Oh! Padayon gid ang pangarampag man ni Alex Iyala mga katropa sa patagsang tennis internationally mga katropa. So ganin kay Alex Iyala po nagwapahan gid ko balad sini kay Alex Iyala katropang Jason. No daw may kwansa no may pagka angeloxin ang atake.
2: Wow!
1: Kagang kanami pagidiri sa iya. No? Ano gid siya sa iya sa mga supporters? Hands on bala. Kung may mga, for example, kita nyo to ang viral video to, mga katropang may nagloko-loko sa iya nga, nagtiniaw sa iya nga mag-propose. Oh, nag-sakay man si Alex.
2: Wow!
1: Very humble gin yung klase sang bata. I think well deserved gid ang tanan ng mga blessings nga nagkatabo o kung nag-abot sa iya. Isa na ini ang pagsulod sini sa ikatatlong round sang US Open.
2: Yahoo!
1: Hindi nga balita sa patag sa nginampang ang builogid nga ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may yara sang maca, kaglavo, wasca, herbal extracts mga katrop. Popular gid sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas ang libido level sa aton sininga lawas. Gamita lang ini 30 minutos mga katropa antes ang labing-labing kay misis. Magtumar lang sang isa ka kapsula. Sigurado nga mas manami gid kag mas mabakod ang inyo relasyon kag ang performance sang inyo quality time. FDA approved kag safe kid inumon. Turbo Dietary Supplement for Men. Solid ka kung naka-turbo ka.
2: Yahoo!
4: Exciting!
1: Kag si iba pa na tondre nga balita mga katropa sa balita naman sa patag sang showbiz. Oy, ari pagin mga katropang hindi man magpaperde. Ang P-pop group nga Bini. Mga katropa ba, tumanggid ang kasadyaman nga ilas nga nabatsyagan mga katropa. Katapos to gani nga maglabot sa 2 million streams ang ilas nga bag-o nga ambahanon nga A Parallel World sa Spotify.
2: Wow!
1: O, sa ilas nga social media account mga katropa, ginanunsyo sang Bini ang nasambit nga maayo nga balita. Ginpayag sini nga ginsulat nila ang among request sa buhangin kag ini ang natupad. Nasambit nga ang bahanon mga katropang ginpagwas ang grupo sang talilikdan lang nga bulan sang Hulyo. Matandaan nga sining nakaligad nga Lunes, nagpauli sa pungsod ang grupo matapos ang isa ka bulan man nga shows sa luwas sang pungsod.
2: Wow!
1: Grabe man ining Bini ha. Grabe man ang impact sini sa mga kabataan labi na sa mga kikay naton nga mga chikitings.
2: Wow!
1: Daw iyan ni sila ang ano eh no, ang generasyon subong sang sex bomb girl.
2: Ayun.
1: Dati daw mukaangay man sina ang ano eh ang pagpamayagpag no sang sex. Pero dati ya nationwide lang gid to ya. Pero subong nga big grabe na ang connections. Sarang na gid nga maka show abroad. So gani grabe gid kudos gid sa Bini. Kung makita nyo man mga katropa sa ilas nga mga performances, wow! Di ba lang? Mapapawaw ka talaga.
2: Wow!
1: More blessings pa sa Bini. Of course. Ang nga ito sing entertainment news, ang builo ginadulong sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap nga may Yara Sanguta Kojika Virgin Coconut Oil mga katropa nga nagabulig agud nga mapunggan ng early signs sa skin aging ukon pagtigulang sang aton cellula sa panit. Yan naman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Ganit sa buong pala mga katropa, kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin, gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Kojic Soap.
2: Yahoo!
1: Ito na mga katropa, ang atas ng Clear Skin Herbal Soap sa tundurin ng mga leading drugstore sa Mercury, sa Watson, sa Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And of course, ha, sarang nyo giting mga to cart na kag ma-place order mga katropa sa inyo dirang mga Shopee kag TikTok Shop.
0: Wow! Exciting Filipinas!
1: Idugang ko lang ining balita mga katropa ho na hamot gid ko ni kahapon sa nabasahan ko ining balita. Ining si ano ba lang? Si MMDA General Manager Nicolas Torre III.
2: Ay!
1: Update rin mga katropa, magapabilin gihapon ini siya sa iya pwesto bilang General Manager man sa Metropolitan Manila Development Authority. Sa pihak sang pagkatakop sa iya, sini mga katropa kapon nga dla. Sabi kay MMDA Chairperson Romando Artes nga tubtub sa karon nagapadayon ang investigasyon bato kay Torre. Bangod sa pag-agi, sinis ang iya nga salakyan sa EDSA busway. Dugang pa ni Artes mga katropa, nga ginako, masunod rin ni sa iya ni Torre. Nga, ginapanag-iyahan niya ang among salakyan. Gag, hindi man masiguro ni Artes, kung nga ra sa sulod sang iya salakyan, si Torres, si Torre, yarader mga katropa. Pag-atag pa sini nga hindi maapektuhan ang trabaho ni Torre sa MMDA. Pero kung mga kuwan lang ni mga katropang Jason, mga ordinary people, ordinary Filipino, bagsak ka na sa trabaho. Wala ka na sang balikan. That's why how unfair ang aton siningal, I think, layini or mga regulations. MMDA General Manager ka pa naman, ikaw ang dapat ang nagapanguna sa peace and order. Pero ikaw pa ya ang nagpanguna mag-violate.
2: Ayoy!
1: Partida LTO, pato nakadakop siya, no? Katropang Jason. Kunako sa LTO. Ay, iduso ko pag ini si Tori. Hindi na ya dapat. Dapat fair kita yan. Dapat patas lang ang pagdumala naton. Napa-ordinaryo man ang Pilipino o ko nara sa may mataas nga pwesto.
2: Ayoy!
1: Kung kangay sining nga sa Gyapon mapabili ni si Torre sa pwesto niya. Daw ginapakita niyo na sa publiko nga bias ka mo.
2: Ayoy!
1: Dugang pagidring nga mga update mga katropa tutukan ta ha. O ano ni ang mangindalagan sang kaso man ni Torre mga katropa. Kay bangod una naman diri nga gintuad sang Land Transportation Office nga ang MMDA patrol nga lakyan nga imbulbado sa sining insidente. Ang gin-surrender ni Torre matapos nga mahatagan sang show cause order bangod sa pag-agi sini sa EDSA busway. Ano ni, nasanay si Torre sa Davao ha?
2: Ayoy!
1: Nga wala siya kabalo sang EDSA busway. Umagi ka na sa EDSA busway bala. Obvious bala nga pang bus lane in. Kay puro mga bus ang nag-agi da.
2: Ayoy!
1: Tapos nakuha mo pa nga mag-agi dyan. Ano, Timo? Nanocall, kulang ka sa tulog? Pareho sila sang boss niya nga violator ni Malis. Ahay, nalang katropang Ryan Sina de la Cruz. Pero kung kita gani magbayular, damo kapabayaran.
2: Ayoy!
1: Lisensya mo, kuhaon pa. Sa lakyan mo. Ha? Ano gani na? I-impound pa. Alinunta. Ganyan sila.
4: Dana! Dana!
1: Anyways, mga katropas, ibang palatundring mga balita, tutukan lang ah. Pero basta akong tanihan na yung pilaman ka mga panugdaon dari sa atos yung mga katropa. Or talamyawon pagin. Kay katropa nga si Lito Raymondo Arsenio, good morning katropang tinkag sa bugos nga katapos ang XFM family nga nagapamati kami diri sa Barangay Milibili, si Chio Fatima Roja City, ikaw po ang bilog namon nga pamilya. Wow! Ay, good morning gid sa aton nga mga katropa dira sa Raymondo kag Arsenio family. Kay Ma'am Jacqueline Bonsalan Osorio, good morning. Kay Ma'am Emmy Villagracia Tandog, Job Anonoy, Rafael Digno, mayong morning gid. Kay katropang Crystal Maria Joy Libardo, early quick up jogging naman. Upod ko katropang Tintin Tagapunas ng Sampawis ko, please.
5: Ayay!
1: Pangita, daan. Lain pa gani ako pamatsyag din.
5: Ayay! Angay! Angay! Angay!
1: Kay katropang balta ni katropang Jason. Pero subong lang ang nagasinggitan ng ibang nga Pinoy na dapat mag-uhon na ang administration pero sa eleksyon. Uy! Money matters sa Gyapon. Di ba la, katropang Jason?
5: Ayoy!
1: Omsim, gid. Omsim. Digid ka balo mag ano sang paninduga. Kay katropang Sanan Finikito Tabige, good morning. Kay Sir Nolly Duet, bao, kape muna kita. Sige, thank you, good sir. Oh, nagbulaw ko na si Ma'am Senalin ho. Sige lang, Ma'am. Kanugon, wala may naglabay na bus. Nami bungguan lang tayo.
5: Ayoy!
1: Balaan mo dira katropang Jason sa bus lane. Tudo na ang padalagan sa mga bus. So, ganis, wrong move lang sa hindi bus dira nga sa lakyan. Ay, daligid sa iyo. Kanugon lang, no? Kanugon lang, gidya.
5: Ayoy!
1: Kaya katropang Kenneth Paseta, good morning. Dira sa may barangay, Poblacion Norte. Oh, shout out lang ko nung kay katropang Aira. Bawo si katropang Aira mo, tulog na to. Ay, grabe, pamula niya kagabi mo.
5: Ayoy!
1: Kakilinaon lang kami, Kropek. Gapi na mula, saya katropang Jason. Sige mga katropas, ibang panatong din ang mga balita, tutukan sa atong siya pagpalumbalik. This time, maghabiyog ko danay sa pilaman ka mga pahanumdom. Kindly, stand by.
6: XFM XFM Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Val, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni, oh may alibiyog it. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
6: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita git kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit git, may free collagen, ang guta tayong gapa.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
12: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Chronic pain,
17: ang sakit.
16: Mag-assisted pain,
17: muscle fever,
16: acute pain,
17: kahit ano pang pain,
16: basta pain.
17: Mag-assisted pain,
16: pangkarang pain,
17: fast and safe.
16: Sistapain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sistapain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
19: Ako si Jonathan Botalon, taga Balatukan, Panitan Capiz. Kapasalamat sa XFM kay Dr. Demolito Hoy. Ako nga nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Exciting Pilipinas!
1: Alright, pabalik din sa Platuntunan, Exciting Pilipinas! Gaga sa gyapon mga katropa, kamong nagapamati diri sa XFM Rojas 106.5. Kapo din nyo talus nga lagat katropa ang Christine Dayan Ropa. So this time mga katropa, lagat-lagat untang atus nga patrol with katropang Elmer Diretso Estimor. Sa pilaman ka mga nagapangunang nga mga balitang yasing mga natipon para sa adlaw sang Biyernes. Anyways, good morning na kay katropang Tristan Wyatt V. Gulay.

0: Energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang bag-o karon nga paborito sang tanan, ang Santon Gold Coffee Mix. Nga perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, ang antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Santon Gold Coffee Mix mga katropang mayaraman sa natural and calming herbal ingredients sa pareho sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd kag premium coffee mga katropang ang punugis sang health benefits. Taga perfect blend gid agud to nga ma-refresh ang aton energy kag taga suporta sa iyang ay kayong lawas kag nagahihatag sang natural flow sa aton sini nga panyo. Pati kung feeling mo bala katropa, perme ka nalang ginalutoy, wala energy. Oy, mga katropa ni nating ang tion, agud to nga mag-reset, pinaagigid lamang sa pag-inom sang Santon Gold Coffee Mix. Tungod ini ang nagapakigbato kontra fatigue sa aton sing lawas. Ginapabas ko ng aton nga focus, gina-enhance ang skin radiance kag elasticity, gina-supportahan ang metabolism kag digestion sa aton lawas, and of course, gina-cleanse gid kag detoxify ang lawas naton naturally.
1: Wow!
0: Ready to feel energized and beautiful and handsome the whole day, mag-inom na sang Santon Gold Coffee Mix. Available din mga katropa sa aton, during mga leading drugstore sa Mercury sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace of Pharmacy. Ay sa ranyan gid nga madtukarta kag ma-place order mga katropa sa inyo diri ang mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Gold Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: Good morning, Katropang Teen. Naman ni Katropang Lloyd Dina Valles. Happy weekend and condolence to you, Tita Teen, for your nephew. Where's Katropang Michael? Ah, nagapalupahuway na to si Katropang Mike. He's taking his way na sa iyas ni nga another journey. Kung sa diin man siya mapadpad mga katropang. Gani, we should support them, support him na lang. Sa kung ano ang iyas ni nga gusto ng mga katropa. Likewise man, no? Kanday katropang Cathy. Oy, by the way, belated happy birthday ha, kay ma'am katropang Cathy Corsino.
1: Wow!
0: Kapon nga, adlaw to ya birthday. Same as well kay katropang Kirsi, katropang Michelle, kag si ban panatondre nga mga katropa peeps nga nakaupod ba natondre sa XFM Rojas. Okay, katropang Melrose Balasa, good morning, good morning. And kay Ma'am Helma Inyon Bantas, good morning, katropang Ma'am Tinti. May God bless you. Sige, thank you kids mga katropa nato na.
2: Exciting!
0: And by the way, Bo, antes ko malipatan, Bo, shout out, attention gid sa tundra ng mga ka-riders sa syudad sang Rojas.
1: Wow!
0: O, ready ka na bala sa Suzuki event Subo nga tuig?
2: Yahoo!
0: At isugod na mga katropa sa SM City Rojas Subo nga September 5 to 6. And experience the full lineup of Suzuki motorcycles halin sa underbone, backbone, kag scooters. Plus, testingin ni mga katropang all new Bergman 15, ang ultimate blend of luxury and intelligence. In partnership with SMDM, mga katropa, magbakal lang sa anuman nga Suzuki motorcycle. Lagi pa uli mga katropa ang panalo nga promos like free full tank gasoline, exclusive Suzuki merch, helmet, and Suzuki jacket, free 5 kilos of rice, grocery bundle of joy, kag torch lamp. Plus, may lifetime free service, 2% discount, spare parts discount, kag may free 3-year LTO mga katropa. Imagine ha, for as low as 4,500 pesos nga down payment, sarang ka naging nga makabi bills ang highest savings up to 30,200 pesos.
1: Wow!
0: Lagang isa pag itring highlight mga katropa, yun na pag pabaya-baya ipa kag magpadulong na sa September 6 adlaw sang Domingo. This coming Sunday mga katropa, nakaupod man naton dira sa SM City, Rojas City. Ang kabarkada naton sa pagmomotor, ang alos ng mga sikat nga motovloggers sa pungsod Pilipinas, si Jawo motovlog kag katagumpay.

0: Love.
1: Exciting!
0: Ang sa mga katropa naton nga luyag man makamit and greet sa mga katropa natong barkada sa pagmomotor. Oy, kita-kits kita dira mga katropa ha. Sa SM City Rojas this coming September 5 to 6. Ride ahead with Suzuki.
1: Yahoo! Wow!
2: Exciting Filipinas!
0: Okay, this time, katropa, lagat-lagatuntang at supatrol with katropang Elmer Diretso Estimar. Okay, chikaron taman na bihinang dalagan karon sang trapiko diri sa siyudad sang Rojas. Pati, biyernes naman. Tag-ang ato sing weather, bow! Abi, kung mabatsyagan gyapon naton ining haze. Makita gyapon naton ining mga malabo-labo nga mga particles nga nagalakta karon diri sa aton sininga kahanginan ho. Sige, kay katropang Elmer sa report, please proceed.
2: Live report. Live report.
3: Good morning, katropang Tinong. Sa aton mga kuturan yung mga nagtutok aga pa para sa programa Exciting Pilipinas. Sa aton sininga pag-remote, sa aton sininga syudad. Kan ginaton niya subong aga katropang Christine aside sa malamig ang aton sining panyempo sige apon subong iya nga alas 5:45 dapat supposed to be kuan ni medyo masanaaw na katropang
0: yes.
3: Christine at sige apon sana mentionar mo naman nga mabatsigan nato na sa aton sining palibot especially sa aton sining kahuaan man nga nagapabilin ang ining ginatawag nga haze bala katropang Christine no particular sa ibang mga area man sa aton sininga kawaan pero may pila ka mga portion katropang Kin nga masanaaw na gid iya no sa labi na gid sa primero distrito ho ang aton sininga kawaan do kwan masanag-sanag na subong iya nga mga tinion sa aton naman sininga paglipot sa aton sininga syudad so far sa subong iya nga aga matulutaw-hay pa. Yan ginalauman na ito nga mag-damo naman nga ito sining mga kuturan yung mga motorista last media around 6:30 padulong niya sa mga alas 9 no? Pag abot alas 9 matulotaw kaya naman ina kaya man nakasulod na sila sining trabaho opisina kag sa mga may klase man subong adlaw sang Bernes no? Except gid lamang sa bahin sa aton sininga merkado sa Chiduro Arsinas Trade Center nga aga pa masako na ng aton sininga lipunan kay bangod gani sa mga kotor naton nga nagapanindahan kag sa mga kotor man naton nga mga vendors subong ani nga aga nagapanghimos ng iban kay man aga pa naubos ng ila sininga mga ginabaligya man labi na gid ining mga nagabulante kay nagabaligya dira sa bahin sa nga bagsakan center katropang Christine. So gani sa aton sininga mga kuturan para hindi ka mo mag-delay, ipadulungan nga mo sa inyo sininga tagsa-tagsa ka mga destinasyon kag wala pag kadtuan sa bahin sa aton sining merkado sa sentro sa syudad ay mas mayong ipayway na aton nga mag-agidri sa muni nga dalanon. Susubong niya nga aga kay masako na ang aton sininga karasadakon katropang Christine. So sa gyapon ang aton sininga mga kuturan mga street sweepers ang masako man sa pag paninlo na sa ila sining mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility kagang ato man sining mga garbage collector ang nagapangolekta naman magluwas ng lamang diri sa bahin sa Anay Bagsakan Center sa aton sining merkado okay madamo-damo abi ang basura nga nagakolekta man sa sulod sa aton sining merkado ay karon pa rin matapos siya katropa nga Christine so ginasiguro man sa aton sining mga street sweepers nga mangin matinlo ng aton sining syudad more or less sa paglantaw naton mga 80% ang matinlo ng syudad naton katropang Christine.
0: Katropang Elmer na pamangkot din ni katropang Ryan Sena de la Cruz so kung pila kuno ang kilo subong sang takway.
3: Ang takway katropang Christine nagbarato na. Pwede ka ng kabakal 80 to 120 pesos per kilo. Nami abi ang takway nga gulugag may bala. Unlike before katropang Christine nakibot na sa presyo gani. Naglabot gid sa 160 pesos per kilo. Umamagana bi ah siga ano malang abing isa kilo, isa ka plastic nga medium na gagabang-gabang na mo. Katropang tin. Kilo.
0: Mapadanlog-danlog ini guro si katropang Ryan Sena.
3: kon bisan ginamos lang.
0: Oo, o, nami na yan.
3: Nor na makahang-kahang sus sampat na ang takway nga adobo katropa nga Christine. So sa aton sini nga mga natikon nga balita so far sa sa aton sini nga pag-monitor man, wala man gid sa mga dalagko ang gid nga mga nabalhag sa 24 oras nga pag-monitor man sa aton sini nga mga awtoridad. Magluwas na gid lamang katropa ng tindres sa sudan sa Rojas, pero ikahapon nga adlaw gid kakibot ni sa mga taga Barangay Cagay, partikular sa Sitio Kablatan, sa nasambit man nga lugar, pasado alas 4 sa nga hapon kahapon nga mayara sa isa ka 43 anyos nga lalaki nga nasapuan nga wala na sang kabuhi sa sulod siya sini nga kwarto katropa nga Christine nga kusdin sa aton sini nga nakuha ang impormasyon nagikan kay Barangay Kagawa di Isidro Cid Aragon ing kilala ining biktima si kay alias Ruel 43 anyos kaga residente mandra sa nasambit nga lugar. Sa initial nga information, meron isa sa isa kabata nga lalaki nga 7 katuig ang edad, kagbulag ni sa siya sini nga asawa katropa ang Christine. So dugang anta na karon ng information, may kaangtanan sa sining natabo nga pagkasapo sa sining nga bangkay sa biktima. Sa dugang naton nga balita sa Banwa sa Pontevedra, aksidente isa naman ka negosyante ang ginserbihan sa search warrant sa Pagbayla Riya sa Republic Act 10643 kag Republic Act 8424 o kung sa pagbaligya sa mga pike ng mga sigarilyo pinagiman sa mga operasyon sa aton sini mga katapo sa Police Maritime Group diri sa surat sa Rojas na wherein ginkaresulta ni sa pagkadakop sa nga isa ka negosyante nga ginkilala sa kay alias Abel 38 anyos kag barangay residente sang Sitio Reyes barangay Intungkan Pontevedra Capiz katropang Christine. So ining search warrant ang inisyo ni Honorable Laurel Cito Diaz ang executive judge sa Regional Trial Court 70 branch 17 6 judicial region na kaginpitsahan sang Miyerkules nga adlaw kag na kumpiskar diri sa iya sini mismo paginakop ining 774 ka mga rim no sang sigarilyo nga Farstars ang brand nga may balor ini nga 101,380 pesos subuman 22 ka rim sang Mighty Green nga nagabalor sang 30,000 pesos kag 24 rim na karim naman sang D&A Amp G nga cigarettes hindi ta ni kilala nga sa mga sigarilyo man nga nagabalor naman sang 32,880 pesos ang duha ka pack sang Modern Reed ang sigarilyo nga nagabalor naman iya sang 174 pesos duha ka rim naman sang RGD nga pula gabalor sang 2,000 pesos 740 kag may kabugusan ini tanan katropang Christine nga nakumpiskar siya sini nga paginakop ang nagabalor sa 167,000 pesos kag sa karon ning subject person nga nadakpan ang dira sa kustodiya sang ano ni sang Maritime Police sa Driman sa Sulad sa Rojas para sa nagkakaigo nga disposisyon kag natalana ni pagkapasakaan sa kaso sa pagbayular sa Republic Act 10643 kag Republic Act 8424. Sa dugang natondre nga balita ang ginakabing nga high value individual nga natakpan sa gingkasang nga drug by bus operation sa pagpamuno sa nga Philippine National Police Drug Enforcement Group o CONPIDIG sa may Banwa sang Mayon ang napasakaan na sa kaso kahapon nga adlaw. Matandaan nga na na-recover sa paginakop sini ang 461,000 pesos nga balor iya sang illegal nga droga. So far mo sinangaton ng mga natipon nga balita sa padayon mga pagmonitor sa kalinong kagkataway sa syudad kagpilog nga probinsya sa Kapi. Sa dugang galing sini karon nga mga information and balita, batiyan na lang sa programong Busay, dira magapo sa 106.5 XFM Rojas. Ang ini nga mga balita, ang builogin nga ginatulong sa inyo sa indikalidad nga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Visionix Plus of Gel Capsule, Meracelutin, Vita Carotene Vitamin E, kagsi santing nga nagatag sa nutrisyon sa aton sini nga mga mata. Ganyan mga katropa, para sa healthy nga vision, mag Visionix Plus Soft Gel Capsule lang. Mabakal ni sa pinakamarapit kagsukin ninyo nga mga butika sa inyong lugar, and pwede man matukat sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5X FM News, Ilmer Estimar ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas!
0: Alright, thank you kay katropang Elmer Diretso Estimar sa sininga balita. Tagsidugang pagid nga update development, may kang tangan di mga katropa kag pagpadalom sang investigasyon sa mga awtoridad. May kang tanan man sa sininga nasapuan ho nga bangkay sa dira sa may bahin sa barangay Kagay, titutukan talang diri sa XFM Rojas, particular sa platuntunan Bus Ay. Anyways mga katropa, thank you kids sa mga katropa naton nga nagupod, nagpakigbahin sa aton sing Biyernes nga edisyon sa platuntunan. Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: Hoy, Biyernes na. Ayos ang iyong gitara. Gabay pa nga mangin blissful gig. Kumanta. Pag madamo sang masadyang magkainabo is upcoming weekends mga katropa. Take your time sa pag-enjoy mga katropa. Don't forget to enjoy at least no, isan ka isa lang, isan isa lang ka best or duha. Kaya deserve man na natin. Bung tarat tarat. Bung tarat tarat. Thank you kids mga katropa. Ay, bantay na sa ato sing madasun nga programa ang Express Balita. Bantay niyo sing mga newscaster, yours truly and katropang Zoldy Aguiap Jr. Tag-partner na nato sa technical katropang Jason Anonoy. Tag sa patrol, katropang Elmer Diretso Estimar. Guwapo nati, suyun pa.
1: Ayoy!
0: Pag-apun na ninyo, alagad ninyo ang anchorwoman, katropang Christine Dayan Ropa, para sa 106.5 XFM Rojas City Capiz, ang katropa mo!
1: Exciting!
2: XFM. Sunfone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sunfone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Sunfone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunfone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Sunfone Gold Herbal Tea.
9: mga butika.
10: Clear Skin Beauty sa

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan po ko siya kung saan. Sister Pain. Masigdasig. Madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
7: Hala! Ka-exciting!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na. Paltuhutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, excited!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, Igsabugos nga Pilipinas, alas 6:03. Sa ngining oras, bulog ang ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: qualità.
1: Express qualità.
2: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw kita karon sang Biyernes, petsa 4 kita. Sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Ang karon sa ton sining mga headlines.
1: Headlines. Headlines.
2: Sa mga balita lokal, balay totally burned matapos ginhungod sunog sang kagulingon nga bata sang biktima sa siyudad sang Rojas.
1: Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines.
3: Sa kaangot nga balita, lalaki nga ginaligar hungod nga ginsunog ang ila balay at isidudo nga pasakan sang kaso sang iya Iloya.
1: Headlines. Headlines.
2: Duha pa ka balay totally burned matapos gintupok sang kalayo sa banwa sang maayon.
1: Headlines. Headlines.
3: Truck nga kargado sang lapok, aksidente nga natumba sa banwa sang Pontevedra.
1: Headlines. Headlines.
2: Isa naman ka 42 anyos nga lalaki arestado sa drug by bus operation sa banwa sang maayon.
1: Headlines. Headlines.
2: Sa aton yung mga balita national, kampo ni Senator Jinggoy Estrada, wala nag-plea sa kaso nga plunder kagraf sa Sandigang Bayan.
1: Headlines. Headlines.
3: Office of the Vice President wala sang confidential funds sa proposed 2027 budget.
1: Headlines. Headlines.
2: Sa ito naman yung balita international, Ukraine ginpandaman ang mga airline companies nga likawan ng paglabay sa Russia.
1: Headlines. Headlines.
3: Sa balita entertainment star sa Hollywood Walk of Fame, igahatag kay Filipina music icon Leia Salonga.
1: Headlines. Headlines.
2: Sa ito naman yung sports news, Gilas Pilipinas, may exhibition game anay sa South Korea antes ang paghampang sa Asian Games.
1: Headlines. Headlines.
3: Gag sa health news, pumpkin seeds, ginasiling ng manggaranon sa magnesium kag zinc na importante sa normal nga pag-function sang lawas aton hibaluon.
1: Headlines. Headlines.
2: Kag sa business news, unang ASF vaccine para sa commercial sale, gin-aprubahan na. Oras sa Pilipinas, lasay 7 na sa aga. Agkaroon sa detalye, sang aton sinigit pang headlines, kaupod sang inyo nga mga tagbalita. Ako si Katropang Zalde Aguiab Jr.
3: Kag ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
1: Express Balita. Express Balita. Lugar. Balita sa lugar.
2: Sa aton yung mga balita lokal, totally burned ang isa ka balay matapos ang ginungod sunog sang kaugalingon nga bata sang nagapanag-iya sini sa Hermanos Subdivision, Barangay Punta Tabok, Roa City, alas 5:35 sang hapon sang Setyembre 2. Ginkilala ang tag-iya sang balay kay Nanay Amelita Balios. Samtang natudlo naman niya suspect, amo ang bata sini nga si alias Mark lun sa mga residente man sang nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa Roa City PN or Bureau of Fire Protection, nakabaton sila sa report na gikan kay punong barangay ni Storben Biyahe sa sang barangay Punta Tabok. Natuoy sa natabo nga sunog. Madasig naman ini ginrespondehan sa makatapos ang bombero. Agod palungon ang sunog. Adin gindeklarar nga fire under control alas 5:47 na sang hapon. Sunog kay punong barangay Ben Biyahe ginpahayag nga ginungod sunog sang suspect ang ilabalay gamit ng lighter. Bangod nga human sa light materials ang balay, madasig nga naglapta ang kalayo. Ang naulamin pa ang iba niyong kabalangayan nga kaingod sini. Sa piyakabahin, disidido naman ang iloy sang suspect na magpasaka sang kaso batok sa iya. At sa karon, padayon pa nga ginahibalo sa Bureau of Fire Protection, Roa City. Ang kamatuoran sa likod sang nasambit nga insidente, ang nakahunong naman sa karsel, ang ginatudlo suspect nga si alias Mark.
3: Sa kaangot nga balita lokal, desidido nga magpasaka sang kaso si Nanay Amelita Balyos patok sa yabata nga si alias Mark nga naghungod sunog sa ila kaugalingon nga balay sa Hermano Subdivision Barangay Punta Tabok Rojas City sang Setyembre 2. Sa pagpakigangot sang XFM Rojas kay Nanay Amelita, ginsaysay sini nga ka sang Setyembre 2. Takna alas 3 ang hapon nagpangayo sunod diri si Mark sang inugbakal sang sigarilyo kag ilim noon. Apang ginbalibaran ini sang iya iloy bangod sunod diri sa gabi na lang initagaan. Bangod kung timprano pa ini makainom, nagatugay ini sang gamo sa ila barangay. Apang ginkakibot na laman sang iloy nga sang yara na ini sa tabok sang ila balay gaulistroya, nakita na lamang sini nga nagainaso na ang ila puluyan. Bangod sinigilayan sila nga nagpangayo sang bulig, kaginbuludigan pa ba siya sang ila mga kalapit balay ang ila dagdadabadaba nga puluyan. Apang bangod sa human ini sa light materials na ubos gid lamon ang tatlo tanan ka mga naulamid nga balay nga ginapanagiyahan sini sang iya bata kag sang mismo nga suspect. Sa karang ginaproseso na ang mga nagakaigo nga dokumento ni Nanay Amelita kaupod ang mga katapo sang bombero para sa pagpasaka sang kaso nga arson batok kay Mark nga karon nakahunong na sa Rojas City PNP.
2: Sa pihak nga bahin, totally burned ang duha ka mga puluyan matapos man nga gilamon sang kalayo sa sitio Kasutwa, Barangay Tuburan, maayon Kapis. Alas 3:30 sang hapon sang Setyembre 1. Sa nakuha ang impormasyon sa XFM Rojas, nagikan sa Bureau of Fire Protection, maayon. Kinapanagyan ang nasambit nga pong puluyan nga nanday alias Loreto. Ang sang bata sini nga si alias Jen. Naglun sa mga residente sa nasambit ng lugar. Sandig sa report, natalapang dadalang sang bata ni alias Jen nga nagakasunog ng ilabalay. Gani madasig sinigagin pukaw ang mga miyembro sang ila pamilya. Agud matigayon nga makagwa sila. Madasig man nga gilamon sang kalayo ang balay ni Jen nga uman sa light materials. Ang naulamid naman ang balay sang amay sini nga si Loreto. Nagdangat sa 33,950 pesos ang naging kalitan sa nagluntad nga sunog. Inimbestigaran pa karon sang BFP maayon ang gintunaan sang nagluntad nga sunog.
1: Balitang lokal, balitang sa lokal.
3: Sa dugang pang balita lokal, maswerte naman nga nakaluwas ang driver kag ang pahinante sang isa ka truck nga kargado sang lapok nga aksidente nga natumba sa Barangay Bailan, Pontevedra tak nalas 2:57 sang hapon sang Setyembre 2. Sandig sa investigasyon sang Pontevedra Municipal Police Station, ginapahayag nga nagikan ang mga truck sa Barangay Konsensya Panitan kag padulong kuntani sa Tanza Panay sang natabo ang aksidente. Ginatudlo naman nga posible nagka-problema sa preno ang mga truck, rason nga natumba ini.
1: Balitang lokal, balitang sa lokal.
2: Sa katapusan nga balita lokal, arestado man ang isa ka 42 anyos nga lalaki sa ginkasang drug bypass operation sa Barangay Tapulang, maayon Kapis. Ginkilala ang suspect alias Jeron, kaga residente man sang nasambit kay lugar. Na-recover sa paginakop sini ang pito tanan kasi siya sang shabu. Usa din isa diri ang nabakal sa balor nga 6,500 pesos amo man ang ginggamit sang mga otoridad bilang bypass money. Ginabulubanta nga nagabugat sang 62 gramos ang nakumpiskar nga mga droga kay Jeron. Ang may standard drug price nga 421,600 pesos. Si Jeron ang ginakabigman nga high value individual. Ang nasambit nga operasyon ang ginpangunahan sang Philippine National Police Drug Enforcement Unit o kon PPDEU subong man sang maayon PNP. Nagapabili naman sa kustodiya sang maayon Municipal Police Station ang suspect para sa nagakaigo nga disposisyon Ang mga pangatubang sa kaso ng paglapas sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Mga katropa, mga balita lokal, ngayon nabatian ang builo ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Nga isa ka ng acidic ag alkaline-based vitamin C na nagabulig agad nga mapabasko kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
1: Express Balita.
2: Sa ato naman yung balita nasyonal, wala nag-play si Senator Jinggo Estrada sa atubang sa Sandigang Bayan 5th Division para sa kaso ng plunder and graft may kang tanan sa manumalyang flood control project kahapon sa Webes sa aga, Setyembre 3. Bangon sinay ang korte ang nag-plead not guilty para sa senador. Samtang magpagawa naman sang resolusyon ng korte angot sa request for release order sang kampo ni NIDPWH Secretary Manuel Bunuan matapos nga ginpahalin or ginkakas na ini bilang co-accused sa nasambit nga mga kaso.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
3: Sa katapusan nga balita nasyonal, wala sang confidential funds ang Office of the Vice President sa proposed 2027 budget sunod kay House Committee on Appropriations Vice Chairperson Representative Jose Alvarez. Ginpahayag ni Alvarez nga nagadepende sa presidente kung iya hatagan ng vice presidente bungod wala sang request ang OVP. Ang proposed budget sang OVP para sa masunod nga tuig amo ang 785 million pesos para sa pagsuporta sa nagapadayon nga delivery sang assistance kag services sa mga benepisyaryo sa bugos nga pungsod. Ini ang 11.7% nga mas manubo ikumparar sa 889.236 million pesos nga appropriated budget sa fiscal year 2026. Ang rekomendasyon nga bayula o kon balor sang OVP ang nagaconsist sang 220.232 million pesos para sa personal services, 561.651 million pesos para naman sa maintenance kag iban pa nga operating expenses, kag 3.321 million pesos naman para sa retirement and life insurance premium sang OVP plantilla personnels. Lakip man sa proposed budget, amo ang nagkalinlain nga programa sang Office of the Vice President. Mga katropa, mga balita nasyonal, ang builo ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, nga mayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extracts gikan sa mangustin, malunggay ang palaya garlic kag spirulina nga saranggin nga makabulig agud nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya.
1: Express Balita.
2: Sa aton yung balita internasyonal, ginpandaman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mga airline companies nga likawan ang paglabay sa airspace sang Russia. Inibangod sa mas ginpasangkad nila nga drone attack batok sa Russia. Ginsiling sa Ukraine or sang Ukraine President nga nanging delikado na ang kawaan sang Russia sa mga civilian aviation. Batag pa ni Zelensky nga wala sini ginapahog ang mga civilian aviation. Ang sabaylo, hindi lamang niyaluyag nga maulamid ang mga ini. Sang damlag lang ginatake sang Ukraine ang mga energy facilities sang Russia kag mangin ang pinakadako nga oil depots sang Russia. Mga katropang balita international, ang builog ang ginadulong sa inyo sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang isa ka ultimate eye protection yung suplemento nga mayara sa pinasay nga kombinasyon sa phytonutrients. Ang popular nga ginagamit ang proteksyon na ng aton mga mata batok sa pagaguba sini ibang odban sa katigulangon kung pila ka mga komplikasyon. Mayari ni isang lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C at iban pang nutrients. Ang makabulig yagod mapabilin ng structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
3: Kagsado naman nga balita sa patag sang entertainment, naghatag sang sneak peek ang Hollywood Walk of Fame sa social media sang star nga natala na nga igahatag sini para sa Filipina music icon nga si Leia Salonga sa Los Angeles, California. Si Leia ang labing unang Filipino artist nga magabaton sang star sa Walk of Fame. ini ang para sa theater and performance category. Hiwata ng official ang wedding sang star sang Filipina singer 11:30 AM sa Biyernes, September 4 Pacific Standard Time o kung 2:30 AM sa Sabado, September 5 Philippine Time. Mga katropang entertainment news, ang buhilog na dulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap na mayara sang Gluta Kajik o Virgin Coconut Oil na nagabulig agud nga mapunggan ang early signs sa skin aging ukon pagtigulang sang aton cellula sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Kajik Soap.
2: Sports. Sa ato naman yung sports news, siyara na sa South Korea ang Gilas Pilipinas para magpatigayon sa Exhibition Games. Ibungad lang sa Biyernes kag Domingo. Kabahin ini isang preparasyon sa National Basketball Team para sa ila pagampang sa Asian Games sa Japan. Lakip sa mga napili nga maghampang para sa Gilas Pilipinas sa Musanday Xavier Losero, Jeric Hanmisi, Cedric Bearfield, Don Trolliano, Adrian Nocum, Brandon Bates, Robert Bulik, Brandon Ganuelas Rosser, Justin Arana, Justin Baltasar, kag RJ Barrientos. Yara sa group C ang Pilipinas, kaupo ng China, Bahrain kag Kazakhstan sa Asian Games. Iwato ng unang hampang sang Gilas sa Setyembre 11 batok sa Bahrain, samtang mag-aatubang sila sa Kazakhstan sa Setyembre 12 kag sa China sa Setyembre 14. Mga katropang sports news, buhilog ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men nga mayara sa maka kag Labuwas ka Herbal Extract. Napopular sa South America nga nagpapagsik, nagpapabasog sa inariya kung nagpataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ini 30 minutos antes sa labing-labing kay misis magtubargi lamang sa isang kakapsula. May sigurado nga mas maganami, mas magabako ng inyong relasyon kagang ima performance sa inyo quality time. FDA approved binigan ay safe inumon, solid ka kung naka, turbo ka.
1: Express Balita, Express Balita. XFM Health News.
3: Kag sa ato naman nga balita sa ikayong lawas, sa pihak sang kagamay sini, ang pumpkin seeds ang ngayara sang importante nga mga nutrisyon nga kinahanglan sang lawas. Lakit na ang magnesium kag zinc. Ang pagkaon sini ang sarang makahatag sang magnesium ang nga importante sa normal nga pag-function sang nerves kag muscles kag sa mga proseso may kangtanan sa pagtulog. Mayara naman ni sang zinc nga importante sa normal nga pagtrabaho sang utok kag nervous system. Nagabulig man ang magnesium kag zinc sa energy metabolism, protein synthesis, immune function kag pag-maintainar sang himsog nga mga cells kag tissues. Mahimo ngay dugang ang pumpkin seeds sa salad, oatmeal, yogurt, sabaw kag iban pa nga pagkaon agud sa rang nga makahatag sang magnesium, zinc, protein kag healthy fats sa adlaw-adlaw nga diet. Mga katropa, ang health news ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea ng himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark manggaranon gid sa health benefits. Ini man ang gipatamis ang stevia nga nakitaan sa pagtuon nga sarang gid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton sini nga lawas. Gani subong pala mga katropa, kakasana ang toxic kag ikilan sang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea.
1: Express Balita, Express Balita.
2: Sa balita naman sa patagsang negosyo, ginaprubahan na sa Bureau of Animal Industry ang labing unang bakuna batok sa African Swine Fever na mahimo ibaliga sa publiko. Ang AVAC ASF Live Vaccine ang para sa mga fattening pigs ang tinutuyo nga makabulig nga maprotektahan ang mga mahimsog nga baboy batok sa ASF. Suno sa Department of Agriculture, dako nga bulig ang nasambit nga bakuna sa programa sang gobyerno sa pagtukod liwat sang swine population sa pungsod. Gikan sa ginabanta 13 milyones antes nag-igo ang ASF sang 2019, nagnubo sa 8 ka milyon ang populasyon sang baboy sa Pilipinas. Sa datos sang BAI, nakabalagman sang ASF outbreak sa 76 sa kabugusan ng 82 ka probinsya sa pungsod. Samtang isa pang ASF vaccine gikan sa South Korea ang sa karon ginabusisi sang BAI.
3: Sa foreign exchange rate update, nagikan sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang may balang of 62 pesos and 52 centavos. Nagikan naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Singaporean dollar ang may balang of 49 pesos and 28 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 98 centavos. Euro 72 pesos and 56 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang may balang of 16 pesos and 67 centavos. Mga katropa, ang business news kag ang foreign exchange rate update ang ginadulong sa inyo sang Santong Gold Coffee Mix nga kun sa din may kape ka na, may energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant nga nagabudik sa skin elasticity, skin health kag overall health. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Santong Gold Coffee Mix.
2: And there you have it, mga katropa. Aton sila mga natipon yung balita sa aton yung pagpangalagad sa bungad law sa Biyernes. There is Express Balita. Siyempre, mga balita agad, ganyan na batayan ang buylog na ginadulong sa inyo sa mga dekalidad niya produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold,
3: Santon Vitamin C,
2: Santon Plus Coffee Mix,
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule,
2: Premium D3 Soft Gel Capsule,
3: Turbo Detar Supplement for Men,
2: Santon Plus Herbal Capsule,
3: Premium D3 Coffee Mix,
2: Santon Gold Herbal Tea,
3: Santon Gold Coffee Mix,
2: Cess the Pain,
3: Santon Plus Herbal Oil,
2: Santon Plus Herbal Soap,
3: Pag Clear Skin Beauty Soap.
2: And of course, yun yung mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang mabakal nyo gid sa mga suki nyo nga mabutika dira sa inyo sininga lugar. Sa mga leading drugstores nato nationwide, sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore, and mabakal man ini online, pinagigid sa inyo sininga mga Shopee kag TikTok Shop. Mga katropa, magasunod ng palatuntunan, Bullseye! Upon si katropan Joven Anisco, gani tutok na. And syempre ha, sa mga nagupod karon sa ato niya pagpangalagad, sa mga nagpamati, dira sila mga radyo, sa mga naglantaw sa ato niya Facebook Live, good morning!
0: Good morning!
2: Oy, Friday na kita ha! Gani, enjoy the rest of the day and advance happy weekend, mga katropa.
0: Yahoo!
2: And by the way, sa aton sinima kuturan, halong gid. Sa inyo pagmaneho, ilabi na nga nag-amatamat na ni Bilda pa ang lakat sa trapiko. Thank God it's Friday!
0: Yahoo!
2: Sa katapusan, kami na lamang ang inyo nangin tagbalita. Ako si katropang Zalde Giab Jr.
3: Kag ako naman si katropang Christine Dianrop.
2: Kag ini ang Express, Express Balita!
4: XFM.
5: XFM.
6: Yes to Health!
7: The Secrets of Health!
5: speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
6: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man niya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
5: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sining digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw sinya do grabe gid ya kabaho yahaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake hillions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
8: The Secrets of Health.
5: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pang i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod parang kuwaon niyang duga mambal ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
6: Ang isa sa Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkor niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagin ang pag-function na sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
9: Yes, to help!
5: Mag-inom ka mo sang ultimate trial, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
10: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
8: The Secrets of Health.
9: Yes to Health!
11: Hala!
9: ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagorph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Southern Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Southern Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Southern Gold. Coffee mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape. Pero lain gidyang sabor sa Southern Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Southern Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Iba ka sa lahat.
2: Southern Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din, mag-Premium D3 na.
8: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
8: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
12: One Turbo.
11: Oh, yes.
8: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
13: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist pain.
14: Kalang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist pain.
15: Mabibili sa mga butika.
0: X.
1: X.
0: F. M.
1: X. FM.
16: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santown Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santown Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santown Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santown Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santown Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santown Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santown Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santown Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adab na training, hindi ka maligawan ang pagsakin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na dating kung akumulan sa Sister Pain para garo-garo ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
5: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.
6: Ang nangungunang radyo.
2: From a city capis. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz, XFM 106.5.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Mga katropa, excited!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, Kagsabugos nga Pilipinas, lasais 55.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye!

0: Bullseye.
1: Mayong nga mga katropa, nagpangalagad na palibago na naman yung edisyon sa palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagpangalagad kita subong adlaw sa Biyernes, pecha 4 kita sa bulan sang Setyembre, tuig 2026. Kaupod sa gihapon sa inyo, alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco.
0: Bullseye! Bullseye!

0: Good morning.
1: Hoy, mayong aga, bango na. TGIFs, thank God, it's Friday. Ay, kamusta ka muda? Sa mga katropa naton, mga kaabyanan. Hoy, may trabaho, Biyernes pa lang. Bukas pang weekend. Hoy, bango na sa mga nagabarikutot, nagahilay-hilay pa da. Nami pa da ang piyong-piyong. Muklata ng mata, basi pumilit ang muta kang hindi ka nakakita.
2: Ayoy!
1: Mga estudyante, dyan na may klase. Pangabatamata nyo na, matamata na. Sa mga nakabugtaw na, kaina pa, nakaluto na sa pamahaw. Ay, anong tirada ta dyan? Anong pala mahawon? Kami mag-kaon ka prito nga tabagak, no? Di ba? Ano pag inami ka kaunon subong aga sa pamahaw? Tiko nakapanindahan ka aga pada sa TATC. Kabakal ka da sa mga manami nga mga isda ba? Namit sa bawsabawan. Bakal ka da karne, bakal ka da baboy. Sus, kung namin magkaon sinigang aga pa. Ang aga pa bala, pasabor na. Jobert Dilpin. Di ba? Aga pa lang, muning mga inuras, oh. Paang chimpo, no? Inang matyaga mo daw, bago ka lang kapaligo, pero dugidugay ga, balhas ng tingkoy mo. Tapos, higupan mo pag itsang mainit nga sabaw, abaw! Saka na mito.
2: Wow!
1: Nakapangapi na ang tanan, nakapangapi na, wala pa. Pasiga, init pa lang ka mo tubig dyan, ha? Okay, sa aton sininga pagpangalaga, let's start the ball rolling. Dari sa aton sininga pala tuntunan, mga kabyanan. Siyempre, gina-welcome na nato ng aton sininga mga suki nga mga tagpalamati sa kabugusan ng siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz kag sa kutob sa malabutan sang aton sininga pala tuntunan. 106.5 kita sa lilisuan sang inyo sininga mga radyo sa FM band.
2: Wow!
1: At siyempre, gina-welcome na nato mga tagpalamati ta, nakatutok na ang ilang sininga mga radyo cellphone. Dira sa May Chodoro Arsenas Trade Center. Dira sa fish section, no? Sa Aileen Kapihan. Oy, sa inyo dyan.
3: Good morning!
1: Okay, Aileen Agdales. Lala ko gini mo. Dira sa Jose Dress Chicken, sa poultry section. Ay, Jose Ismalana da. Dira sa may terminal sang Luktugan, Adlawan, Lunoy, May mga galang da sa inyo, sa mga driver ta, kag mga pasahero. Mga maniuras ni, dagsa-dagsa na da ang mga pasahero, halin sa mga kabaranggayan sa syudad, dira kay Lini Di Pedro, sa Erica Prusen Products. Kay Sir Hicaldi da, Herminio Hicaldi da sa Babuyan, no? Oy, may mga galang da sa inyo, no? Kag sa mga taga Pueblo Terminal, dira sa may terminal sang jeep, dira sa may van terminal sa Maldita. Kagi man kamuda, nga ang pasahero nyo, Maldita.
2: Ayoy!
1: Sambalon sa pasahero. Ma'am, mo daw kami Maldita ka. Ay, di ko ganit kasakay. Kaya ti, Maldita na, di mo. O, di sa lakyan, guro na isang Maldita. Ay, grabe, no. Di na sa Sea Oil, ho, sa Lawaan. Sa kay Peter Delphine. Kag sa Shell. Uy, da Shell sa Lawaan. Kag sa may Roa, sabi niyo. Agapanagapamati sa aton pala tuntunan. Welcome, mga katropa! At siyempre, sa tanan niya, mga kapisnon. Sa bilog ng Pilipinas, bilog ng kalibutan. Na nag-upod na sa aton sining pagpangalagad, bagay naman sa aton sining mga official FB page. Siyempre, ang original. Ating-ating ha pa. Ang 106.5 XFM, Roja City, Capiz.
2: Wow!
1: Kaga, siyempre, ang aton sining secondary page, ang XFM, Rojas 106.5. Welcome, diri sa aton sining pagpangalagad. Don't forget to follow, like, and share. para mapaambit mo nato ng impormasyon sa tagsa ka mga kapisno. Kag sa mga way pa nakasubscribe sa aton sining YouTube channel, o pa-subscribe na. Subscribe na pag may time ha, para at least may panigana kita bala sa pag tutok sa mga paborito naton ng mga public affairs program diri sa XFM. So scan nyo lang ang aton sining QR code. O yan o. O scan nyo lang sa mga open nakascan dyan. O di gani pindutin nyo lang ang link karon sa aton sining kuan sa aton sining comment section. Ipin na karon dugay-dugay. So para at least kung magbisyo si Meta, may YouTube channel pa. Tarag pa ka mo makakwandira, makatutok mga katropa. So subscribe na ha. Pindutin lang ang bell button for subscription. Alright, oras na ton, last shot 4. Diri sa ton sering pagpangalagad, standby. Kahit check na ton, pinagkalitas ng lakat sang panahon. Direktamente mga kabinan sa ton sering pag-asa.
0: Bullseye!
1: Okay, check ta, no? Ining mga ginabantayan nga bagyo. Oh, kamusta na si Pilandok? Ah, kagang kamusta nga ton sering tiyempo sa subong adlaw sang Biyernes.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, September 4, 2026. Makikita nga natin sa ating latest satellite images na patuloy ang epekto ng southwest monsoon o habagat at magdadala na hanggang sa malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na po sa mga lugar dito sa may western section ng Central at Southern Luzon, kapilang dyan yung Calabarzon, ilang bahagi ng Mimaropa, gayon din po itong area ng Central Luzon, lalong-lalo na sa Bataan at sa Zambales. At maging sa Metro Manila ngayong araw, inaasahan natin na posible po na magtuloy-tuloy ang kung minsan po ay malalakas nga ng mga pag-ulan dulot ng habagat or southwest monsoon. Mapapansin natin sa iba pang bahagi ng ating bansa, sa Luzon, medyo maulap na kalangitan yung mararanasan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan. Samantala sa may bahagi ng Bicol Region, gayon din sa may area ng Visayas at Mindanao, medyo mas mainit na panahon yung mararanasan, bagamat posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. Mapapansin po ninyo, sa loob ng Philippine Area of Responsibility, wala tayong minomonitor na low pressure area, wala ding bagyo sa loob ng PAR, pero sa labas, nariyan po yung bagyong si Sodel na may na tinawag po nating OBET nitong mga nung pumasok ito ng PAR at nasa may bahagi na ng mainland China. Samantala, meron tayong bagong minomonitor na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, isa pong tropical depression ang nabuhok kagabi. At ang huling lokasyon nito ay mahigit 1,700 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Base naman sa ating pinakahuling update ay posible po na itong tropical depression ay medyo maliit yung posibilidad na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Ang pinapakita po ng mga datos natin, posible ito na humina at maging isang low pressure area na lamang at maging bahagi ng bagyong Pilandok na ngayon ay patungo na sa may southern part ng Japan. So magiging low pressure area ito at magiging bahagi ng sirkulasyon ng bagyong Pilandok. Pero pasuli pa rin itong imomonitor dahil hindi pa rin naman natin inalis yung posibilidad na ito ay magpatuloy at maging bagyong papasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, maliit pa yung posibilidad na yon. As of 5 a.m., may naka-issue po tayo na heavy rainfall warning, particular na naka-orange warning po ngayon ang Zambales, gayon din sa amin sa Bataan, Pampanga, maging sa Tarlac at ilang bahagi ng Bulacan. Naka-yellow heavy rainfall warning naman ang Metro Manila, Cavite, Rizal, ilang bahagi naman ng Batangas, gayon din ng Laguna, maging sa may area ng Nueva Ecija at ilang pang bahagi nga ng Bulacan. Ibig sabihin po, itong mga lugar na to ay patuloy na makararanas ng hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Muli po, no, na maaaring magdulot ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang susunod pong update natin sa heavy rainfall warning ay mamayang alas 8 na umaga. So in the next 3 hours po, yung mga lugar kung saan naka-issue nga yung orange warning at yellow warning, mag-ingat po tayo dahil posibleng magtuloy-tuloy yung hanggang sa kuminsan nga po yung malalakas na mga pag-ulan. Samantala, naka-issue din po tayo ng weather advisory ngayong araw. Ito naman yung impormasyon natin na within the day, inaasa natin magpapatuloy yung mga kung minsan malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na nga sa may bahagi ng Zambales at Bataan. Inaasahan din natin yung 50 to 100 millimeters of rain sa bahagi naman ng Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. So mga lugar po kung saan nakataas itong hour, naka-issue po yung mga posibilidad na kung minsan malalakas ang mga pag-ulan ngayong araw, mag-ingat po sa mga potensyal na mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito nga sa Luzon, inaasahan natin yung malalakas na mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Bataan at Zambales. Ay mapambahagi ng Central Luzon at Southern Luzon, kabilang ng Metro Manila, ay makararanas din ng kung minsan po ay malalakas na mga pag-ulan. Maulap na kalangitan naman na may kalat-kalat ang mga pag-ulan, pagkilat pagkulog ang maranasan sa iba pang bahagi ng Luzon, habang sa bahagi ng Bicol Region makararanas ng mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Narito nga yung agwat ng temperatura natin sa Lawag, ito naman sa Baguio, sa Metro Manila, Tagaytay, sa Legazpi at sa Tuguegarao. Dito naman tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Magiging maulap ang kalangitan sa Palawan na may makalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa dakong hapon hanggang sa gabi. Ang agwat ng temperatura natin ay narito sa Calayan Islands at sa Puerto Princesa City. Samantala, sa kanurang bahagi ng Kabisayaan, kabilang na rin dyan yung ilang bahagi ng Negros Island Region at ang Western Visayas, magiging maulap yung kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Sa iba pang bahagi naman ng Kabisayaan, sa Central Visayas at Eastern Visayas, ay mas maliwala sa panahon ang maranasan sa araw na ito, bagamat posible pa rin yung mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat ang temperatura po natin, ito sa Iloilo, sa Cebu at sa Tacloban City sa Eastern Visayas. Ang Kalahang Mindanao naman, inaasahan pa rin natin ang maliwalas sa panahon, bagamat posible pa rin yung mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. So nag-issue naman po tayo ng mga thunderstorm advisories sa bahagi ito na ating bansa kapag meron po tayong namomonitor ng mga potensyal na mga pagkidlat, pagkulog. Agwat ang temperatura natin for Zamboanga, nasa 25 to 34 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro hanggang 33 degrees Celsius, at sa Davao nasa 33 degrees Celsius. So sa mga kababayan po natin sa Mindanao, nakararanas po sila ng mas mainit na panahon, kaya po patuloy na iwasan po natin na laging nasa labas sapagkat magiging mainit yung panahon sa may bahagi nga ng Mindanao. At inaasahan naman natin bukas na magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Central Luzon, gayon din sa Calabarzon, sa bahagi din ng Mindoro provinces, Occidental at Oriental Mindoro, maging sa Antique at sa Kamaynilaan, dulot nga rin pa rin yan ng Southwest Monsoon o Habagat. So bukas po, asahan natin kung meron po kayong mga activities tomorrow sa mga lugar na ito sa ating bansa, ay mainam magdala po kayo ng pananggalang sa ulan, dahil inaasahan natin na potential po ang mga kumisay malalakas sa mga pag-ulan. Pagdating ng araw ng Linggo, inaasahan natin na mababawasan na yung mga pag-ulang mararanasan, bagamat sa may bahagi pa rin ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, maging sa Cavite, Batangas at sa Mindoro provinces, sa Occidental at Oriental Mindoro, posible pa rin makaranas na kumisa yung malalakas sa mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga flash floods and landslides. Kaya mga kababayan, iba yung pag-ingat po dahil magpapatuloy pa rin nga itong ulan na dala ng habagat. Sa mga nagtatanong po, kailan ba matatapos itong ulan na dala ng habagat? Usually po, natatapos yung ating panahon ng habagat first half po ng October, either first or second week ng October. So ngayong buwan ng Setyembre, asahan pa rin natin yung mga pag-ulan na dala ng habagat, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na po itong western section ng Luzon. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po na po tayong naka-issue na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. So maaari naman po malaot yung mga sakyang pandagat, mga bangka sa mga baybayin na ating kapulan. Gayunpaman, patuloy pa rin po tayong makinig sa ating mga otoridad sapagkat kuminsan po pag malakas yung alon ng karagatan, delikado pa rin maglayag, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka. Samantala, ang ating araw ay sisikat ganap na 5:44 na umagat lulubog, ganap na 6:06 po ng gabi. At muli po, no, sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms. Nariyan po ang X, ang Facebook at YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa, pagasa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph, kung saan makikita nyo po na real-time in-update natin yung ating iba't ibang mga information gaya ng thunderstorm advisories, heavy rainfall warning, flood advisories, rainfall information sa buong bansa. Makikita nyo po, nakamapa yan. Pumunta lamang po kayo sa dalawang websites ng Pag-asa. itong pagasa.uac.gov.ph at panahon.gov.ph. At live naman nagbibigay update mula po rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. A blessed Friday sa inyong lahat.
1: Bullseye! All right, nabatihan ang aton sining DOST Pag-asa. May kang tanan sa pinagkalites sa karon nga monitoring kagalakat sang panahon sa subong adlaw sang Biyernes mga kaabyanan. So, tideriya sa aton sa Western Visayas, way kita sang problema not like dito sa may area sang Luzon kung sa mga kwan pa bugbog sarado na to sila ya. Sige-sige gito yung mga pag-ulan. Lagi na dira sa may Sambales, no, sa may NCR. So gaulan-ulan man dira gihapon mga kaabyanan. Okay, kunang taon naton, so isa na lang kabagyo ang ginabantayan pero ari na ini sa guwa sang par. Way na tong nagapalibot ng mga bagyo diriya sa aton sa pungsod Pilipinas. So basi sa sunod ng mga inadlaw, ti ang Luzon makaluyan man magnami pagidang ila sining nga tiempo. So diri sa aton sa probinsya sang Capiz mga katropa, kun aton sining nga basihan ang kwandre. Asahan naton ang manayanayang nga panahon sa bilog nga adlaw. Maliban gid lamang sa pila ka mga isolated nga pagulan. Labi na ko na hapon, mga katropa. Alright, amoy itong lakad sang panahon para sa subong adlaw sang Biyernes. Dala sa gyapon sa Kaluan, sang Santon Gold Coffee Mix. Oy, mga way, para nakapangapi kayo na ho. Nakapangapi na.

0: bits ang sabot dyan. Hoy, kapina! Meron ding extract ng si Jovert Delfino. Gapang api na subong ang mga tinion. Sige sir, enjoy your coffee. Kamuda, anong tirada sang kape? Sa mga nagainom sang Santon Gold Coffee Mix. Abe, higupi, sigupa, biliwat. Bebe. Diba? Saka na miton.
1: Wow! basta
0: Santon Gold Coffee Mix, ganing tirada mo. Kanami, gid. Masako ang imo sini nga higup. Mga katropa. Amo na akong experience. Diri mag timpla ko. Timpla ko na. Dugay-dugay pag higop ko. Higop liwat. Dugay-dugay higop na naman. So, pila ka buto pag lantaw ko, sus. Ubos na.
1: Ayoy!
0: Amo na akong manamit mo. Diba akong manamit, mamaros dasig, diba? Ginasigisigi mo. Diba, Ma'am Hilma Inyon Bantes, basta manamit gani. Bow, sige, timo mo. Amo man ang kape. Amo man ang Santon Gold Coffee Mix. Sa kadamit, sige, ganyang higop mo. Dugay-dugay, paglantaw mo. Why na. Daw, si puton mo pa mo hanggang huling patak. Amo na kanamit, mga kabinan, Santon Gold Coffee Mix. Ambot kun ka mo na observe nyo na. Pero kung ang kape mo gani, hindi nami. Paghigop mo na isa, sus kadugay-dugay, sa imo liwat pahigupon. Sa uli, pag kuhan mo, nalimtan mo na nga, may kape sa tubangan mo. Ay, hindi manami. Ay, hindi siya muna kanamit, mga katropa. Pero kung Santon Gold Coffee Mix, sigurado, ginaya mawili kagidya sa hinigupay. Mga kaabyanan. Pagtapos nyo da, tandaan nyo lang sa mga katropa naton. Tapos nyo da, sang pagpangapit, ipuno nyo lang na ang sa angkuan, ang empty sachet. Hindi nyo lang pag-ihaboy. Kaya tipunon nyo lang para makapasakop ka mo ho. Sa aton sininga santo na next FM, libu-libong pa-premyo. Oy, birnes na naman subong. Bow! Madro na naman kita karon sa hapon. May winner na naman sang 3,000 pesos!
1: Wow!
0: Uy, sino ay han? Diba, si gusto mo maghingagaw, nagtawa na kung nadamo na dang stocks mo sang empty sachet, isang Santon Gold Coffee Mix. Isip ka na sang tag lima, lima, kabilog, isulod sa sobre, diba? Kagay hulog di sa istasyuna, no? Diba? So, Santon Gold Coffee Mix, ha? Naman niyang kaping, kanami isang iya, sininga sabor. Bastante pagid sa health benefits, mga kaabyanan. Babakal sa mga suki naton yung mga butika. Babakal dira sa kuano sa South Star Drugstore. Try nyo man sa Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, sa Grace Pharmacy, sa Darnia Outlet, sa Super K Drugstore, Ferds Pharmacy, AGB Drugstore sa May Caldeo, RB Butika, tas may banwas ang panitan kag sa mga suki ninyo nga mga butika. So, Santon Gold Coffee Mix. May kape ka na! Energize kag may glowing, radiant healthier skin ka pa.
1: Yahoo!
0: Gani, pangapi na.
2: Bullseye!
0: Alright, sa aton sini nga pagpangalaga ng oras naton la 7:19 ang ninga oras, buylog man nga gradulong sa inyo sang M. Luwiler, tulay ng pamilyang Pilipino.
2: Bullseye!
0: Okay, sa iluhan ta ang unang hugnat sa mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa subong aga. Mga police report nga natipon sang aton sini nga mga katropa reporters. Diri sa aton sini nga pagpangalagad, mga kaabyanan. Nauntang mga balita ni katropang Elmer Estimar, isa ka 43 anyoso nga persona na sapo na ginlang nga way na sang kabuhi sa sulod sang iya sininga kwarto dire sa barangay Kagay. Tabo subong mga sinima naman, no? Subong mga sinima na damo nagakala sapuan lang. Nagligat to, minasapuan di sa may dinto, sa may tisa. Gahagmang lang to, way naman kabuhi. Nagligat sa banika, subong Kagay naman. Puro nagkakasapuan ini sila ho. Check ta detalye sa balita ni katropang Elmer Estimar.
3: Live report.
2: nasa kwan nga wala nasan kabuhi sa sulod siya kini nga kwarto ang isa ka lalaki sa Sitio Kablatan, Barangay Cagay, Roja City, pasado alas 4 sa hapon kahapon nga adlaw. Sa aton sini nga nakuha ang impormasyon nagikan sa kay Barangay Kagawad Isidro Cid Aragon katropa Juben yung kilala ining biktima si kay alias Ruel 43 anyos kag residente sa nasambit man nga lugar. Na pag-abot sa investigasyon sa nga aton sini nga mga katapo sa kapulisan sa ila sini nga pag-responde na may baluay katropang Juben sa ila sini nga gingkadakpan nga pag-imbestigar, wala sa nga foul play nga nakita sa kamatayon sini nga nasambit nga biktima kaya subuman ang mga mata sini ang nagapati nga wala sa nga natabo nga antes pa man nga nasapuan ini nga bangkay sa ila sini nga himata kaman may baluan nga nag-superher ini sa nga depresyon kaga ini nga biktima ang mayara gani sa isa ka bata nga lalaki nga pito katuig kag mag-ulanggid gibulagan sa iya sini man nga asawa nga kusa diin na ato na sa bakin sa nga Metro Manila. So posible nga muning rason sa iya sini man nga kamatayon.
0: Kasi na depressed doy, na depress.
2: Na depress ka tropa Juben.
0: May na nagkaon-kaon din na ay naguro katulog din sa pinanumdum to sang ginubra sa iya.
2: Mm, pero
0: antes pa bata pa gani ka 43.
2: 43.
0: Maliban guro dira kasi may ginasuffer na ning balatian.
2: Sa why man kay man nagatrabaho ni ikaw po siya sining Eloy na tingala ganing siya sining Eloy nga nag-absent ni siya sining obra. Pero sang hapon to antes na sapuan ng iya sining bangkay katropa Juben mayo pang istorya sini sang mga amigo yung madara sa gwa sila sining puloy antak na alas 3 sang hapon nga kusin din daw wala magidbalas ang nakita ang gid sang sinyales nga pagutason na niya ang sining kagulingon nga kabuhi kag mayo maniabi nga tawo no sunok man diri sila sini nga man pag describe sa personalidad sini nga biktima galingin kakibot na lang sa mga ini nga nasapuan na lang nga wala sang kabuhi ang iya sini or ang ila sini nga abyan man katropa nga Juben gamit ni sini ang jumping rope sa nga pag utas nga sini man nga kabuhi katropa nga Juben. So wala sang foul play kag nagapati naman ang mga himata sini nga natural ang iya sini man nangin kamatayon. So far mo sini nga ton balita nagikan sa barangay Cagay ang buylogin nga ginadulong sa inyo sa dekalidad nga produkto sa inyo Stockholm Incorporated ang Santon Gold Herbalti himo sa Malunggay Turmeric and Cinnamon Bark manggaranon sa health benefits ipatamis man ini sa STB ang nakita sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalat sa blood sugar levels kag insulin sensitivity sa aton sining lawas. Maraming kag healthy Santon Gold Herbalti gani mabakal na ini sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar and pwede man mag to cart sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, Elmer Estimar ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, maraming salamat katropa ng Elmer Estimar. Kasi ning information mga katropa, nagikan dira sa may barangay sang Cagay. No? So, ayun niya na makuha ng iya sining kaugalingon ah. Ha, mga katropa. Bullseye! Bullseye! Sige, dugang pa naton nga balita. Diri sa aton sa nga pagpangalaga negosyante, dakupman sa pagbalidya sa nga pike nga sigarilyo. Oh, matapos nga ti, ini siyang ginservihan sa nga search warrant dira sa may Banwa, sang Pontevedra. So, simple ka lang ha. Oh, gabalidya ka pike nga sigarilyo ha. So sige, check ta. Nagapanumbalik sa report si katropang Elmer Estimar. Live report. Live
2: report. Dakop ang isa ka negosyante sa pagbaligya sa nga piki nga mga sigarilyo pinagisigin na implementar nga search warrant sa nga Maritime Police sa Sitio Riles Barangay Intungkan Pontevedra Capiz takna alas 5:30 kahapon nga adlaw. Ang kilala ini nidakpan si kay alias Abel 38 anyos kag residente man sa nasambit nga lugar sa ton sini or nakuha sa paginakop ni Abel ining 122 tanan ka mga rims
0: bao damo
2: kag tatlo pagi ka mga kaha sa nga nagsari-sari man nga mga sigarilyo nga nagabalor tanan sa 167,551 pesos katropagyo. Ben, sa mga sigarilyo ni nga na-mentionar ta, or sa mga sigarilyo ni, isa lang hindi ang naibaluan ta nga sigarilyo, ining Mighty Green. Ang ibang dere, ang mga Farstas, RGD.
0: Actually, damo subong sang mga, damo na lang ng ululhot nga mga sa isari nga brand katropang Elmer, no? Although ay ako balang sa una kay kagay mo ko pa ni grillyo mo no pila ko man first year hasta kwan hasta ko third year no sa una pila lang gid na ka bilog ang mga kilala di ba hindi na pag i-mention pa pero balanta na pero subong bakal ka sa Changge oh doko damo na lang sa mga brand yang gana pang display damo pag so, may kampanya man nga ton sining gobyerno batok sa sining sa sigarilyo, di ba? Oh, subong ang iban gani nga mga bago ay nagani sa mga graphics na sa ilang mga ano, di ba?
2: Wala ta sa may makita katropang Juben.
0: Ay kwali na once ka magbalidya ka sang sigarilyo, party na sang layi, nga dapat mo nagbalidya ka, may aragin na iya sang aside sa warning. Abi da, cigarette smoking is dangerous to your health. So may mga graphics sinada nga ano. So but silingon ini mga white graphics, ni way gina sila gasunod sa standard nga kwan sang layi na to, no? Yes, but silingon pike gina eh.
2: Wala katropa Juben, pike, no? Kay man ining kalabanan nga mga nakakumpiskar dere, laban ni imported ka ginabaligya ni pinagi sa barato iyang presyo ha iban man naton yung mga kuturan kiti barato kag pareho man lang nagaaso ay ginasakdag man nila ya katropa nga Juben so that's why nga
0: ay, aso man lang ginaginakuha nila kuha sila da ka dahon ka kapayas so pamalhon kag likit-likiton pwede nila naguro nagasto ka pa aso man lang galing ginay punteriya mo di ba sa una sang gamay ta mo na dahon di ba ako sa una, siyempre hampang-hampang ta sa una, kita mo mga tigulang lang si grillyo, curious ka man. Kuha sang dahon sang kapayas wa. Oh, pamalhon kag di ba? Pag kuan mo do nagabukbok na siya. Oh, do naga kuan-kuan. Kuan dayon sang newspaper, di gani bad paper kag wa kuan. Oh, likit-likiton kag yup-yup po na asus ga askad lang ato tunlan kag.
2: Oh. Galing problema ka trabang Jumay kung kan, dahong kakapayas or dahong saging, nagkakalayo. Isa, butay mo.
0: Ayaw mo na gani kung isa, may mga paso ang bibig.
2: Hindi lang bibig, pati kilay kung kaysa.
0: Animalistic approach, o.
2: Ubus eh. So mo na, may kabugusan tanan nga 167,551 ka mga illegal nga sigarilyo ang
0: ay amaga mo ni kadamo guro katropang Elmer why lang niya ginabalidya sa Changge niya kung ano ba sige na distribute na pagin niya sa iban siya distributor sa sining mga pike nga ne
2: yes so tama ka dala katropang Juben sandig sa ton sining initial nga information siya ning nagasupply sa mga tingi-tingi blanga Changge na mga gulugagmay nga mga nagabakal tag isa karim kaysa taglima kakaha tunga sa rimbot silingon kag madamo sa mga kwana mga ginasuplayan ining subject person sige na patigayo nga search sa warrant man kay tropa nga Juben so ining search warrant ang nangin man dinalagon pinagi sa aton sining maritime police kag ang ining ano man ang warrant ang ginisyo ni Honorable Lorencito B. Diaz ang executive judge ang Regional Trial Court Branch 17, 6 Judicial Region, Roja City, Capiz, kag napitsan sa September 2, subong man nga tuig. Ang ining subject nga nadakpan, ang nagapabilin diri sa kustodiya sa Maritime Police, kag nagapangatubang ini sa kaso sa pagbilar sa Section 10 under sa Republic Act 8424 o kung Tax Reform Act. Kaga mo nga
0: pero na balani kung di niya ginakuha ni ko no
2: ang I don't know kung matandaan ni mo katropang Juben ang mga nagakaladakpan di ba sa Sudan sa Rojas ang iba dito sa Carles pinagi iya sa kwan sa dagat no sa dagat ni by ang mode of transportation sini pinagi iya sa dagat
0: kasi mga halina na to sa no kasi halina na to sa mga mas bati kundi inda lang mga kwan na dinal sila ga baklanay sa tunga kalawod.
2: kung matandaan ta katropa nyo, bentong, ano, tong tinalikdan tong operation, something, nagikan sa Malaysia eh, sa pungsod Malaysia. Okay, man,
0: dasi ka. Ay, Malaysia, ti, laban-laban ka operation, sina nila, Mindanao.
2: Oo, lapit-lapit lang.
0: Eh, tabukon mo lang na lang kuan, Mindanao na na dayon.
2: Sabah. Na. Oh, so far mo na, katropa nyo, ben, initial, at non-sending information, kaya man, ginalagat-lagat naman di karon. Si Sir Sindan na Sitchon, no, may kang tanan sa sining gina-operate nila ng mga illegal illicit cigarette katropa Joben nga isa man sa mga operation nga ginatutukan nila sa padayon nila sining pag monitor man diriya sa sudad sa Rojas, particular sa ibang pagin nga mga kabanuhanan nga mara sa mga reported nga mga kasubong sining mga hitabo. Ilabinigid ang mga nag-report kalabanan niya katropan Jube ng mga naga ang mga supplier, no, nga nagabayad iya sang nagakaygo nga tax sa aton sining gobyerno kay kung kaisa nankuanan nila do piga or perde na gid sila bala sila sining kang kompetensya kay man magluwas siya sa barato ay ginasakdag ya katropan Jube kay siyempre wala gabayad sang tax sa aton siniman nga gobyerno.
0: Balita na tawag kita ng syntax law. Mga mga ilimnon, mga grillo, sigrilyo, may porsyon dira nga ginakuha sa tax, nga gina kondao, no, ginagasto man sang gobyerno. Okay lang tani kung ginagasto sang gobyerno ko tropang Elmer, no. For example da may part da nga igasto sa about sa health. No, may ginabulig da sa mga kwan o galing kay sin tax law tapos ang bala. Total sin man na halin man na sa sin tax law. Kawaton ta na lang ah. Oh. Amo nang masakit mo, 'di ba? Do ka damo ang nagapanigrilyo pero na kadto ka to sa ano to kung may lung cancer ka na, te. Tuwisa daw hindi man ka kwan gid no. Sige.
2: Ano mo palo? So, gani, amo na katropang Joven. So far mo sila nga ton sining initial information nagikan diri sa bahin sa nga Maritime Police diri sa may barangay Kulasi, siyudad sa Rojas. Good morning anay sa kay kwan daw. Sa kay Parikoy Ryan Sina de la Cruz.
0: Do nang Kulasi ay.
2: Do nang gababay sa katropang niya ugaw.
0: Ha?
2: Do gababay-babay sa niya ugaw.
0: Dinali niyo naman sa daa.
2: Oh, ay di pa matematis. So,
0: ano ka na? So,
2: may loyag kayang balka kay Sir Joven?
3: May umaga, sir.
0: May umaga man. So, buhay ka pa?
3: Alay man, kiking pa.
0: Ati, mayugin. Halong sa biyahe, ah.
3: Sige, thank you. Halong man, halong.
0: Okay, sige, ah.
2: So far, katropa Joven, para sa 106.5 XFM News, katropa ng Elmer Escamar, ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, si katropang Elmer Estimar, upod si Ryan Sina de la Cruz. pero balikan taning si Grillo ni, no? Sa mga katropa naton, no? Una, no? Hindi naton pagsakdago nining mga piki, gani. Kaya una, bes, galagas kita sa barato, pero dako pierde sa gobyerno, sinide. No, dako pierde kay nga man tiway sila gabayad tax. Tapos halita niya pang ikayong lawas mo. 'Di ba? Tapos magbalatian ka dito ka madalagan sa gobyerno. Kundi kinuging. Ayoy! May syntax law kita, no? Hindi na ginakuha na, mga ginapambulig da sa may mga ano da, kundi inman ginadala sa gobyerno ta. Okay, tapos sakdagon nyo sila, tapos ang balatian nyo, gobyerno masagod. Unfair. 'Di ba? Kung pwede, hindi na lang man ni Grillo. Diba? Ako to tell you frankly, sa unang kasi Grillo man ko, Crystal. Maria Joy Libardo. No? Nagtuon ko bisyo, kwan, pag college ko na. Ay, syempre, libre na mo. Why na kaya sa poder sa ginikanan ko? Dira na ko ga-inom, ga-sigarilyo. Diba? Pero sa uli, kuan kid ya do pila man katuig. Sang lagi ginung tatan ko kay siling ko do kabaho kababa ko ah. Di ba? Siling ko do hindi kid naman nami ang baho sang aso sa bibig. Ay tapos may nubia ko sang una. nga kwan nang nabahuan gid siya sang kung nagapanigarilyo nung kontak ko eh. Yo, ade, mo silingon bao. Mayo nga boyfriend. Oh, untat ko eh. Kagisa pa kung matamaan ko sa sige ka kwan. Ah, ga kwan, galingin ulo ko. Ay, sang una man, wa, manigarilyo man ko. Ah, Mary Joy, why man pili? Kung anong iduhon mo sa kung puti mo na, pula, o kung ano man da, oh, nahigop ko na, basta, pisan, tabako pa na. Oh, ay, siyempre sa una, gatuntuun ka, gakon ka, o, oh, araka pa, laga daw gusto mo, daw, in ka pirmi, all in ka sa grupo.
1: Oh, no!
0: Sa kulay, ginuntataan ko, why man na? Why man, kumbal nga ma daw nagalalain ko, paghambal ko nga next day. Oh, subong adlaw, hindi na ako magpanigarilyo. Hambal sang girlfriend ko.
1: Yahoo!
0: Iwi na. Oh, kundi ayos. Oh, di ba? Pero why mang gyapon gin bulaga ay mang kami gyapon. Tani na nigarilyo na lang ko.
1: Ay!
0: Joke lang, joke lang. No? Pero salamat ko to, no? Kay siya nagpuntat sa akong sigrilyo. No? Oh, tiyan sa subong, why nagid ko yaka panigrilyo, ah? No? Why nagid? Oh, munang tong adlaw, why nagid ili ariaga? No? Why nagid ko nagpanigrilyo until now? And happy man ko, it is because nga ti, siguro ko nagpinanigrilyo ko subong. Oh, kung gin pasulabi ko ang bisyo, ti why man ko guro, why man ko guro ga gym. No? Why man guro ko ga kwan sa mga physical fitness, physical activities. 'Di ba? Kasi ako nga daan ka practical kadaan sa akon nga tawo. Oh. Why make mo na nga ma-gym ka tapos masigarilyo ka? Ano gaguhay?
1: Ay!
0: Oh. Mapili ka lang gid dapat ya. Oh, manigarilyo ko o kon ma-gym. Hindi mo pwede na dunganon kay tihalitan mo gidya lawas mo, make mo na pasakitan mo lawas mo to sa gym. Tapos dugidugay, yup-yup ka na sa grillyo. Mo mangyapo na, oh, ginbalda mo lang lawas mo, gintunto mo lang kaugalingon mo. So pili ka, manigrillyo ka. Oh, pwede pa nigrillyo ka na lang, di ka na mag-gym. Oh, kung gusto mo mag-gym, untat ka sa grillyo. Ti, nag-gym ko ya. Oh. Pero salamat gito sa girlfriend ko sa una. Ti, siyang rason, dudoy tupas dumali kung nga manway na ko ga sa grillyo. Okay? Sang time na mo, wala pa na piki. No? Oh, why pa na piki? Sus, mga mahal pa na mga sigrilyo. No. Ti subong, why na, no? So, kaya nyo man na, no? Nung kaisa, ti, mali, hindi ganyan mo kaya, kay daw kwan kid, no? Di ba? Addicted man ang sigrilyo mo? Hindi ka kabalo magdala, da? Ay, sus, may ara ko sinabarkada nga nag, kwan sa una, gusto nyo maguntat, ilog-ilog siya sa akon, no? Oh, sa uli, kadto kami sa isla. Ay, kay Wayne at Changge, ubos na si Grillo niya. Ah, kapanigpot sa mga bilin-bilin na lang kag.
1: Oh, no!
0: Ay, ho. No? Oh, ba ni Mary Joyce niya, good boy kagali eh. Sang una, SM. Oh. Hasta, subong eh. Ay, talong una, sang una lang. Oh, subong eh, Wayne ako yung kapanigrillo. Dugay na ko gani, Wayne kapanigrillo. Oh, di ba? Oh. Si Sinali, no? Sinya, Sir Jobs. Amo man ina, nag-stop man si Mister sa pagsigrilyo. Oh, anak niya ang nagpa-stop. Oh, grade 4 pa lang, anak ko, ginpauntat na siya. Oh, niya si Papa na ko. Why gid ya, why gid kumukwaon? No? Why gid kumukwaon sa pagpanigrilyo? Halit lang gid na sa lawas. Di ba? Kung aso-aso mo lang da, pagdapong bala kag hala, hakluan yan, pag gusto ti mo dyan.
1: Ay!
0: Oh, di ba? Ti tabako malang na, gagin likit. Oh, ginpudpod, baba. Ginasto ka pa timo. Di ba? Oh. Naman ni Kristalon sa niyang haman sa Jobe, no? Ginakis ka sang jeep mo sa una. Hoy! Jeep ka nga, why kiss? Sari man tao ni nga. Nagano ka mga duwan, tinulukay?

0: Guro dai, may dumduman ka, Guro Crystal ay.
1: Ay!
0: No? So sa mga kabataan, subong, kung nagtuon-tuon ka muda magpanigarilyo, wag akuan ka mo, hindi na, pagpadayo na, maluoy ka. No, hindi pagaliti lawas nyo, baho na bibig nyo, laway pa na sa lungs, ga, yellowish pa na ngipon nyo, no? Tapos, kung kaisa, why na kamo kuan, why na kamo ngadaan, why pa kamo ngadaan trabaho, mabisyo-bisyo kung sa mga, do sa mga piho kamo, ahaw, inog si grillo, ginapangayon yung pagani, sa ginaginakupit nyo pa sa ginikanan nyo, maluoy kamo ha? Okay. O, ako gani pati inom sa bungo. Daw halos hindi na ako mag-inom. O. Ha? Inom si Grillo. No? Okay, ma'am. Kung may okasyon. O, makainom. Pero mahambal mo pareha sa unang, oh, biskan ko lang. Ha? Inom da yun. Is mahagadagaron lang. Inom. Bahala. Kamuda. O. Sana all girlfriend. O, nga. Sana all gapakis sa GF. Ay. Uy. O. Di, nga man, wala. Kiss ma lang, smack, mawari man tao ni nga.
1: Ay!
0: Manila Riaga, sa muna, nilukot ka lang nga laya, kadahon, kakapayas, nami mang kag. Natistingan niya man galiyo. Natistingan mo man galiyo, Riaga. Oh, isang muna, muna mo sang gagmay, bla. Oh, panghampang sa muna. Ay, uloy ka. Sige, storya. Oh, good morning. Oh, insakto ginaya ang tudlo ni Lolo Didi Carabao kay papa ko nga hindi gid mag sigarilyo kay buisit buisit gid ina, no? Kay daw gina sugan mo lang dang sina ang imo kwarta. Oh, ambal ni Melra Rose Balasa, correct? Oh, daw gina sugan mo lang, wa yung gid na mayo nga dulot yang sigarilyo tudtud ka. No? Isipa ko na nung madami, ang ngabal nila, hindi ko ka, ano, hindi ko ka saho nga, amo ni, hindi, style na lang na, it's all in the mind. Oh, may tadi ko nabusog ka, nangabala ng tig-ab ka dati, why good, oh? No? Oh, sobrahan ka pati, dako pang mga gastuhon na ni, kuan mo na sa imo sa ulihi, gastuhon mo. Oh, ako Sir Joven, wala ko yaga, pakis sa boyfriend ko. Ngabal ni Crystal, tingala ko sa subong, bingkong ka kay.
1: Ay!
0: Tingin siya po, bingkong ka subong. Why ka? Papati-bati ka lang. Why, gid? Oh, ay. Wala ka, gid ko haon si Grillo. Kapin pa. Kay atlet ka. Naga. Nga ka, gid. Ha? Kay dali ka hapon. Correct. Why, gid? Ikaw yan namin. Ano mo, gid, yung si Grillo? Before masulod ko mo sa bisyo. Ano nyo? Wala gid ya sang dulot. Basta way madulot nga maayo. Ha? Hindi nyo na lang pagtisting eh. Oh, para way na lang kamulibog.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ambal ni Rapi dahi, si Dudoy tupas dumali. Untat na smoke. Oh, na, doy. Ambal ni Rapi, oh. Untat ka na ko, no? Ay, tsura mo nga daan daw. Filter.
1: Ay!
0: Alright, sige, dire-direcho kita sa mga informasyon. Dari sa aton sininga pagpangalagad mga katropa. Ah, dari sa aton sininga pala tuntunan. High value individual naman, nga nabaklan sang shabu. Ah, sa daragbay bus operation sa Banwas ng Bayon, napasakaan naman sang kaso. Sa report ni katropang Zaldi Aguihap Jr.
3: Live report.
4: Napasakaan na sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 bukod ining comprehensive dangerous drugs sa COVID 2002. Ining lalaki nga nabaklan sang shabu kaginakabig bilang high value individual sa bahin sang barangay Tapulang na maayon kapis sang tinalikdan gani nga Setyembre 2 alas 7:50 sang gabi. Matandaan nga ining suspect ang ginkilala sa kay alias Jeron 42 anyos, kaga residente man sa nasambit nga lugar, kaga nakuhaan sang pito tanan kasasyay sining shabu sa balor nga or kung sa din isa diri ang nabakal sa balor nga 6,500 pesos nga mamuninging gamit bilang drug by bus money. Kung sa din naglabot sa 62 gramos tanan ang kabugaton sining na kumpiskar nga droga kaga may standard drug price nga 421,600 pesos. Sa dugang pa rin nga impormasyon,

0: positibo sa ginpatigayon man nga drug test ining nasambitan man nga suspect kag sa karon nagapabilin ini siya sa kustodiya sa Maayon Municipal Police Station para man sa nagakaigo nga disposisyon. May baluhan gani nga ining nasambit nga operasyon man ang ginpatigayon sa aton sining Philippine National Police Drug Enforcement Group o CONPIDEG sang Region 6. Balita nagikan sa Banwasang Maayon update report sa sining drug bypass operation ang buylog man nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Oil ang balanyos nga may antibiotic properties nga mayo gid ibanyo sa mga katol-katol sa aton sining panit kag syempre mayo man nga ibanyo para sa mga pagpalanakit nga aton sining nabatyagan sa aton sining lawas. Mabakal sa mga suki nyo mabuti ka dira sa inyo sining lugar kag sa mga leading drug stores naton kangay sa Super K drug store, generic ka drug store kag the generics pharmacy. Mabakal man online pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop. Para sa 106.5 XFM News, Zal De Guiab Jr. ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, salamat katropang Zal De Guiab Jr. Dire-diretso kita sa mga impormasyon diri sa aton sining pagpangalagad. Isa naman ka negosyante, dakop naman sa 29 anyos nga persona, dakop sa pagbalidya sang hindi lisensyadong armas luthang dire sa may barangay Banika, Bao Granada, no? Maliban sa armas lukhan, may granada pa nga dugang na recover. Nagapanumbalik sa report si katropang Elmer Istimar. Live report.
2: Dakop man ini nga isa ka lalaki sa pagbaligya sa nga hindi lisensyado nga armas luthang pinaagi sa bypass operation si dalom sa programa nga Oplan Paglalansag Umiga sa Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG kopod ang Capiz Provincial Field Unit Rojas City PNP kag Capiz sa RIU6 kag Capiz PPO sa barangay Banika, Roja City, takna alas 4:20 kahapon nga adlaw. Ang kilala ini nadakpan sa kay Dines Bunda I. Sindayin, 29 anyos kag residente sa sitio Bagong Baryo, barangay Takas sa Pontevedra, Capiz. Natigayon nga nabaklan ining subject person pinagi sa operatiba nga nagpakilala po Sir Bayer sa isa ka unit sa Colt MK4 caliber .45 pistol mera sang magazine kag subuman apat ka mga live ammunition sa balor nga 15,000 pesos serbi naman bilang bypass money. Apang sa pagrekisa sa aton sining mga tapos ang otoridad dugang diri nga recover nga nakasulod sa iya sining nga bag ang isa ka fragmentation hand grenade nga nakaputos naman sa midyas nga itom katropang Juven. Sa karon ining subject person ang nakahunong na sa bakin sang CIDG sa ila sining custodial facility para sa nagakaigo nga disposisyon kag magapangatubang mani sa kaso sa pagbaylar sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act bangod na mapaslawan ini sa pag-representar sa nagakaigo nga dokumento sang armas lutang kag sa pag-saya siniman nga posisyon. So bumandugang na rin nga na-recover ang or dugang din nga kaso nga pag-tubangon sining subject ining pagbaylar naman sa Republic Act 9516 o kon illegal possession of explosive sa granada nga na-recover siya sini nga posisyon na. Balita nagikan sa CIDG Capiz para sa 106.5 XFM News, Elmer Estimar ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, panamong salamat katropang Elmer Estimar. Kining information, no? So, dakop ang ining persona. So, may delikado kay may granada pang dalaw. Maliban sa maslutang, iya sini mga kabiyanan niya ginatingi-tingi. Ginabalidya kay konsino mga katropa. Delikado ni kay basibla kag ining mga armas luthang. Ang magkadto sa kamot sa mga tao nga kwan, may baganga ng ulo. Delikado kinang kay gagamito nila sa krimen.
3: Oh no.
1: Diba? Sa mo nang kuan dapat nga ti mas tutukan ina, no? Sang aton sining mga katapo sang kapulisan. Oh, di ba? Okay sa oh, malay mo magkadto na sa mga estudyante to nga mga loko-loko. Oh, ha? Kagagamiton sa eskwelahan. No? Oh, mailong ko ng mga gabantay da sa eskwela do mga parehas ang migo tada sa Capiz National High School ho. Ha? Mga security da nga tama kay diid. Oh, di ba? Hay kun mga matuunan man mga security nga why man labot. Di mo gina. Bullseye! So, kung ano, dapat mas tutukan din ni Karon sa nga ton sining mga kapulisan, no? Ining mga lost firearms. Mga illegal nga pagbalidya sa sining armas lothang mga katropa. Alright, la 7:51. Inyo nabatian ang unang hugnat sa mga balita, mga police report, diri sa ton sining pagpangalagad sa subong nga aga. Ang ining nga bahing bulog naman niya ganadulong sa inyo sang Santon Baita.

0: Alright, sa mga katropa naton, di kinapagkalipatan mga kabinan ng Santon Vitamin C. Ang vitamin C nga nan acidic, alkaline base, kag dakugid ang mabulig para ma-maintain ang aton sini mabakod nga immune system adlaw-adlaw mga kaabyanan, no? Ay nga vitamin C nga sarang pakigbatuan ang mga viruses kag bakterya, no? Ti isa ini ka powerful antioxidant nga nagasuporta, no, sa aton sini nga lawas para malayo sa balatian. Mayara man ini mga kaabyanan sang kwan, no? Anti-aging, anti-inflammatory, kag nagabulig sa pag-produce ng collagen, L-carnitine, kag nagaserbe nga neurotransmitters sa iban pagid nga mga nutrients sa aton sini nga lawas para sa maayong pag-function sini mga kaabyanan. So Santon Vitamin C, no? Damo na function mga katropa sa aton sini nga lawas. Mag-inom isa tub-tub duha ka kapsula sa kada adlaw. Pangitaon lang sa mga butika, Santon Vitamin C sang Yes to Health Incorporated. Muna'y nag-salbar sa ako, no, ko after mga pil na kadlaw, o at least nakakahapon, naka-workout na sang maayo. So kabay pa, diri-diritso na ning kwan. So subong mga kwan ako, aran ako sa 85%. Hapon namin ang singkay-singkay practice kahapon to sa crossfit namon kahapon, no? Not like nagligad adlaw nga daw ay gid bugat-bugat ang lawas. Pahuway buwas. Competition sa Sabado. Okay, so kwa na nang tawag diri pakondisyon. So why inom bulong? Puro lang Santon Vitamin C tinirada ni katropang Joe Ben Anisco. Hasta na nga tiya, nagbayad ang aton sining lawas. Kamumanda sa mga katropa na to, no? So, kanto na sa mga butika, bakal nyo, bakla na ang Santon Vitamin C, mga katropa. Bullseye! 7:54, diri sa aton sining pagpangalagad, mga kabinan, sa aton sining palatuntunan, Balinuno Iligano, sa niya, ibakal mo si Grillo, bakal mo na lang, nagbakal ka pa kasi na isang Vision X Plus, soft gel capsule, tsakto na, nagpawa pang mata mo, wala gani, kuya, nagabalidya isang si Grillo, sir, job sa Nunoy Store, manami, ginang kampanya, no, Nunoy Iligano, diba, kaya kung kaysa, may arami na changi nga way napili, biskan minor di edad hangga, bakal hataga na kahit inigusyo mo. Mayugin na nga kampanya, no? Nunoy Store, no? Sa Nunoy Store dira ni Nunoy Iligano. Tsakto na. Huwag kagidya kwaon mo. Mali kristalo niya. Untata na smoke kung ikamatay niyo manina. Untat gidi. Diba? Aba ni Iliariaga, wala kagid kwaon sa sigrilyo. Kapin pa, atlet ka. Nabasa ta na kayo na, no? Sino pa rin mga nag-comment sa sigrilyo, ho? Okay. Sige. Si Kristalya, mangkuton na gid ko, kuya, mga kainay. About sa, kung, siyempre, eh. Gambal gini yung babae. Ano, yung reklamo, ginaya, labi ng mga sensitive. Hakos-hakos ka palang gani, bayo mo palang, gambal ko sa nobya ko sa unang, gadali di bala. Ay, ano kaya man? Ang kabaho si mo? Ha? Baho? Ano ko nagbaho? Bagulong ko paligo. Naligo ko ya bala. Be? Baho gidya eh. Baho kaya asoy mo bayo. Tapos, imo bibigyan. Ano inayaman? Baho si Garilyo. Eh, bala mo gapan ni Garilyo. Kung normal lang sa lalaki nga nag-akuan. Basta, hindi kuya kasaro ka sa honi yan, sang bakos ang sigarilyo. Pili ka, sigarilyo ako.
1: Grabe ka man.
0: Pagkilalahay, taga pa ni sigarilyo na ko. Sang ginsabat mo, di vlog, sigarilyo na ko.
2: Oo, gani. Tigin sabat ka, despite nga nagpanigarilyo ka, pero di kuya kasaho, ya. Mabreak na lang ta.
0: Tao ni man ako, si Grillo lang, brikan mo gid ko dayon.
2: Eh, pili ka gani, si Grillo ako na ko.
0: Ano man tao ni, pwede di duhang.
2: Hindi gani, isa lang. Pili ka, Masigirilyo ka ako, naku.
1: Dakabudlay man eh. Bala mo na ang kapanigirilyo. Nagin ko sa lin sa una, bro. Yun na bala ako, ano?
2: Ah! Bala ka daw, wala ka.
1: Hindi naman mo lakad tuloy, di ba?
2: Hindi ka gani natakan gani ko. Layo pa gani ka. Balingas ko na ng bibig mo nga. Hindi ko gani kasaho.
1: Hindi nang ligad to pag akuan ko man gani. Nagkis ko si mo, no?
2: Ay, ginagwanta ko lang to, bro. Nahuya pa ko sa kasi ko. Ibago pa lang ta. Pero sabong 2 weeks na ta.
1: 2 weeks na gani. Tapos sabong kapag inarte.
2: Hindi na yan inarte. Hindi ko gani kasaho. Kaya mo na gani gusto ko 2 weeks pa lang dai para makapangita na kuya sang kuana.
1: Oh, sige na, hindi na ako nagrelyo sa sunod. May pakis ko na ibiyo.
2: Hindi gani. Sunod ka lang kaysa kung hindi ka na magpanigrelyo.
1: Grabe man yung sige na.
2: Hindi gani, basta susunod ha. Panigrelyo ka pa. Bulaganay kita. Tandaan mo na.
1: Oh, grabe man nga kuan ba. Pati bisyo ko nintrahan mo.
2: Hindi gani, pwede. Sa sunod lang. Pag, hindi ka na nigarilyo, paghamot ka na. Sige. Promise. Hindi ka naman nigarilyo.
1: Promise na gani, ariman tao. Sige na, blaw, isa lang.
2: Hindi na gani, sa sunod na.
1: Hindi na kilig-kilig yung mga gani, bro.
0: Ay! Muna, Kristal. Muna, tirada. Hindi, why na ako na nigarilyo? Pero tapos ato gipinati ko man sa break man kami gapon dakpa na mo.
1: Ay
0: ay oh, kulukad law si kuno si kuno si Chef Ramonito Limuel Saracho. Kasi ikaw na ninigarilyo ka, oh, tamo, di ba? Ano ka ninigarilyo? Gahin mo ako, wag ka naman ninigarilyo para suabi, di ba? Pero may araman ang mga kwan eh. Kwan mo vlog, istorya sa nagsigarilyo. Ambal ni Mrs. Niao.
2: Natakaan agad ko sa imo!
1: Oh, nga mo naman to. Ano naman natakaan mo sa akon?
2: Natakaan agad ko sa imo, ho? Lantawa, vla? No? Pagpas ang budget na to, nang ginabakal na to, sang kwan sa grillo mo. Lantawa ho? Ha? Lantawa bala? Ang ginagasto mo sa sigarilyo, ari pa ni sa budget na to, ba? Sa sulod sang isa kabulan, bumilibulibo pa niya ho?
0: Di ano mo nakibisyo ko na na, ya? Oh, kilalahay ta, aran na na yung pagpanigarilyo ko? Wala man tao ni,
2: why, hindi ba na sang mayo nga dulot ni? Oh, pila ka na katuig, ginagapanigarilyo ho?
0: Pila katuig? Ano'y dugay na eh? Siguro mga 10 years na before tayo mag... Why, patagag kilalahay ka pa ni Grillo na, kuya?
2: Bawo, totoo. Ah? Kung ang... Ginbakal mo si Grillo? Gintipon mo? Pila ka libo ginagasto mo? Ah? Sa sabulo ka tuig? Bawo, tani, may salakyan ka na. Damo ka na napundar. May ikuan ka na.
0: Tod ka?
2: Oo, iisipa ba na ho? Pila ka kaasang si Grillo na kakaubos mo sa isang adlaw? Ah, tipunan sa isang kabulan. Pila na kalibo? Di po na sa isa ka tuig, bila na!
0: Ito. Di kayo ko magpati sa imo.
2: Ay, sus! Sumaha bala!
0: Hindi na ako magsuma, ah. No? Nga man, ikaw kapag nigarilyo ka,
2: wala!
0: Te, may salakyan ka? Nakapundar ka?